0: outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na Detox 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, ah, tapat ka gid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sa imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sa ang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sa vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay,
1: DTX 500.
2: Masaligan,
1: epektibo,
2: DTX 500.
0: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sa heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
0: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
0: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Okay, imagine ba? Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
3: Uh-huh.
0: Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
0: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Tatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
0: Your grudges. Tao malanta, no? No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasilingla sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
0: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasab kun. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayon ang ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
1: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: lang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramirez.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok, tura, ok, gid ang akon man. Kanamit, gisa experience ba?
5: Extend Food Superman.

0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement here, sir. Dako, gain nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat, gid, sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo, gid.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mankala gesture nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio.
4: Ang Physio.
0: Yung may D3.
4: D3 Bio.
0: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isang ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3,
4: yung may Visio.
0: Ang Visio,
4: yung may D3.
0: D3 Bio.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Pabalik mga K5 sa atong sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
8: Alas 8:12 sa ato siliga pagpangalagad. Sa nasaling naton na mayala kita sa bisita official from National Police Commission Region 6. Kay buwas nga daw, Setyembre 1, nagaliog at tamwa na si Jose Marichan. Bermas sa kita buhas nga adlaw. Setyembre 1, tob-tob, Setyembre 7, no? Ang pagsaulog naton sa National Crime Prevention Week, no? Ika-32nd. Sa National Crime Prevention Week, subong nga tuig, mga kakifive. No? Kahit arinis aton sa rin nga kasuguan nga every September, no? First week, no? Nagasaulog kita sa National Crime Prevention Week. Sa makaupod naton subong si Attorney Michelle na Benitez sa Yotoco, ang Chief Technical Services Division kag subuman spokesperson na sa Napulcom Regional Office 6. Attorney Yotoco, mayadayid nga aga, welcome sa K5 News FM Iloilo.
11: Maayong aga ka K5 rin, kag sa tanan nga tagpalamati or viewers ang K5 News. Madamo ugin ka salamat in behalf of our regional director, Director Benjamin D. Austin Florentino sa Napulcom Regional Office 6. Madamo ugin ka salamat sa pag-imbitar dali sa amon.
8: Sige, welcome kiti ma'am. Now, we all know nga ang lead agency sa saring pag-saulog naton sa National Crime Prevention Week, no? Nagapanguna dali ang Napulcom, no? Una-una siguro ma'am, we all know nga ang krimen, wan naton niya mapaktan kung saan matabo, anong oras, ano nga pizza, ano nga adlaw, no? Kaya kung balaan natin, tima, mabal nga, hindi ka na magkado, kaya laban naman may matabo na sa imo. Dokangay, libla sa kawatan, no? Anytime matabo ang krimen, ang kawatan kung mga awat, ay magpabalo mo. Kaya mo man ang pag-imo sa krimen, no? Sa diin nga lugar, sa anuman nga oras, no? Mahimo matabo ang ang krimen. Ano ang kaimportansya Attorney Yutoko sa sining pag-celebrar naton sang National Crime Prevention Week?
11: Starting tomorrow, as you mentioned, Kaina, September 1, we are celebrating the 32nd National Crime Prevention Week. This is pursuant to Proclamation Number 461, Series of 1994, issued by the President. No, we're in September 1 to 7, ginaselebrar natin ang National Crime Prevention Week. So very important inisya for, of course, no, crime prevention awareness. So, kumbalaan nato, no, ang mga dapat naton himuon sa pag-prevent sang crime, aware kita sa mga risgo, no, wherein pwede naton ma-prevent nga hindi na ni matabo, amo ini ka importante. So, para ini sa community naton to be safe. So, amo na siya ang purpose nga gina-strengthen naton ang crime prevention awareness and of course, cooperation sang tanan nga sektor, no, labi na gid sang aton nga local government units and all other stakeholders.
8: Pero may mga nakalinyada man kamo nga aktibidades sa pagpanguna sa NAPOLCOM, si Attorney?
11: Yes, no. Ang this September 1 to 7, adlaw-adlaw may mga activities kami. Tomorrow, September 1, amo ni ang grand kick-off celebration. So, mayroon kami grand kick-off nga pag-ahiwaton sa Fort San Pedro National High School. So, actually, ang mga kick-off, simultaneous, ini siyang paghiwat. So, sa region, tapos each provincial offices or provinces, no, ang celebration. Sa tanan ini siya sa kada schools. This is to be attended by all other community sectors, no, ang members ang aton nga other government agencies such as mga DLG, of course, DLG, DepEd, CHED, DSWD, DLG families, BGMP, of course ang aton partner nga PNP, ara ginasilagi ni ang amon nga ano partner in this celebration. Yes, NAPOLCOM is the lead implementing agency of the National Crime Prevention Program. So, ari ini silang among aktibo nga partners. And syempre, as part of the community, ang among target participants are the students. So,
8: okay.
11: In line sini sa mga recent nga kakalatabo, so amo gining target sa subong nga crime prevention.
8: So every region may ginapili lang kamo nga maiskulahan kung sa din ang kick off din law attorney.
11: Yes, oo, may ara kami nga gina-select nga schools wherein dira namon gina-celebrar ang kick-off. Purposely, ang main target again, no, the mga students naton para maging aware sila sa ginatawag nga crime prevention.
8: So, boss, may mga resource person kita dito sa may Fort San Pedro, no?
11: Fort San Pedro, ang sa region.
8: Sa region, okay. So, the following days, may mga dugang pa kita ng mga nakalinyadang mga activities ng attorney.
11: Yes, this is a week-long celebration. So may mga activities kami kada adlaw. So ang kick-off namo naton is the first day gid. Sa second, may ara kami nga school safety day awareness. On the third day, September 3, drug advocacy. September 4, we have visitation sa aton nga mga persons deprived of liberties or PDLs naton sa BGMP Ungka. And of course may mga kanya-kanya ini siya nga mga lead no nga agency nga magaconduct sini. So of course sa PDLs naton we have the BGMP, the programs to support women, children, senior citizens and other vulnerable sectors. Ginapangunahan naman ini sang DSWD. September 5, since this is National Crime Prevention and in line nga ang activities dapat consistent with the principle of community and service oriented policy or CSOP, which is the flagship program of the NAPOLCOM and the primary crime prevention strategy. May ara kami pagahiwaton nga activity which is capability enhancement orientation and seminar sa aton nga mga PCR officers diri sa Iloilo City Police Office in cooperation and collaboration with the Iloilo City government ag aton nga mga community no represented by the advisory group. So ara sa September 5, sa September 6 may ara man nga mga barangay crime prevention drug enforcement seminar to be led by PDEA. So
8: okay.
11: So, then sa sa September 7, which is the last day, our nga culminating activity.
8: Okay. So, dako ang ining mga aktibidades, kaya kung kaysa kinanglan taman nga i-remind luwat ang publiko mo, na gakalipat kita, kay kagisa pa ang ining nasambit sa nga pagtabo sang krimen, hambal naton, hindi nagid man minimalikawan, pero dako di ang papel, ang rolyo, sang kada isa sa aton, mga komunidad, no? Hindi naton gid nga itugyan ang tanan-tanan sa mga men in uniform naton o kung sa aton kapulisan sa Attorney Yotoko.
11: Yes, tsakto na. Ang crime prevention is not the sole responsibility ng sang aton mga kapulisan o ang aton mga law enforcement agencies. It is actually a shared responsibility sang tanan, no, especially sang aton community or aton nga citizens. So, and of course, ang aton nga local government units and all other government sector agencies. So, amo na no, again, shared responsibility sang tanan ang crime prevention.
8: Amo na ambal nila ang crime mahimo matabo pero preventable ini. Na ma-prevent naton ang paghimo sang krimen. Pero kung kaysa do ka ironic na turning nga kung isa sa celebrate kita sa National Crime Prevention Week, pero kung kaysa may mga dalagko pablang mga krimen gakatabo, no? Pero ang quandary, ang importante nga masulbar man ang kaso. In kaso giman kung may mga crimes diri, no? Kagabal mo to, target na to, mga bulutuan kay we all know subong amuning mainit mga isyo, no? Involving ang aton sa ninyo mga estudyante. So, dako maning nga mabulig naton na sa paghahatag man sa dugang information sa aton mga estudyante, angot gid no sa sining mga krimen nga sila gani mismo sulod sang blutuan di malikawan may gakatabo man didto, attorney.
11: Yes, yeah, so amo na ang unfortunate nga mga incidents nga nagkalatabo recently. So, amo na nga yes, tama, ironic nga malapit na lang ang Crime Prevention Week. Damo-damo ang krimen na tabo.
8: Sang weekend to kadamo, yes. Subong sang krimen nga tabo, may tiniro dito sa may Haniway, may minor di edad nga may binuno dito sa may Pavia, isa pilason, isang patay. Tapos subong ni sa Arevalo, subong amurganing. O punto tani, subong si Police Major Shell Amisang Greenest, pero may mga obligasyon pagkita importante. No, angot man sa development sa may distrito sang Arevalo. Basta may dugang ka pa, Attorney Ayotoko?
11: Anong ko lang, no? I-emphasize ko lang nga sa school ginamon ginpili nga kick off. Kaya amo to, no? Na-mention nga the recent happenings sa mga school shootings and this incidents. Ang aim is para mangin aware sila, no, sang ginatawag nga crime prevention, kag matudloan sila kung ano ang dapat nila nga himuon, no, in the event nga, well, way ta ginapangayo no nga tabo liwat, but we want nga ang aton mga kabataan because they are vulnerable, one of the vulnerable members of the community, miskan pa paano matudloan naton sila kung anong mga dapat nila himuon. So this week amo ina ang target naton, no, mangin aware sila sa mga dapat nila nga himuon.
8: Sige. Salamat sa ning tiempo, ma'am, ginatag diri sa aton. We hope sa mga following pagid nga mga aktibidades sa Napulcom, no. Pero why is it nga Napulcom gid ang lead agency, hindi ang Philippine National Police?
11: Actually, we are mandated by the Office of the President pursuant to the Memorandum Circular Number 120 that National Police Commission is the lead agency, implementing agency of the National Crime Prevention Program, in joining all other government agencies, communities, and other stakeholders to support these activities.
8: Okay, so kag amo ni ambal nato na partner with the PNP, no? Tani maka kuha man kita sang statement o part sang PNP o galing kay si Major Rashira Misangrines, no? Magapatigayon abisang press conference ang ICPO. Saliwat sa ni ma'am, salamat Attorney Michelle Benitez Yotoko sa sining time. Kag of course sa aton sining mga nagamonitor by Facebook Live sa Tagzania ka mga radyo. No, nga manong tatong palabot nga kada isa sa aton may papel gid, no, para nga prevent, matap na ang ining krimen nga nagakatabo sa aton sa ining nga palibot. Kaya ti ang mga pulista, hindi man tanan nga tiun, ara mo ang presensya nila. So ang komunidad, ang different nga nagabugo sa aton sa ining community, May dako yung papel kung may makamalamlahan sa inyo. Dere report na yun. No? Kung may mga nakitaan ka muna nga daw hindi amo, just to inform no, sa atos nga police para bisan pa ma-prevent naton, matapna naton ang anuman nga mahimo matabo nga krimen aton ni Gyotoko.
11: Yes, no. Tama ina ka K5 Rick. So, muna no, again, gina-emphasize na mo na crime prevention is not, or the enforcement of the law, oh, yes, mandated ina sa PNP, pero ang ginatawag nga crime prevention is a shared responsibility sang tanan. Hindi ini mahimo sang aton kapulisan, kundi naton sila pagbuligan. So, mangin vigilante kita, mangin alerto, no, kag saliga naton aton kapulisan, i-report naton ang mga krimen nga kakalatabo sa aton palibot, kag syempre ang mga matapna no, mga suspicious activity matapna, please report sa aton nga kapulisan. So amo na no, this coming week we will be celebrating our 32nd National Crime Prevention Week.
8: Sige. Attorney Michelle Benitez Yotoko, ang Chief Technical Services Division, kay sumang spokesperson sa Napulcom Regional Office. Salamat gid ma'am, kag good morning, God bless gid ma'am.
11: Madamo gid nga salamat kag K5 Break kag sa tanan. In behalf of our regional director, Director Benjamin De Austin Florentino from the Napulcom Regional Office 6, madamo gid nga salamat.
10: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
9: Foro de los Pueblo. Foro de los Pueblo.
8: Pagbalik tayo, ga-check na itong report ni Kakifay Bakaren Badilla. Angot sa saning asambit, saning hitabo sa baybayin sang barangay Kalaparan no, sa distrito sang Arevalo. Namun ka ng balatundo, kabirey runik, iti buhas nga adlaw ang atos nga crime prevention week. Pero sa nagligad sa ning weekend, no, grabe ang krimen nga nagkatabo. Ang matambal ni Atty. Yotoko, shared responsibility. Ang itawag nga pag-prevent sa saning krimen, hindi ta pagitugyan sa mga men in uniform ta sa PNP ta. E ang bala naton, no, hindi ta na niya matalaptapan sa pulis ta. No, kita ya may dako sa nga papel sa pag-inform, no, pagpahibalo, kung mayara sa hindi amo o kung kamalamlahan nga katabo sa inyo nga komunidad mga kakifay. Balikan ta pagkatapos sa plikaportanting mapahibalo paliog standby.
12: That news was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
13: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Philippines.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ram.

0: Yeah!
1: Terms and conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
2: Halika mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift.
6: OT.
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
8: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag,
10: naghamis ka, nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
4: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
11: Nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay.
4: Happy kanunay.
11: DTX 500.
4: Masaligan.
11: Epektibo.
4: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
11: Ikaw pala
4: ang may diabetes.
11: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
11: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
4: Masaligan.
11: Epektibo.
4: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3Bio.
4: Ang D3.
11: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
11: Yung may D3.
4: D3Bio with BCO.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio.
11: Ang D3.
4: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
4: Yung may D3.
11: D3Bio.
4: Mabakal sa mga butika.
11: D3Bio.
16: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
17: Elimination Round Second Term Level.
16: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May puso!
20: Pabalik pa K5 sa aton sini nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
20: Nagdo sa aton nga oras alas 8:37 na sa aga. Ang atos nga interview kay na sa kay attorney Michelle Yotoko, ginadulong sa inyo sang The Power Trio. Combination ni sang DTX 500, the superior antioxidant. Mighty C alkaline base ka vitamin C kag sumang D3 bio the antiviral kag antibacterial specialist. Mga dekalidad nga produkto ni Dr. Militang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Diri sa may syudad sang Iloilo ang klinika outlet naton yara sa Dalan I. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa Hilirada sang Robinson's Place Haro. Kag sumuan sa may First District. Ang ato silang klinika outlet niya sa may barangay Baybay Norte, sa may Banua, sa may Agaw, sa tupad sang MCR Agriventure. Sa may sunod sang Pasay, barangay Poblasyon Ilawod, ang atong klinika outlet kasi sa may Banua sang Kalinog, yara sa Coastmart Kalinog. Kag sa may Quinto Distrito, sa RGM Building, barangay Apulista sa Banua sang Sara, available gid ang klinika products na ton. Kag sa maabot nga September 6, no? May free consultation na sa may klinika outlet sa may Banua sang Sara. No Domingo, ini nga adlaw, mga ka-K5. Kag ini mga klinika products, pwede gid ni ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Kag mabakal man sa nagpangunang mabutika sa inyo sini nga lugar.
0: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
20: Mayong agagid kay Sir Hino Sumagaysay. Always ready gid ko no. No ang bachelor kag lumid ni Tita Beth kag ni Sir Arturo Lilia. Kay Sir Chris sa Boyko Almohen. No sa may Zone 5. Sa may Takasaro. Ah. Mga kwanda mga senior citizen. No? Kay Sir Chris Boyko Almohin. Kag kay Sir Ren Palik, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Nance Falales. Bao, lawig bakasyon ni Ma'am Nance ba? Nadira sa may Dubai, enjoy mama. Kay Sir Alan Ortega Tukuyo, good morning. Kay Sir Jinri Siman, kay Ma'am Bing Space J, kay Rizkay Simbrano. Sa may Manit, syudad sang Pasi. Kag sumuman kay Sir Nonoy Lopez, kay Iloilo COC, kay Ma'am Langda Doblan, kay Sir Christopher Piapi. No? May ayad ging aga, pamilya Piapi, kag Lucine, sa may Zone 5, o Zone 2, sa may Takasaro, kay Ma'am Laura Sumagaysay, kung hindi love triangle, nag-unsiyanay, na mas partiyanay sa druga, grabe ang guest ni Ma'am Laura ba? Ay, balokon talang ni Karun. Kung anong ginang motibo sa krimen, kag sumuman, kay Ma'am Nini Sean Presya, good morning, kay Sir Benny Hermano, may edad nga aga kay Ma'am Jubilin, Ashiel, no? May nasapuan naman kuno nga patayo sa may Arevalo, no? May nasapuan nga patay naman sa Arevalo, yun pa-check naman natin. Lain pag inikina, ato nag-aid to sa may Duldol, ah. Kaga subuman, no? Kay sa pamilya, kay Sir, or kay Ma'am Ruby Hichanova, good morning, gid. No? Kaga kay Sir Gemini, nagapangapi na dapat detox coffee mix ang healthy nga kape.
0: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
20: Alas 8:40 sa ato sing pagpangalagad. Alang-alang gid pero may interview da si K5 Karen Badilla sa barangay Kagawad, no? I-play taguro sa bayan sang barangay Kalaparan Arevalo, no? Kay masako-sako subong si K5 Karen, no? Amo ni ambal nila holiday subong wa isang government offices nga ginapaluap ang aton sining nga mga reporters pero ang police report subong ba pierte ka damo.
0: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
20: Ang balaton na at large pa ining nga minor di edad nga nagbuno to sa Panday, no, duwali ka mabiktima sa may bayan sang barangay Ungka 2 sa may Banua sang Pavia, no, may natabo pag dito sa may bayan sang Haniway. May mga umama to nang ihi, no? Tiniro, no? Patay man eh. Kag sumuman, bago lang gid sa Arevalo, may nasapuan man dito nga patay, na check in eh, kung bala ang ining nasambit sa ning nga bangkay nga nakitaan, mayara sang foul play. Mga kakifive kay subong, no? Dito na sa scene of the crime, sa may crime scene, ang scene of the crime operatives naton o kon soko.
21: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
20: Either natural death, no? Kaya ginambaling ka K5 ka rin na cardiaco, no? Kamatay sa mag-ulagin na sapuan, dira man sa may distrito sa Arevalo. Pero kay nani ang nasapuan, no? Dira sa may bayan sa barangay Kalaparan Arevalo ining si Aaron Bakulinaw at iniya kwang giniya krimen giniya may suspect na dakpa ng suspect ginako sang suspect ang ginhimo nga krimen.
21: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
20: Sa may Banua sang Zaraga, may nasapuan man nga bangkay, no, sang minor. ginapaloap ni Subong Boss Kadamo, damo subong sa mga insidente, no? Kung ano ni sa may banwa sa istansya, may babayi man dito nga nasapuan, mga kaki-five. May babayi, pag ito gina-check man dito, kung may foul play man sa iyasa ning kamatayon.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
20: Damo, kinaimbisigaran ang aton sa ning kapulisan, no? Sa ning mga nagkalasapuan subong, no? Nga mga lawasang biktima. Pero tiniya brutal ni nga pagpatay sa kay Aaron Bacolinao kay Gingaid sa Duldol based information. Kapatapos nag-aungot pa kung ng kutsilyo. I-check na ito ni kung sa lawas kay sa ulo ang initial nga report. Pero ang bala ito kung sa ulo, nagasaksak ng kutsilyo, ti mas kinanglan ang puwersado sa ni nga puwersa. Kay ti, kwa niya, tig-aning bagulta mo. Ti kuninay lang dahil hindi man nakadulot lang niya kalawas nga tama kahumok. Nga madulot kaya ang kutsilyo, mga K-5. Arang interview ni K-5 ka rin kay Masakos, K-5 ka rin daw lang alangid sa pag-report. Pero may interview sa Barangay Kagawad, sa Barangay Kalaparan, Arevalo, mga K-5.
22: Around ni Aaron, diri sa inyo sa barangay niyo?
23: Buot man isa, kahit mo na naiwan sa gaskwila, gabulig-bulig, kasi ganit sa akong nga kumpare man, sa kung ano lang masugo siya eh.
22: Oo. Na-mention mo kagawad niya ang suspect members ng LGBT.
23: Yes, yes.
22: Ang pwede mo niya mapangalanan kung ang ina?
23: Sa iyuyuan talang siguro, kasi wala pa man siya, si Earl.
22: Earl?
23: Yes, yes.
22: Okay, so paano nahambag na siya gini ang suspect?
23: Sa gabi, upod man sa kapulisan, kita di ang ano mo, tanod, kita di ang pisin order, okay. Chairman kita. Okay. So ginupda naton mga kapulisan, kung sa din ang iyang eksakto nga location sa suspect, so, gintala natin tanan to. Ubod natin.
22: Nag-apo man siya?
23: Sa panaysayon niya, siya ko noon ang nagigot.
22: Oo. So, posible nga may upod pagin siya?
23: Posible. Kahit kung siya lang, hindi kami magpating.
22: Kaya niya?
23: Kay ang ininga bata, maskulado ni. Taas pa niya sa iya. At basketball player ni. Physical nga niya, magampang.
22: Nausisa kagawad? Anong posible?
23: Wala na naman, nausisa. Pero sa konbos ang iya mga amigo, at totoo cellphone niya, girl.
22: Okay. Pero may mga kontra ni sa abi?
23: So, ay lang gid puti sa akon ako di peace order wala naman sa record sa barangay pa.
20: Okay, daw ang interview ni K-5 Karen Badilla sa kay Barangay Kagawad da Jerry Biduyas sang Barangay Kalaparan Arevalo. Now diring confirmar ni Barangay Kagawad Jerry Biduyas nga ang ining nasambi nga suspect miyembro sang LGBTQ.
21: Sa bawat katanungan may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
20: Pagambal pa ni Barangay Kagawad ng miyembro sang LGBTQ daw nagsulod din sa paminsa ronta. Ano, may relasyon, may deal ang nasambit sa ning biktima kag sang suspect mga kakifive. Kay kung ang tawon naton paglantaw sang pulista nga basip iupod pa ang nasambit sa ning suspect. Kaya nga, sinang ining biktima nga napatay, na, maskulado ni. Si, kung hindi kaya puwersado ikumparar sa imo sining kontra, dumabudlay ang blahigtan mo. Magluwas siguro kung basi kung tama kahubog ning biktima nga daw hindi na blaka teknol nga madaog mo sa puwersa. Pero ayan, hindi may relasyon o kung may mga napornada nga matransaksyon sa tunga sang suspect kagsang biktima?
21: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
20: Kasi siguro, iba maminsan man mo. Kahit tungod nga ang suspect, miyembro sang LGBTQ, na, ayan, may transaksyon ang duwa or mayara sang relasyon ang duwa nga naglabot sa punto, nga naglainay ining suspect, kay ining biktima nga si Aaron na Bacolinao?
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
20: Daw gamat-amat na klaro, no? Amadalo mong tibos ang krimen. Kagambal ni Barangay Kagawad, Jerry Biduyas, no? Nga ginigtan pang nga biktima. No? Grabe gig kainit sa saning suspect na nga makalabot sa punto nga higtan mo pagtapos na bunon mo sa pilakabisis. No? Sa iya sa kailangan nga party sa iya sa lawas.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
20: Anong mga transaksyon na ang wala matigayon or basi may matindensing kay tungod nga ining biktima way nag-eskwila na basi kon na nagapropangayo-ngayo man ni sa suspek la kagay na pangayo sang suspek kakabay lubas si kunway man ginahatag
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
20: Kung kaysa ining mga miyembro sang LGBTQ no napuno na bla na naimpito na basi kon na kung isa tamaan mo ka init na sang ulo kung isa ginapaagi man sa emotion nga buhat no mga K5 that's why nga amo ni natabo nga brutal nga pagpatay kay Aaron na Bakulina dira sa baybayin sang zone 8B sa may barangay Kalaparan Arevalo kay ning suspekya taga Kalumpang kunoy based sa initial sa ning report mga kakipay no kay subong adlaw may baluag nato ni no ama tuod ka matulid sa ni tabo kay baga patigayon sang press conference ang Iloilo City Police Office sa pagpanguna ni Police sa Colonel Wilbert Parilla no angot sa sining natabo ano gid sa pagsaysay no kay tilaban laban nakakuha ni sang information ama police ta mismo no sa sining nasambit sini nga pagpahayag man sang suspect kay tingin ako sang suspect ang ining paghimo sang krimen kag isa sa mga nangingiya on the part sang kapulisanta kay nakitaan sa mga mensahe no sa tunga sang suspect kag sang biktima. Timatag naman subong nga ining suspect kag biktima kilalahay gidya.
3: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
20: Pero ang pamangkot, ano nga klase sang pagkilalahay? Kung kay isa timiyara nga, ah, tikilala ko lang na, mayara nga kilalahay ka mo, pero suod mo man yung abyan. Pero kung kay isa, may mga abyan man nga, ah, ti, kwan, kung may binipisyo, ti abyan mo eh. Pero kung may isang binipisyo, ti hindi mo abyan. O kon, ang ila pagkilalahay, may madalom pagid, no? Nga relasyon sa sandua ka mga involved ang suspect kag ang biktima. Pero ti napadalman pa kay base kung may upod, okay kung kaysa mabudlay man mo, magaid mo ang tawong mas dako bla. O galing kay base kung una blang pagbuno, pagtapos sinit nakahulag, na, lapang luya na ang biktima, amo na nga hinigtan niya dito sa may bayin sang puno, sang kahoy nga duldol. Ang inasambit sa nga suspect mga kakipay. Kaya tungod nga impitos guro eh, para nulom ng panulok mo. Usually, mag-imo sila. Why naman sa insakto sa nga paminsaron? Ang unod sang ulo yan, lunsay langit mga kaakig, no? Kag dumot, mga kakipay.
21: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
20: So, bantayin ka ron sa pagpangalagad sang 11 Mbps o pod kay Kaki 5 Jan Sapio ang pinakulisyon ng development kay diri may buluan gid naton. Ang matuduod nga hitabo, primero, tob-tob nga labot sa

0: po. Good morning also kay Ma'am Angie Nonisco sa Manukan ng Bayan, selling frozen food no sa former Railway Street sa may Pasig City. Kag sumaman kay Sir Elias Lacorte sa may Bulilawa. Good morning, Git. Kag sumaman kay Ma'am Faith Sarasya, may Kasimanwada sa may Barangay Kadilang sa may Pasig City. Daw, hindi doon makabalik si Sir Enrico sa El Castigador. Laban-laban, Git, Ma'am Beth. Nabantayin lang mga development na rin. Konsa din kita ya regular mag-pungkot ng programa na rin. But thank you, gina. Bisan sa din kitang programa, nagasunod gin si Ma'am Beth kag si Sir Arturo Lilia. Hidlaw sila sa El Castigador. Sige lang kay Sir Edgar Balbadon. Good morning, gina. Ang gabi ito rin sa ito siya pagkapangalak. Ang iba sa mga balita, kami promosyon ng updates si niya para may baluan tagid, no? Ang nga matuliin siya ng promosyon. Although nga kita gani, damo pagkipalmang kutanon, ang nagpabilin sa aton peminsaron. Prior sa matabo ang krimen of the night, ang biktima kag suspect o kon, nagbaluan na sa mensaheng makit-anay sa amo silang alugar o kon mayara sa transaksyon nga waay matuman. Kaysa kung namin mga kaso kita ni, no? Nga miyembro man sa LGBTQ. Ang kung kaysa gina pangkwartahan lang mo.
1: Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
0: Nakagasto na bla. Patapos, gapangayo man sa kabaylo. Siyempre, kung hindi mo pagyatag mga kegiday. O kung ano ikadalo, mangilas nga ginbaisan mga kakipay. Pero klaro, pagambal ni Kagawad Biduyas, at ilaban-laban, basi may nagpatunga nga relasyon o kung may transaksyon nga wala matigayon.
3: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Kay Kagawad, da fama sa mga pumuluyo na sa Barangay Sambagharo, na may naging aga ang pagpanamiya ulit kay Barangay Kagawad, fama dira sa may Sambagharo. Sa pagpaligo, mga moy, manibin, gamit kita Detex Beauty Soap para sa mga miss, maputi, singapanit, kagbatok sa mga skin diseases. Kag sa maman, nagamit kita Klinika Diopress at onsan nga ilok, ha, para mutamot kita iwas balhas, iwas baho, bayabas. Ang iba sa mga balita informasyon, mabatihan sa papalagad sa 11 Mbps o Project K5, John Sapo. Sa ngalan sa Bilog Singapore sa K5 News FM Iloilo, salamat kayo sa managupod sa ato nga pagpangalagad. Kita namin kita buwasa, na the same gapon nga oras, alas 7 hasta alas 9 sa aga. Sa ngalan sa amos nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Sa amos nga Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon sining Station Manager kag K5 Warren French. Ako menyo lagad, inyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Ethereum Bio.
5: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo,
8: DTX-500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX-500.
7: Ang DTX-500
8: ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay,
7: DTX-500.
8: Masaligan,
7: epektibo,
8: DTX-500.
9: Pinakabarato nga dito
10: sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
11: Supply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 262940 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
12: Mahigo bala ang imo dugo?
13: DTX-500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy?
13: DTX-500.
12: Ang DTX-500
13: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.

0: sa Masami. Amo naman ang hinahalina sa mga nagkalaylay ng energy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mga butika.
1: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
3: Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa?
9: Kag nagabaho ang kilikili?
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
13: Tigasi!
14: Tigalaba!
13: Tigasay!
14: Tigaplansa!
13: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
13: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
13: Ang Extend!
14: Supplement for men!
13: Nortes!
14: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
14: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
14: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
13: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Ang kampiyon ng istasyon K5 News FM.
16: 7
15: K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon
13: sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
16: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
17: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
18: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
19: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
17: Hindi lang gari-carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
17: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kubalot, galingin dayon ang ako nuno.
16: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
16: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
20: Basta.
16: Ano na yung interval?
13: Maedukar ka pa.
16: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
22: Pre-Bio!
23: Pre-Bio.
22: Champion.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
17: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Ramil?
21: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bakag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
17: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
21: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka tani sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kag inom DTX 500, adlaw-adlaw kag inom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duay ka gainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir GP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga nag-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
17: Ano na dok kung mag-foam cells na?
21: Ang foam cell, Sir GP, amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon, sining LDL, naga-foamy ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang naga-bulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang naga-stimulate sang gituag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
17: So anong matabo, Doc, sa foam cells?
21: Bangod sang sagay kaon ni sang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque. Kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gitawag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga porma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo, agon punggan ang magwa nga mga lapta and contents sang rupture plaque kag magaporma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
17: Mugali nagaporma ang blood clot.
21: Ini ang mangin kabangdanan sa gitawag stroke.
17: Abaw.
21: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gitawag thrombosis. Ini tanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas ang gituag antioxidant. The super duo, ang kombinasyon nga pinakataas ang gituag antioxidant, wala sang iban, DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500! Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
20: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
17: Saan nag-inom ka? DTX 500. Dinadala subong imo sugar.
20: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500.
17: Mga dugang pagit nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton Super Duo or Power Duo, ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin, kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
21: Maghambal ka, Sir GP, nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer. Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag ang peligro.
22: How does free radicals causes osteoarthritis, no? Sa sunod sa lawas
21: tapos ubuson niya kuan, ubuson niya imo cartilage.
22: Ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen gid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? So ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no, and for good cartilages, in amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailangan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulaan, kaglayo ka sa ginatawag nga arthritis.
21: Nantawab lang first generation sang Bible from Adam to Noah. No? Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas ka gulay lang.
23: Correct.
21: Di subong ya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon, importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag by TC Sir Boy na Sir JP sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo, likawan ang pagsinakit sa mga joints mo, nagahubin ang selula mo, way kagatigulang gani dugay ka magtigulang gid ti permina mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
2: DTX 500!
4: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
2: Mag-DTX 500 na!
4: Masaminig ka palatian?
2: I-DTX 500 muna!
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
2: nagatigulang ka!
4: Mag-DTX 500!
2: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
4: DTX 500!
2: DTX 500!
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
23: Imong blood sugar test?
5: Kila tong score gani?
23: 470.
5: Nagtiko 2
23: sa gabi, 2 sa agad.
5: Kila na lang imong blood sugar?
23: 160.
5: Inom ka mo sa DTX 500.
23: Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500, Mighty C,
24: ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galay sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
2: Mighty C, mapalit
27: sa mga para sa libre nga check-up, bisita halang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
30: Iloilo City,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roa City,
30: atubang sa PLDT. McKinley Street,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: San Jose Antique,
30: Juan Kyong Building,
29: Barangay 8, Bagumbayan,
30: fronting kay Sano Mall.
29: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
30: Kulasi,
29: National Highway,
30: kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina,
29: Kabangkalan Branch,
28: located at ACM Building,
29: Texas Street,
28: Corner Bread Box,
29: Kabangkalan Public Market.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Sagay City,
30: Radyo Bandera Compound,
29: likod sang Pag-ibig Office.
28: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Bacolod City,
30: Ernai Street,
29: fronting Paglaum Sports Complex.
31: Informasyon sa ikayong lawas.
17: Anami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas. Ariaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
22: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
17: Basic.
22: Oh, maligo. Get basic.
21: Ang pagligo is not enough.
22: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor.
32: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
22: Uy, swipe, no? Swipe.
32: Pahamot kag nakapuputi sa nga ton nga kilik-kilik.
22: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
32: Yes.
22: Do, hindi ko gin mapunggan.
21: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape.
22: Mm.
21: Pwede ka nga mag-inom DTX
32: Coffee Mix. Pwede.
21: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amoning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
22: Oo, patay.
21: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Hindi na yan patay sa init.
22: Naka-armor niya.
21: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga pre-bio coffee is spore for base. Meaning pa, base ka na no kainit.
22: Puslan gyapon sa lawas.
21: Puslan gyapon mo, sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sa nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
22: Grabe nga technology, no?
21: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga. Ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
22: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
21: Wow.
22: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
21: The herb of immortality. Namigali ang kuhan ni DTX Premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
22: DST.
21: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namian din lang ang kape is DTX Coffee Mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa discussan na to ang sikrito ni Engineer Albao.
22: Okay.
1: Si Jin Rabaw, panago-nago lang na siya. Once na panago si Jin Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasaj ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mong mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil. Tapos pamasahi ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
3: Extend.
1: Extend. Good supplement.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: So, let's talk now about D3 Bio. At paano ini makabulig sa inyong health sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
7: Talk ni Doc.
8: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Doc Lamin?
1: Tinabala na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglycerides. Especially ang iyang lauric acid, no? Gaprotect kag enhance sa more than 100 to 300 trillion nga probiotic bacteria nga kinahanglan nun gid sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy, ginaprotektahan kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas, kay nga man mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakadami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
17: Wow.
1: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains nga nagapuyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan, ang iban sa imong ilong. Tanan nga buho sa kuana, sa lawas. Ang pinaka-the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
3: Flowers.
1: Oh. Now, sa ato na balaan, nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria para sa imo tinai, no?
8: Ara, kay tanan-tanan, Doc, ara, tanan-tanan nga mga bacteria gatin yan, no? Sa, anin sa mga pagkaunta.
1: Ang absorption,
8: dira. Ang absorption, dira.
1: Dira, ginahimo ang mga hormones.
8: Tanan-tanan, ginahimo. No?
1: Mga B vitamins, kay other vitamins, dira, ginahimo. Amo nang ara sa ladaga, tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir Boy. So ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut derived vitamin B's like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins sa kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
3: Wow,
1: kung kainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So ang research kag study nagpakita nga ining mga B vitamins isa sa pinakapaborito nga vitamin sa imo nga brain.
3: Uy,
1: nga malayo ka sa Alzheimer's, dementia and any mental disorder nga problema, Sir Boy. Kung kumpleto ka sa D3 Bio kag Klinika Spore Biotics, including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag-synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-ulibata, hindi ka mag-ulianon. Nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Spore Biotics.
8: Kung may tandem for life, amunin nga tawag na amunin yung pro-bio tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sa imo health, no. That's why it's really important na ano pa gyud sam ang mabulig sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics.
32: Na magud, Sir Boy, nga ipares ang Klinika Spore Biotics kag Klinika D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Klinika di Tribayo, ang aton nga good bacteria, baloka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinae, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no? Ang aton nga mucous lining, bla, Sir Boy, nga sa diin, ginapadamo niya, no? Muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no?
17: Correct.
32: So, ang Klinika di Tribayo nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Klinika di Tribayo ang obras na nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, gina-prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas. But silang ginabutangan niya sang kudal, Sir Boy, para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton, pagkadto sa aton atay, pagkadto sa aton nga kidney, no,
1: ginabutangan niya organ.
32: O, para mapinsod na tos lang. So ang Klinika di Tribayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sang Klinika di Tribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
1: Wow.
32: No? So 50% Sir Boy sang serotonin, Sir Boy.
1: So ikumbay, kung i-combine mo ang di Tribayo kag ining gitawag Klinika probiotics, ang synthesis kag metabolism gapurma, Sir Boy, ang mga neurotransmitters.
17: Correct.
1: Kag neurohormones.
17: Correct. Ang unang kampiyon sa tanan.
1: So, kung pala inom ka sila, Sir Boy, layo ka sa anxiety disorders, layo ka sa mga ining problema sa...
32: Hindi ka tulog.
1: Sa depression.
17: Sa emosyon.
1: Nami tulog.
17: Nami tulog.
22: Ano pagid mabulig sa ginatawag sa Klinika di Tribayo sa aton mga probiotics? Ang Klinika di Tribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid. This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sa ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
1: The resident bacteria.
22: May mga resident bacteria ka na. Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria na probiotics, that's why you need to take Klinika's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo probiotics, tapos mainom sang probiotics mo, imnan mo sang Klinika di Tribayo. Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. Sa science it is called the enteric brain, nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut. Kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no? In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amo ni ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
1: Tama.
22: That's why kung ikaw ga Klinika di Tribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
1: Pati utang mo, madumduman mo.
22: Mga utang.
1: Ang mga kontra mo sa una, madumduman mo. Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
17: Nami, Glisser Boy, sa mga estudyante, ga-review, no?
22: Nami, good, ganyan yung kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function. That's why it's really essential nga mag-pro-bio tandem na kamo. Klinika D3Bio plus Klinika Sporbiotics.
17: Kung si DTX 500 may TC, D3Bio plus kwanya, plus
22: Sporbiotics.
1: Ang pinaka-the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
22: None.
1: Sabi the combination na of D3Bio and Klinika Sporbiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang mga lawas.
22: Ah, kayang-kaya.
1: Kaya, wala sa ibang makapatay. It's your gut bacteria.
22: That's why mga researcher ka mga doctor sa America, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal ka mo sa Klinika Sporbiotics together with Klinika di Tribayo.
1: Sa mga Dominikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Klinika di Tribayo kag Klinika Sporbiotics, especially kung may amoy ba naga-LBM ang kabataan, sir boy?
17: Mm-hmm. Dako gid may outbreak kabo lately sang kolera, bla dok. Mm. Damo na nagkalamatay, bla. Mm. Kita mo iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya kakaigo kolera, iban niya wala.
1: Wala.
17: Bakod yung ilay nga.
1: Nga mga gut bacteria.
17: Gut bacteria.
3: D3, Bio. Problema sa pagkaso, hilara, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
9: Ang D3 Bio,
3: yung may Vizio.
9: Ang Vizio,
3: yung may D3.
9: Matagat sa mga butga.
3: May DC.
9: Ang alkaline, nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghambal. Aray ko ang may DC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo.
3: May DC!
30: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
30: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: San Jose Antique, Wankyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
28: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
28: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
30: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem. Mm.
1: Kanto ta sa mga dugang pa nga health benefits, kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sang Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isa dira ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
8: Kagapon, no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa Lakalota, no, nga nagbukol ang likod, nagna-na and everything. Namati siya sa isil. Gintry niya, na-convince siya nga itry niya ang DTX 500.
1: Siya nag-combine DTX 500
8: with D3 Bio.
1: Clinica D3 Bio.
8: Uy,
1: kampiyon. Gininom niya ka ginpahid kaya bukol sa likod na daw mga ano?
32: Abuswang
8: na. Katako-dako sa bukol. Doon bilog niya likod, doon bukol na. Tapos may mata. Magin amat-amat niya, amat-amat siya inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio. Adlaw-adlaw kita yung improvement. Ay, sa kaluoy, sa Diyos, subok ang record ko, okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself. You know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para contra-infection, may D3 Bio ka. Contra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why, ang ini nga produkto sa Clinica D Alternativo, makabuligid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos ang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So, kung ako sa inyo, adlaw-adlaw, mag-Clinica D3 Bio na kamo, mag-DTX 500, kag, of course, to improve overall and brain health, mag-Clinica Spore Biotics.
1: Ang iban, sir boy, nag-trangkaso na. Ako daw matrangkaso na.
21: Galing ay damo ko di tribayo mo.
32: Mm-hmm.
21: Damo ko Sporbiotics.
32: Uy, nakadayon na kaso.
21: Isa ka box, inom sa kadlaw ah. Uy, kadayon ang hilanat ko. Thank you sa klinika. Probiotics, Sporbiotics, kag klinika di tribayo.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Anamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

ITC ang alkaline ng vitamin C. This is Bacolod's number one radio station, 101.5 K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. K5 FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
3: What?
2: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Akkeron! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ato naman siya, ang iya nga kamot, ginakumpas-kumpas siya kag daw kasag.
2: Ay, babay, edad siya.
1: Ang ginakulbaan ko ba, si balamadagdag siya kag matuhog sa mga gamot-gamot sang mangrove.
2: Ay, magamusin na, hindi na ginagurumaw liya ng utok din uliya.
1: Amo gani nang ginapaligban ko, kung paano siya mag-ayo.
2: Wala na pag-ayo. Batunon ta nang maturaan nga naglitok na ina siya.
1: Ay, hindi na gina maumpawan, Kaiti. Hindi mo ta kasarang magpabulong.
2: Amo gani, hindi na kasarang magpabulong sina sa iya, ya.
1: Ano pa, bini ko, di pa ba, ianto na lang siya, kagpanilaga, nasta sa no.
2: Ah, tisa-tisa-tisa, no.

0: Yusuf Castro?
1: Yes, Mr. President.
0: Kamusta ang mga nagagawa sa TV, radyo, kag sa social media?
1: Natural, pabor sa aton kay may talent fee sila mong. May
0: good.
1: Iba lang nagapost kontra sa aton kay te, mga BBS na sila.
0: Ay, ano gani ang BBS?
1: Buang-buang supporters.
0: Agoy! Ay, hindi ta na sila madalaw.
1: Ay, hindi gid man eh, kay total mga ano na sila ya. Loyalista na sila ya ni Duforte.
0: Agoy pagit. O tiyan, anong dapat natong himuon sa ila?
1: Eh, papayaan ta na lang kag panilagan, Mr. President. Ah, total wala man sa Japon mahimo. Asta, malansa sa kumod.
0: Ay, kung sa bagay, ako man Japon ang masunod.
1: Eh, oo man. Ang importante nga kalukar tang tanan tungod si Mumalita.
0: Amo gani nga kada fresh konta. Preparahan tagid permi Malita. Agud maayo ang yuhom-yuhom sang ma-interview sa aton.
1: Amo man ang permi gakatabo.
0: Ako ang gobyerno diri sa aton nasyon. Tanan sila dapat magyaob sa akon.
1: Hala, do ka demonyo kagali magkadlaw, Mr. President ba?
0: Ara ka naman, Yusuf Castro.
1: Ang importante, Subong, na dapat ang imo speech para si Musoma mong dapat mong autopagon.
0: Ara na naman. Bayid ang sumasuma ngayon na. Ang dapat niya pinsaron kung paano siya magkakwarta. Hindi kay kung paano kuya magsuma.
1: Makakwarta ka man da tapos suma.
0: Ah, tapos pa ya. Gusto ko yung ara niyang kwarta bago magtira.
1: Hala, sadya-sadya, ino.

0: Jam 8.
1: Ano man to, dako?
0: Wala kaya plano mag-eskwela?
1: Di plano, panigan eh. Lalikigad?
0: Wala man na. Excited lang, kuya.
1: Di ko excited ka. Una ka to eh.
0: Sus!
1: Katiplano, panigan eh, oh. Last 9 pa man ang klase, ta? Lasitip lang gani, oh.
0: Pero dapat makauna, tatuya, pamahaw, bala?
1: Wow!
0: At dapat, kitang makauna to, kay may makita patang baskog-baskog sa classroom, ta?
1: Anong mo si Bungkulong kag si Bungkoy kag si Kulatoya?
0: Wala na sila sinabi sa ato niya.
1: Wow!
0: Mas baskog ka na iyasin sa ila, ya?
1: Ate, sige. Abay, eskwilahan na tayo.
0: Wala pa man ko kapaligo?
1: Wala na ligo-ligo, ah. Eskwila na lang direct tayo. Si Mang Burak dahil gani, daw wala man na siya kapaligo.
0: Paano mo na yan ang balman?
1: Kasi tsura ya balaw. Daw wala kajagagi pang ilang mos. Gagang buhok ya. Gakinayag lang. Dola ka agi usay.
0: Grabe ka man ni Muya. Diyan laba ya.
1: Ama magina matood. Pero hindi ka naman nakit kay Mamburak tay ha.
0: Nga man.
1: Basi kong hindi tabala ka tilaw sang pamawa ni Mamburak tay.
0: Amogid eh. Amogid man nang matabo ko ni Sugid ta ka.
1: Anad na eh. Didaganan na lang ta?
0: Hmm?
1: Grupo sulod sa ko?
0: Hmm?
1: Sira sa jay, no?
2: Kalumpa ko na nagkitang duha.

0: Hello, Pastor.
1: Oi, ikaw galing bro. Ari ka man diri sa plaza.
2: Ari tadi gade, siya ba?
0: Oy. sa tuod lang bala, Pastor. Kanami, ginpermisang ginaistoryan nyo ni Bungkulong, no?
1: Ano ho? Gusto mo mag-intrasabon nga topiko?
0: Hoya ba?
2: Pinta sa Pastora, para maluwas man siya.
0: Ay, Bungkulong, unahanin ko ang lingon mo luwas bago nga akon, Bungkulong.
2: Luwas na, Kuya Nong!
0: Paano ka naluwas, man, Bungkulong man?
2: Mangkutabla si Pastor, oh!
0: Eh, to na, Pastor?
1: Matuod, ida, anak, purong.
0: Ati, sige, pati na ko na sa inyo nga istorya.
1: Amo na ang maayo, dapat sa Domingo, kato ka sa amon simbahan. Para mabuhin-buhin na ng sala mo.
0: Ay, ba?
2: Oo! Oh, upot ka, bro! Tayo pa rin sa amon, maluwas ka man!
0: Ay, ba?
1: Ti ano, anak ka, bro? Magkanto ikaw sa Domingo sa simbahan?
0: Basi magkanto ko sa Domingo, amo nang ikalaglag ko, Pastor.
1: Nga man nga ikalaglag, buhaw.
0: Kay basi, kung magkanto ko sa inyo sa Domingo, kagbayaan kong trabaho ko sa barangay, una pa ko ilaglag ni Kapitan Hugakom.

FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Fort Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas Fort Biotics. Fort Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Fort Biotics. Kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Fort Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
3: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ga antioxidants.
5: Nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
12: Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
12: Yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
15: K5.
5: K5.
15: News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!

0: Daddy, sadya subong dibatihay sa Kongreso?
1: Dibatihay sa ano, may San Jupiter?
0: Kung bala, madayon ginang eleksyon.
1: Di din ang mas damo ang masugot nga madayon o kung ang

0: E plano naman sila kung nga kawato ng budget.
1: Ah, daw amo ginagurong plano nila, dad?
0: Oo, oh, kabalo ka gasto lang na yung iya ka kumilik kung madayon eh. Pero di ko hindi madayon. Base pwede lang na nilaligom-ligom mo ng budget. Amo na nga dapat yun madayon ng eleksyon. Para kita naman dirang mabulos pamuder sa barangay hall.
1: Ako na ara ka na, dad eh. Tanan nga binipisyo. Dapat may aragi kuya eh.
0: Natural. Natural tanan nga binipisyo yatag ko si mo ha. Mga AX.
1: Yes.
0: Tupad.
1: Nan.
0: Mga BBM scholar.
1: Nan.
0: Mga iban pala, mga purpes. Walang gutom. Patay gutom tanan yatag ko si
1: tanan nga hatag nga yuda sa gobyerno. Dapat madala kita yadan.
0: Dapat amo ginang himuon ta. Pakabal ang ta. Importante paldo.
1: Oh, yeah.
0: Kumod-kumod na nayang pumuluyo. Pero kung bakla na'y nabuto, mapabakal man na sila gyapon sa politiko.
1: Sadya-sadya, eh, no?

0: Dali na tutod ako ah.
1: Una lang to kung nakadali ka. Kay ako ya, maligo ko ya, naya.
0: Amo na ganun yung malakad na ta? Yung maligo man ko?
1: Oo ah. Dasig kaya nga daan maligo. May limit ka lang yung lima kakabo. Pero abi mo, ang kadasing mo, hinay ko lang na ya.
0: Aga naman.
1: Kaya ako makapaligo na kuya sa tatlo lang kakabo. Fresh na ko na ya.
0: Sus, amo lang na?
1: Nga man, hindi ka magsiling nga, pasubrahan mo pagid ang sugid.
0: Sobra pagid ang ako niya.
1: Kaya nga naman.
0: Ako ya? Kay go na yas ako ng duwa kakabo.
1: Ara naman ta. Ako gani, isa lang kakabo, fresh na kuya.
0: Eh, gali ka? Pero dala lang, ha?
1: Naman?
0: Makuha na siyang kutsarita.
1: Anon mo, aw?
0: Butangan ko tubig ang kutsarita, tapos paligo ko. Tapos, naku na dayon. Isa ka kutsarita? Ayos, naku na niya.
1: Sadya, sadyay, no?

0: sanay sa tiyan ko.
1: Nga, na ano ng tiyan mo, aw?
0: Ano pa kung di nagutom, eh?
1: Hala. O di may pagkaon man to sa Sunday school ta.
0: Karon pa to ya sa utong kan anay. Hindi ko na iya kagwanta ya.
1: Hala. Bilakit ka na kauras, haw?
0: Pila lang gani kauras, pero hindi ko na iya kagwanta. Basi mapatay ko na iya sa gutong.
1: Naga. Ate, basi hindi ka makakita pagkaon sa bang.
0: Ate, ma-absent ng kwanay eh. Importante sa kunya, subo nga makakaon ko.
1: Sa Sunday school ya, sigurado tayo nga may pagkaon.
0: Sigurado gani, pero basi ikaw pala magatagay sa pagkaon ya. Patay na ko yung sanggutom.
1: Tingnan mo pa.

角色者呢？啊

sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: That song was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. K5 News FM, Flash Report.
3: Oras sa ito niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa K5 News FM Iloilo. Last guest sa 14 na sa aga. Daw ka garot sang katapusan. Katapusan nga daw sang Agosto. Agosto 31. Lunes mo nga daw. O damo mga patayaw. Kay na sa kagahon may gin report man nga gin patay kang gin jaid sa puno sang doldol. Agin buno. Pero nadakpan man ang suspect. Kagabi daw may ginlampusan man kagaginbuno dira sa barangay Tabok Saba sa distrito Sangaro. Subong ang mga tinion. Check na ito ng report sa patrol upon sa kay K5 Kim Kaloyo nagikan sa barangay Balod Liluan dira sa Banwa sang Saraga Iloilo may minor di edad nga nasapuan patay. K5 Kim! Ara na si K5 Kim Kaloyo. K5 Kim!
4: K5 John, may mga pilakalagob, kagasgas na lawas, samtang nagakayaon no, nga nasapuan ang bangkay sang 15 anyos nga si alias Nico Adrino sa may area sang barangay Balod Liluan sa Banwa sang Saraga Iloilo. Ang area K5 John, adrabla no, sa may before sang merkado sang Saraga K5 John, may ara nga alagyan sa kilid no likuan dira kag before sang amo ni nga barangay amo ang barangay Libong Kugon no so from the market barangay Libong Kugon kag amo na ni ang area sang barangay Balod Liluan sa K5 John so kaina mga around alas sa isang aga nakabaton diri no sang tawag ang Saraga Municipal Police Station nga may na sapuan diri no nga isa ka bangkay nga ti na determine nga isa ka minor de edad ka K5 John no based diri sa information nga mayari ini siya sang gasgas sa iyang middle finger kag lagob no sa iyang likod ka K5 John kag pero intact ang iya balang panapton ang iya long sleeves kag ang iyang pants no as well man ang iyang tsinelas ang ining area kung sariin siya na sapuan K5 John kilid lang gid sang dalan alagyan dari sa mga pumuloy pwede man ikalabay ang mga four wheels amo man no mga gagmay ng mga salakyan kag kilid sa ulunhan dari sang ulo sang ining biktima may puno dari no sang mahogani based diri sa information kakahapon nagarin isa sa ilayang balay dari lang man no sa Saraga Iloilo lalakpon lang man from ginhalinan niya dari K5 John dari sa may Balod Liluan kag nagabulig-bulig na sabi no sa may poultryhan nagaharvest balasang manok do mga tatlo palang kadlaw pero nagaeskwela gid siya supposedly exam niya panita ni buwas nga adlaw po based diri sa information halin alas 7 sang aga tubtob maghapon nagharvest na sila no sa poultryhan medyo suludlon pa halin diri sa area probably sa mga 500 meters halin sa di, sa kun sa diin siya na sa puan no kag ti mga around alas 7 naman niya kagabi nag-inom-inom sila sang upod yaman nga nagpang-harvest no sa poultryhan nga lunsay mga minor de edad man sa isa ka computer shop, no? Pero based man diri sa iya nga mga nakaupod, kati alas 10 nagsipak na siya. Yeah. Kung nagambal siya, naglisin siya, siya yung mapauli siya. Kaki Fab John, kati naglakat-lakat according Lee, no? Kag subong langit na mga aga, na hibaluan man diri siyang iya nga mga nakasabay kagabi, kati wala na yasang kabuhi ang ining siniko, kag may lagob sa lawas. Pero based man diri sa examination sang scene of the crime operatives o konsoko, wala man niya bisang visible nga mga pilastugas ang pagkapuno, sang pagkatiro, kag iban pa, no? K5 John. Yari blan na pamatian naton ang kabahin sang aton nga interview kay Police Lieutenant Cristival Dalde, ang hepe sang Saraga Municipal Police Station.
5: At around 6:40, may nagtawag sa ato, no? Mm-hmm. So, cellphone.
4: Hi.
5: Si Cap Sharon Hinon sa barangay Ilawod, Balod, Iloan. May nasapuan silang body. Sa liging makadawa na po yung isang platform, sa Chacon, kalaton ang called the person. Sa inyong minor de edad, sa Dasnaiko, pag pamuluyo ni sa barangay at Talaugis, ang bagmasang kanilo.
6: Initial nga, ano pa sir, initial nga investigation din pilas niya?
5: Initial investigation sa namun, kag prasin sa Soko, may gamay ni gas-gas sa tuhod, kag sa iyang left middle finger.
6: Initial, ba na, ano, tanama, picture ata kung ano matabot sa iyan eh.
5: Sa Subong sir, ongoing pa ang investigation din, no? Kay binapak-track pa namun Subong yung sino tukod niya kagap eh. Kag based on sa amin ang investigation, lagi namin inom. Upod sila may isang grupo nila. Kasi ang victim nato ay isang minor de edad, no?
6: Okay.
5: Kag based permission nato na nakuha sa tatay, naghalin siya kagapon yung mga alas 5 sa hapon sa Yabalay. Kag nagkadto, dira sa may isa ka poultry, kay dira sa Dobra. Kag pag-abot sa alas 10, upod sa iya grupo, upod naman sa eskwela sa high school, nagpuli niya si alas Nico, atong biktima, kag sa Subong, na sapuan na lang siya, na wala na siya.
6: Sino ang kanya kung nangkulis?
5: Bali, apat sila. Puro man minor dito.
7: Pero tawag na sir, may nakabayo siya sir? May mga knowledge yung iban niya, yung katuan na binila?
5: Wala. Wala siyang, wala man siyang kabayos. Kasi upod man sila inom gabi mo. Sa so, computeran.
6: Yeah. So, ang mga upod niya, especially yung ginukdan niya po, ni, anong nakakabig ka na sila?
5: As Subong, gina-ongoing parang investigation dira.
6: Okay.
5: I-kuha ba natin information?
7: Usually, sir, galakat lang sila, sir. Halin na, sir, sa ginalinan nila pakadto sa pauli.
5: Yes, so, galakat si Nico kahit iwala man sa motor.
7: Kalapit lang man, sir, no? Sa ilang balay.
5: Kalapit. Dira lang sa piyak taytay at balay.
6: Huwag man nabing ado may record si Nico, biktima ang involved sa pinagamot,
5: ano? Based kay Kapitan, wala man sila di ano sa mga grupo-grupo diri sa barangay sa iyang barangay. Wala man sa mga ano mga initial na mga ano di.
7: May nadula sa gamit niya sir.
5: Asubla wala si nadula.
7: Rang cellphone niya sir.
5: Ang cellphone wala pa namon man no. Kung may cellphone sa si
7: nga dadala.
6: CCTV do ay man no mga nakita.
5: Sa Subong ginagawa yung backtracking sa CCTV sa iyo naman.
6: Ano yung sarang itong tanawagan? Ito mo rin, palibot, kasi kami mga nakakita, ano
5: ba? Yes, no. Pagkapangayo kami, no? Ang Saraga Municipal Police Station, pangayo kami isang kooperasyon sa Pumuluyo, Gabiringgid, no? Sa Barangay Balo Diluan, na kung may mga informasyon sila na na-receive bukas ang PNP para magaan na ito, no? Ustisya ang kamatayon ng victim.
7: Pero dire sa area, saan may sign of struggle? Dira, sa inyo pa nanaw?
5: Common initial, negative. Kaya ang mga tsinila siya, intact pa sa iya. Sa iya na tiil eh.
6: Nakapanaktor niya, ano man, no?
5: Wala. Ang wala ko nakita ng ano, na dugo sa iyo kamot din siya.
6: Ang dugo sa kamot may pilas nga
5: no. Oo, may pilas ba? Kan sa buod.
7: Pero wala gid ya sir, abi sang binun-an o kun mga dugo ang
5: isa.
7: Wala. May nakabati sir nga nagsinggit abi di kagabi na ngayo tabang.
5: Amo na gid pamangkot ko sa mga tawo kay na kung may mga nabatian sa lupok or may nag singgitanay. Nikapid. Kaya amo na subong ginanurot sa pamilya na ipa-autopsigid ang ila imata para mabalaan kung ano ang cause of death sa ato na biktima.
7: May information ka mo sir sa whereabouts ng mga upod yan ni kagabi?
5: Ari na, nakakuha na naman sila. Ginagawa na sila.
4: Kakipag dyan, batian na ito, no, ang kabahin sa pahayag ni Lieutenant Dalde. Correction na, no, ang Deputy Chief of Police sa Saraga Municipal Police Station, si Lieutenant Dalde. Arisubong, nagahilibion, no, ang nanay dari sa ining minor de edad, kakipag dyan, dari sa may area. Hindi nila mabato, no, ang natapo dari sa biktima. Pero so far, no, as to the police, wala pa man gid ya matulid kun bala may fault play sa natabo ni sa biktima kay ipaidalom pa ni siya no sa autopsy examination.
3: May nakita nga mga pila sa biktima kay 5 game
4: lagob sa likod kay 5 jan
3: lagob lang
4: gas sa middle finger kag may ibang mga parts ang lawas.
3: Okay, so ay man sang iban nga ano lagob lang way man abisang kwan sang pagbuno kon pagkatiro way kay 5 game Kipipe Kim.
4: Napati ang kay Five dyan, no? Nga tumanda rin emosyon sa Eloy.
3: Pila kaya to, ikidad yan?
4: 15.
3: 15 anyos?
4: Yes, kay Five dyan.
3: Siya din siya kaya eskwila?
4: Dyan.
3: Siya din kaya eskwila?
4: Dari man sa may Saraga.
3: Okay, so taga-barangay Talaugis niyang nasapan patay, no?
4: Yes, no, kag do mga lapit lang man diri sa may barangay Balod Liluan.
3: Oh, diretsohon mo lang na muna ulunan niya kwan na isa.
4: Oh, Balod Liluan. Yari mo lang kakita diyan, yung na-interview man naton, tingwa na to na interview, no, si Elias Toto, ang upod niya kagabi, no, antes siya mag accordingly na nagsepak kag naglakat pa uli. Yari ang kabahin sa aton yung interview kay Elias Toto. Kaka K5 si Elias Toto, no, kag actually mga upod niya di mga minors man, magclassmates ka mo.
8: Sang nigat man sang credit naman ni Toto. Eh. Nag-transfer ko sa dinya san mo.
4: Oo, pero dire ka mo yung gatinera
8: sa Balod Liluan.
4: Wag na anong pastada anong ginimo nyo kahapon upod ning biktima nga nasa
8: kwarto. Nag-arbest kami full time, ma'am.
4: Oo, mga lawas.
8: Ang alas 7 sa agas na mag-alas 2. Tapos na puli na sa mga naligo sa suba, no, niya Ponso, no? Tapos ang balik sa mga alas 6, muto pag alas 7, ma'am, naginom kami, ma'am.
4: Asta ano oras ka mo naginom?
8: Mga alas 9, midya, ma'am.
4: Hindi ka ba naginom-inom?
8: Sa kompyuteran, ma'am, tapos natulogan ko sa ma'am.
4: Oo, bali ang kompyuteran, lapit na siya sa may poultry.
8: Oo, rapit lang gawa, ma'am.
4: Oo. Tapos, ano dahil na yung natapo?
8: Tumamay, natulogan sa ma'am lang. Tapos nagbugtaw sa ma'am.
4: Oo.
8: Bako, pero hindi na mapuli. Balya, mapuli. Pero kaya nga ako maminsaron sa balay.
4: Ano hubog na gansa?
8: Hindi man sa hubog. Kaya naman, ma'am.
4: Oo.
8: Bako, sige, pre, ang balya. Tapos ang balya doon kay Bok-Bok, pre. Ang balya doon. Balya dulong kagay, pre, sa walang ido. Matuging dulong ng sa ni Bok-Bok, eh.
4: Oo.
8: Pero kami, wagi kami kalin, sir, ha?
4: Oo.
8: Hindi, aral ng south coast, ma'am.
4: South
8: coast, tanod lang.
4: Tapos, ang mga oras siya nag-alit gito?
8: Alas 10 gito, ma'am.
4: Oo. Anong nag-lisin siya sa sinyo mga puli?
8: Oo, nakambal sa mga bala na puli ko, mapuli ko, pre. Bakong di naman puli, pre, kagawaran daan, gabi na.
4: Oo.
8: Timutok yung napilit, kagay kami yung puli, ma'am. Timbo ko, sige, pre, ikaw bala.
4: Tapos, tawag na may na-istorya niya sa sinyo, ano na may nakaaway siya na?
8: Why man, ma'am. Why man sa may na-istorya sa mga, ma'am.
4: Oo, kung wala ka mo yung knowledge ng bigad. Oo. Sang saro lang kami nag-updanay, ho?
8: Sang nag-arbis, umpisa-arbis po tayo, ma'am.
4: Kapila ka dilaw?
8: Mga tatlo pa lang, guro, mamay.
4: Baka mo yan, tatlo pa lang man ka dilaw sa pultrihan or lugay na kami?
8: Lugay na kami nag-ubra, ma'am, ya.
4: Bali, isang kahapon na. Isang siya pa lang yan, tatlo ka dilaw lang.
8: Oo, siya pa lang na bago, ma'am.
4: Oo. Pero tawag na, ang paano kami nakabalong mo na yung tabo?
8: Paano
4: ka muna kabalo kayo na nga?
8: May nakambalo sa mga sa pultere, ma'am. Kinagarbes ko, mga mambaya, may minapatay ito, may kumiklala.
4: Oo.
8: Motok yung tawag sa mga mambaya, si Nico, no? Bako kibot mo, ganit mo nga si Nico, ma'am. Kayo, upda na yung mga may gabi mo.
4: Oo.
8: Motok nagadto ko, di, ma'am, si Nico, ma'am.
7: Amo man tong bayo ito ka gabi, no?
8: Oo, mo toman bayo iman pagalin niya, ma'am. Kagampan siya mo toman.
7: Proa mo na gang mo nga gina wala ang kamo yan sang kalabtanan.
8: Oo, wala kita mo na, ma'am. Wala kita mo nga balo mo nga yara taon sa kompiteran mo mo. Alin sang alas tres pagalin na gid, ma'am. Hasta mga galauna sa gabi, ara kita mo sa kompiteran.
6: Upod mo yan sa
8: nabalo. Upod yun yung may mama. Tapos tulog mo kami dayon, may mga may ginimo dayon.
7: Pero may aside sa inyo, may matao pati sa kompiteran.
8: Wala na, ma'am. Kami lang apat to gabi yung katulogan. Na.
4: Namatian ka kay Fabiano ang pahayag ni Alias Soto. Amo na sila ang atawag na no, ulihin nga nakaupod ni Alias Nico. Diri subong sa may area, kahit since na pull out na diring bangkay, sa konsuliin siya kay Inaya nagkakayaon, may nakitaan kita diri ka kay Fabiano ng mga fresh pa ganun, no, mga tinulo, balasang dugo sa nga biktima. Posible nga tihalin ni sa iya, balang likod. So, hindi pa diri ma-establish kung ano gadiya ang lasada. Pero nakita na ton diri, no, madamo sa mga tinulo sang dugo pagkahakwat diri, no, sa bangkay sang biktima kay Five John.
3: Okay, so amo na lang, no, gas-gas lang ang pilas niya.
4: Sa ano, sa likod. Lagob.
3: So, ano, linampusan lang?
4: Amo pa nang hindi subong ma-establish siya kay Five John Mansaton. So, rin nga kapulisan, that is why kaya ipa-autopsy pa siya buwas nga adlaw. Yari bila pamatian mo na to, no, ang kabahin sang pahayag sang tatay sang biktima nga amo, no, si Estelito Pagsugiron.
7: K5 si Sir Estelito Pagsugiron ang tatay, no, sa nasa pondering nga minor de edad nga tiwala na sang kabuhi sa may area sang Saraga. Sir, no, paano ka muna kabalong at iamo na ning natabos bata niya?
9: Amo na report sa lain ka to.
7: Oo, bali ang balay niyo, sir, ano kalayo alin diri sa amo ning area?
9: Mga 2 kilometro.
7: Oo. So usually, sir, gasaboy gid man na diri ang bata mo. Gakalabot na siya, de.
9: Nag-upod siya ka, nag-upod siya, nag-upod siya.
7: Oo. Pero ano oras siya nag-alin sa inyo kapon, sir?
9: Nasinkuligya.
7: Oo. Tapos, nagpa-pultry sila da yun.
9: Oo. Nga, maalam mo yung brush sa gabi mo.
7: Oo. Dugay na siya, sir, ga-ubra-ubra da sa poultryhan.
9: Oo, naslo mo ka
7: na. Mm-hmm. Balido, ano lang ato, kung para pang allowance, dugang-dugang lang sa iya. Oo, pero tawag na, sir, ano nang upod ya kagabi, kilala yaman, mga personal?
9: Transmit sa sila.
7: Oo. Tapos, mga taga-diin man sila, sir?
9: Hindi mo siya proper balot.
7: Oo, proper sa balot. Bali, ano ko nung knowledge nyo, ano oras na sila to nagalin sa poultryhan? Aside sa ila, may upod pa sila to?
9: So, may kanya nagalin sa kubitiran, ngayagi... Tapos siya ko lang po dito, blast mo kulti.
7: Naging uminom sila.
9: Okay, tapos naging blagay, masina na kulit. So, no, okay.
7: Ah, wali nagsipak sila to yung isang classmates siya?
9: Okay, mo nang istorya sa mga po dito.
7: Oo. Pero naka-istorya na siya si Mo, sir, kung may kontra siya.
9: Why?
7: Oo. Wala. Wala man sabi nga may na-record to sa barangay niyo, ate. Doon na may nakabae, sir.
9: Why, man, why?
7: Pero tawag na, sir, ay kapila mo na siya nga bata.
9: Subang.
7: Sa pila ka mga kwataan, pila tanan ng bata. Oo. Tapos, so wag na ano pagkakilala mo ni sa iya, sir, personal bila
9: ko. Ah, yun lang ang batang buhok. Hindi mo nadalok.
7: Ganang iya ni, nag-ubra-ubra sa poultry para makabulig man sin yun. Oo, kay titiming man kahapon nga, why klase mo, no?
9: Oo.
7: Bali ka mo, sir, may ideya ka mo kung sa paminsaron niyo kung sinong naghimugin ni sa iya.
9: No, ay pa ko na idea. Kahit yung kanto nila sa kanto, ay man ko na ano rin, kaya mabalala na ako ma-itipsi ko na.
7: Pero gapate kaya, sir, nga may foul play na sa iyong kamatayan?
9: May lagob sa likod ko sa may steel mo.
7: Pero amo man ang bayo yung pagaling niya sa balay niyo?
9: Oo.
7: Oo. Kung may panawagan ka, sir, no, sa mga suspect o kung sino man yung naging mo sa iyo, anong mambalo?
9: Hindi na lang ako.
7: Huwag hingyo ka mo sang justisya.
9: Oo.
7: Alala sa bata.
4: Nabatian ka kay Five John, no, ang tatay sang ining biktima no, or ang ining nasapuan nga minor de edad nga si Mr. Estelito Pagsugiron. So buong ongoing pang investigation agin yan ang question pa man, no, ang ining nakaupod ya ka kay Five John kagabi, no, para sa dugang nga mga information. Pero ganun pa rin dugang nila kasi wala sila yas ang kahilabtanan. Sa dugang ang mga detalye, bantayan, no? Kayo na hulat-hulat pa man na ito. Actually, gindala nila ito, anay, sa may hospital sa Pututan para matigas.

0: nga nasapuan patay sa Bulang Aga dira sa barangay Balod Liloan Zaraga Iloilo. Damo nga mga kaso subong no kalamatay minor di edad niya sa Zaraga ka ina sa kagahon na sapuan man pero gindala pa sa ospital ang isa ka persona nga konsa din inisya ang nakita nga nakagaid sa puno sang kahoy may pilas sa ulo nagaungot pang kutsilyo kag sumuman sa iya sining ilok gindala sa ospital pero gindeclare inisya nga napatay samtang nga ginabulong sa isa ka ospital diri sa siyudad sa Iloilo. Si Kaki 5 Kim Kaloy Kaki 5 Karen Badilla sa Iloilo City Police Office sa Subo nga matinon check naton kung alang-alang. Una lang alang pa sa K5 Paul, ma-commercial kita nai. Mabalik kita pagkatapos ginamang siniya sa follow-up report ni K5 Karen Badilla. Diri sa aton sini nga pagpangalagad Subong adlaw. Standby, mabalik kita dugay-dugay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Salit si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa ang butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
1: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagdao Branch, kada Domingo

0: y media sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9 y media sang aga hasta alas 3 y media sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extend!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masalika,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Matatags mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Matatags mga butika.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My God!

0: campeón, campeón era yo.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: 11 Mbps.
4: Balik kita sa ato nyo pagpagalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Unaw-unaw na ito, i-check na ito ng ato siling mga reporter sa subong matinion. Tapos ng banwa sa Saragat, balik kita dari sa sudad sa Iloilo. Sini isa kalalaki nga gin-gaid sa puno sang kahoy kagin ni Muslan sang iya sini nga partner nga isa kakatapos sang LGBTQ+ kag sa kulihi ginbuno kag gindala sa ospital apang gindeklarar nga napatay ang suspect nga member sang LGBTQ+ gindakop man sang kapulisan. Sino naka standby sa mong K5 sa subong matinon si K5 Karen Badilia ara subong sa Iloilo City Police Office bangod sa palayon nga investigasyon sang aton sini mga kapulisan. Check naton sa area sa aton sini nga patrol opod sa kay ka K5 Ray Espija Umalay kag ka K5 Rick Solita Jr. sa dugang report may kang tanan sini.
3: K5 News FM live report.
4: K5 Ray?
5: Dila ka lang.
4: K5 Ray?
5: K5 John, ari sa subukin sa may zone 10, barangay Kalaparan, Arevalo. Sa sining mga tinion, nag-abot diri, nagkatulo ang luha, nagkahilibion ang pakaisa sa sining 18 anyos nga lalaki nga biktima. Subong gina-interview na itong diri ka K5 John, pamatian ta ang iya sining payag upod kay K5 Enrico Sorita.
6: Sang tiyo, gintabayan sa sang iya nga, sang tiya ko, nga magwa siya. Tapos wala kami ga-expect nga, amo na to galing, may conversation sila galing nga, pakatudi siya.
5: So diri sa area, taga din nga, nga buman kalaparan, sa muna
6: uso. Sunten, sir, sunten.
5: Diri sunten man.
6: Hindi, diri sunten. Sunten man natin siya, sir, pero diri umanan niya naman na parte.
5: So mga yun, patri, balay mismo ka puli ang biktima?
6: Hindi, sir, dira lang kami sa
5: sir. Ah, okay. Pero familiar siya sa inyo, ma'am, na may karelasyon ni siya, abi?
6: Actually, sir, nang wala gina siya, sir, ano, wala na siya mika. Okay. Wala man siya nagamba na muna may agi-agi siya or ano, da. Bali, kumbaga, ang suspect ito, mangkot naman kung ano relasyon nila, nagamba man siya nga wala sila relasyon.
5: Okay, so na-interview niya ang suspect
6: niya. Oo, sir. Sir, kagabi, isang kagahon, sir, kagawin. Eh, napatay ako, pakaisa sa ospital, nagdiritso kami, sir, hindi kami ka, ano, sir. Hindi kami katulog, sir, kung nga muna ginubaraya, sir.
5: Pero familiar sa inyo kagi, eh?
6: Hindi, sir. Wala ganun namang kagikita, sir.
5: So, pag-istoryahan na nyo at ang ituad sa isang suspect?
6: Nagako sa sir nga, ano, nga shagin man ko, no?
5: Nga, ano
6: tapos, gamba ko siya, ano ang rason nga ginhimo mo to? Amog ito kabrutal ginhimo mo sa pakaisa ko. Nagambal siya nga ko, no? Base ko na maunahan siya sang pakaisa ko. Kaya ang ilang istorya na istagaan niya sa kwarta ang pakaisa ko.
5: Kira ko, no?
6: Wala ko kabalo, sir. Wala dito idea, sir. Basta amo lang kina, sir, ano sa ako. Tapos, amo to, sir, nang nakatuman na pakaisa ko. Kag wala, good siya, expect nga amo na ang imuon sa iya. Kag wala man siya, expect nga amo. Gito siya, bala ka, grabe, nga ano.
5: Pero ba?
6: Kay kunugin oo nga unahan sa kanu sir. Bali sir amo ni oh nang may nagdulong gani kuno sa iya may naghatag sa kutsilyo sa iya. Oo. Da bali ano niya man siguro best friend niya man siguro ang babae.
5: Babae ang naghatag sa kutsilyo.
6: Oo sir.
5: Pero una nilang atil sa inyo pa kaisa. Or kapila nakabisis nga
6: base sa ano sir sa suspect pila na kana sila nakabisis na gano.
5: Okay.
6: Nakita na hindi ilang kana muna nga adlaw
5: pero diri sa lugar
6: wala lang ko idea sir
5: lang.
6: Kay basta mo lang ginangamon subong diri lang gid siya yes, sir nagadto sir
5: yung suspect na nagpakaisa
0: kapila na sila nag-issue sa natapos sa game na ano. Sige mo
6: pa siya. Oo, sir. Nag-ako siya. Wala, sir. Ikaw, baral na sa sir.
0: Oo. So, pag ihatag ko na sa kutsilyo, ang babae ka nag-atag kutsilyo, naglakat naman niya. Or upod pa.
6: Wala ko kabalo, sir. Kay ang basang suspect, siya lang gidyak, ano? Kay wala ko na nagupod ang babae. Di ambal ko gani, kung ikaw lang isa, hindi mo na masarangan na pakaisa ko. Kita ko, dako akong pakaisa, bukod lawas ako pakaisa. Oo. Oo, sir. Kung siya lang gidya, sir, hindi na magapos ang pakaisa ko, sir. Wala lang ko idea, sir. Kaya wala siya nag-ako. Nga kung may natabo na sa ila or ano. Kaya basta naghambal siya ko, no. Ang rason ko nga nahimo is na kay... Ginhambalan siya ko na sa pakaisa ko. Kung wala kay hatag sa ako ng daman mo lang ha, ginhambalan siya ko na sa pakaisa ko. Wala gi man sa kuno kwarta sir, bali ang bayad sa amon kag kaginasang kagawon, gin scam niya ko na akong pakaisa kay ginhambalan niya ko na taga niya amon ang kwarta. Tapos ang bayad sa amon sa piso 1 ng 40 pesos lang kanoy kwarta. Amot ko na na akid ko na akon nga ano pakaisa ti imbes ko na maunahan sa sang pakaisa na amon, siya na lang ko naguna ang bayad niya. Amo nang ba niya sir, amo gi man ang bayad niya. Pero amo nang ba niya sir, pero hindi kami mapati sir, totoo. Hindi kami mapati sir, nga siya lang git sir, nga siya may mo, ito may igot amo to, nga siya lang isa. Totoo sir, wala kami kapati, amo na gani, ginahambal ko sa iya. Buligi kami, ikaw, dira ka, mabulok ka sa pesuan, hasta magtigulang ka, tandaan mo, ang imo mga upod, nga hindi o pagidagdag. Mga lipay, nga mga lipay, amba ko sa iya. Wala gis ako nung sir upod. Hindi gis na mga ako sa amun. Wala gis upod. Hindi gis kami pati sir totoo. Akong pakaisa, makadlagan na. Kung nga muna matabo, makadlagan na sa. Kaling sir kay damo sila siguro. Wala lang siya gaano. Wala lang siya gaambal sir. Damo gis sila siguro sir. Amo ginayambal na mun. Damo gis sila sir.
0: Pero

0: Kuya, ako sir kay, oo.
1: Kaya mga utod niya,
0: oo.
1: Ano na sa ginikanan?
0: Wala na sir.
1: Bali, anong wala ka?
0: Patay na na yan, mama.
1: Ang
0: papaya, sir, wala kami idea kung din niya papa. Kay actually, nagpuli na din siya. Kaya ginakastigo na siya sa papa niya dito sa Manila. Oo, sir. Dito sa Manila na siya, sir. Tugay-tugay din na siya nagdako, sir. Since napatay yan, nanay, gindala na din siya din puli sa... Makuha na mo nung si siya para sa iya. Kag hindi niya pa patulogon ang tanan nga naging mo sa iya. Pati yun isa ko si siya.
2: Sa makita niyo sa hospital, bumi pa siya?
0: Nabta na mo, sir. Patay na gasiya, sir. Nakuha na, sir. Sang pag-abot na mo, sir. Natakpan sa sang, ano, sang tabol. Kaya wala na gasiya, sir. Bali ang akon nga tiya. Amo lang itong haratas sa some time nga to. Nakita ako, sir. Dari sa liog, sir. Amo na gano'n, sir. Hindi kikimim pati, sir. Kaya ang murder weapon isa lang kabilog. Kutsilyo lang alapad. Nga, ang sa liog, nga, do, ano, do, bilog, sir. Nga, ang I speak sa bugas, ang ginabuslot sa bugas. Sir, doon muna sa tsura, sa pagkabuslot, dire, sir. Tapos, sa dire, may aridi sa, dire, gali, oh. Dire sa liog, dire, diri sa kilid nga naglapos sa kurason niya kag diri sa likod. Mga 4 or 5 siguro sir ka pilas. Oo sir, hasta sa ulo diri sa ulo ya dio.
2: Ano ta try bang imo ning kuna isa?
0: Buot na sa sir, mapina nang gaaw na sa sir. Pati sa amon nga mga pakaisa ya, bisan ang mulan ni pakaisa lang kami. Makita ya kami na ngayo ubi pulo nang wala na siya gamo, sir, sa tuod.
2: Ano may mamingis mo sa iya?
0: Ang pagpangayo, yes, sir, sa kwarta sa akon.
3: Dula? Dula nga itong sining audio, ha? K5, Ray, kay K5, Enrico. Aprosin, aprosin.
0: Kabay, pabuligan niyo man kami. Balaan niyo man, ha? Mabatsagan niyo man akong kamuhang madulaan. Justisya ang ginapangayo namon sa pakaisa ako. Hindi kami maguntat samtang hindi namon nakuha ang justisya para sa pakaisa ako. Panindugani namon. Hindi kami mapaano, hindi kami mapasitol. Kabuhi ang ginkuha sa amon. Hindi kami mapasitol. Kung pwede pa lang mapatayin yung pamilya sa prisuan, isisiguraduhon gina namon. Hindi na manigulang inyong mga pamilya, inyong bata ang suspek.
3: Dula signal. K5 Paul. K5 Enrico kag K5 Ray. Dula nga ato sining audio no. Alin dira sa inyong namtangan na sa subong matinon na K5 Paul. Proceed, proceed. Ara na proceed, proceed na K5 Ray.
4: Jan okay ang akon nga.
3: Okay na, please proceed.
4: Wait. Si Ma'am Lynn.
3: Okay.
4: Suspect no. Sa subong emotional grabing libion niya. Mm. Tungod nga hindi iya mabaton ang kamatayon sang iya pakaisa nga napatay sa kamot sang isa ka LGBTQ nga wala sang bato kay tungod nga nahigtan
3: ginagay
4: nga sining nga kamot nagapos nagait sa puno sang duldol so nabatian naton kay naka K5 diyan nga tungod nga waay sa sang inugbayad no sa biktima kag ang biktima nagpangakig nga kung waay sa sang inugbayad kag kumaka guwa sa iya sini pagkagapos no tigipahog ya ang ining suspect suno sa suspect nga umandam ka lang no kay kung makagwa ako dali kung makagwa ako sa pagkagapos ko patyon ta ka do mo man nga mo nang allegation sang suspect so tungod sa kakulba sini nagmayo ini bulig sa iya sini nga abyan nga babayi nga dalaan sa sang kutsilyo sa area sa crime scene kag ang kutsilyo nga gindala sa iya amo tong ginggamit ya sa pagbuno sa sining

0: biktima kakipay ba dyan, no? Ining 18 anyos nga lalaki, no? Pero sa dugang pag-explicar kakipay dyan, kaina natin mo antaman nga maestro nga may interview ining si Ma'am Ann. Si Ma'am Ann, ang iya sinibalay 10 metros lang gid, no? Ang kalayoon sa siningduldol. Ang paggapo sa biktima kag ang kung pag-obras ang kung ano man dira nga kamalamalahan ginobra nila antes ang pag-obras ng krimen, why nila ni mabatsagan mamuti dulom na di ang area sa guwa nila kakipay dyan kay wayang mo. Bisan 10 metros lang, no? Kati siguro ginawa man kay ipos ang duwa kag hindi man na siguro magpadakop nga kung ano man ang ilan na obrahonda, no? Ugaling sang after sang krimen nga nakabati sila sang may nagapangayo isang tabang sang bulig, bulig. So pagwa nila pag sitting niya sa bintana nakita ya ang lalaki nga nakahigot sa puno sang duldol kag pagpalapit ya buta na ini sang dugo, no, kag may nagaangot na kutsilyo sa nawala nga bahin sang ulo sang sining biktima. Ari ko pod naton si Ma'am Ann ang nakakita, no, mismo sang sitwasyon sang sining biktima. Ma'am Ann, good morning, you know? Hindi mo masaysay sa amon sang pagkabati o sang bulig-bulig halin sa biktima. Ano dayon ang ginobra mo? Kaga, ano ang sitwasyon sang biktima sa iyo kita?
1: Pag amo dali pag-abot sang barangay kag mga opisyalis ang tanod pagit na pag-abot na ako, naabot nila na kalapit ako sa lugar pagkita ko sa biktima mo talaga nakahigot sa puno sang kahoy kag doldol kag may pilasa sa dalom sang ilok ya kag sang ang atong sa ulo ya nga may kutsilyo pa nga nakaungot na mo lang ko ang nano ko siya buhi pa sa buhi pang bata nga ano gito ya gawaras gito pro buhi gid saya klaro pang iya nga pagambal kag nagapagabot ang tanod gin patangkot sa sang tanod kung ano kung sino bala ang naghimo sa iya sa amo to pero namit lang gid kag ginto adya gid ang apelyido sang naghimo sa iya. Amo to dayon pero nagahambag kita na nga maano sa blang kapag inwa pangwaras di sa bala kay buhi pagid saya nga oo bubuhi pa sa kay nang siling sa nga kuan ano ning higot kay basi dire pa sa bala ko no mapatay amo na bala di amo to dayon pagabot sang icer gin kato pagkat sang icer sang higot sa iya nga kamot ang kutsilyo ara Japon pero buhi sa Japon hasta nga gin tuwangan sa mga upod ya kag mga tong mga bata pero buhi man sa Japon. Okay pa to sa?
0: Ang igot nga ginagamit siya, re, pati kakipay.
1: Amo ni sa amgaw belt?
0: Do, ano ni siya, do?
1: Do, anak na napsak ba lang?
0: Napsak sa nga bagil. Nga ginigot niya sa iya. So, pantuan niya sa pangalan sa nga suspect, yung pangita, ganyan sa nga mga barangay talo, hindi nga suspect.
1: Wala lang ko idea. Amo lang, pero amo lang to gintuwa, dala ang pilido sa suspect.
0: Mga ano ka talo, ang angkot sa kutsilyo sa ulo yan?
1: Mga 2 inches. Madira, mga mula ni Goro.
0: Ang kutsilyo, ma-describe mo kung anong klase kutsilyo na eh?
1: Stainless, ha? Stainless, ha? Dong pangkihad bala sa mga, ano, panakot. Mga kamatis nila or mga panakot, bala? Muna sa ang kutsilyo. Pero wala na sa, ano, wala na sa kalaptan. Ano na lang, kutsilyo na lang, gid lang, wala sa kalaptan na, mo lang na.
0: Okay, sige. So, why ka mo matatsag ng primero, no? Sa wala. Paghigot na rin, kagpag, pagkita ay sa sining suspect ng biktima rin sa puno sa duldol, even daw nga 10 metros ng kalayuan sa inyo sining abalang. Wala mo yung nabatihan sa pangayo na sa bulig.
1: Wala agi kami may idea be or kaya ang ido namon pagtagol sang ido amo pa lang to kapag singget yang nangayo bulig amo pa lang to pagtagol sang ido namon mo. Ha amo lang to. Amo to na yon nga nakaano sila sang barangay official kang tanod.
0: Kakay five diyan kung makita kinakita makita sang technique sang tech naton
2: dira live na doldol.
0: No, makita mo da ang crime doldol. Scene, no? Like,
2: oo.
0: Kaya na nag-live kita dira ang puno sang duldol kag ang wayang no bakante na diri nga lote do ang tawag nila si Nidre even do nga zone 10 pero do ang tawag nila diri sa kalaparan do umanga type lang kaya wala ni gawaya sang pamalay mo do likod na ni nga bahin sang ano kung sa piyak na porsyon bye bye
2: diya dota kuan ni daw private property na diya nga area kay Pibre.
0: Yes, oh, private property na di kiti do. Oh.
2: Why si Mike Star? Why si Mike Star? Okay.
0: Subong gahilibi on kid no ang pakisay diri si Ma'am Lynn.
2: Ang gin-interview mo bago lang kay Pibre, amo to siya ang tagiya sa balay sa lapit na amo nang likod niya ang puno sang duldol.
0: Correct sa kilid lang gid actually ni nakita pa diyan no. kilid lang gid amo to sang tagiya sang balay no si Ma'am Ann amo to nakabati sang may gapangay ulig
2: tapos si Sid magano oras na magano oras na
0: alas 10 sang gabi
2: kakita mga alas 10 kagabi
0: oo okay. Alas 10 kagabi pagtingling niya to nakita niya nga doon na no may naga ano may naga ligid sa duldul di ba siyempre paghigot ni siya nagatindog pa pormero mo.
2: Oh.
0: Di pagibuno iya, siyempre nagi ano siya, nagipungko, nagigda, no? Pero hindi iya makakas ang igot sa iyang akamot. So kung nagligid-ligid siya di sa asawa yang, inima mo do, ano ni sa mo do, bakanti ng lote, pero nablang ginapunduhan sa tubig, kakipa dyan.
2: Okay. No? Ang kutsilyo, gaungot pa sa ulo niya?
0: Gaungot pa sa ulo niya sa nakita nila. Sa walang porsyon sa ulo iya, pero may buno sa saliog, may buno sa kilid. Sang iya sining dugan no
2: sa tonsil ng ginambal kay na sa interviewin yung ano siya gingamit pa sa isa ka katapos ang LGBTQ plus ano may panapton pa siya may delargo pa siya kung short sa pagkakita siya kung wala na
0: may short siya pero wise sang ibabaw nga panapton
2: okay no? O babayo
0: dyan wise sang bayo
2: okay so, short lang short
0: siya oo kay ti white kabalo no kung ginatawag na mga dasikay labla dasikay lang kay ti ang quick ang draw ari sila dire maano gid mo amo gina siya
2: oo so what silingon niya ginagapos siya ginagamit siya sang member sang LGBTQ plus.
0: Yes, actually, kung malakita sa 5 dyan, hindi man siguro maglabot sa punto nga patyo niya ang biktima, nag hindi siya makulbaan kung waya na consumate, waya magamit.
2: So, okay, ginpahog siya mo.
0: Nagamit niya gid ang biktima, that's why nga ang biktima, kay tungod nga nagamit niya, manukot gid.
2: Oo.
0: No? Kagkay waya siya inugbayad, eh 40 pesos na kunong dalaya.
2: Oo.
0: Usually, kapilaman na sila kunong kabisis, kaya natabo. Ginaan ko
2: okay.
0: Nga kapilas na kabisis, matabo.
2: Pero may relasyon sa mga, sila?
0: Sa mga natabo, to yung mga, ano, ng mga chimpo nga itong natabo sila ya. Gabayad.
2: Ano, nabayaran siya?
0: Suspect, oo.
2: Okay, subong iya kay Y Kwarta, daw parehas kilala, dato blang sukot siya, 1,000. Kwarta ya, 2,000 lang, bayaran pang swildo.
0: Ate, pero yung, why man guro naglabo to sa ginasakaan kasang delivery rider pero iniya dabi kay 5 jan nagsalig dabi ang biktima mo no kay
2: tinong kilalahay sila
0: to nang istorya nga may relasyon sila pero subong ginapanginwala na naman sang suspect nga may relasyon sila pero kung nataw na to nang scenario hindi ni magkumpiyansa kay hindi ni magsalig ang biktima nga makipag meet up sa sining suspect kag mapahigot sang iya kamot kay usually mag ano kuno sila magpakigilawa sila amo giniya sila mo
2: ginagaid ginagaid gid sila lalaki
0: ginagaid gid ya sa lalaki
2: amo gina ilay ang kwarabe amo gina ang namian nila ang posisyon
0: amo na ang kontrata nila ya may mga simpre do may mga agreement na sila ya nga ti sige mabayad ako sa imo amo ning
2: ang mga previous nila nga ang mga previous nga natabo sila dra man sa puno sang doldol kon sa iban nga lugar.
0: Ti ang pagkabalo naton suno sa Tagiyasang Balay the first time nila ni makita. Dire so kuchilingon. Nag alinhalin guro sila eh kundi naman dai.
2: Pero ang suspect, ang suspect ni nga member sang LGBTQ+ ni taga Diraman.
0: Yes, taga Diriman sa Kalumpang. Sa di taga Kalumpang.
2: Taga Kalumpang, okay.
0: Sang Kalumpang. Actually ang zone 10, boundary sang Kalumpang kagsang
2: Kalaparan.
0: Aribalo. Amo na nga kay na pagkadto naton dire, naglapaw kami sa Kalumpang, nagbalik naman kami kay boundary lang gid siya no. Kay 5 diyan na Sapyo. Pero pamakoton tabi si Ma'am kung anong itsura blas. Ma'am, nakita mo tong suspect, anong itsura ya do laba buhok yan ano do babae man sa o kung
1: nang baliya buklo sir do amo na siya basta medyo laba lang sa sir kanang amo lang siya pala. Hindi, ikaw man buhok yan.
0: Ano babae ang iyan na magpamayo-mayo? Sino babae o do, ano man? Lalaki?
1: Lalaki, kasi sir mamayo, sir.
0: Pero di ang iya, sino yung buhok?
1: Hindi man, sir.
0: Ah, dula, dula.
1: Bali, hinahinay niya lang iya tingog. Wala siya, pero lalaki, kaya iya tingog. Pero do, the way siya magambal, hinahinay niya lang iya tingog.
0: Kay pamangkot na naka-K5 dyan, mamuti, siyempre, di ba, may ang LGBTQ, may ara sila classification mo. May ara sa nga gay, bisexual. Amo na siya mo, no? Ang ilang classifications dati. Inisaya, do medyo, ano siya, manly sa lantawon. Pero ang tagipusoon,
2: babae.
0: Para sa lalaki. Babae, kag para sa lalaki.
2: Damo na subong, sling mo na pareyo sila, ng mga matsuman sila nga duwa. Oh, mga matsobla, ng mga...
0: Ang kilala, tato din yung mga mo,
2: matsobla. Oo, tingin kito nga.
0: Oo. But anyways, kaki-five dyan, no? Ginakasubukin sa pamilya, kagasinggitan git sila sa ngustisya para sa ila sining nga ano nga himata no kay ti ang para sa ila sini ibendong ati why man nila ginakonsente o why man nila ginatolerar ang ginaobras ng ila sini himata pero ang kamatayon sinado ang kamatayon sini black do kumbaga do
2: lain na naya mo
0: hindi nila mabaton kay ti do why gid black ka do why gid black sang ano sang ginatag nga chance nga makabalos pala or somehow makapalagyo no ining biktima kay ti gingaid tapos ginbuno no
2: kakaduwa gid ginbuno ano duwa gid ka pila sa pagkabuno kuno sa may dalom ilok kay isa sa ulo
0: dalom ilok sa may ulo sa liog kag sa kilid sang chando apat
2: do apat gid grabe eh kun mga ta isa na
0: gid mamuti ang lawas ni sang ano sang biktima no kung ato nilang tawon ng video blang na kuha naton kaki five dyan, do ano ni siya ang bukod taason may pagkamoreno
2: oo tisoy
0: do may six packs ah nga ansa
2: oo
0: oo amo na sa ang iya sini nga body structure sini sini nga
2: daw amo ginang ginapita sa mga maluming
0: oo
2: daw amo ginang mga structure sa lawas nilang napita sa mga maluming nga mga kalalakinan
0: oo kay mamuti ga kargador sa ano sa super that's why nga tito
2: maskulado gali
0: sa bukod bala
2: oo maskulado
0: kita naton nga kinulbaan guro ang suspect nga basibaslan sa or balusan sa no pero nagapati kita sa aton nga pagkalantaw sini nga ti hindi man isa mangakig ang sus ang biktima kung waay saya matandog di ba oo tumis sa pula bingi higtan mo da tapos nagdeklarar ka nga ti ano ni wai ko galing kwarta diri no di mabalang biktima ti hindi ko pagtandog ka
2: oh
0: buin ko di oh bisan ni dilen niya pang biktima siguro nga nakahigot pero waya matandog hindi maguro ang magamuna kadalo mga akik niya no kag hindi man maglabot sa punto kapat yun sa sang suspek kay tukod na kulbaran suspek
2: oh
0: galing kabalosa nga kumbuyan niya nga naging tandog ya ang biktima ti mga akigid dumtan gid sa kay ti gintandog ya mo kakipa diyan
2: oo
0: So, amurang sitwasyon diri kakipab dyan, no? Kung makahamba lang, hamba sa mga katigulangan, kung makahamba lang ang puno sang duldol, masaysayagid kung ano ang ginhalinan.
2: Kaya ang witness, ang duldol. Ang nakaisa, ano niya witness, ang duldol?
0: Oo, ang duldol.
2: Oo. Pero ang babae...
0: Amura mo, diba? Sa mga katigulangan, diba kung kaysa sa una, diba natin, dira kami sa puno sang mangga, dira kami sa puno sang akasya, sa una naga, nagdalalako. So kung makahamba lang inang puno, kung anong ilang pong ginagyan,
2: kadamo sa
0: nga masaysay ang tanan.
2: Pero ang babae kay
0: babae ang duldol hindi kambal.
2: Oo, ang babae kay Pibre nga daw nagdaho o kung naghatag sa konsilyo sa iya, nakilala man to.
0: Amo pa na subong ang ginahibalo sa mga kapulisan kay Pibre diyan, pero ang suspect mismo na kambal. Basi sa pag-usisa sang pamilya kay gilibion kay parangka nila tong suspect sa presuhan tong gabi. Kay ang basang suspect nga way to kuno labot ang babayi nagdulong lang gid siya sang konsilyo. Pero ti depende na kay Pibre diyan sa investigasyon sa pulis kay ti kung kaligo nila nga accessories to crime ang ano ang babayi kay ti komo nga balanya kung ano ang purpose sang konsilyo nga to eh. Kaya tinangayo ang bulig ang agi mo nga dali ko ni kutsilyo kay basi mo unahan niya ko sini. So, butsilingon, depende sa paglantaw na sa nga tuwag mga polis kung
2: kadasig
0: eh.
2: Kay February kadasig, anong babae? Ara manda sa area? Manapit manda nga no, kadasig lang nga magdulong sa kutsilyo?
0: Kadasig lang pa dyan, kayo nasa na siling tanam. Kung diri lang gid, no? Pagwa mo di sa area, mga maltikang kaguro, lima katikang, kalumpang na mo. Sa karsada. So lapit lang gid kakipa diyan no ang area siguro probably kasi ang balay sang sining babayi lapit man sa crime scene no wala lang takabalo kagamuna subong ang padayon nga ginusisa sang aton nga mga kapulisan kag ipalo up ta na karon with kakipa Karen Padilla kakipa diyan kay ti sa pagkabalo naton ato sa police station kag ginatungoan nga makakuha sang sining statement payag sang sining suspect nga katapo sang LGBTQ plus community. Okay pa dyan?
2: Okay. So, balikan ta ka kamuda karon sang dugan yung mga informasyon madugan naton kay basi dugay-dugay check naton si Kakipab Karen Padilla ang latest nga investigation sang Arevalo Police Station, kay ti Sonten Kalaparan Arevalo mo, kagsang Iloilo City Press Office Block, K5 Ray.
0: Salamat kada ka K5 dyan, dugang ang mga update karon ibantayan sa pagpangalagad sa 11 Mbps program. No, upod sa kay Kakipaiba dyan sa Pyo. Direkta diri sa May Zone 10, Barangay Kalaparan Arevalo, upod kay Kakipaiba Enrico Zurita Jr., kag Kakipaiba Andoy Sunico. Hindi naman si Kakipaiba Ray Espeha Umalay. Para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan Sililo, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report.
2: Madamog inya, salamat sa report ni Assistant Vice President K5 Ray Espeha Umalay, K5 Enrico Zurita Jr. kag Kuya Andoy, nagikan dira sa Zone 10, Barangay Kalaparan, sa distrito sang Arevalo. Standby, pagbalik ta dugay-dugay, i-check naton ang investigasyon sang Police Station 6. Police Station 6 niya ang Arevalo Police Station mo. Kagsang Iloilo City Police Office. Opod sa kay Kaki 5 Karen Badilla. Standby, magabalik kita, dugay-dugay.
3: K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami inauha. Kasi may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
10: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ram.

0: gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaa. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot.
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang mapani.
4: DTX Beauty Soap.
3: Kala o magputi.
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol.
4: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
6: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
7: Elimination Round Second Term Level.
6: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
8: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
8: X10 Food Superman Roman.
10: Good news!
8: Good news!
10: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Dan Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na! Check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo
8: kag
10: sa inyong pamilya.
8: X10 Food Supplement for Men.
11: Ako si Brid Domingo, X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: X10 Food Supplement for Men.
12: Para sa matinlo nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay,
8: happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligat.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
13: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
12: DTX 500!
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
12: DTX 500!
8: Ang DTX 500!
12: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
12: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500!
8: Masaligan!
12: DTX 500!
8: E3 Bio with Physio!
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
8: D3 Bio!
12: Ang D3!
8: Yung may Physio!
12: Ang Physio!
8: May D3.
12: D3 Bio.
8: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May
18: sa 11 Mbps.
19: Balik kita sa aton nga pagpakalagad mga ka K5 diri sa 11 Mbps. Check kami si K5 Karen Badilla sa latest nga investigation sang Arevalo Police Station kagsang Iloilo City Police Office. May katanang sining pagpatay sang 18 anyos nga lalaki sang katapos ang LGBTQ plus ginagaid sa puno sang Doldol dira sa Zone 10 Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. No ka kwanaw kagabi na may na sapuan man nga kon may ginpatay man diri sa may barangay Tabok Subaharo, no, na ginapusan kag ginbuno. Eh ara si K5 Karen ay anong latest nga investigation sini parte sa sining natabo nga pag patay kagabi dala sa distrito sang Arevalo. Ang damo mga krimen subong may sobra man 4,000 o kon 4 milyones pesos. Sobra 4 milyones pesos nga valor sang Cebu ang na-recover sa may bust operation dira sa distrito sang La Paz. Sabi nga Cebu subong, no? Gado ga-rise ang crime. Nag-rise man, nagasaka man ang Barigyana, isang Cebu. Nag-rise man ang baha diri sa aton sa siyudad si Iloilo, na puro rice haw. Okay lang na tanay kung rice bla, saka bla nga maayo. Pero nang pagsaka nga mga isyo bla, krimen, isyo sa drugs, isyo sa baha, o nga ay masolbar, ngalin pa sa madugay nga panahon nga ginatikal nga madamo kag binilyon ka pisos ang ginpain nga pondo para sa construction sa mga drainage system. Drainage lang pero wala system. Bangod kay T.Y. man sa Gapon na solbar ang problema sa baha. Kumaha muna ba lang ni, kundi ni na lang kamo magsagad pa ka pain sa pondo, pangayo budget para sa alin sa national government. Ngay pondo pla sa mga drainage system na tub-tub subong, wala man Japon diya kasulbar ang pagbaha sa sudad sa Iloilo. E dito gani sa Luzon area, labi na gid sa mga Pampanga, Bulacan, o grabe gani ito traffic subong sa NLEX, North Luzon Expressway. Bangod kay ang NLEX, ang expressway na gid, dito sa may Candaba Viaduct sa Pampanga, hindi malabayan bangod kay madalom ang tubig baha. Sa Metro Manila, sanin ka lang kaya subong makadto na gabaha. No? Di, bangod ini siguro sa ginatawag nga climate change. No? At dapat tunan nato nilang kita nga basta-basta magpain na kita sa pundo para sa aton sining drainage system. Dapat niya tunan nato nga ang nagabaha na kita subong. No? Katulad sa aton sining floodway na nagahalin sa Banuas ng Pavia, lapos sa Bituon Haro, e dapat tanis na limpyuhan o paon ining mga layon bla. O kita na ito na subong kung mag-amuning mga panahon o ay nasang tobe. Kadamo sa mga tigbaw kag mga kugon nga nagagabuhi subong sa island-island sa aton sining flood control, sa aton sining floodway. Diri sa distrito sang Harop as pakadto sa Banua sang Pavia. E kung hindi ini makuha malimpihan ini, madiklag ining mga floodway kay mga drainage system naton, magkamay-kamay lang nga ulan gabaha subong eh. Ara na si K5 Karen Badilla. Sa iban niya mga number sabi no sa sinuno upod yato kay ti isugpo nato ning gakatabo subong oh. Ano ang latest nga investigation na dakpan na bla ko na custody sa polis atong isa ka babae nga nagdulong sang kutsilyo sa isa kakatapos ang LGBTQ plus nga gingamit buno sa lalaki nga ginagaid sa puno sang duldol. No? Kaya ano kabahin siya, accessory bla sa sang crime. Munang dapat naton nga ibaluon subong, iti ang suspect na dakop naman sa ang aton kapulisan. Pero dali lang, ay subong nga panahon kag ara na si K5 Karen, panahon subong sa Tagululan, damo masakit, no? para malikawan naton ang trangkaso, hilan at sipon sa gubo. Manginom gin kita sa ditribayo adlaw-adlaw. Kaya ang ditribayo, patay ini sa mga bad bacteria, mga fungi, kang mga parasites, mga viruses sa aton lawas, kag parisan naton sa mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Ditribayo kag mighty C kita adlaw-adlaw. Ara na si K5 Karen Badilla sa report na gikan sa Iloilo City Police Office.
20: K5 News FM Live Report.
19: K5 Karen.
21: Diyan, diri ko sa bumbong sa mga crime scene sa barangay. Kapag sa Zone 10, barangay Kalaparan sa distrito sa Arevalo. Kung sabihin, K5 dyan, no, nakitaan ang ninggiya si Otso Anyos na lalaki na si Aaron Bacolinaw. Aaron Bacolinaw nga ginanggapos direya sa puno sang duldol ka K5 diyan kung sa dugoon ni madamo sang buno kag sang nagaungot no nagaungot ang kutsilyo sa iya nga guya agad di ini natabo kag diyan mga pasado alas 10 Agosto 30. According sa Kay Police Colonel Wilbert Parilla, ang aton nga City Director sang Iloilo City Police Office K5 diyan, ang ining victim na si Aaron kag ang suspect nga si alias Agi ginaligar nga may relasyon ini sila nga duha akin five jan no kung sa diin masamina di sila nagagadto sa area pag I mean, may agreement no may agreement between sa ila na ining si victim si Aaron gaposon sa puno sang duldol pag amo na may matabo dayon sa ila kay five jan. Pero kagad eh, suno sa kay Colonel Parilla, lipod ni sa ihibalo ni Aaron na may plano na mingali iya si alias Agi. Napatyon siya ang ining biktima kay 5 dyan. No? Di kagad eh, dire, pagpadulong nila, suno sa kay Colonel Parilla, ang sa, based lang nino sa allegation ng suspect, at yan mo na, gingapos niya ang biktima. Then after isang natabo, naghambal ni ang suspect alias Agi sa kay alias ang akon kay Aaron na wala siya sa kwarta. Tinakig ni ang biktima kay 5 dyan. Pag inhambalan niya si alias Agi na kung nakabuya siya sa gapos, patyon niya si alias Agi. Pero ginunahan ini siya kay 5 dyan sa suspect. Iti may kutsilyo na yung adaan niya bit-bit ang ining si alias Agi. Kag prior sila kay 5 dyan, suno sa kay Colonel Parilla, ang ining si alias Agi, nakikita niya sa isa niya kaabyan na si alias Chris na kay 5 dyan. No? Kung sabihin si alias Chris, amo ini ang naghatag sa kutsilyo sa iya para usaron niya sa krimen. Huwag pa din mahibaloan kay 5 dyan kung ano gid ang pinakarason nga agin planuhan ni alias Agi na pasyon gid ang victim kay 5 Jack.
19: Okay. Damay gin na interview ikaw nga si sino si alias Palo ne. Nga na, ano nakita igid sang tanga ginagaid ni sang suspect ang victim.
21: Hindi, balik sa gabi, diridaan sa area kay 5 John Brown out. Ang ang unan nakabati ang asawa niya then namutong pabalos ang asawa niya kaga sa nga pagkagadto din ni Lucky 5 dyan may nagpulas ang bulig nagpangayos ang tapang namutong nakitaan doon yun nila si Aaron nga nakadakos diriya sa puno sang taho namutong nga ipatawag sila doon sang mga barangay tanod kag sa ato niya nga kapulisan kag pag responde kag sa pag responde sa ato niya nga tanod diriya sa area. Ano man to kay 5 dyan ang nakabuya pa no sang signanon o yung natigayon pa na makahambal ining si Aaron na ang nagpatay sa iya si Amuna, ang inang suspect si alias Agi. Amo to nga na tumod man dayon kay 5 dyan. Kag-base man sa ilang communication bala sa messenger. Isa man to sa nangin palagyan sa aton nga kapulisan nga malocate man ni ang suspect kay 5 dyan.
19: Okay, so ano planado gali? Pagkanto na siya kay plano nga patyon?
21: Yes, kagab, yes, kay 5 dyan.
19: Okay. So, ginplano na gali, no? Ginaw ginila yung mga balik to. Kay Permi sila kakanto da? Permi ni Agi ginagaid da si Aaron?
21: Yes, correct, kay 5 dyan. According sa kay Colonel Parilla.
19: Maluwas sa kay Aaron, may ginagaid pagin siyang iba, no? Kaya na?
21: Wala na nakabuya no sang dugang sa mga muna nga tupo ang aton pulisan, pero tulog sa kay Colonel Parilla, though ano man nila agreement na nila kay 5 dyan nga duha, at ang dagabala may thrill.
1: Oo. Uh-huh. Para lain si Iban, ano? Lain si Iban?
21: Oo.
1: Mamak mo na yung mga i-guide. Ano, brown out? Amo kali nga kagabi, brown out?
21: Oo, brown out.
1: Dulom? Dulom? Kaya gano'ng kapanay sila eh? Kipap ka rin?
21: Oo.
1: Di kayo dulom mo. Pro tultulan nilang area ha?
21: Oh, pero ang makatingalahan diri kay 5 diyan kay si Pamalay sa palibot.
1: Oo. Kay likod sa likod sa likod abisa sa mga Pamalay kay ang ina nga area. Daw kuno da blas ang una mo daw parkingan sang mga bag-o nga unit blas adto. Daw dira sang una ang parkingan nila mo. Pero sang uli daw ginpahalin sila da amo na nga nangin bakanting area kay pribado nga private property na K5 ka rin.
21: Oo. Pero there is a K5 siguro mga 50 meters lang.
1: Oo. May balay.
21: May star da.
1: Oo. May balay.
21: Okay. May star di K5 dyan mga 50 meters lang. Tapos dito sa may pulunan, may ara. Manda yun ang dirigan sa gwa sa may kay ano ni ginsod lang sa may gate. Ang sa likod, ang sa likod yun ni K5 dyan may dako na di nga balay.
1: Kamo nang ang asawa guro sang gin-interview mo ni Kaina, mo ni interview ni K5 Reyes Piha Umalay nga nakabati kagabi dira K5 Karen.
21: Yes, may ara kita dira sa voice clip sa kay alias Palo basi ma ano na pwede ba sa contact na ton.
1: Ara ka subong sa may puno sang duldol?
21: Ara.
1: Ara ka na subong sa may puno sang duldol?
21: Yes, ari kita dere subong sa kainsin.
1: Okay, kung makambal aning doldol, may mangkutabi doldol, makambal ka. Damo ni guro na witnessan sa doldol ni mo. Basi damo, hindi lang to si Aaron guro ka katabo na, kung may iban pag inada siguro nga ginagaid, bla? Ano man nga. Abi doldol, hambal. Hambal doldol. Doldol, hambal doldol. May batik ka sa tawo-tawos doldol?
21: Paninagin gantuan pa ni dito sa may police station 6 no. Kasubang mansapon ang ining si alias Agi.
1: Abi
21: pero nakapamalibad siya nga maghatag sa statement according sa iya sa korte na lang siya mag-explain sa iya katay.
1: Why sang tawo-tawos sa doldol da no? Why sang tawo-tawos sa doldol?
21: Wala.
1: Okay. Kawitis eh. Kita mo daw nainas gidang puno sa doldol? May palatandaan nga may mga nagkadtog dira kagabi pero pag-abot ko nung siyang taga-ICER nakagaid pa ining si Aaron. Oh, buhi pa gani ko no? Nakambal pa? Kaginambal pa ning agi nga suspect?
21: Yes, nahambal niya pa kung sino ang may kahimuan sang krimen.
1: Kaya budlay ni Balion, kaya ti, kung nakambal siya, may mga witness na nakambal nga amon ang nag-guide siya kung nagpatay, di tama ka mabaskog ina nga testimonya sang biktima, K5 Karen.
21: Yes, pag mismo si suspect, according kay Colonel Parilla, kag sa kapulisan sa Deris Arevalo, na siya man mismo nag-ako K5 dyan, nga ginhimo niya ang krimen.
1: Tapos na eh, solve na ang crime nga natabo K5 Karen.
21: Yes, K5
1: dyan. No, galing kayo tiyo yung mga nagkatabo katulad si Nibla. Tumalag sahon nga nagkatabo ni. Ilabi na gid sa sitwasyon ba lang makigilawas ka, ginagaid mo? Lain siya, no?
21: Hindi na to off the record ang istoryahan ay dito sa ICTO. Kung baga ang ilan, yung style, though ang sa 50 Shades ni Black K5 dyan, may mga thrill na ginapanghimo.
1: Para lain sa iba na. Oh, di Black K5 ka rin?
21: Ano?
1: Para lain sa iba.
21: Yes, para pinasahi.
1: Oo, may kwan man sila yung amuna mo. Gusto yung ga-iday sila mo. Tikon hindi way abi sa puno sang doldol ano ginagaid yung man sa haligi?
21: Ano?
1: Tikon abi sang doldol sa din niya igaid sa lubi.
21: Sa base pwede man guro.
1: No, sa lubi man kon sa haligi sang balay bla.
21: Mm. Pero ang gingamit ko siya, ang strap K5 dyan.
1: Okay. So, kagapati kita, damo gambal nga daw, hindi lang ni first time nga natabo na, kung na yung nagkatabo na nagliperme.
21: Yes, yes.
1: Okay. So, katawahin nga lugar no, hindi kalaparan ng area K5 Karen?
21: Amo gani, do uma.
1: Do uma, oh, uma na. Private property na damo.
21: Oo.
1: So, ay isang mga informal settlers.
21: Mm-hmm.
1: Okay. So, pamatayan tabi si, ano, si alias Pulo?
21: Yes, K5 dyan.
1: Oh, matenta.
21: Ah,
1: palo. Okay. Proceed na, K5 Paul.
0: So, linong-linong, tama. Tapos nag ano kami, nag-aubra kami ni Mrs. Daw kay may bidding kami balaan. Nang pagka-singko, pag-burnout mga 10, tapos mga 5 minutos, may nagsinggit na tabang. Si pagtabang, nag-ano kami, nag-walk up across the 2,000 ang ginhigta na sa kwan. Sa may duldul daw.
2: Ginaigtan, may pilas na siya.
0: Ha? Uwing, nabuno na siya eh. Tapos ginimo ko, natawag ko sa isa ko kamigo, at kilala niya ang kapitan. Tawagan niya ang kapitan, tapos ang isa ko man ka, tinawag, tawagan ko man din. I-dreaman ang yatiyo, matanod. Kamutong una, kadtodid na yun. Tapos ako, natawag ko sa polis eh. Iti, okay. Amo na yung kurante.
22: Sir, may nag-aungot, gidman nga po silyo sa ulo.
0: Wala na ako naglantaw, okay. Kay ano, balaan. Tiki, siyempre, dulom. Siling ko, delikado man sa part namon. Basibla, itripingan na sa ano, matabo kang araw, pabla nga.
2: Exactly na batian mo, sir, sa pagpangayos ng tabang sa victim?
0: Singgit kasi ano yun, tabang yun.
22: Kapila ka beses, sir.
0: Habali, misis, itong mga katatlo, eh, nagwa ko ito yun. Igaw ni misis, pag ito gahalay, bila nga ito, batsagan mo ganyan ito ganito sa eh. Kaya mo ito nagwa kami, nagwa ako.
22: Ano nang ginigot sa iya, sir?
0: Why na ko ka, no? Okay. Why na ko yan ka, no? Kaya giniuna ko ang tawag sa police pag ano eh.
22: Pero prior, sina, sir, sa ang nabatian ninyo, nga may nagap ngayo sa tabang, may na-notisyaran ka mo din, nga may nag-
0: wala kayo nag-burnout, wala kayo, okay. Tida mo man tani mga ido. Tidi at kami ito ka pulao man yan mo. Wala kayo, wala. Kay nag-burnout, gulpi pag siga.
21: Oo, kay pa dyan.
1: Proceed K5 Karen?
21: Yes, yes, K5 Jed. So, nagsasabi alas palo K5 Jed. May nagsasabi ni sinasabi. Yan, nagpangayos ang tabang ang victim na si Aaron at ang pamilya K5 Jed.
1: Okay. So, detained na? Detained ang suspect?
21: Yes, yes, K5 Jed. Sa... Sir, ano ang pagpaga po? Gano si Aaron? Ganyan, mga oras, maalas 10 na sang gabi. Asang aga, ganyan. Oo. Oo, da yun. Bali mangita siya kwarta. Ano, gano'n siya, anong trabaho yun, sir? Aga construction siya, okay. Oo. Amo nang lang siya, sino? Oo. Kilala mo si Alias Agi? Hindi mo siya kilala. Pero inablos mo ni sir kasi hindi mo mang kutun ko ano siya, ang agi siya or hindi man, hindi siya agi. Okay. Aga basket. Oo. Okay, K5 dyan. Ang isa sa himatak ni Aaron Bacumilia, no? Si last lang of the night kagapon, alas gisang aga, nagainom-inom, dahil siya ang ina ni Aaron sa iya, na mangita kwarta, posible ba si makuha sa sweldo na kahit construction worker initiative 5 dyan.
1: Okay. So, maskulado kay ma construction worker?
21: Yes, yes. K5 dyan.
1: Okay. Salamat yun na, K5 Karen.
21: Ang hindi nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX of Inmates sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Tapos si Patron, si K5 Makoy Espeha, hindi naman si K5 Karen.
1: Ay, ka,
21: para
1: sa K5 Karen?
21: Balita.
1: K5 yes, Karen? Yes. Ano may sa Tabok Suba Haro? May ginpatay man kagabi?
21: Ipa-verify, takipay dyan, no? Ang ina nga information.
1: Oh, okay, ano kuno nung pista man kuno kagabi? Ito na may ginbuno man mo? Layo ko business status yes, na, K5 Karen?
21: Oo, oh, damo, actually, krimen na natabok kagabi. Pati dito sa Pavia, sa may Tabok Suba, pagdirisubong. Sa kalaparan K5 dyan. Kaya inaganis ang agas, nandito kita sa opisina ni Colonel Parilla, nakatapos naman kita sa information na may nasakuan man din nga patay sa may Arevalo, pero natural death na kasi po siya, no, ginatapin sa carjack.
1: Okay. Salamat kayo na K5 Karen.
21: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika Detect of the Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeja, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Iquilo. K5 News FM.
20: K5 News FM. Live report.
1: Madamugin nga salamat sa report ni K5 Karen Badilla. Ang ini nga porsyon niya ginadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo. Nagaulan-ulan ti trangkaso hilanat si Ponte Cubo para malikawan naton ini maginom gid kita sang de Tribayo adlaw-adlaw. E ang de Tribayo antiviral kag antibacterial specialist. Ginapatay sini ang mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses. Bot silingon nga ko naka de Tribayo kita. Healthy ang aton siningalawas. Malikawan naton ini kag subong at tagululan ang mga lamok subong gamu adman. So dapat nga limpyuhan naton ang aton sinipalibot. Ang mga kaya pakulob pakulobo naton. Ang kaya pakulob para hindi pag tiniran sang lamok o konsang tubig nga mahimo muaran sang lamok na may dala sang dingge. On mataas sa imo hilanat, may kaupad niya sakit sa ulo, pagsuka kag palanakit sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan. Initanan ang sintoma kon patimaan nga base may dinggi ka. Kani maginom ikaw sang de Tribayo. Di Superfood Supplement. Agini mo gikan sa extra virgin chocolate oil nga parte sang de Tribayo. Nga ginahimo sang lawas nga monoglyceride. Ang medium chain triglycerides. Alin sa extra virgin coconut oil nga parte sang de Tribayo. Ang ginahimo sa lawas nga monoglyceride. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa de Tribayo ginakonsider isa sa mga pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang de Tribayo pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sang aton sining lawas. Ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo ko na dengue ka. Ginapanami man sang de Tribayo. Ang pag-usar sang mineral nga calcium nga gabulig man proseso sang platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding ko na impiktar ka sang dengue. Tinuan ang oksaran para hindi pagbalayan sa lamok na may dala sang dengue virus. Maginom kita sang de Tribayo kag parisa nato sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nga immune system. Abaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga baratian. Ang Mighty C kag de Tribayo mga di kalidad nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idulong sa inyo sining ang mga puluyan. O kung magkanto ka mo sa mga product center ni Dr. Amiloy. Luzon, Visayas, Mindanao. Subong adlaw, Lunes. May libre nga consultation, kag-check-up. Sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dire sa Ilopi Street, Haro, Iloilo City. Kay kada Lunes, Domingo, kag-Miyerkules. Ang libre nga consultation kag-check-up. Samtang buwas sa Martes, may libre man nga consultation kag-check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo, kada Martes kag-Biyernes. Sa Webes naman, may libre nga consultation kag-check-up dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City, kada Webes, ha? Ah. Kada Domingo, may libre man yung consultation at check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Orbi Street, malapit sa Public Market, sa Miyagaw, Iloilo. Ang subong man, so good! Sa masunod niya Domingo, September 6, may libre nga consultation at check-up dira sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM sa building Barangay Apoloista, Sara, Iloilo. Kada Domingo, ha, so good, September 6. alas 9 sa aga, tob-tob alas 2 sa apon. Samtang mabalik kita dugay-dugay ha, sa dugang pang mga informasyon sa mga berita diri sa aton sininga pangpanglagad sa 11 Mbps. Pagkatapos gilamang sang DTX sa 500 Health Alert kag sang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
20: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-time fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO 10001-7 Series of 2026.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-TTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TTX 500 ka na!
2: TTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: TTX 500 garantisado,
2: epektibo,
3: aramis mo. TTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano muna damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C. Likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C.

0: neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom di TX500 ka Mighty C.
2: Oh.
1: Ang tatlo ka mga free radicals nga sulfur oxide.
2: Mm.
1: Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong nga selula. Indi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
2: Mm.
1: Ga wrinkles ka na, gatigulang na imo guya.
2: Mm.
1: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Indi ka magka Alzheimer's disease, indi ka man mag Parkinson's disease at the same time indi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbi Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili.

0: kilay nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
0: Kaya subukan ninyo.
1: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
0: Klinika DioFresh.
1: Available now.
2: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: Ano yung magandang effect ng DTX 500 Turbo Capsule sa iyo po?
4: Nakakatulong po siya mag-cleansing kasi yung pagdumi mo po, everyday ka makakapagdumi talaga pag uminom ka nun. Tapos, ano pa pala, isa pa po pala nakakatulong yan sa pagtulog ko.
3: So, ibig sabihin ma'am, hirap kayo makatulog before?
4: Yes po.
3: Pero nung nag-DTX 500 kayo, gumanda din ang tulog mo?
4: Yes po.
2: DTX 500, bibili sa mga butika.
5: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News. M1.
5: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, sikat na motovlogger at photographer sa Aklan patay sa aksidente. Mister Pataya matapos barilin ng kapatid dahil sa away manok. At suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa lawaan ng tike na nanatiling at large, kapulisan may person of interest na.
2: M1. YTC Network News. YTC Network News.
5: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zava sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, sikat na motovlogger at photographer sa Aklana patay sa aksidente. Balitang hatid sa atin kay K5 Leonard Veray.
6: Binawian ng buhay ang isang motovlogger at photographer na kinilalang si Pitik Sacane matapos salpukin ng isa ring rider sa bahagi ng barangay Pudyo, Tangalan, Aklan, badang alas 3 ng hapon kahapon araw ng Linggo, Agosto 30. Ayon kay Police Major Jason Mausig, Chief of Police ng Tangalan PNP, galing sa Kalibo at papuntang Ibahay ang biktima, habang ang grupo naman ng mga riders ay galing sa Ibahay at papunta ring direksyon ng Kalibo kung saan base sa kuha ng CCTV ng ikalawang rider na nasa edad 24 anyos ang nakabangga sa biktima. Dagdag pa na nag-overtake mo ng nasabing rider sa ilang mga sasakyan bago nag-counterflow na sinakop na ang outermost lane ng kabilang direksyon dahilan upang salpukin ito ang biktima. Sinubukan pang umiwas ng motovlogger ngunit hindi na ito umabot pa dahil sa mabilis na takbo ng kasalubong nito. Dahil dito, nagtamo ng tama sa bandang leeg ang biktima at basag ang buto ng kanang bahagi ng kanyang tuhod habang tama rin sa tuhod ang tinamo ng nakabanggang rider na patuloy pang ginagamot sa isang ospital. Samantala, mahigit 14 na beses namang ni-revive ang biktima sa pribadong ospital sa Kalibo, ngunit hindi na ito kinaya at nalagutan na ng hininga. Sa ngayon, ay hinihintay pa ng Tangalan PNP ang desisyon ng pamilya ng biktima kung magsasampa ito ng kaso laban sa bumanggang rider. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: C Network News. MyTC Network News.
5: Samantala, Mr. Pataya matapos barilin ng kapatid dahil sa away manok. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Pataya ang 60 anyos na Mr. matapos binaril ng sariling kapatid sa barangay Batabat, Maincapis, Agosto 29 ng hapon.
8: Ayon kay Police Captain Danilo Lauron, hepe ng Maayon Municipal Police Station, hindi pagkakaunawan dahil sa alagang mga manok ang isa sa tinitingnan na pinagbulan ng hindi pagkakaunawan ng biktima na si Elias Fernando at ng 57 taong gulang na kapatid nito na suspect na si Elias Tadeo. Nagre-reklamo manong suspect dahil sa pagtuka ng mga manok sa sakahan nito. Unang nagtangka ang biktima na sugurin ng suspect, ngunit agad itong bumunot ng baril at binaril ang biktima. Isinugod pa sa pagamutan si Elias Fernando, ngunit binawian ito ng buhay. Sa follow-up operation ng mga polis, sumuko ang suspect at sa ngayon, nakapit na sa Maayon Municipal Police Station.
7: Ito si KK5, Roldan Bisana Villarreal. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
5: At suspect sa pananaksak sa isang lalaki sa Lawanan, Tike, nananatiling at large. Kapulisan na may person of interest na. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
9: Nananatiling at large ang suspect sa pananaksang alas 2 ng madaling araw nitong Agosto 28, 2026 sa Barangay Kabariwan, Lawanan, Tike. Kinilalang biktima kay alias Peter, 25 anyos at residente ng Barangay Poblasyon sa nasabing bayan. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jamel Salarda, officer in charge ng Lawanan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na base sa salaysay ng biktima at ng witness, sinundan nila ang suspect sakay ng motorsiklo matapos silang sigawan ito at sinabihang sumunod. Pagdating sa dalampasigan ng nasabing barangay, may nangyaring komprontasyon sa gitna ng dalawang grupo at nangyari ang pananaksak. Di umano may tig isang angkas na babae at lalaking suspect, habang ang biktima naman ay may angkas din kung saan mabilis na nagtakbuhan matapos ang insidente. Sa investigasyon, wala namang nakitang motibo ang biktima at testigo na pawang nakainom na may kaugnayan sa insidente. Dahil dito, nagtamo ng tinatayang dalawa o tatlong sugat sa kanyang katawan ng biktima na dinala sa ospital sa San Jose para sa karagdagang gamutan. Para sa MyTC Network News, Jonel Tives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki pinagsasaksak at itinali sa puno sa lungsod ng Iloilo. Biktima binawian ang buhay habang ginagamot sa ospital. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
10: Patay ang 18 taong gulang na lalaki matapos na pinagsasaksak at itinali sa puno sa Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo City kagabi Agosto 30. Natagpuan ito di umanong naghihingalo at may kutsilyo pa sa parte ng kanyang katawan. Dinala pa ito sa ospital, ngunit binawian ang buhay dahil sa maraming saksak sa kanyang katawan. Di umano'y may transaksyon ang biktima at ang suspect na miyembro ng LGBTQ+ community at sa nasabing panahon, nakipagtalik sila sa nasabing lugar at may away sa bayad. Naaresto naman ang suspect matapos na binanggit ng biktima ang kanyang pangalan bago binawian ang buhay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: YTC Network News. YTC Network News.
5: Samantala, lalaki arrestado matapos maaktuhang nagnanakaw ng mga kable ng kuryente sa San Juanico Bridge. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
11: Nauwi sa isang rescue operation ang isang serye ng pagnanakaw ng isang lalaki matapos itong maaktuhang pinuputol ang mga kable ng kuryente sa San Juanico Bridge. Kinilala ang suspect na si alias Jep, 29 na taong gulang, isang scrap buyer at residente ng Barangay San Pedro, Santa Rita, Samara. Naaktuhan ito ng mga otoridad sa ilalim ng tulaya habang kinukuha ang mga naputol na electrical wire. Ayon naman sa ulat, nagsasagawa ng pagpapatrulya ang mga tauhan ng 805th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Battalion nang mamataan nila itong suspect sa ilalim ng nasabing istruktura. Dahil nasa delikado at nasa panganib ang posisyon ng suspect, humingi pa ng tulong ang mga otoridad sa Police Station 3 at gayon din ng Bureau of Fire Protection upang ligtas itong maibaba. Matapos ang rescue operation, maayos naman ang kinalalagyan ng suspect sa kustudiya ng Santa Rita Municipal Police Station at nakuha mula sa kanya ang mga ninakaw na electrical wire na nagkakahalaga ng 14,000 pesos at karagdagang 26,000 pesos mula sa posisyon ng suspect. Samantala, nakatakas naman di umano ang sinasabing kasabwat ni Jep na kinilalang si alias Jeyo na isa rin umanong scrap buyer. Sa ngayon na patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspect upang mapanagot ang mga responsable sa paulit-ulit na kaso ng pagnanakaw sa San Juanico Bridge. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado. Abogado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
2: ABC Network News. ABC Network News.
5: At 10 kabilang sa most wanted person sa Palawan na aresto ngayong buwan ng Agosto. Detalye ng balitang yan hatid sa atin ni K5 Gilbert Basyo.
12: Kalaboso ang lahat ng top 10 provincial level most wanted persons ng Palawan Police sa Provincial Office para sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan, kabilang ang ilang suspect na datunton at naaresto pa sa labas ng lalawigan. Ayon sa Palawan PPO, isinagawa ang mga operasyon sa pamamagitan ng intelligence gathering, manhunt operations at koordinasyon ng mga police stations at intelligence units sa Palawan, kasama ang mga counterpart na police units sa ibang probinsya. Nanguna sa listahan si alias Fred, 32 anyos na wanted sa apat na bilang ng qualified rape of a minor, qualified rape of a minor by sexual assault, dalawang bilang ng statutory acts of lasciviousness at paglabag sa Republic Act No. 7610. Kasama sa mga naaresto sila alias Mar, 37 anyos, alias JR, nagkapwa nakaharap sa mga kasong may kaugnayan sa panggagahasa, gayon din sina alias Zia, 19 anyos, Bong, 46 anyos, Mio, 70 anyos, at Benji, 47 anyos. Samantala, sina alias Vince, 28 anyos, ay wanted naman sa 5 counts ng attempted murder, habang sina Noel, 35 anyos, at Tino, 46 anyos, ay kapwa naman may kinakaharap sa kaparehong kaso. Sa ngayon, nasa kustudiya ng pulisya ang mga akusado at isinasagawa na ang kaukulang proseso para sa kanilang turnover sa mga korte na may jurisdiksyon sa kanilang mga kaso. Para sa Mighty Scene Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
5: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng balita. 24 years old na babaeng police itinalaga bilang bagong hepe ng Kayasan MP. Ang kampiyon na balitang yan hatin sa atin ni ka-K5 Shara Humilio.
13: Si Police Lieutenant Angel Kersarara, 24 anyos na kabilang sa PEN PA Silang Paglaom Class of 2026 ay bagong itinalaga bilang hepe ng Kayasan Municipal Police Station sa Negros Oriental. Papalitan ni Sarara si Police Captain Arturo Marfil na inalis sa kanyang pwesto sa ilalim ng One Strike Policy kaugnay ng kampanya laban sa legal na sugala. Kilala si Sorera bilang isa sa mga nangungunang nagtapos sa Philippine National Police Academy at kabilang sa mga batang opisyon ng pulisya na ngayon ay pinagkakatiwalaan ng mas malaking responsibilidad. Inaasahang pangunahan niya ang pagsisikap na palakasin ang kampanya laban sa kriminalidad at mga ilegal na gawain sa bayan ng Tayasan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: At dalawang kongresista sa Cagayan Valley nagtala ng perfect attendance sa Kamara. Muling may kampiyon na balita sa K5 John Chavez.
14: Nagtala ng malinis at walang pakas na record ng pagliban ang dalawang mambabatas mula sa Cagayan Valley matapos mapabilang sa piling 56 na miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso na may perpektong attendance sa lahat ng plenary sessions. Kinilala ang mga huwarang opisyal na sina Isabela 4th District Representative Joseph S. Tan at Cagayan 3rd District Representative Jojo Lara na kapwa nakapagtala ng 100% physical presence sa bawat pagbabalangkas ng batas. Ang karangalang ito ay opisyal na pinagtibay sa ilalim ng House Resolution No. 1394 na nilagdaan ni Speaker Faustino Bojidi III bilang pagkilala sa kanilang pambihirang disiplina at tapat na pagtupad sa tungkulin sa bayan. Samantala, ang ipinamalas na kasipagan ng mga naturang mambabatas ay itinuturing ngayon ng mga mambabasa na isang magandang ehemplo sa buong pamahalaan at nagpapatunay na ang boses ng kanilang mga nasasakupan ay palaging kinakatawan at nararamdaman sa bawat diskusyon sa Kamara. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
5: Mga Sir K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. 8 katao ang kumpirmadong nasawi habang mahigit 12 pang patuloy na pinaghahanap matapos tumaob at tuluyang lumubog ang passenger ferry na Philojet sa baybayin ng Northern Cyprus. Ay sa pamahalaan 259 na pasahero at 8 crew members ang sakay ng barko ng tamaan ito ng 2 malalaking alon matapos umalis sa Kyrenia. Nasa 100 pasahero ng matagumpay na nailigtas at naiahon sa dalampasigan habang nagpapatuloy ang malawakang search and rescue operations gamit ang mga helicopter at Coast Guard boat mula sa Northern Cyprus sa Turkey. Samantala, inaresto ang kapitan ng barko at 7 crew members bilang bahagi ng investigasyon sa posibleng kapabayaan at upang matukoy rin ang tunay na sanhi ng insidente.
2: YTC Network News. YTC Network News.
5: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of Am sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of Am Bacolod at K5 News of Am Iloilo, ang tabayanan ng pagbabalik ng K5 Elmer Ubaldo at K5 John Sapio sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of Am Philippines.
2: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
15: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10006 Series of 2026.
2: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
16: Wow! My puso!
2: Eleven Mbps.
17: Balik kita sa ato niya pagpagalagad mga kakifay! Mga oras! Last 12:16 na sa hapon. Ang oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.

Balik kita sa ato nga pagpakalagad ng mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. May rollback buwas sa presyo sang diesel kagasolina. Pero daw nubo lang ini no, 3 pesos kag 83 sentibos ang pag nubo sang presyo kada litro sang diesel. Why ka labot 4 pesos ang kwanya ang rollback sini mga kaki-5 sang diesel was ngadlaw 3 pesos kag 83 sentimos ha ang rollback sang diesel was ngadlaw samtang ang gasolina naman may rollback man pero ti daw gamay-gamay man 32 sentimos 32 centimos ang rollback sang gasolina buwas samtang ang kerosene 3 pesos kag 84 centimos ang rollback. At least naka-rollback ba? Namit na rollback ba? One time la 20 pesos rollback. O 20 pesos rollback ba? One time. Kaya nga ba binumbahan ay naman to sa Strait of Hormuzo. Samtang karon sa gabi, karon sa hapon, alas 5, top-top, last 10. Alas 5 sa hapon, top-top, last 10. Sa gabi, red alert naman. Ang Visayas grid. Sa alert status, bungadlaw, Agosto 31. Red alert, but silingon nga may kulang sang supply sa kuryente. Alin, alas 5, karon sa hapon, top-top, last 10. Sa gabi. Samtang may yellow alert alas 10 sa gabi tumtob alas 11 sa gabi available capacity 2,059 megawatts samtang ang peak demand naglabot sa 2,305 megawatts. Aray pagi na masubo siyam ka mga planta. 9 plants are on for force outage. Sa sinigabulan sang Agosto, amak mo na nga siyam ka mga planta ang way nag-operate. Way nag-supply sa kurente. Isa ka planta ang way nag-operate since July last month. Tatlo ka mga planta since June ang way man nag-operate. Pito ka mga planta ang way nag-operate since May 2026. Isa ka planta ang way nag-operate since March. Tatlo ka mga planta ang way nag-operate since 2005. Dua ka mga planta ang wala nag-operate since 2024. Dua ka mga planta ang way nag-operate since 2023. At isa ka planta since 2021 pa. Tingari pa rin sila ho. Samtang 18 ka mga planta ang kulang-kulang ang ila ginasupply nga kuryente. Or a total of 981.9 megawatts ang hindi available sa Visayas grid. Kaya anong gini mo sa Department of Energy? Ano gini mo sa gobyerno? Sino yung mga power plants? Ini mga generators na ka-generate sa kuryente nga since 2021 way pag-operate. Tamak mo na nga siyam ka mga planta ang ginpedalom sa force outage. Pwersa nga nadula sa pag-supply sa kuryente sa August 2026. Diwain nini namin bisiga. Ano ni sabotahe? Ano ini sabotahe? Di kung ginpenaltihan nyo gani, mapanaugan nyo sa penalty. Ang bata ni Senator Loren Ligarda blang si Solar Boy Congressman Leandro Ligarda Libiste sa 24 billion pesos nga penalty kay why siya makasunod siya kontrata sa base siya kontra sa iya sa nga franchise. Ini mga power generators kay ini napabayaan nyo lang. Ano mga disciplinary action? Ano ang mga salabton sa nila? Kaya may mga franchise ini sila. May mga congressional franchise.
Tingwise lang ka, hatag supply, awais lang ka supply kurente. Amoy na nga may manual load, manual load dropping kon MLD. Especially sa syudad sa Iloilo. Kulang kuryente, especially sa peak hours. Ikaroon red alert naman. Alas 5 sa hapon, tumtob last 10 sa gabi. Iba ba pabayan talang ni? Eh, pahilihipsan talang ni? Gawais lang ka supply sa kuryente. Amo nang resulta, kadako na sa kapirdihan sang mga konsumidor. Kaya ang problema, hindi kay iya sang NGCP o kung National Grid Corporation of the Philippines, hindi na problema. Waya problema ang ila siningalin niya. Ang problema, amo ang supply. Hindi man problema sang Ilico 1, 2, and 3 kag more power. Kay wala man sila problema, ang kulang ang supply. Amo ni nga may manual load dropping kon MLD kita kon kay isang nagakatabo especially sa gabi kay kulang ang supply sang kuryente. Ang problema amo ang mga generation plants. Ang way nag-ooperate tabita hambal nila kuno tapos bulan sang Agosto may duha ka mga planta nga makabalik. Ta katapusan nga semana sang Agosto kag first week sang September ing way dinahom daho mao. Kada ko ang kalitan ha, sa mga negosyante, sa mga pumuloyo, sa mga konsumidor, sang kuryente. Abi, Department of Energy, Secretary Sharon Garin, pangpakdula ini sila. Ini mga generators, kini way cooperate, pang kuryente ha, ang mga dimongkling sininilaw. Oras ato niya pagpangalagad, las 12:24 na. Padayon ka mga nagapamati diri sa 11 Mbps sa mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Mayong udto lang sa aton sini nga mga o kon mayong hapon na ni mayong hapon na hapon na hapon na. Sa mga live viewers naton subong ha kay De Los Reyes Edwin Jr. Mayong udto gid sa kay John Perotso sa Makaysay. Mayong hapon nang listening sa Perotso kag sa Makaysay family sa Barangay Paho, Pututan, Iloilo. Ya, sakit-sakit na guro agi sang kwartahan lang na sa mga Francine Piraro. Mayong hapon man sa kay Ma'am Laura sa Makaysay, dira sa Hong Kong. Ma'am Laura, kumusta na? Mayong hapon gid kay Hersel Sarabia, patawara sa wala sang maayos nga paminsaron. Kay John Villanueva, ang minor ya nga nasapuan patay dito sa Zaraga. Doa ang naistoryahan tang mga patay. Isa sa Zaraga, Iloilo, na sapuan patay sa aginalid lang sa kilid sang dalan. No, sa Banwa sang Zaraga, minor de edad, 18 anyos. Isa niyang sa Kalaparan, Arevalo. Gindala pa sa ospital, hindi niya minor. Sa kay Gaming Siay, Love You Me. Ano? Gaming Zay, Love You ML. Shout out naman sa pamilya Karyon. Idol lang, idol, salamat. Kay Ma'am Laura sa Makaysay, kay Ma'am Josa, Bataklit Silo. Kung kambalang ang puno sang dulol nga ang bunga niya kinaon sang mapagsamantala. Ma'am Diyos sa Bataklit Silo, ma'am, mayong hapon gid, ha? Salamat. Kay Ma'am Bing sa PSJ sa Singapore. Ma'am Bing sa mayong hapon ng da, no? Kay Nas Tansuan.
Shoutout lang kay Joseph Pinosa, kag Pili Pinosa dyan sa Iloilo City from Nas Tanchuan. Kay Ma'am Rimia Panis. Ma'am Rimia Panis, dire sa Taguig City, Metro Manila. Kay Sir Edgar Badbadon. Kay Sir Edgar Badbadon, dire sa Banua sang Kalinog. Maayong hapon, gid. Grabe, brutal nga pagpatay. Kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple, dire sa Barangay Balabaguharo. Ma'am Maricel Baloro Kasiple, may hapon, gid. Kay Ma'am Laura sa Magaysay. Kay Ma'am Juliet Mike. Grabe nga hitabo karon. Kay Nonoy Lopez, mayong hapon man. Mayong hapon gid kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ma'am Bings PSJ, kay Ma'am Winifreda Sarmiento. Kay Ma'am Aisa Ahmad. Ma'am Aisa Ahmad. Mga Sir Edgar Badbadonia para may challenge. Kay Ma'am Analin Panes Agrabante. Ma'am Analin Panes Agrabante, mayong hapon gid. Salamat kay Sir JC James Garbillas. Kay Jesse James Garbillas, ilo lang kay Silpa Garbillas, kag Jesse XE Labatsoyan sa Mansaya Lapos. Namit Batsoy, guru dani Sir Jesse James Garbillas. Kay Sir Arman Bakuguay. Sir Arman, musta biyahe tada? Ni Sir Arman Bakuguay, gapanamiyaw lang sa iya sining mga pumuloyo kasi barangay. Sa barangay Tinurian, ag barangay Suhuton, Barotac Nuevo, Iloilo. Ay Ma'am Beth Edar Lilia. Ma'am Beth Edar Lilia, mayong hapon, watching live from Batsoyan, Lumihan ni Arturo Lilia. Ay Ma'am Winifreda Sarmiento, mayong hapon, gid. Ma'am Rimia Panes, salamat, gid. Ma'am Winifreda Sarmiento, kay Nas Tanchuan, kay shout out lang kuno kay Elmer, kay Ivan, kay Julian Evan, kay Alex Evan, kang Pararaya, Parara, barangay Parara, Tigbawan, Iloilo. Kay Romy Orita Supremo. Romy Orita Supremo, shout out kay Dimple Supremo sa barangay Maria Clara City Proper. Kay Rachel Babes Tuando. Rachel Babes Tuando, maayong hapon gid kay Maria Lorna Alvarez. Mayong hapon gid ha, watching live from Barangay 16, San Miguel, Ma'am Maria Lorna Alvarez. Panyaga na Ma'am Bing sa PSJ kay Sir Chris Boyko Almohin. Chris Boyko Almohin, shout out lang sa mga senior citizens sa Barangay Zone 5, Takasaro, Iloilo City. Kay Sir Romy Orita Supremo. Romy Orita Supremo, mayong hapon gid kay Janexis Agnes. Janexis Agnes, pa-shout out. Salamat. Salamat man kay Melvin Satonero. Kay Melvin Satonero sa Barangay Buntatala sa distrito Sangaro, maayong hapon gid. Kay Paribiboy Cadiz sa Barangay East Baluarte Mulo, maayong hapon gid. Mayong udto lang kuno ka patamayo lang kay Marilo Hamones kag mulong sang sitio Sapa barangay Balantangaro from GC Hamones Senior. Salamat kid Ma'am Laura. Salamat kid sa inyo padayon yung pagpamati ha. Padayon na lang ang pagpamati diri sa Key 5 News FM Iloilo. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX 500. Ang DTX 500 the superior antioxidant. Ang DTX 500 healthy ka kung nagainom ka sini adlaw adlaw bangod sa iya sini nga pinakamataas nga 1.3 million orak unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ikaw adlaw adlaw. Ang DTX 500 malikawan nato ang mga makamamatay nga mga baratian. Sila binagid ini mga bukol-bukol blas lawas ta binyo bukol lang. Ina ginatawag nga sarcoma to malagsahon ng ina. Nasay isang cancer apang pinakabudlay bulngon ila binagid kun yara sa late stage sa duha ka klase ang sarcoma. May soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontil, 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo o sa liog. Yari ang pila ka mga factors na magkapataas ang risko nga magtubo ang sarcoma.
history sa radiation therapy, chemical exposure, malawi nga pagubag sa party sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas ang sarcoma. Pagsakit o pagubag sa tiil kamot, balikawang likod dyan. Hindi mag-iyo nga joint, tinali nga pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500 yung MITC at lawadlaw. Puno ini sang anti-carcinogenic properties ang DTX 500. Agod mapungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols. Ngalin sa DTX 500 kag MITC. Agod to malikaban na ang pagdevelop sang cancer. Samtang ang MITC naman, isa ka-alkaline niya vitamin C. Ang kampiyon ng immune system ang kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capability sa good pathogen ang mga guba nga mga cellula sa lawas. Pinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Hindi na magulat na magtubo na ang mga bukol sa lawas. Proteksyonan ang kaugalingon, maginom kita sang DTX 500 MITC at lawadlaw para sigurado nga healthy mga kakipay. DTX 500 MITC. Mga di kalidad yung mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available ini nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada, kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan na. O kung magadto ka mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao, no? Dili sa sudad sang Iloilo. Sa buong adlaw Lunes, may libre nga consultation kag check-up sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dari sa may Ilopi Street, Taro, Iloilo City. Was ka daw kag Biyernes, Martes kag Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dari sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Kada Webes, may libre man niya consultation at check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasay City. Kada Webes na na. Kada Domingo, libre nga consultation at check-up sa Orbi Street, malapit sa Public Market sa Miyagaw, Iloilo. Miyagaw kag Iloilo City kada Domingo, kag sugod sa masunod na Domingo, September 6, ang libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Alin, alas 9 sa aga, tob-tob las 2 sa apon. Dira sa Sara, Iloilo.

0: kung mula ni Pirming daw ay man ginatagaan sa pagtamod sa Department of Energy kag gobyerno naton sa ining kulang blas ang kuryente. Magmuna nga sa bulan ng sa Oktubre o kung bulan ng sa Agosto, siyam ka plantang way gandar. Way ka supply sa kuryente. So may planta pang way ka supply sa kuryente since 2021 pa. Tano na himo si Ninila. Didiri nga lang sa Iloilo lang ha. Iloilo lang, Iloilo City and Province. Dugay-dugay mo operate ng National University. Ote, ang National University Blackie Pipeball dira sa kilid sang SM City, Iloilo. Tapos ng building nila mo operate ng National University tika kinanglan sa kuryente na. Nakasukod naman ang construction sang University of St. Lazal Pabia Campus. Oh, dira sa Banuan sa Pabia, te gina-construct naman subong ang Lasalo. Animo Lasal. Teko ga konsumo ni sa kuryente. Mga dugang ini sa posisyon nato, dugangan mga eskulana makunang National University dira sa kilid sang SM City kagining Lasal University of St. Lasal sa Barangay Maliao, Pabia, Iloilo. Dira na yon sa highway bla. Antes na sang kita nyo ng Panay News, may medyo sulod-sulod-lon na mo sa may Kimwadra bla yon. Na Barangay Anilaw, dira nang kuan animo Lasal. University of St. Lasal, DLSU. Duha ka mga dalagko kag mga sikat nga mga universidad. Maga-open sang mga campuses nila. Diri sa Iloilo. Ang mga National University, University of St. Lasal. O nga naka-develop sang ila sininga campus sa Banua sa Pabiyati ang entry o kung napagsulod sini at gapakita sininga mangin maluwas na madamo na kita ganaan sa mga universities and colleges dire dugangan sang Lasal kag inyo nagdugang pagid. Tinga aton dire na tanaw ti musta ang mga power generators naga-generate sang power. Ara pa ka muda. Mukanin na karos gabi. Karos hapon na 5, top last 10 sa gabi. Red alert naman ang Visayas grid. I-expectaro na to na ang pag-brown out naman. May mga franchise ni sila mo. May obligasyon ni sila nga magsabat nga why sila cooperate. Na since 2021 pa, 2022, 2023, 2024, 2025, nagsiyam ka mga planta sa Agosto 2026, why nag-a-operate? Kano matyag nyo? Hindi na sabotahe? Sabotahe sa ekonomiya na? Kaya kulang ang supply sa kuryente. Kaya gobyerno tayo, ipos-ipos lang mo, pabot-buot lang mo na. Tanyo eh. Standby ha, mabalik kita dugay-dugay. Mga kaki 5, pagkatapos kid lamang sini. K5 News FM, championing
1: the lives of the Filipino. Bay puso.
2: Ether Bio.
3: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX-500. Para sa healthy nga tayo. DTX-500. Ang DTX-500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX-500. Masaligan. Epektibo. DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX-500. Ang DTX-500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo? Nga sa masami. Amo naman ang ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
12: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
13: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino na dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas ka antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatino sa imo atay.
18: Basta tino ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaliga
18: epektibo.
19: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
2: You may VCO.
21: Ang VCO.
2: You may D3.
21: Mga butika.
1: K5.
22: K5
1: News.
15: FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
21: 11 Mbps!

Balik kita sa ato nga pagpagalagad, mga ka-K5, diri sa 11 Mbps. Mga balita ng public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ining porsyon, ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Amo ni nga kape nga na-satisfy ang kaugalingon mo nga nakakape ka. Nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX Coffee Mix. Healthy coffee. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ag subong man, kung gusto mo creamy, kag-healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with Moringa Oliveira kon Malunggay. So ay nga healthy ka, kag-creamy pa, kay may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee! Maligo kita, gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Shop, kay Morning Habon. Na nagapapresko sa aton pamatyagan, fresh na fresh! Nagapamot, kay nagapaputi sa aton siningalawas. Fresh na fresh kita ko naka-klinika DTX sa Beauty Shop kita adlaw-adlaw. Ang mga lalaki nagagwapo, ang mga babae nagagwapa. Kung magpaligo, magpanghamoy, gamit ang klinika DTX sa Beauty Shop, mga kakipa. Para mamintay na to ng freshness. Pagtapos na itong paligo, mag-roll on kita sa aton ilok. Goodbye, Bayabas. Welcome, hamot nga ilok, sa Klinika Deo Fresh. Klinika Deo Fresh, ha, para sa mahamot kag maputi nga ilok. Klinika Deo Fresh. Para malikawan nato na sakit sa chan, bloated nga chan. LBM. Angkot kaya wala kita natunawan sa aton ginakaon. Maginom kita sa Klinikas Probiotics. Kaya ang Klinikas Probiotics nagapa-active ini sa aton nga digestive system. Nga ginatunaw niya sa maayong aton mga ginakaon. Ginatunaw niya ginakaon ta. Kaya ang mga healthy nga party sa ginakaon ta, ginadistribute siya na may tuhay nga party sa aton nga lawas. Kaya ang mga higko, automatic nga ginapagwa. Para sa masulhay, kag-regular nga pagpamuhin, mag-Klinika Probiotics. Tanan niya ni mga dekalidad ng mga produkto ni Dr. Ramil Hoy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. I-order mo lang sa Shopee, Lazada, o kung sa TikTok, idulong sa inyo mga puluyan. O kung kadto ka mo sa mga product center ni Dr. Ramil Hoy, diri sa Haro, Iloilo City, may libre nga consultation kag check-up kada Domingo, Lunes kag Miyerkules. Sa Miyagaw naman, libre nga consultation kag check-up dira kada Domingo. Sa Kalinog, kada Martes kag Biyernes. Sa Pasig City, kada Webes. Sa Sara, so good Lunes kada Domingo. So good sa Domingo, click kay kada Domingo. September 6 kada Domingo na ang sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apoloista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Kada Domingo na da, so good September 6 alin alas 9 sa aga, tob-tob alas 2 sa hapon.

0: pag untat ang giras ang US kag sang Iran. May ga-claim nga na control kuno sang Iran ang Strait of Hormuz, pero ang balisan ta Estados Unidos anya kami ga-control ara ang amon sini nga persa sa Strait of Hormuz. Sin ugid lang nagasugid sila sa maayo sa matuod. Ang importante para sa aton bisan maggira lang sa islatan nga hindi magsaka ang presyo sang gatong. Kay gasaka ang presyo sang gatong kung magpamumba naman ang US sa Iran. Expectaron nato nga kabay patani nga boss kuno may rollback. 3 pesos kag 83 sentimos ang litro sang diesel. Kag mas dubo-dubo pagid ang gasolina. Pero mas taas mahal subong ang diesel kumpara mo sa gasolina. Sa kada litro, mahal ang diesel kumpara mo sa gasolina subong. Bakal ka nyo lang sa salakyan nga di gasolina eh, para magnubo. Mga motorsiklo, eh, may motor nga diesel kay wala. May motor siguro nga diesel kapag akpak siguro andar yan o daw arong sira. Rollback boss ah! Isang kamay-kamay lang basta sige-sige rollback bla. Hindi gani one time nga rollback bla, tag 20 pesos ang rollback kada litro bla. Kanaya kung wala sang sindikato sa negosyo sang oil. Why nakita time diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita ang public service sa K5 News FM Iloilo. Sangalan sa Damian Arbaymen of K5 News FM Iloilo. Sa master control opo naton si K5 Paul Dihada. Ang inyo sa K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kaligawan sa Iloilo, number one kita. K5 News FM.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: DJX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
6: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman.
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag-Clinica Deo Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Gadragsa nga punggot.
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi.
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
13: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
0: Extend Food Superman for Men. Para sa matilo nga dugo.
14: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman.
14: Ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta

0: ating luangatay.
1: Happy Kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala. Ang pag-inom, nabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Visio, ang Visio, yung may D3.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto.
4: This time check is brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
5: The best music and entertainment, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
4: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
9: Sile, nako, gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una, problema, gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtod lang tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
8: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Ikaw bala ang may diabetes.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanupo.
8: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Masaligan.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
8: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio.
12: Ang D3.
8: Yung may Physio.
12: Yung may
8: D3.
12: D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3
12: D3 yung may Physio.
0: Ang Physio
12: yung may D3.
0: D3 Bio.
12: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
12: D3 Bio.
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio.
0: Ang D3 yung may Physio.
12: Ang Physio
0: yung may
12: D3. Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
12: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
12: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
12: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay.
0: Happy kanunay.
12: DTX 500.
0: Masaligan.
12: Epektibo.
0: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
12: Masamig ka bala gina allergy.
0: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami
0: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
0: DTX 500.
12: Masaligan.
0: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
12: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
12: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
12: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
12: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
21: Tita, one game lang kami ah. Sigasabi, gusto niya ganyan mo 1-on-1 sa akon.
22: Nugayan ako, Blakas. Ikaw yung gusto magduelo sa akon eh.
21: sige na lang gani ah.
23: Ay, sige na, sige na. Pamahaw ka mo, anay. Mabugnaw na to karon ng pagkaon, ho?
22: Thank you, good ma.
23: Okay, welcome na. Ay, ogali, Joseph. Basi kong ginapangita ka na to ni nanay mo, ha?
21: Wala sa problema ta. Naglisensya mo ko dito. Nga, dire lang ko makadto sa inyo.
23: Sige, ma. Kung subong sina. Damo pa ko, Brown. Magkalanaon ka mo to, ha?
21: Salamat kita.
23: Sige, tuto. Kaon
22: na. Kas. Swerte ka dyan sa mga ginikanan mo, no? Tanan mo nga gusto. Ginahatag nila. Samtang ako, ya. Basta ka sa. Dokabudlay, ambal.

0: Marian, kaya na ka pa dire?
1: Ay, wala gid lang dugay. Nag-una na ko di sa kantin kay ti kadugay sa mga classmates ko eh.
0: tingala ko man nga, ikaw lang di isa. By the way, pwede ka tupad?
1: Ay, pwede gid. Wala sang problema. Dali ka. Dali ka diyo.
2: Kas! Aray ka palang tingali.
1: Ay.
2: Marian,
3: pwede di ka tupad sa'yo?
1: Ha? Kuan? Pwede.
3: Kas, ako lang matupad kay Marian, ha?
0: Sige, Kas.

0: Ma? Sa din mo nigin baka lang kansi? Daw ka na, may tao.
1: Oo, matuhod, ma. Sa din ay nga sukit, ha?
2: Ay, dito na nakon gin bakal sa ilan ni Noli. Kang Michael Kansi House na. Bala, sa dito ba na sa mangga?
1: Nung duman ko.
2: Nami, bala sa Noli and Michael Kansi House.
0: Namit kayo daw, wala bala mayo bitsinaw.
1: Ay, dumay nagapanok.
2: Ay, oo, oo, gani. Ay, dali lang, dali lang. Ayun niyo to.
1: Ay, anak, may ginapaabot ka nga bisita?
0: Wala man pa. Dali ilang kay Abrian ko pa.
1: Hindi. Ako na lang, ako na lang.
0: Om, sino yan ang bisita man? Hoy, kasa Joseph? Ari ka man. Bo, dali ni timing ino kay Panyapon, diyo.
3: Salamat, Kijas. Mayang gabi gali sa inyo, tita. Dito. Pisa mo man kasa.
1: Pungko ka, Joseph. Pungko.
2: Uy! Joseph?
3: Ta?
2: Ano ka may black eye ka, hao?
1: Oo, man. Anong natabo sa mo?
2: Kita ka kontra?
3: Kwanto, ta?
1: O ano?
3: Ginsumbag ko ni Papa.
0: Ano kas?
2: Diyos ko.
1: Manggod ko lang ay ni Hoo. Aragya po ng maoya, hao.
3: Oo, to.
2: Ay, ambot.
3: Kag naglayas ko to sa balay, hindi rin ko yung kagwanda sa batasan nila. Kwanta nito? Ta?
1: O ano?
3: Kas, kung pwede, dirilang uwanay sa inyo.
2: Ha?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5!

0: espresso umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: I Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakal ang I Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang I Care Gold Capsule. Mas kinabasko, mas ginpandami. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag ginpabasko sa bilberry extract. I Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang I Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang I Care Drops adlaw-adlaw. I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Rab Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sara French, bakal na!
7: Good news!
8: Good news!
7: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
9: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose kung may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
11: Ako si Norberto, isa ka atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500. Masami ka bala nag-aumtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburigot malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. The best gid pagpabas kog sa lawas.
10: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
10: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Nag-inuptan sang prebiotic. Nagpabas kog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By Fortified Probiotics, na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
15: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
16: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Sa Iloilo.

0: Gas! Dali na! Malakad na tao! Nag-aulat na si Papa sa guwa. Oo, nagpanirbato na siya, oh! Ano pa lang ginaukay mo na sa kabinet ko, man?
1: Gas, daligid lang! Kanabi-abi sa mga t-shirt mo? Kago? Kung mga branded pa, oh? Pwede, Gas. Ako na lang, eh. Susukuan ko subong. Kaya si Billy and Day subong.
0: Kwan, Gas? Pero... ginasoksok pa man, eh.
1: Gas, sige na, malakas. Ako na lang, eh, bala. Hando mo ginagadaan mga soksok sa mga muling bayo, eh. Mga branded bala, oh. Pag mga sapatos pag-gas. Siyempre, largo man, eh. Atagi mo ko, bigas.

0: Hi, Marian.
1: Ay, hello, Juboy.
0: Timingid nga. Ikaw lang isa, hagi, siyempre. Doka, perfect ang timing ko, Subong.
1: Juboy. Anong buhat mo, silingon?
0: Kakuan. Amatod, madugay na ko nga gusto may ihambal sa ingoy.
1: Ihambal? Ano bala ina, ha?
0: Kukuan, Marian. I like you.
1: Ha? Nag-joke ka bala?
0: Kadlaw ka gidaw. Ha?
1: Kukuan. Ay, sa kadamo abis ang joke mo eh. Nga amugid ina.
0: Wala ako nag-joke. Palangga ta ka, Marian.
1: Ay.

0: Cass? Daw kay na pang yumyuho mo ah. Daw inspired ang kas ako aho.
1: Ah, kuan kasa. Wala. Happy lang ko ah.
0: we. Daw in love kagid siguro kas mo. Sugiri ko bikon sin o ang gapahappy sa imo.
1: Wala gani kas.
0: Ikaw ha. Ginasekretuhan mo na ko ha. Pakaisa mo ko bala. Tani kinabalan mo man ko kas.
1: Basta kas ha. Basta. Malipayon ako.

0: naglain ko lupin pamatsyag ko.
1: Ay, amo bala? Ate, sige, magpahuway ka na, ha? Halong.
0: Sige, boy. Bye, Halong.
1: Ginpatay na ni Marian ang cellphone niya. Marian, saan o tapaka mauyaman? Saan o mapakusabton? Sige lang, ha? Maabot kilang time ngayon, ha? Ay, husto? Si Kasa Joseph, buhi yan na siguro. Ang mayo pa, tawagan ko siya bala. Dinapatay niya ang tawag ko. Base kung may klase pa siya. Ang mayo pa, dali na lang ko mabantay sa kilid sa eskwelahan, ha. Dali kami nagalabay permi. Dali ko... Ba? Si Kasa Joseph na nagalakat-lakat kayo na sa una, no? Kag daw may ginalaw-lahaw siya. Base ko na kung ginapangita niya sina. Pero nagatawag ko sa cellphone niya. Wala man niya ginasabat. Gin-cancel pa ganing niya, eh. Papadayan ako sa paglakat. Hindi. Si Marian man inaw. Siling niya nagpauli siya. Mapundula ako, dali. Idere sila padulong sa ginamtangan ko? Hindi. Ginsugata sa ni Joseph kag... Hindi. Si Marian dinalok ka ni Joseph? Hindi. Anong but silingon sini man? Kinamanog ako sa pakaisa ko. Palapitan ko sila.
2: Joseph?
1: Hindi pwede ni.
2: Basi mo kahibalo, yung pakaisa mo.
3: Wala ah. May panahon si Gani. Pag ginapatay ko lang.
1: Joseph! Ano ang bot silingon sini?
4: Kakas? Kuan?
1: Tunto ka! Kas! Ano ang sala ko sa imo? Ha?
5: Gulpilis nung bangay.
1: Traitor ka!
5: Ang lalaki
1: isang ngayon. Tingala ko man ngayon, hindi ko pagsabto ni Marian. Kay galing! Basig, napakalain mo ko sa iya.
2: Juboy, hindi mo to din, ha?
1: Marian.
4: Kas!
1: Sang sano pa ni, ha?
4: Agbatoon.
1: Gininto niyo lang ako. Amo wala?
4: Kas! Matuo palangga ko si Marian. Ugaling sa nahibalan ko nga. Type mo siya. Nag-distansya ako sa'ya. Pero ako ginang palangga niya, eh.
2: Basta si Joseph, Juboy. Mas palangga ko si Joseph sa imo. I'm sorry.
4: Kas.
1: Kung tani kung hindi mo ko type, ginprank ka mo ko. Kung tani nagpili ka man sa lalaki, hindi ko pa kaisa. Pero hindi ko masakitan sa kamusin ni.
4: Kas.
1: Marian, palanggata ka. Marian, nagpili ka sa amon niya doon sa pakaisa ko. Ako. Okun siya.
4: Kas.
2: Ay, Juboy. Ay, kuhan eh. I'm sorry. Pero si Joseph ang palangga ko.
1: Umba.
2: Si Joseph.
1: Marian.
2: Sorry.
4: Kas. Sorry, kid. Pero hindi ko paghatag sa'yo si Marian. Tugod palangga ko man siya.

pero ginbaton ko nga hindi ako ang palangga ni Marian. Wala man tuod sang kami pero nag-expect ako nga mangin akon siya. Nagpangayo sang sorry sa akon si Cass at Joseph kaginbaton ko man tungod nagsulod sa ulo ko nga may the best man win. Nangayo man ako sang sorry sa pagsumbag ko sa iya tungod na hinalian na ako. Sa subong, happy ako nga makita sila ni Marian kag Joseph nga malipayon. Pero ako on ko, medyo masakit gihapon sa akong kasing-kasing. Kutob na lang diri, madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Joe Boy.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso!
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol. Uy. Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, mm-hmm, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa ako na.
7: Di mo tambay. Sa,
6: di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni, wow, HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amuna, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood.
8: Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag natin nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kaya ang calcium, isa inika mineralis nga nagapakontract sa imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart, mm-hmm, para mapagwa ang dugo sa imo nga heart, hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart, kag magdako. Mm-hmm. So ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
6: Wow.
8: Magnesium sa
6: atong... Amo dapat palin, sige tani na mo. Mm-hmm. Kinanan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
8: Mm-hmm. So ang magnesium, gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Mm-hmm. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
4: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacilli, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga mimo pagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sa mga kaugatan mo? So that's why yung inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga mineralis tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived, nga ginimo sa probiotics, gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
6: Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Mm-hmm. Pero ang antioxidant nga D3 Bio, may ara ferulic kagallic acid. Well, di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide, mm-hmm, or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Mm-hmm. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid, dako galin ni makabulig sa kwan sa
7: nitric acid mo.
6: Ginapadamo niya imo nitric acid, mm-hmm, amo nang natural nga gitawag vasodilator.
7: Uy, meaning
6: ba, ti nami ang flow, mm-hmm, wala bara. Tapos may high blood pa. Wala natin nga lakuha mo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid siya di tribayo.
7: Kampiyon.
6: Para ang dugo rektato sa transmitter.
7: May turbo boost na lapad pang highway, no?
6: By turbo. Nga by turbo, sir boy. Di tribayo plus extend.
7: Extend, kampiyon.
8: Sa rurot gina.
6: Di, high blood ka pa sina. Nga gahitan ang imo ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo. Wala chance nga mag high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
11: D3 bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
11: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas mga buti ka. D3 bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
13: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music.
14: Kampiyon sa kalingawan.
15: Kampiyon sa serbisyo publiko.
16: K5.
17: K5.
18: K5.
19: K5.
18: K5
19: News FM.
20: 88.7.
21: Kampiyon.

suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbis Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may
2: VCO.
3: Yung may D3.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
2: E3 Bio with VCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3.
3: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
3: Yung may D3.
2: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang kuya magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha, K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K-5 Kalingawan Time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:00.
6: Hindi na.

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.E3 Bio.
1: O, si Karen, kadamo gid sang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masal Liga Epic Tibo DTX 500 DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After 1 week. Nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: KK5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street, corner A Pan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Galaong magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang Extend!
10: Supplement for men!
11: Dortes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca
11: at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
10: para sa tigasing performance.
11: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
10: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
10: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
11: happy kanunay.
10: DTX 500
11: masaligan,
10: epektibo.
11: DTX 500
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
10: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
10: Yung may D3. Mabagat
11: sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati din ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: maling kita hanggang sa walang hanggan.
1: K5 News FM.
2: Hey, five kalingawan time. Oy, Day, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka? Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At yan ang akon role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw. Hey, Day! Kalingawan ta!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio with Vizio!
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika!
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Mag-TDX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: TDX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis!
10: TDX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagkapangihi!
10: Masami ginauha!
9: Kasi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Mag-TDX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
10: Garantisado!
9: TDX 500!
5: TDX Coffee Mix!
11: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang TDX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: TDX Coffee Mix!
7: Mabaka,
5: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix!
7: DTX Coffee Mix!
5: Mabaka, mga butika!
7: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C!
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
15: May balita na, may drama pa. Kampyon.
16: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual kag droga. Estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
17: Sa tagsa kapagpitik sang taknan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain na bahin sang kanipulang. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Iningang drama, gintuyong ipabati sa inyo, hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
5: Rehas!
17: Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, suguran natun subong sa pagsipan-sipan ang bag-o nga kasaysayan sa atong drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan.
1: Rehas sa kasaysayan, upod na sa impirno!

0: July. Ibalik ina. Sobra ka na, ha? Tana na lang diri sa balay kawaton mo. Ay!
1: Kidalok-dalok sinyo mo. Payuan ka mo tarong, di ka mo mangatag.
0: Kay ginagasto mo sa sabo. Kung ibakal mo lang sang gamit o kung pagkaon, mahatag ako. Ikaw! Ikaw gid ang nagabuisit sa pamilya ta!
1: Oo! Ako nang buisit, ha? Kamu na yung mayo! Pega na ba sportana? Hindi magbaranda na sportahan?
0: Hindi ako maghalindiri. Hindi ako maghalindiri sa pertahan kung hindi mo pag ibalik ang pinggan! Kagyaho nga ina! Gid-order ko pa ina sa online shop?
1: Orderan ta kasi niliwat lang! Promise! Sa subong, pasugti lang ko malala. Hindi na ako magpabugati pa, eh. Sige na lang.
0: Ay, Diyos ko, July.
1: Nagabangin.
0: Kung pasugtan ko lang ikaw, daw pariho lang aging konsinti ko ang bisyo mo. Ay, hindi gina ko yung magsugot. Ibalik na sa kabinet. Ibalik lang!

0: あのね、
1: pinggana dama, mahal na,
0: bilan eh,
1: 2,000 nga, lapit na 4,000 bakal lulay.
0: Ay, so, anhon ko man niyang pinggan kagyahong man. Pwede man lang ko niya makabakal sa tag 50 ahon sa mga supermarket. Baligyan na lang nanay sa iba na, hindi ko na.
1: Na ano? Brato na gina.
0: Hindi ko gani.
1: Sige na, tag 50 na lang bilog. Anong kapinggan? Kagano man kayahong ha?
0: Sige na lang. Dason bala, magdala ka di. Iyong mga mayo-mayo ang mga items bala. Mapinggan kagyahong man yung imo.
1: Ayos ah. Ang gabang yan.
0: Dahil dali lang ah. E makuha lang ako sa bayad ko sa imo.
1: Wala gini pulos blas siya layla no? Pwerte ka pag-iing. Ang gabang yan. Ang silpo niya, rasa sopa, oh. Yeah. Tirahon ko na. Tonto ka, ha? Bagiin ka? Ari mo, ay. Langabang niya.

kagwapa sang satsang pinggan nga ini kag mga yahong. Kag malahalon tuod mo. Mayo lang kina intuan ko man si July. O jackpot gid ako sini. Baligya ko ni bala sa online. Makwartahan ko ni sang dako. Makwartahan ko gid. Ay anaka, ang cellphone ko bala kay picturean ko kay i-post. Ay. Ay, di ng cellphone ko man. Tuturi ko malang to kaina, ginbutang sa sofa. Animalis nga, July. Gindali, yagurong cellphone ko ay. O, animal siya. Ay, ipapangita ko siya. Ha, animal siya. Basin gusto, yagurong nga, ipatira ko na lang siya sa mga kilala ko di ay. Animal, gid? Animal!

0: Ay! Ay, dadali lang! Dali lang! Hara na! Ay, isinun ni man. Nga daw gupunyagin ang pertahan, kuya man. Ikasakit pa nga daan sang balikawang ko nga naigo sa bangko sang gintiklod ako sang animal ko nga apo. Ay, ano, Tani?
1: Ari si July?
0: Ay, nga, Tani, hao. Ano ang kinahanglan mo sa iya?
1: Nagkagto siya sa balay, kaina. Kagingkawat yung cellphone ko.
0: Ba? Ha? Ay, wala ako makahibalo sila. Kagwala siya dire. Okay.
1: Dali siya, dali.
0: Dali, gin lang, ha? Kay daw nakibtan gin siguro ako mo.
1: May, naano ka nga, ano daw nag- kiang-kiang ka kag daw nagakuko ka maglakat.
0: Ay, kitiklod ako sa animal nga July. Kay ginpunggan ko siya nga maglakat. Dala ang ali-ali ko nga set sang pinggan kag mga yahong.
1: Ate, kuokon wala di siya. Ang bala siya lihog na ibalik ang cellphone ko nga ginkawat niya, ha? Kay nagkagtuto siya kaina sa balay. Ipasalbid ko siya naton kung hindi ang pag-ibalik ang cellphone ko.
0: Ba?
1: Ipasalbid ko kinsa!

0: official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
1: Elimination Round Second Term Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, is galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakat sa mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Glaucoma. IK Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis. O Pink Eye. IK Gold Capsule. Eye Allergy. IK Gold Capsule. Cataracts. IK Gold Capsule. Ang IK Gold Capsule. May aras ang routine. Vitamin A. Vitamin E. Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract, Eye Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: May balita na, may drama pa! Kampyon!

0: Pahuya-uya na yung animal, ya.
1: Angay
0: na siya, balion. Agod nga hindi na makahalin di sa balay. Kag makahimos ang kahuyaan nanta.
1: Ay, baho hindi man dino. May tsansya pa ina ang ang manghod mo nga magbag-o. Kung may balasulon gidman sa nagakatabo kay July Subong, wala na sang iban kundi ang amay ninyo. But kung hindi tungod sa sobra-sobra nga pagka-istrikto niya, hindi man mag-amo-amo sila ang manghod mo.
0: Ay. La, pariyo man lang kami nga nakaagis ang mapintas ng mga kamot ni Papa.
1: Ay.
0: Wala man kuya na ginadikaw.
1: Ay.
0: Gago lang gid siya galing. Gusto niya lang gid niya nga gubuon ang kabuhi niya. Nakaapoy na gid ko na niya si Iyaya.
1: Kung may kwarta ka mo, amutin nyo na lang ako. Kay iprinda ko ang pensyon ko para mabayaran ang cellphone naging kawat niya.
0: Ate! Kita mo, ha? Kita mo lang la, ha? Kay ginakonsinter mo, gidbimong.
1: Boy!
0: Ipapriso na balala para madudla.
1: Kag para maglain agad, amo bala? Ha? Hala! Kung hindi ka muya magbulig, saluron ko ni tanan. Saluron ko! Mga wala ka mo siyang kabalaka sa manghod ninyo. Wala, gid!
0: Ah, bahala ka dala. Kabudlay si mo, intindi yun. Pagusto ka kung anong himuon mo. Basta ako, hindi na kuya magpailabot la. Hindi na kuya.

0: Sana ako pa mabag-o, July Man? Ginataga na bala ako sa ultimatum nila ni Mama. Nga kung hindi takapag-breakan, kastiguho niya ko.
1: Tilawa niya kastigo si mo eh. Kaya makita ganila. Pangapinan ta kaya bibi ko. Ang sino man ang magpadapat sa kamot si mo, ilista ko sa libro ni kamatayan.
0: Tubulay, oh, ka pala. Gusto mo ko sa impyerno ka makadto pilakadlaw? Ha?
1: Diyos ko. Wala ko na punaw sa ginambal ng impyerno. Pululupon mi to ah! Ang gabang niya. Nga ikaw, hindi ka magupod para sa ako na, ha? Hindi ka magupod sa ako, ha? Pero upod na to sa impyerno, ha? Ako ang right hand kag left hand ni Taneng.
0: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Natakaan ako ba? Natakaan ko!
1: Ang gabang niya. Anong siling mo? Patakan ka, ha? Pilakaw na sa ako, ha?
0: Gago, sayo mo kasakit! Boy, butog ko! Boy, ito!
1: Wala akong malabot niya, wala akong malabot niya!
2: Boy, siya may!
1: Ang maintrad, eh!
2: Boy, siya!
1: Mga limo, kikirong dugo mo! Gusto niyo?
2: Boy, siya ganay!
1: Pa?
0: Rodel?
3: Hi!
0: Rodel, please, hindi ka na mag-intra dire, ha?
2: Hindi, ha?
1: Rodel?
2: Hi, kung wala kanya ginasakit, ko, hindi man ko mag-iksin, ha? Galing doon, nagahinuros-huros siya, eh.
1: Hmm? Agli? Di ikaw nang birahon ko yun, ha?
2: Hindi kayo ko, ha? Wala persa? Amulip lang ang sumbak, ha?
1: Ano?
4: Ano?
2: Pato ka!
0: July!

0: Ala.
1: Oh, kusa!
0: Bagwa ako di sa prisyon, tabi.
1: May bago naman tayo po, kusa, oh.
0: Bagwa ako nila.
1: Ako na sa ha.
2: Ko. Mangita pa ako sang sarang ko nga mautangan sang kwarta. Kagbag-o ko lang ginprinda ang pensyon ko. Kay ibayad sa cellphone naging kauti mo. Ay, July. Baluoy ka man sa akon, ay. Tigulag na ako. Hindi naman ako pagpabudlahi, ay. Sano ba ako makapahuway sang ugta sa imo? Panubduma na ako na langgit ang nagaulikid sa imo.
0: Ola. Hindi ka magkabalakala. Makapauway ka gidla. Dali na lang la. Makapahuway ka gidla.

0: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
1: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Bye!

0: Masuki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Kadaragsa nga punggot.
8: DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit.
9: DTX Beauty Soap.
10: Dala o magputi.
11: DTX Beauty Soap.
12: Puro kapulkatol.
13: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrid cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
15: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
15: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagestered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
19: Ako si Boy

Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Marapyan! Sunagin ninyo sa pagpapati ang makahalawat hawat niya kasumpun sa ato drama sa kahanginan. Kinyugid makuhan sang pagtunan yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan! Upunta sa impyerno! Ginsulat kasi direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, impunto alas 4. Oras ginadulong man sa inyo sa kaluwan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. Ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: hastiga då.
1: Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan. El Castigador. Adlaw karon mabiyan sang Lunes. Agosto 31, tuig 2026. Katapusan sang bulan sang Agosto. Kagbuwas mabiyan, beer month na. Kag subong adlaw gina-celebrar naton ang National Heroes Day. Amo na mabiyan nga waay kita subong sang opisina, waay sang klase. Bangod sang aton sining National Heroes Day nga selebrasyon nga ginadumdum naton mabiyan ang pag hatag naton pasidungog sa aton sining mga baganihan. Nga nag sakripisyo no sa ilas ni mga kaugalingon para nga mahatag ang kahilwayan sa aton nga mga Filipino gikan sa mga dumuloong no nga nagsakop sa pungsod Pilipinas sa pila ka tuig na ang mga ang nakaligad. So padayon mabiyan nga ginadumdum naton ini no every last Monday of the month sang Agosto. Una nga subong mabiyan August 31. Amo ni mabiyan nga ginasulog naton subong ang National Heroes Day. Amo ini ang holiday no nga movable because nga ti syempre ang last Monday sang Agosto nagkuan ini no lain-lain nga pizza kundi na sa mga pizza mahulog ang last Monday ti amo na mabiyan ang aton sining pag dumdum or pagsaulog sang National Heroes Day. So amo na, so long weekend aton sining mabiyan nga mga government employees kag mga estudyante pumalin sang Sabado, Domingo no kagagasta subong. Pero ti buwas balik na no ang opisina, balik na ang klase sa bag-o na nga bulan. Ang bulan sang September mga byan, kagati syempre paghambal naton sa bulan sang September, bear month na. So ang kalabanan mga byan, mabatian na naton ang mga matamis kag mga matahum nga mga ambahanon sa nga pamaskwa, especially ang mga ambahanon sang bantog nga singer nga isa man kay Ilonggo maabyan nga si Jose Marichan kan nagligad nga mga inadlaw nagapakon pa lang sa nagatik-atika ang iya pa lang sini mata maabyan ang aton sining makitaan sa mga social media. Pero buwas nga adlaw laban-laban bilog na niya nga lawas ang makunato no ang makitaan kag of course mabatian na naton mabiyan ang iya sininga mga ambahanon kag iban pa no nga mga Christmas carols mga Christmas songs kag din mabiyan ti amo niya sa aton diri sa Pilipinas pag sulod pa niya sang bear month mabiyan ti Pasko na no umpisa na sang selebrasyon sang Pasko. Na nga ang Pilipinas sa muya ang may pinakamalawig nga Christmas celebration sa bilog nga kalibutan. Ang iba niya mabiyan gina-celebrate lang gid ang Christmas pagabot sang bulan sang Disyembre. Kag sa kwan pa ha, Disyembre 24 sa bispira sang Pasko. So kalabanan na mabiyan dira lang gid nag-celebrate sang Pasko no naghahanda. Kag siyempre nagapatigayon sa mga Christmas celebrations pero diriya sa aton mabiyan as early as September diri nakita mabiyan nag-umpisa na sang celebration pero kabay pa nga ang celebration nga ini mabiyan sang Christmas hindi lang ya nga bangod nga Christmas sambal naton bangod nga Christmas ang pinsar naton dayon regalo pinsar naton dayon na madamo kita sa mabaton nga mga gift. So amo na yung aton nga kwa no nga pag dumdum kag paglantaw sang ginatawag nga Christmas. Pero ang matuntuon sina mabiyan paghambal natin nga Christmas di syempre maghambal ta nga Christmas Christ. Amo na yung ginatawag natin nga kumbaga kaadlawan no birthday birth month of Jesus Christ. So dapat amo na yung paminsaron naton kag dumdumon nung once in a while no na tawo ang aton sining Ginoo diri sa nagpakatawo no nag ginbunag no para mabiyan nga maluwas kita sa kasalanan. So muna dapat ang pinakaimportante kung nga gina-celebrate naton ang Paskwa. Kaga dapat siyempre kayo muna mabiyan ang spirit sang Christmas, ang spirit sang Paskwa. Siyempre ano pabi kuti ang kalinong, ang paghigugma, pagpinalangga anay. No? Kaga likawan na ang mga kwanbla kung may mga kalain sa buot, may mga amunang hambal-hambal nila nga kung may kaaway ka, patawaron muna, kalimta na. Kag mag-focus na mabiyan sang sa kaayo no kag pag sina, sa pag pinalanggaan ay pag hinang panay so muna no kun kay malawig ang Christmas dress aton September pa lang tani hopefully no ang kalinong katawhay kag ang pag pinalanggaan ay no magapangibabaw man no sa malawig ng mga inadla mga nga tinion actually amo naghambal hambal sa iban na ang Christmas niya hindi lang niya Disyembre hindi lang niya September to December kundi hambal nila it is every day is Christmas day ano lang hambal sa iban para nga ti siyempre dapat adlaw-adlaw magpangibabaw gid sa aton ang pag pinalanggaan ay ang paghinampanay kag ang iban pa maabyan nga mga maayo nga pagtamdanay. Kamuna, so Christmas is pinakaimportante nga selebrasyon sa aton. So buwas maabyan kwan lang na no ning umpisa pa lang na kag pahanumdum sa aton. Nga ang chimpo or ang chimpo sang Christmas. Amlang yas kon sa English pa the reason for the season is Jesus Christ. Sige, no? So, amo na mabiyan. So, holiday kita. So, pahuway-huway ang kalabanan sa aton sini nga mga estudyante, mga government employees. Pero kita yung mabiyan, palayon kita sa pag-pangalagad kag paghatag sa inyo sa mga development, mga balita. Dili sa aton sini nga pagpangalagad sa aton nga palatuntunan El Castigador kag sa tanan nga mga programa sa K5 News FM Iloilo. Kung gina... Kung aton gina... Sigahom naton maabyan kay ti nagahilapit na ang Paskwa. Bear month na manami na tani ang aton sininga mga pag ano bla mga pag ang paminsaron, ang aton sininga pag sinalayo. Pero ang bulan sang Agosto maabyan, no? Munog takop na gid lang subong adlaw, manugbiya na gid lang maabyan ang Agosto. Nagabilin pa no? Sang mga masubo maabyan nga hitabo diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Masubo kay manti may mga pamilya nga nagakasubo kay nadulaan sa miyembro sang ila sining pamilya. Especially nga ang mga biktima mabiyan mga pamatan-on pa. Mga ang mga bata pa no? Way pagani ka ang isa din minor de edad, ang isa soltero, legal naman, pero te bag-o lang nang legal, no? Bag-o lang 18 anyos. Ginatumod nato ang dreamabian ining mga hitabo, mga insidente, no? Ang asang krimen, sa may banwa sang Saraga, kagsubuman sa may distrito sang Arevalo. Sa may Saraga, Iloilo, mabian, isa ka 15 anyos, so minor ang nasapuan maabyan nga patay sa higad sang dalan sa may barangay Balod Liloan Sarga Iloilo iway mabalaan kun ano kun anong natabo no kun bala ini siya ang hood nga ginpatay Kahit according sa mga impormasyon maabyan nga ining bata, ining biktima nga 15 anyos, isa noon lang ni siya nga nagpauli no kagabi halin sa isa ka poultry farm nga iya sini nga ginaobrahan. Kagtapos daw nag-inom-inom pala siya kung naupod man sa mga minor di edad nga kaupod niya man sa obra. Kagpagkatapos mabiyan naglisin siya na sa nga mapauli sa gabina nga isa lang siya. Kagsang pagkaaga, nasa puwan na lamang mabiyan nga wala na inisang kabuhi. So ipaidalom ini mabiyan sa autopsy ang bangkay sa biktima para matumod kung ano ang gitunaan sa iya kamatayon. Kagpadayon man ang investigasyon kung bala ano ang natabo nga ini siya ang ginpatay. So amo ini mabiyan ang isa sa masubo no nga hitabo. Kati ang pamilya sini naga pangayo sang hustisya no sa kamatayon sang nasambit nga biktima. Ibalo naton dugay-dugay mabiyan ang dugang mga developments sini sa reports naton mga K5 reporters. Ay may ara mabiyan sa gapon sa mga development nung ginasundan ang aton sining mga pulis angot sa sining insidente. Samtang sa distrito naman niya sang Arevalo, partikular sa may bahin sang barangay Kalaparan Arevalo mabiyan, isa man ka 18 anyos ang gingaid sa puno sang duldol kagin buno. Pero ini siya mabiyan ang before siya nga gindala sa ospital sang ini siyang makitan mabiyan sa puno sang duldol nakamit lang pa ni siya sang apelido or ngalan sang suspect nga naghimo sang pagpatay sa iya mabiyan. Kag ini siya mabiyan ang gindala sa ospital kag dito na siya ginbawian sang kabuhi. Check man natin mabiyan ang dugang pagkinsining ng mga development. Dahil siyempre kay natumod ang suspect sa sining pagpatay sa 18 anyos para sa may distrito sang Arevalo. Natigayon man nga madakpan no ang suspect kag nag-ako man nga siya ang naghimo no sang nasambit nga krimen mga kaki-5. Tulon sa'y madugoon ng mga insidente ang nagkalanabo subong adlaw mabiyan sang Agosto. Last day sang August, nagabilin pa no si Agosto sang masubo nga hitabo sa pila ka pamilya mabiyan diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 4:15 ang aton oras. Kay puros lang masubo nga balita ang aton si mabiyan nga na dulong sa inyo no bangod sa sining mga insidente. Ambot kun makabig nato ini nga good news mabiyan para sa aton sining mga motorista. Kasi buwas may ipatuman naman nga price rollback. Sa presyo sang produktong petrolyo. Sa bahin sang diesel kag kerosene daw medyo maayo-ayo ni no kay ang rollback mabiyan medyo mataas-taas. Pero sa gasolina amo niya no sa mga nagagamit sang gasolina da ambot ko malipay kamo sini. Bagay bisan paano no bisan gamay lang bala mo nang bala naton bisan gamay lang kun pa-us-us or panubo ang direction okay lang na kang sa pataas no. So ang rollback mabiyan sa gasolina by tomorrow by ara mabiyan more or less 30 centavos per liter 30 centimos kada litro sa gasolina samtang sa diesel kag kerosene mabiyan more or less mga 380 no per liter ang ipatuman mabiyan nga rollback buwas nga adlaw. Lapit-lapit 4 pesos ang iganubo mabiyan sa presyo sang diesel kag kerosene. Samtang sa piya kabayan mabiyan sa ato naman yang nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ang epekto mabiyan sang mga sang habagat kag sang mga naglalabay nga mga bagyo bisan pa nga wai ni sila mabiyan naglandfall no kay ti kalaban halos ini nga mga bagyo nga naglabay diri sa aton nagsulod lang sa aton sining PAR sa Philippine Area of Responsibility pero wala man isang epekto gani sa directly no sa aton nga pungsod. Ang nag-epekto lang gid amo ang habagat nga ginpabaskog sang nasambit iya nga mga bagyo. Pero terrible man nga kahalitan ang natuga no sa habagat mabiyan. Ang mga nagkalamatay sa tuga sang enhanced southwest monsoon ang naglabot naman mabiyan sa masubra 30 no. Masubra 30 ka matawo pagkatapos minilyon ka mga tawo apektado tuga sang mga baha. Kag may mga nagkalaguba nga mga infrastructures, mga tuit, mga tala, mga taytay no nagkalawasak sa agrikultura naton no binilyon or minilyon man ka pesos ang nahalitan ang mga pananom nga humay kag maulutanon sa mga mangunguman naton nagkalahalitan. Kag magluwas na mabiyan may dala pagid nga balatian. Madamo na sang kaso sang dinggi kag leptospirosis ang natuga mabiyan sang baha-baha no dito sa Luzon kag sa Metro Manila kag bisan diri gani sa aton sa Visayas sa Iloilo may mga kaso man sang leptospirosis kag dinggi bangod sa pag ubog mabiyan sa tubig baha. Tikon kay isa ko na imo sininga balay ang tubig baha ara mismo sa imo sininga sulod balay huay ka choice no maubog gagid. Kag kun pa wai man matuod ba sulod imo balay pero pagwa mo sa inyo sinigwa ba sa inyo sa puluyan sa karsada sa dalan mataas man ang tubig tumaubog ka man gyapon. Paiba natin nga mga kuturan na wai na yan nagagamit sa butas kiti ang tubig taga lumapaw man gyapon taga lapit-lapit sa ila sining mga tuhod ida pros man gyapon nga wai ka nagasuksok sang butas no kay masulod man gyapon sang ang tubig kay amo na mabiyan ang sitwasyon no sang pila ka mga areas. That is why nga nagtaas man ang kaso sang leptospirosis ikaron ang DOH ang Department of Health mabiyan nagpanugyan kag nagpaandam batok sa pagduging sang leptospirosis bangod sa sining malapnagon nga mga pagbaha-baha. So mga gani para nga malikawan mabiyan ang pag ang pag-angkon sang leptospirosis kun hindi gid malikawan nga makaubog kita sa tubig baha so dapat magkuan kita dayo no magkadto na kita sa mga health centers. Magpangayo kita sang bulong kontra leptospirosis kay ina mabiyan nga bulong libre nga ginapanghatag para sa aton sining nga mga pumuluyo. Mas maayo man ang pila natun ka mga health workers, mga barangay health workers mabiyan, way na ginahulat pa no nga ang mga pumuluyo magkadto sa ila sining mga sa ila sining sentro. Especially sa mga lugar nga ginabahaan. Ang iban, sila na mismo ang nagalibot, nagakadto sa mga balay-balay para mabiyan nga magpanagtag sang bulong sa aton sininga mga pumuluyo para makalikaw mabiyan sa leptospirosis. Imayo na mabiyan nga tikang, no? Kung mayo na tani ko na muna ang ginhaymo permis sa aton sininga mga health workers. Para balang bisan pa nga ang mga pumuluyo naton kay ang iban abi waay ka balo namo na gali no may ginapanghatag nga libre nga bulong para sa leptospirosis sa mga health centers. Kaya muna nga ang iban niya mabiyan waay na nagakadto no nagaubog sa gihapon sa tubig baha tiya muna nga may mga kaso gihapon kita sang leptospirosis. So halong gid ha sa aton sining mga pumuluyo as much as possible, kung pwede pa lang, likaw gid sa pag-ubog sa tubig baha. Especially kung ang tubig bala nag-ito-ito gid. Tapos damo sa mga basura nga nagalulutaw. Tapos hindi mo maintindihan ang baho. Kinaya mabyan laban-laban na maka-acquire klang sa ginsang balatian, no? Hindi lang galing leptospirosis. Iban pa mabyan ng mga balatian, no? Mga balatian sa panit, no? Mga skin diseases. Pwede ka da maka-angkon sa mga lanag. Palangatol panit mo, tapos kaluton mo, dugay-dugay, mapilas na. O, te, may pilas ka na sa tiil, tapos maubog kapagid. Ate, may chance na nga makasunod ang leptospirosis. Ito may pilas ka na sa tiil, no? Kaygin kalot mo na pilas. O, tiyan mo na, maabyan. So, dapat, kuan gin kita, no? Aware gin kita, maabyan. Sa pwede natin madangatan kung hambal natin, ubog-ubog lang kita sa tubig, baha? Ang malain pagin maabyan, mga kabataan ninyo, ha? Hindi gid pagpasugtan nga maghinampang lang dira. Ang ibang daw nagadaw abi nila swimming pool, no? Nagahampang-hampang pa, nagalangoy-langoy pa. Di kung ka isang mga kabataan maabyan, siyempre mga gagmay. Eh, hindi mo mapaktan ba si bala mainom nila ang tubig ba? Delikado gid. Di ka matampisaw sila da sa tubig, eh, siyempre nag-aagsik ang tubig. Makadto sa ila sini mabyan nga ba, makadto sa ila sini nga mga mata. Kaya muna mabyan ang mga entry points sa ang sini nga balatian. Oras na ito mabyan, Philippine Standard Time, alas 4.23. Oras, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Centrum Advance, alagang di magkukulang. Kag sa buman mabiyan sa aton nga pagpanumbalik, dugang pagid nga mga balita, kag mga impormasyon, makaligid ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamo gitsang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift, OT, Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Para sa matino nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo,
6: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
7: Pinakabarato nga dito
8: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
9: Conditions apply. For GTI Fair Trade Permit Number FTEB 26290 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isang negosyante. Ako yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mamasaga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
12: Mamasaga butika.
15: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
17: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
18: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
20: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
21: Good news!
22: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
21: Libre?
19: Libre!
20: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan. Halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
23: Dali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
24: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
25: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Kadragsa nga punggod,
27: DTX Beauty Soap.
26: Magaspang nga panit,
27: DTX Beauty Soap.
26: Galaong magputi,
27: DTX Beauty Soap.
26: Puro katol-katol,
27: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
26: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
31: Tigasi!
30: Tigalapa!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko!
31: Ang Extend!
30: Supplement for men!
31: Lourdes!
30: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend Food Supplement for Men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
31: para sa tigasing performance.
30: Extend Food Supplement for Men
31: para sa matilo nga dugo.
30: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
30: DTX 500
31: ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant
31: nga amo naman
30: ang nagatilo sa imo atay.
31: Basta tilo ang atay,
30: happy kanunay.
31: DTX 500
30: masaligan,
31: epektibo.
30: DTX 500
31: D3 Bio.
33: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
36: Yung may VCO.
37: Ang VCO.
36: Yung may D3.
37: Mga buti ka.
38: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
39: Nga pamati gid ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasik sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco sang Tagbakaro. Tunay naka K5.
38: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
40: Wow, my puso.

0: RX500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. RX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: RX500, ang health mo protektado.
2: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras, Philippine Standard Time, alas 4.32.
5: El Castigador.
4: Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayan sa aton nga pagpangalagad mabiyan ginadulong sa inyo sang Clinical Detox Coffee Mix with ampalaya, chia seeds and sugared sugarcane extract powder. Sa may mga diabetes nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, kag gusto gihapon magpangapi, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi mag-Clinical Detox Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Standby mga byan, magabaton kita sa report sa aton mga K5 reporters. Una-una ito na report karon ni K5 Kim Kaloyo, no? Ining parte sa pagbuno patay sa isa ka panday sa may banwa sa Pabia, Iloilo kagabi. Kag of course, ang isa man ka, ang kaso man sa pagpatay sa minoridad sa may banwa sa Saraga, Iloilo. Kumuni mabiyan ang mga insidente, no, nga nagkalatabo samtang nagahingapos ang bulan sa Agosto. Masubo mabiyan ng mga insidente, no, nga nagkalatabo diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang kagabi ito sa may banwa sang Pabia, nagakatulog to ang duha ka panday, gulpi lang agin buno sang isa ka minor de edad. Ti ang isa mabiyan ginbawian gid sang kabuhi. Sa report mabiyan nga aton nabaton sa pinakaulihing report na ang upod sang minor de edad, no, nga nagpalagyo matapos ginbuno ang duha ka mapanday, ang nagsungka, no, sa aton sini nga mga otoridad. I-check natin mga biyan dugdugay ang detalye sini with the K5 Kim Kaloyo. Kaga sumuman ang follow-up man sa sining natabo sa pagpatay, no, sa or sa natabo nga pagpatay sa 15 anyos nga bata dira sa may banwa sang Saraga, Iloilo. Ti according sa report nga why man gani sa may nagluntad nga kwan nga pagbinais-bais, no, samtang naga standby ining biktima upod sa iya sini nga mga upod man, no, nga minor edad, antes mabiyan nga matabo nga nasa pon ini patay mabiyan sa higad sang dalan sa may barangay Balod Liluan, Saraga, Iloilo.
5: El Castigador.

0: Alas 4:36 sa aton oras mabyan. Before nato mabyan na kuhaon ang reports nato sini nga mga K-Fave reporters. Dire kita nay ah, no, sa aton sini nga mga tagpalamati. Basta gani nagapamati kamo sa K-Fave News FM Iloilo. Kag dapat mamati gid kamo para nga malabayan gani kamo sang aton dira nga mga K-Fave reporters. May ara kamo mabyan sang regalo. May ara naman sang nadakpan si K5AG Cordova na nagapamati sa K5 News FM Iloilo din ini kag sa sino ini. K5AG, please come in.
1: Mga ka K5 sa Subong, no, nga mga inura sa kita diri sa Barangay Buntatala, particularmente na diri sa relocation site sa diri nga area kag among barangay mga ka K5. So sa Subong, naglibot-libot kita diri, no, haling kita dito sa punta. Aha, dito gali sa may entrance gate lapos kita diri. So may nagapamati man sa dito sa pihak, pero wala sang tao ang balay tungod si sining mga inuras katulog siguro mga ka K5. So diri na suerte ang tagid, no, si Tatay. Samtang nag-apro pa ngapin siya guro. Tay, may ngapon?
2: May ngapon.
1: Oo. Aga pamati kag hindi gali K5.
2: Ako brati da pamati ko.
1: Oo. Magluwas sa mo sini oras, ano kapag ilo oras tayo pamati?
2: Linta ka aga, tama na magapon.
1: Oo. Kaya wala gatiner ka man di sa diri ka man lang ka obras balay nyo or
2: aga obra ko siya iban.
1: Pero mintras sa ari ka diri sa balay nyo, ga pamati ka gid K5.
2: Oo.
1: Labi na gid subong nga chimpo, no?
2: Oo, okay, maulan-ulan.
1: Oo. Tibati amo na dira nga ako madakpan ka nga naka-tune nga nang imong radyo naka-tune in sa K5, may premyo ka nga pagabatonon.
2: Oo, oh, ba.
1: Nagalaom ka man?
2: Galaom mo pa.
1: Tud bala?
2: Oo.
1: So kay nagalaom ka? Okay ka. May kape ka sa K5 News FM ni Ilo kag kay Doc Ramil Uy. Ano man balmo kay Doc Ramil Uy kag sa K5?
2: Madamo gyud ta lamat kay Doc Ramil Uy kag sa K5.
1: Oo. Kasi mga produkto ni Doc Ramil Uy, anong ginagamit mo din? Like D3 Bio, DTX 500, MyTC, kag DTX Coffee Mix?
2: D3 Bio.
1: Dugay ka nagagamit D3 Bio?
2: Dugay naman.
1: Oo. Sige, ano pangalan mo gani?
2: Esteban Gomez.
1: Tiban?
2: Esteban.
1: Ah, Esteban Gomez. Pila ka na tay?
2: 53.
1: So, mga ka K5, si Sir Esteban Gomez, no? Maswerte nga nakabaton sa isa ka box nga DTX Coffee Mix sa programa sa K5 News FM Iloilo. Kag ni Doc Ramil Uy nga okay ka, may kape ka sa K5. Tay sa liwat, mayong hapon lang. Thank you gid sa padayon nga pag-suporta sa K5 News FM Iloilo o kung sa pagpamati, no? Labi na sa paggamit sa mong produkto ni kanilidad ni Doc Ramil Uy nga D3 Bio. Tatay, congratulations!
2: Madaming trama.
1: God bless.
3: El Castigador.
0: Madamang salamat ta K5 AG Cordova kag panginbulahan ha, kag congratulations sa kay Sir Esteban Gomez. Kaya muna no, kay nagapamati sa K5 News FM Iloilo, nakabaton sang instant premium nga DTX sa Coffee Mix. Okay ka, may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Teka mo ha, kung nagapamati ka mo, dapat patunog-tunugan yung radyo nyo. No, parang base malabayan ka mo dira. Iti, why ni nagpahuway si K5AG, no? Nagalibot-libot ni siya para mga makakita kung sino nagapamati. Kung mabatian ka nga nagapamati ka, so ma-instant ka nga premium nga DTX Coffee Mix. Atin ka pa sina, no? Nagapamati ka na, malingaw ka na, ma-inform ka pa, ma-educate ka pa. Nakabaton ka pa sang regalo, sang premyo. Eh, samtang nagapamati ka da sang K5 News FM, nagakapi-kapi kapigid, no, sang Clinical DTX Coffee Mix. Inigabayan mabiyan sa ito nga pagpangalagad, ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Mighty C. O ari naman mabiyan para sa mga kautura natin nga mahina ang resistensya, madali lang tapikan sang balatian, kasubong sang ubo, no, sipon, kaya nagabaylo-baylo ang chimpo, dugay-dugay mainit, dugay-dugay maulan. Te kung mahina imo sining resistensya, imo immune system, dali kagid lang sining trangkasuhon, ubuhon, sipunon, no, parang imabian nga mangin mabakod ang imo sining immune system, magtumar adlaw-adlaw sang Mighty C. Ang Mighty C, alkaline-based ini maabiyan nga vitamin C, wala ini sang hapdi sa tiyan. So meaning, pwede mo mainom bisan pa nga wala ka sang kinan-an. Way kabi ka pamahaw, way ka kapanyaga, pwede gihapon ikaw makainom no sang Mighty C mga kakifide. Kay magluwas ni maabiyan nga nagababakod sa aton sining nga immune system, malayo kita sa mabalatian, nagabulig man ini sa aton nga heart health, no? Nagabulig ini siya para nga ayo ang sirkulasyon sa aton dugo, no? Kag makalikaw kita sa ginatawag bilang stroke, no? Kag heart attack. Kag siyempre, nagabulig man ini maabiyan para maghami sa aton sining nga kutis. Kay siyempre, kabalo naman kita nga ang vitamin C maabiyan, amoy na ang vitamins nga nagapanami no sa aton sining nga panit. Kag amo na nga bisan hambal mo bao do 60 ka na pero lang taon ka do 40 hon lang gyapon ah. So i-maintain ninyo ha ang pag-inom permi sang Mighty C. Way man isang problema no sa mga may edad-edad na so nag-take kamo ya sang mga iban pa nga mga bulong just like abi for example may maintenance kamo. Waya problema mag Mighty C kagyapon no kahit makabulig man agyapon no ang Mighty C maabyan para sa inyo sining ikaayong lawas Mighty C the alkaline vitamin C. This time maabyan naka-standby na si K5 Kim Kaloyo sa mga update na kag mga follow-up reports sa mga balita ang naglulunta diri sa aton sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, ang sabayan sang Banwas sang Pavia kag sa Banwas sang Zaraga Iloilo. K5 Kim, please standby.
3: K5 News FM Kampyon Report.
4: Nag-surrender na sa Pavia Municipal Police Station o kung nag-surrender na no, sa mga kapulisan sa may Banwas sang Kadinog kag in turnover tigayon diri sa may Pavia Municipal Police Station kag alias sa ulot sa pagpalagyo no matapos ginbuno ang duha ka mga panday sa may barangay Ungka Dos Pavia Iloilo kahapon Agosto 30 kun madto man ato no nga isa diri ang napatay
0: K5 game. Oh, sige no. Plaster mayo K5 game para nga maayo imo sini nga sulod no kay nagautod-utod imo sini nga signal. Kanugo no nga hindi naton makuha ang eksakto nga detalye sa balita no. So ang minor mabyan nga nagbuno ma sa mga biktima sa Pavia. So ang kadus Pavia na tabo pero nag-surrender dito sa Banwas ng Kalinog. Kagagin na turnover man diri dayon sa aton sini nga mga pulis sa may Pavia Municipal Police Station. Oy, balo naton kun nga agin pangbuno niya ning mga biktima. Anong natabo nga may kalain siya sang buot? Anong ginhimo sa may ginhimo sa iya ang mga biktima? Balikan naton si K5 Kim. K5 Kim, please come back.
4: K5 San, signal check.
0: Go ahead, okay na.
4: K5 Sunny, no, nag-surrender na sa may kapulisan na ito. No? Actually, nag-surrender ni ang tawag na, no, nagmaneho sa getaway vehicle sa kasunod, no, sa pagpangbuno o constabling incident nga nagluntad, no, kung natabo kahapon sang hapon dara sa may Zone 6, Barangay Ungka 2 sa may Pavia Iloilo. Nahibaluan na ito, no, mga K5, natin ining nag-surrender, amo na siya si alias Delphine, 32 anyos, nga ti tawag na, no, kumbaga, accessory to the crime of frustrated murder, kag accessory to the crime of murder, kahit isins, no, nga siya ang nagbulig facilitate, agod niya nga makapalagyo ang ining suspetsado nga minor de edad nga nagpangbuno patay sa kay alias Poypoy nga panday kag nagbuno man no sa 56 anyos nga si alias Nestor nga nakaangkon no sa nga pila sa tugasang pagkabuno sa iya nga ulo kaki 5 son gin try naton diri nga may istorya si alias Delphine according diri sa iya, wala siya sa nga knowledge. O kung ihibalo, nga tiyan mo natugali ang plano sa nga iyaman niya nga hinablos kag upod man dito sa trabaho. Kaya tawag na ang mga biktima kag suspect nag-obra no, sa ginakonstruct nga boarding house dito sa may Ungka Dos Pavia. Ang ining mga biktima, mga panday. Ang ining mga suspect naman, amunin sila ang nagpaminta o kung pintor kaki-five son. Suno diri kay Alias Delphine, sa iya na istorya sa aton, nga ti nag-inom-inom sila earlier in the morning, no, kahapon, kag ti tawag na, no, gasabay-sabay man siya from time to time sa ining duha ka mga biktima, kag sa isa pag ini ka suspect na minor, pero ti, no, based sa information, nga wala agad siya ako no sang knowledge nga amo na toya ang ubrahon o kon patio no kag pangbunon ni ulot ang ining duha ka mga panday. Kay accordingly don medyo na offend ni ko no si alias ulot nga iya hinablos sang naglangolango ang tigulang nga si alias Nestor nga actually na ospital ni abi mo diri sa siyudad sang Iloilo ang tatay no sang minor de edad nga suspect nga nagpangbuno diri sa may Iloilo City kay do nagahabok bala ang iya nga chan kaki five son. Ang ginambalan siya ko no diri sa isa sa mga biktima nga hindi na sakit sa atay ang nabatyag sang imo nga tatay. Kay gin panghiwitan na namon. Amo na ko no ang tinaga nga nabuyan sang tigulang nga taga Antique. That is why nga naglangot gid ang kalag no sang ining suspect na si ulot. Kag ni kay actually ano na sila mo duha ni sila magululutod kag ang iya ni nga pag-ubra-ubra no despite nga minor pa lang siya 17 anyos pa lang siya kaki 5 sunny nagapaminta na sa dara para matinguan nga makabulig no agod ya nga makarecover ang iya amay nga yara sa ospital kaki 5 son. Sandig diri sa information actually hindi man gid kumbaga si Puy-Puy no nga napatay ang main target kumbaga ni ulot si ano to tani mo ang tigulang si alias Nestor o galing samtang nga ti yara sila dito sa isa ka kwarto na nakitaan accordingly ni ulot nga dukangay nga nagatulok si Puy-Puy sa kutsilyo so ang iya nga paguna-una diba si banaunahan siya kaki 5 son that is why nga ti tawag na no sa ang nagpangamot una sa pagpangbono no pero dito ya sa information from Pavia Municipal Police Station kasi since no nga wala man siyang nabatian to ang mga may mga borders sabi sa Idalom wala sila siyang nabatian nga confrontation balilagapok lang sa ilaya nga pagpangusisa tinaga katulog ang ining mga biktima ka K5 son pero lain naman diriya no ang depensa sa nga ining suspektado kag ti ang iya kumbaga accomplice no nga nagsurrender sa mga otoridad sa 5 ton.
0: Mhm. So bali ining suspect nga 17 years old gin buligan palagyo sining nagsungka nga 32 years old nga tiyo niya ki 5 Kim.
4: Actually, wala man ko no yung siya sang ihibalo nga mo no gali ang plano ya. Kag ulihi lang siya ko no nakahibalo nga nakabuno na ni gali si ulot kay nagambali abi si ulot mo. Nga ti hulaton lang siya balasang tiyo ya sa ano no may resto bar na da nga magturo tambay sa motor kay mabalik lang siya kay wala man ko no sang ano mo. Wala man bala sang mga dugo gid siya bayo do wala man bala sang sign nga ti nakakometer na ya sang krimen ining si ulot according kay alias Del Delphine nga nag-sungka. No? So based man rin sa information na sugid lang sang sining minor de edad sa iya tiyo nga nakabuno siya dito sa ilaman kaupdanan nga mga panday sang ara na sila sa may area dapit sa may Hibaw-an Pavia ka K5 Sonny.
0: Uh-huh. Pero nga sa Kalinog siya nag-surrender, ano taga-Kalinog ni sila Gapoli K5 Game?
4: Taga-Kalinog ang iya nga live-in partner.
0: I see. Oh, ang sining tiyo.
4: Yes, no, pero ang ining tiyo kag ang ining minor nga nagpangbuno taga-Lambunaw kaki 5 son.
0: Oh, so bali kasang naglakat sila halin sa may Pavia kagabi, pa-Lambunaw sila pero ang tiyo iya to yaway pakabalo nga may ginhimo siya gali iya nga krimen.
4: Bali nakabalo lang siya nga maginimo sang kremen sa tunga-tunga na sang ilang biyahe sang ara na sila nakalabot sa mahibawan pa via pero pag sakay ni ulot wala siya sang knowledge nga naka-commuter na ya sang kremen ang ining minor de edad ka K5 son.
0: I see, okay. So pero ining sang tiyo ni K5 Kim why niya nag-obra sa dira sa kwan sa gina-construct nga boarding house?
4: Upod man sila, kaki-five son, pero dumang 1 week pa lang siya. Upod isa pa lang siya kasimana, bahay gani, waya pa gani, kung nung kuwa, sweldo yun mo. Oo, kati, ang muna galing na tabo pala sa ila, 1 week pa lang siya dara nga na patigayon, kag naka-start obra, no? Paminta, duha ni sila ni Ulot, mga pintor, ang mga biktima naman kaki-five son, ang mga panday.
0: Okay, so sang nabalaan niya na nga, kwan, nga, amuna, no, ginsugid na sa isang hinablos niya nga nakabunuin niya sa tunga-tunga sa ilang biyahe, nagdiritso lang siya, kag sininga aga, nagsurrender siya, pero ang suspect mismo, din niya K5 Kim.
4: At large siya gihapon ka K5 son, no, address one, nga ginatry pa negotiate, no, sa nga, aton sininga mga otoridad, ang nga iya, yung nga pamilya, agod yung nga mapasungka ang ining suspektsado, kasi syempre, nagasingitan man sa gihapon bala sa hustisya, no, ang pamilya sa ining biktima, especially ang napatay nga taga Sebaste Antique, ining 25 anyos nga si alias Poy Poy. Mm-hmm. Pero based direct sa Delphin, nga nagsipak na sila ya sa pag-abot sa Banwasang Lambunaw. So bali siya ya, nagdiretso siya kalinog si Ulot nga amuning minor nga nagpangamot sa pagpangbuno. Nagpanaog sa proper sang Lambunaw kaki 5 lot.
0: Pero why gidabi niya gin kwan nga bala niya naghimo sang krimen ay hinabulos wa nila abi nga gin pasurrender kay 5 Kim parang at least hindi na bala maglala pang kaso sang bata.
4: Actually, tigin try man istorya o galing kati at the spur of the moment payak hapon ara pa bala kumbaga ang emosyon. Kati since nakahimo, nakakometer sang krimen, kag kahapon na binakainom-inom, kumbaga may hubog, kumbaga kakipaiba sana may impluensya sa makahulubog ng ilim noon sa lawas. Pero probably, diba, si Subong na ulo ang pawa na. That is why nga ti Subong ginatry to renegotiate sang Pavia Municipal Police Station sa pagpanguna diri ano, sang ilang officer in charge nga si Police Major Bonifacio Alabe Jr. ang pamilya, no, sang sining victim or ining suspect kay K5 son nga tikon matry no nga mapa surrender niya siya no tidiin gidabi astang pagpalagyo niya damo sa mga suspektsado kay K5 son sa nagkalain-lain niya mga krimen at ikon for example malagyo kas bukid malagyo ka dres parenti mo sulihi diba si magutman kam naog ka man kapon o kung kumbaga lain gid bala kung tawag na no may actual freedom kagid nga ginatawag kagtiyang kumbagang konsensya mo bla no nga tiya tubangon ang nga ginhimo mo nga krimen pero sa dri nga tawag na no sa muna nga istorya ni alias Delphin at yan legend dito gina iamuhat, winayoguta si alias Ulot. That is why nga napikon siya, especially nati tatay na ang ginaistoryahan ka K5 Sunny.
0: Sige. So kabay pa nga sa mga ginikanan sining suspect, no? Sila man mismo ang magkwani, mag-hilo sa ila sining bata nga mag-surrender no, sa mga pulis kagatubangon ng kaso kaya siyempre nakilala naman siya. Hindi imposible kay 5 Kim nga kwan nga hindi siya madakpan no sa ulihi ay ti siyempre ang pamilya sang biktima nagapangita man isang hustisya no kag bisan pagani may ara gini isang salabton no ang ining suspect sa isang nagaginhimo ang krimen na kay 5 Kim.
4: Sakto, get you K5 son. Kaya tiyarap lang inausig na kumbaga sang konsensya mo. At despite nung may, kumbaga may sala, man sila to sa imo. Kaya tiyempre syempre nakabuya man sila sa nga tinaga. Pero dito to, hindi mo na yung mabawi, no? Mabalik tong kabuhi, no? Sa mga tawag na, no? Ining si Poy Poy, K5 son. Pero ining si Nestor, nga tigin buno sa ulo, mayo lang kati, kumbaga, tig-aton, bagol mo. Wala agad bala yung nagdulot, kumbaga, kaki 5 Sunny, tara lang sa surface ang ulo ni iya sininga nga pilas, tugas ang pagkabuno. Amo na siya nga nakadalagan pa siya kahapon, nakapangayo sang tabang, kagti-establin na subong, no? Ang iya yung kondisyon sa ospital, kaki 5 Sunny.
0: Leksyon man ni K5 Kim sa kwan, sa ibang mga tao nato ni, especially sa muna sa kay Nestor nga ni, kita inagin nga ang bata may problema, no? Tatay na yung daan. Tapos sa ospital, tapos amon pa sinang lahog-lahog bla, no? Imbis nga pa kuntani ni pa lugpayan bla pero iya pa daw gin kuanya pa bla so daw naglain man guro ti syempre ang buot sang isa sang bata ti mo na ang nahimo niyang krimen no pero da sa gihapon krimen is krimen no hindi niya rason nga para nga hindi mo ma, para nga himuon mong krimen bakon nga gin ano ka no gin bully ka or gin langulango ka kay Five Kim.
4: Amogin, no? Kagat eleksyon, manasama-sama, may bala nga nag-ayamuha, di bala naton, kung kaysa basta pamilya na gani ang ginaistoryahan, mga ganikanan, kag mga kauturan, or family matters, no? Ang imon nga do joke bala, o kung ayamuhat, at idiragin na maigo ang ego, kumbaga, or masakitan, gid, no? Ang natungdan, kung kaysa, no, managin address, no? Ang joke, no? So, it's a matter of ano lang, da, okay naman maglangulango, pero always stick sa ginatawag bala nga boundaries, know your limitations, tawag na, no? Panamdumon naman, kung pareos na abi kung sa imo ihaboy nang amo nang mga tinaga ano man ay anang imo nga mabatsyagan no? Pero at the end of the day man sa gihapon kay Kasani kinaremind man naton kati hindi naton pagbutang saton nga kamot ang tawag na no ang

0: masubo man ning natabo sang isa man ka minor de edad kay 5 Kim.
1: Upod sa patrol si KK5 Jason Talaron, ako naman si KK5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report. El Castigador.
0: Madamo salamat ta K5 Kim Caluyo sa gindulong report. Ang balita nga inyo nabatian, gindulong sa inyo sang Tinder Juicy.
3: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
0: Baga balik kita mga byan sa dili gid lamang madugay kag aton balikan man ang report dugang ni K5 Kim Caluyo parte sa natabuman nga pagpatay sa isa ka 15 anyos nga bata sa may banwa sang Saraga Iloilo. Makaligad ang pila naton ka importante nga mga pahibalo. Standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
5: Ang may powerful compound
4: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DDX 500!
6: This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nagakos ang cancer? Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
7: Hindi ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw DTX 500 kag Mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag Mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag syempre anti-inflammatory. Anyway, malawig ang listahan Sir GP sa mga bagay nga makakancer. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gani isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sang kanser. Naunta Sir JP, numerous listahan. Smoking. 15% sang tanan nga klase sang kanser aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular leading to cancer of the mouth, nose, at eye. Tiyan, cervix, leukemia kag madamo pa.
2: DTX 500
5: para sa matilo nga dugo.
2: DTX 500
5: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500
5: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
5: DTX 500
2: masaligan,
5: epektibo.
2: DTX 500.
6: Suno sa isa ka study nga ginpublish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kada adlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs.
7: Eh, kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, luwas ka sa mga paghubag kag luwas ka sa gitawag diabetes.
6: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, dok, ang nagapa-cancer man,
7: dapat yan, hindi gid magpasobra.
6: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit.
7: Produce ka free radicals ya.
6: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin. Ari pa, air pollution.
7: Oo.
6: Ang mahigko nga hangin nga puno sang harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers da kag mga nagatiner sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag Mighty C for cancer prevention.
7: Eh, but budgetan gina nila Sir GP, no? Ang infection Sir GP ang nagapa-cancer man. Sabi nyo, ang kagaw hindi makakancer, makapa-cancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakusang ang cervical cancer sa mga babae.
6: Wow.
7: Subong man ang itawag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakusang ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why ka gainom DTX 500 kag Mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus si Sir GP ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 Mighty C or Pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 Mighty C or PRC.
6: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer, ang occupational cancer risk, ang isang asbestos,

0: exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals.
1: Ang una natin nga ginikanan, Sir JP, wala pa nga mga muna nga bagay mo, mga asbestos, mga usok, mga sigarilyo. Pero, grabe pa kaunon antioxidant.
0: That's why ga-900 ang edad.
1: Kita, ari na ni, cellphone, radiation, tanan-tanan, ara ang mga ga-generate sang free radicals. Sa subong nga moderno nga panahon, Sir JP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko di ginambal sa inyo ang masubo nga kamatuoran. Hadlog kita magkanser pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante ni Sir JP, dapat inom GDT X500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, timprano tulog, hindi magpa-stress. Kag, inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kadadlaw, and you will be cancer-free.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Pinakabarato nga data
8: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
9: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
10: GTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So una,
11: pwede, magid ako sa akong body odor.
12: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap.
11: Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit.
12: Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
10: GTX Beauty Soap.
13: Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
17: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Para sa matino nga dugo.
20: DTX 500.
19: Para sa healthy nga tay.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
19: Nga amo naman
20: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino nga tay.
20: Happy kanunay.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo.
19: Kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masaligan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
19: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio.
20: Ang D3.
19: Yung may Physio.
20: Physio.
19: Yung may D3.
20: D3 Bio.
19: With Physio.
22: Ako si Jay. Taas akong sugar.
0: Pilasco, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasco, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3
13: may Visio.
3: Ang Visio,
13: may D3.
3: D3 Bio,
13: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
23: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
24: Wow, my puso.
25: K5.
26: K5
25: News FM.
26: K5
25: News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow,
27: my puso.
28: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.11.
29: El Castigador.
28: Pabalik kita mabiyan sa ato niyong pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Inigabayan sa ato niyong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with the sugared sugarcane extract. Kung ikaw may diabetes, hindi makatulog kung gabi, mag-Clinica DTX 500, adlaw-adlaw. Nagabulig ini mabiyan para nga mangin mahamuok ang katulogon, kag nagabulig man para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Kaya ang Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Sa sinigabayan mabiyan sa atong pagpangalagad, i-check natin liwat si K5 Kim Kaloyo. Update naman sa balita angot sa pagkapatay sa isa ka 15 anyos nga bata nga lalaki sa may barangay Baludliloan, Saraga, Iloilo. Ano naman ang natabo? Paano naman inisya yung ginapatay ining biktima? Dira mabiyan sa may banwas ang Saraga. I-check na ito. Balik si K5 Kim Kaloyo.
29: K5 News FM Kampyon Report.
30: Wala sang K5 Sons.
28: Yes, Gwed. Gwed, K5 Kim.
30: Wala sa nabatian nga komosyon o kung pagbinaista ay ang pag-iya no, sa computer shop o kung computeran nga ti amunay siya ang ulihi na gintambayan kag naka-inom-inom rin. No? Ang minor de edad o kung ining 15 anyos nga nasapuan no, nga wala na sa kabuhi dira sa may area sa barangay Balud, Liluan, sa may banwasang Saraga, Iloilo, kainayan. No? Sa aga, mga around last sa east, no, na-report ini sa mga otoridad naton sa diin. Actually, malapit na siya sa punong na sapuan kag higad lang yun lamang no? Sa dalan. Sandig na rin sa aton rin ang pagpangustisa kaupod niya kay K5EJ sa tagihan, no? Sa computeran niya si Alia sa Kim. Nga ti kagabi kay actually ang inin si Alias Nico nga nasa Puan, upod niya di ang tatlo ka iban pa nga mga minor de edad. Kay halin ba na sila sa may poultryhan, nagabulig niya sila sa pag-harvest-harvest na bala sa mga manok ka K5 Sunny. Kasi na nakitaan mo natin kayo na dito sa may area nga pakadto pabalik man no ang mga truck nga nagakarga no sa mga manok halin sa poultry area dito sa may barangay Balud dito no, sa may banwasag sa Saraga sa diin no mga around alin sa lasang aga at ubtob sa hapon niya pag ubra no, or pag harvest dito tapos pagkahapon na or pagkagabi na no, mga around 7 PM nagpadto ni ang mga minor de edad na trabante man sa poultry dala sa isa ka computeran nga malapit lang man sa poultry area sa K5 no kag nang inom-inom sila dito actually babase ba gani no kay Arias Kim nga tagiya sa computeran yun si taya pa ni gani ang mga minors kay wala sila bala ka lisensya nga mainom-inom sila sa wa sa computeran kay K5 Sun pag actually isang pagkakita naton kay nagadto sa may lugar o kung sa gwa sa computeran may mga nabilin pa tong mga pinutos bar mga plastic sang ila ang mga sumtuman ng mga chichirya kag tiang ilaman ng mga botelya sa K5 Spani, no? Kaya accordingly, nakapangayo patugan ni isang tubig, pinabatian naman sa ining atag-iya sa computeran, pero wala iya sa nagnunta dami nga binaisay o kung komosyon no, dito sa iya yung computer shop sa K5 Sun. Nahibaluan nga tibasi naman rin no, sa mga ulihin na nakaupod no, ni alias Nico nga nasa Puan at mga around last days ng gabi nag-lisensya ni saya nga mapauli kay yatawag na no gabalikad man ko siya sa ilang balay kasi pangitaon man sa sangiya nga mga ginikanan bala ka K5 Sun ang panindugan nila nila no nga ti pagalas GS wala na sila yasang ihibalo no ang ilalang ilalang nga knowledge nga nagpauli na naglakat na nga nagaisahan noon nga nagpauli ay nang isiniko no kag kay nalang gid lamang sila yasang aga nakabati isang impormasyon kag din padulungan man sila didto sa aton siring nga mga kapulisan nga amo na lang nga tabo sa menor de edad nga pinagakayaon no ang ining mandor kag may lagob sa ilikod may gas-gas no sa iyang kamot kag sa iya yang tuhod kag kay 5 son at subong ginahibalo pa sang aton siring nga mga otoridad una no gidang gintunaan sang iyang kamatayon kun bala may kamen gid man nga natabo kun may faulty kay subject pa no sa autopsy examination ang bangkay sang ining gima yari bala na pamatian naton ang kabahin sang aton nga interview upod kay Kakibay EJ sa kay alias Kim nga tag-iya sang kompyuteran nga ulihin nga natambayan sang ining minor de edad antes siya na sapuan patay.
1: Mga kaki-five ko po naton subong no si Sir no alias Kim kunsa diin no kinapasuni dire kagabi na ginuminom antes magpuli ining biktima nga nasapuan nga wala na sang kabuhi diri sa barangay Balod Liluan. Sir mayong aga mga ano gini sila oras di kagabi nagupisa inom. Damo na ila na inom sir.
2: Pagbawa ko kumulantong sa kalapan na po ba inapos naman ganito?
1: Maano oras sila nagtapos inom sir?
2: Duda na sa mga 9-15 bro, duda.
1: Sa ilang nga pag inuminom sir, wala ka man sang may nabatian nga pag binais-baes?
2: Wala man, no, normal mga ilang inom.
1: Pila sila kabilog na ginom sir?
2: Ita o, tatlo nila yung mga.
1: Tatlo. Si alias Miko ni Permina di sa?
2: Kadua ko lang na di sa mga.
1: Pero ang upod yung
2: duwa? Ato, Permina sila itagadari mo na sila.
1: Oo. Pero wala ka man may nabatian nga istorya nga mo ni nagasakit ang mga ni Miko.
2: Dula man, kahit wala mo ko gamayin sila dahil abi ko gamayin sila dahil yung Peter mo. Uli na pag balaan nga dinom sila dahil.
1: Pero may na di may kayo inuminom?
2: Uwa, yung muna itong gabi.
1: Oo. Ang mga upod niya, sir, anong mga sa imo pagbabanta? Mga minor man?
2: Oo, mga minor man sila.
1: Okay. Din sila ni Halen ng Disney sa mga...
2: Wala akong hindi yan eh. Wala akong hindi yan eh. Pag-igwa ko sa balay, tingala ko ginom sila din. Pinakakigwa na eh. Kaya nagkuha sila tubig na nga. Wala akong balong. Kamula na.
1: Sino una puli sila?
2: Wala akong hindi yan. Wala akong kagwa pag-ipuli nila. Pagtapos sila mo.
1: Why man sila kalisensya sa'yo?
2: Wala.
1: Why man sila kalisensya nga masyat-syat sila? Why man? Wala man. Pero usually, Permina, di may nag-inom-inom sa imo nga. Amo lang ito.
2: Kung nakakun ako, yung mag-inom-inom yung amigo. Di ko yung sinabataan mo. Makulong gabi.
1: Hindi mo man ni Shadow pakakilala si... Ining si Miko?
2: Hindi. Kay kadua ko man sa makita. Hindi nag-iupudupod sila mo.
1: Ah, bali ang duwaya na ko po. Taga-dirigin na diya.
2: Oo.
1: So, wala mo man ginmain, no?
2: Iti... Oo, yung nabalaan ko lang. Ganun sa mga ubras sa politika. Rabi, so, namo mo na na...
1: Silang katatlaw?
2: Oo, mo na nag-iupudupod mo ng isang.
1: Oo. Pero ang duwa na yun ni Jacobon, sir, sa pagkilala mo, ano ni mga bata? Buot man or...
2: Normal man sila ng bata. Kasi nag-iupudupod na sila. Why man sila siyang gamon, ano?
1: Pero kung sa'yo mo paglantaw gabi o pagpamati mo sa ilang istoryana, ito
2: okay lang
1: ganyan ang ilang wala. Istoryana niya. At sige.
30: Nabatian niya si Kim ang tag-iyan ng kompyuteran niya na tambayan o kapadulungan no, sa bisima. Mayaraman sang information nga nasugi din ng alias Nico sa iyang lola nga sang nagbibigad niya mga sinimana doon may nag picture no ni bala sa iya sa eskwelahan no draman sa may erasang saraga kaki 5 son no so amo paningin na ating uwan man nga mausisa o kon maimbestigaran sang mga otoridad o kon sang mga katapo no sang saraga municipal station kon bala ang nagtawag na no nagpicture no ni sa iya amo ang may madalom nga motibo o kon posible man no ngati ang mga uling niya nga nakauod no kasi ang mga nagabulig man sa poultryhan ng mga nag-arrange niya sila ang ilang mga pang-idaron sa trees dito tong this is the sa K5 San kon may imposible kahilabtanan man sila kasunod no sang pagkasako sang ining bangkay no sang 15 anyos nga solterito ka K5 San
28: ining si alias Nico K5 Kim ano taga Balod Liloan man or sa ilay niya nga barangay.
30: Yeah, siya sa residente gud siya sa barangay Talaugisan. Sa may banwaman sa Talaugisan kaki Paustan sa may banwaman sa Handa, which is Lalakton lang from barangay Balud Liluan kaki Paustan. Usually na mga over probably mga around 2 kilometers kaki Paustan mga roughly dira nga amo nang kalayoon or distansya. Pero doon na tungod man naanad nang maglakat-lakat Malakat, kaki 5-5. Amo na garing budlay, kaya since nga nagpamangkot man natin dito kanina sa area, kung bala may cellphone, ang inang victim, kaya ito siyempre, dako na yung tanik gamit. Kung for example, may no istorya, or may gin-meet up, o kung tawag na, no, after a busy pag-inom-inom to sa computeran, kung may nag-chat sa iya, or may nag-message, o galing, kaya based naman rin sa iya iloy, kasi wala na siya nagapanag-iyas ang cellphone, kaki 5-5. So usually, mga taga-dira lang man sa may area sang Saraga pag mga adjacent barangays, mga classmates, pag mga nakilalaan niya na, amo ni ang mga makasalamuha, ya kumbaga kay Fabsan.
28: Kag kun lang taw naton kay Fab Kim, ang lugar nga iya sininga nasapuan, so kung dira siya nagalakat, halin to sa iya ginhalinan sa may computeran, daw ay sang kwan, daw kung gabi, daw laba-laba, daw madulom ginala kay Fab Kim nga area?
30: Yes, tuman ka tulong, manginang nga area. So actually, medyo malayo siya so, balang sa mga malayo, pagmanay. Pero dito sa stop, nga dito may mga bulkitan, no, kung parang sa mga motor, pag kayo-kayo, bala. Pero dito wala man yung ginauna yan. Kaki 5 sun, you know, sa gilid, yung dito may dako na dito nga punong, no, mga punong dito sa may site. Kasi kung for example, dito abis sa area, pamangkot mo natin police. Kung for example, may nakitaan, bala sila sa ilang pananaw, may tawag na no may sign of struggle bala so amo pa na hindi ma-establish as of this time kun no dito makita na bi no nagahinapay gidabi ang mga kahilamunan kaya actually nakita na siya sa gilid sang dalan yang kalsada nga simentado sa gilid do may mga wag na no ang bull kay 5 asani kag sa ulo ya dapit na may mga mahugan ni kag iban pang mga kakahuyan kay 5 san.
28: Sige. So in a way, amo na kang budlay si ni Kifeb Kim, no? Basta amo ni gani nga mga area bilang sa mga lugar nga maludtaran sang kasubong sininga krimen nga daw ay gid sang mga pamalay, daw ay sa may makakamabalbal naton nga makasaksi, no? Kung may matabo nga kasubong sininga krimen. So amo na daw medyo madulom-dulom gina sa investigasyon sa ato sa mga pulis. But anyway, kabay pa nga matagaan ni Kifeb Kim sang hustisya ining kamatayon sang bata, no? Kay ti siyempre kinsi anyos pa lang ni dako pa ni tani ang mabulig sini sa pamilya no kay naga sa edad gani ang kinsi anyos nagakuha na ho nagabulig-bulig na sa iya pamilya pinagi sa pag-ubra da sa may poultryhan na kay Five Kim.
30: Mga around 3 days pa lang marista nag-ubra-ubra kay Five Sonny. Kumbaga pangyadi alawan sa kaya nilagay eskwela. Panay eskwela siya. Panay supposed to exam niya ni Tani tomorrow mo or buwas. Kaya actually sa mga high school and elementary do examination period no sa under sa Department of Education starting tomorrow. So muma na ang kumbaga kung itaga pangyadi kaya ito siyempre subang na isa mo sa andong ka mga magululutod. Tani ang kumbaga isan lang wala ka man ginataas nga nga magbulig sa ginikanan mo kasi siyempre gagmay pang imo nga mga manghod ga ulikid ka man nga ti makabulig-bulig kumbaga makapian-pian bisan sa imo lang nga o kun sa iya lang nga kaugalingon kasi well sani.
28: Sige. So ipaidalo mi ni sa autopsy ang bangkay niya para at least mabalaan gid kun ano ang gintunaan kay di daw may nakitaan to nga mga kwento no mga lagob sa sining lawas kay Five Kim.
30: Ah, may lagob siya sa likod, kasi may gasgas sa tuhod, kag sa left yung middle, or sa left arm, yung balang middle finger, kasi 5 sunny, kag tiyan mo na, no, ang ginatinguan sa ito. So, yung mga otoridad nga mapadalman pag ini, no, agad yung matumod, kung bala, ini ang may krimen sa likod siya, ni, o kung may iban pa ganyan mga sirkumstansya, kung nga tinasapuan to siya sa gilid, no, nga nagahamyangon, o kung wala nagigyas ang kabuhi, kay 5 son. Actually, asang pag-akwati na ito sa punerarya, sa iyang bangkay, dito sa kung sariin siya yan kaya ang iyang lawas sa K5 son, may mga priska pa nga mga tinulo sa sang dugo nga ti aton dito mismo, no, nga nakitaan personal ka K5 son.
28: Sige. Madamang salamat na K5 Kim.
30: Upod sa patrol si ka K5 Gaston Talaron, mayroon nagapamati dira sa ato. No? Si Mami Immaculate Silapa, si Sir Cliff Acosta, sa pamilya man na ay si Sir Ricky, kagkay Ma'am Antonina, and of course drama na sa may area sang Lapus, dira sa Lapus, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, dira sa Dekong May, upod may titara na mapa, kagkay Ma'am Veronica. Ito muna ka mo sa DTX Coffee Mix, ang Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Ini naman si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
29: K5 News FM. Kampyon Report.
28: Thank you so much sa K5 Kim Caluyo sa gindulong report mabyan. Angot sa sining kamatayon sa isa ka 15 anyos nga bata sa may banwa sang Sarga Iloilo, ilabi na sa may barangay Balud Liloan. So kabay pa mabyan sa pagtinguha no sa aton sini nga mga otoridad. Matigayon mabyan nga matumod sa gyapon kung sino ang may kahimuan sini no, kung may ara gid man sa naghimo. Pagpatay mabyan sa biktima. Kay ang pamilya sini mabyan nagapangayo gid sa hustisya no, kay subang ini mabyan sa magululutod ining biktima. So, sa gihapon mabyan aton nga sundal kag bantayan ining mga updates ining informasyon sa aton sini mabyan nga pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Oras naton Philippine Standard Time alas 5:26. Standby na mabiyan, magasunod na sa diligid lamang madugay ang aton nga mga pagbalita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Magasunod na. Magpasalamat kita sa inyong pag-upod at pagpakigbahin sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Hindi naman ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
29: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
29: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500.
6: 500, ang DTX 500,
7: ang nagatindo sa imo mahigpit nga dugo. Kasama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainday nga energy.
6: DTX 500,
7: masalika DTX 500,
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akon tulog, subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix,
9: mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo lana, insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C,
9: mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
9: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
12: Libre!
13: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: K5 News FM.
14: K5
29: News FM. Championing the live of the Filipino.
12: Wow! My Pumso!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
28: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:33. Oras, ginadulong sa Kaluan, sang Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
7: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
29: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
6: Number one.
29: Bilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
28: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa Dietri Bayo Afternoon Newscast, Lunes ng Adlaw, Agosto 31, 2026.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa atin official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
28: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
0: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
28: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa nagabalik-balik ang lanat ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kun gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, biktima sang kag gingaid sa puno sa kag ginbuno sa distrito sang Arevalo. Masami nga nagapakikita sa suspect sa lugar diin siya nasapuan.
0: 1,000 pesos ginpromesa sang suspect nga ibayad kontani sa ginpatay sini nga lalaki nga iya gintransaksyon sa Arevalo.
28: Bangkay sa minor de edad nga nasapuan sa higad sang dalan sa Banwa sang Saraga, ipaidalom sa autopsy suno sa pulis.
0: Minor de edad nga nasapuan patay sa Zaraga, isahanon nga nagpauli suno sa ulihi nga nakaupod.
28: Balita Nasyonal, Malacañang gindipinsahan ang honorary degree ni President Marcos halin sa pamantasan lungsod ng Maynila o kon PLM.
0: Sa balitang international, 8 patay, 12 ang missing matapos naglugtang ang isa ka ferry sa Cyprus.
28: Balita sa patag sa hinampang, AG Obina nakuha ang gold sa Staff Berlin.
0: Sa balitang entertainment, tiglawas sang Pilipinas, ginkoronahan bilang labing una nga Miss Interglobal 2026.
28: Amo yung tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kalagabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.36. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita. Ang masunod nga mga balita lokal ngayon mabatihan ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko na bawal na ang mag-inom sa kapi nga puro kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Masami nga nagapakigkita sa ginluntaran sang krimen ang ginatudlo suspect nga si alias Earl kag biktima nga si Aaron Bacolinaw, 18 anyos, residente sang Suntin, Barangay Kalaparan, Arevalo, nga nasapuan nga nakagain sa puno sang kahoy kag may nakaungot nga kutsilyo sa ulo kag gabi Agosto 30. Sandig sa nakuha nga impormasyon sang K5 News FM Iloilo, gingaid ni Earl si Aaron sa puno sa tion sang krimen agud nga magubra sang sexual act. Matapos ini, naghambal ang suspect sa biktima nga wala siya sang kwarta nga hatag. Rason nga nangaking kag naghambal si Aaron nga kon makabuya ini sa pagkagaid, patyon niya ang suspect nga si Earl. Apang lipod sa ihibalo, tuyo na nga daan sang suspect nga patyon ang biktima gamit ang kutsilyo nga ginhatag ni alias Chris nga isa ka babae kag 19 anyos. Bahod sini naunahan sang suspect ang biktima nga nangin ang rason sang pagpamuno. Angot sini gilay naman nga nadakpan ang suspect pinagi sa hot pursuit operation kag nakahunong na karon sa police station 6 o kon sa Arevalo Police Station.
0: Samtang nagpromisa ang miyembro sang LGBTQ community nga bayaran niya sang 1,000 ang 18 anyos nga lalaki kabaylo sang hingalit nga kalipay sa Zone 10 Barangay Karapalan, Arevalo, Agosto 30 sang gabi. Ang biktima mo si Aaron Bacolinaw kag ang suspect amo naman si alias Agi. Suno kay Police City Director Colonel Wilbert Parilla, ginaaligar may relasyon ang duha kag pirmi sila nagakadto sa lugar kun sa diin nasapuan si Bacolinaw nga nakagapos sa puno sang duldol. Nagisugot man si Bacolinaw nga gapuson ini ni alias Agi sa puno agud may thrill ang ilag ginahimo. Apang sang natapos na, nagpahayag si alias Agi nga wala inisang kwarta, rason nga naakig si Bacolinaw kag ginpahog si Agi nga patyo na ini kung makabuya siya sa gapos. Ginbuno ni alias Agi si Bacolinaw sa nagkalain-lain nga parte sa iya lawas kag nagungot pa ang kutsilyo sa iya guya. sinupa kay Parilla antes natubo ang krimen. Nakikita si alias Agi sa iaabyan ni si alias Chris nga mong naghatag sang kutsilyo para himuon ang krimen. Sang nasapwa naman si Bakulinaw, nakamit lang inis ang apelido sang naghimo sa iya, rason nga natumod gilayon si alias Agi kag alias Chris. Naaresto naman sang kapulisan ang duha ka mga sospek, kag natala na ang pasakaan sang kaso. Samtang, padayo naman ang investigasyon sang kapulisan kung ano ang motibo sa planado nga pagpatay ni alias Agi kay Bakulinaw.
28: Alas 5:40, ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian gadulong sa kalawan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdis at yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health. Agud ba kalikaw kita sa stroke kag heart attack? Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hobin gihapon ang itsura. Natala na nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni alias Nico kinsi anyo sang Talaugis sa Raga Iloilo nga nasapuan sa higad sang dalan sa barangay Balod Liloan pasado alas 6 kay na sang aga. Suno kay Police Lieutenant Christy Valdaldi, Deputy Chief of Police sang Saraga Municipal Police Station, ini ang magaserbi nga palagyan agud matumod ang gitunaan sang kamatayon sang biktima. Nakitaan sang lagob sa likod kay mga gasgas sa lawas ang minor de edad nga nagakaya apang intact pa ang iya panapton, lakip na ang iya chinilas. Sa pagpangusisa sang K5 News FM, may mga priska pa nga tinulo sang dugo sa area. Kahapon nagbulig pa sa poultry si alias Nico para sa magharvest sang manok, kagagabi naginom-inom pa ini upod sa baka upod man sini sa poultryhan. Ginpahayag sa mga ulihi sini nga nakaupod sa paginom-inom nga alas 10 sang gabi na isahanon nga nagpauli ang minor de edad. Wala man sang ideya ang mga ini kun bala may nakaaway si Nico. Padayon pa ang investigasyon sang kapulisan angot sa pagkasapo sang bangkay sang biktima.
0: Sa duga nga balita lokal, naglisensya, naglakat kag isahanon nga nagpauli si alias Nico, 15 anyos nga nasapuan patay sa higad sang dalan sa barangay Balod Liloan, Zaraga, Iloilo, pasado alas 6 kaina sang aga, Agosto 31. Iniya suno kay alias Toto, 15 anyos, nga isa sa mga ulihi nga nakaupod ni Nico antes masapuan. Suno kay Toto, bilog nga adlaw kahapon nagharvest sila sang manok sa poultry, kag tatlo pa lang kaadlaw nga nagabulig-bulig si Nico. Tak na alas 7 sang gabi, nag-inuminom sila, kagrabanta alas 10 sang gabi, nagpahayag ang biktima nga mapauli ini sa Ilapuloyan sa barangay Talaugis sa Masami iya lamang ginalakad. Wala naman sang naistorya sa ila si Nico nga nakabais o kuna kontra. Nahibaluan nga may lagob sa likod, kagasgas sa lawas ang minor de edad, sa diin may tinulo pa sang dugo sa area. Ginpaidalom naman sa questioning ang mga ulihi nga nakaupod ni Nico. Nagapadayon pa ang investigasyon angot sa pagkasapos sang bangkay.
28: Alas 5:42, ang masunod naman ng mga balita ngayong mabatian, igadulong sa kalwan sang Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with the Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa gabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Magasilibrar sa ika-32 nga National Crime Prevention Week ang National Police Commission o NAPOLCOM humalin September 1 tubtub 7. Suno kay Attorney Michelle Benitez Yutoko, Chief Technical Services Division kag spokesperson sang NAPOLCOM Regional Office 6 sa interview sa programa Foro de los Pueblos, ini ami tinutuyo nga mangin hilway ang komunidad batok sa krimen. Magaumpisa sa isa ka-kick-off celebration ang aktibidad nga hiwaton sa Fort San Pedro National High School nga pag-opdan man sang ilang mga partner nga DILG, DepEd, CHED, PNP, DSWD, BGMP kag iban pa. Sa ikaduhang adlaw, magapatigayon sila sang School Safety Day Awareness. Sa ikatatlong adlaw, amo naman ang Drug Advocacy Day. Kag sa ikapat nga adlaw, amo ang visitation para sa mga PDLs sa BGMP. Kung sa din, may mga lead agencies nga magakandak. Sa ikalima nga adlaw, paghihwaton ang Capability Enhancement Orientation and Seminar sa PCR Officers sa ICPO sa kooperasyon kag kolaborasyon man sang Iloilo City Government. sa ika-anom nga adlaw, pati gayunon ang Barangay Crime Prevention Drug Enhancement Seminar sa nga pagapangunahan sa PIDIA. Kag sa ulihin naman nga adlaw, pati gayunon ang culminating activity. Dugang pa ni Atty. Yutoko, isa ka shared responsibility ang pagpamatok o kung pagpugong sa pagluntad sa krimen, ilabi na sa komunidad kag gobyerno, gani nagakinalan nga magbinuligay ang tanan. Nagpanugya naman si Atty. Yutoko sa publiko nga kung may maulam magluntad nga krimen, gilayon nga mag-report sa kapulisan kag kung mahimo, likawan ang matikang na posible magresulta sa krimen.
0: Nagtililipon ang mga pamuluyo ang mga partisipante sa Barangay Bituon sa ginhiwat ng mini paraw palumba bilang kabayan sa selebrasyon sang SK Bituon Linggo ng Kabataan 2026 sang Agosto 30. Ginhatagan sa aktibidad ang mga partisipante sang kahigayunan nga magpakita sang ila talento sa paghimo sang mini paraw. Duha ka kategorya ang ginpatigayon sa palumba. Ang category 1 para lamang sa mga residente sang Bituon, samtang ang category 2 bukas para sa mga residente sa nagkalain-lain nga barangay. Suno kay John Maynard Higonya, event head sang nasambit nga aktibidad, ang inisyatibo nagapakita sang talento kag teamwork sa mga partisipante kag nagahatag importansya sa kultura kag baybayon sa komunidad. Dugang pa niya, paagi sa sining aktibidad, hindi lamang kompetisyon ang ginapakita, kundi ang pagpreserbar man sang tradisyon sang paraw kag ang potensyal sang isa ka komunidad kung maghiusa ka magbuligay ang tanan. May libre man nga zumba kag ice cream para sa mga tumalanaw bilang dugang aktibidad kag kasadya sa palumba.
29: Balitang National.
3: Balitang National.
28: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita national, ginadulong sa kaluwan sang klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasabong sang buni, katikati, punggod kag iwan pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Gindipinsahan sang Malacañang ang honorary Doctor of Laws degree nga ginhatag sang pamantasan ng lungsod ng Maynila o kon PLM kay President Ferdinand Marcos Jr. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang honoris causa, isa ka honorary degree nga ginhatag sa tawo nga may mataas nga posisyon o kon may dako nga kontribusyon sa komunidad o kon sa pungsod. Ginatag man ni Castro nga ini nga degree hindi pareho sa regular nga pag-eskwela sang abugasiya bangod wala ini ginakuha pinagi sa pag-eskwela sa law school o kon pagpasar sa bar examinations. Ginhatag kay President Marcos ang pinakamataas nga honorary degree sang PLM, ang Doctor of Laws Honoris Causa sa 58th Commencement Exercises sa Universidad sa Agosto 27. Suno kay Castro, dapat dumdumon sa mga Filipino ang mga nahimo na sa presidente nga basihan sang paghatag sang nasambit nga pagkilala. Ginbaton man ni Marcos ang pagkilala kag ginpasalamatan niya ini upod ang responsibilidad nga nalakip sa amo nga kadungganan.
0: Sa dugang nga balita national, ginatag sang Department of Social Welfare and Development o kun DSWD nga 797 pesos and 80 centavos lamang ang aktual nga presyo sang isa ka family food pack kag indi 1500 pesos tubtub 1503 pesos and 84 centavos nga nagalapta online. Suno kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang 1503 pesos and 84 centavos nga ginapakita online amo ang approved budget for the contract. Ini ang pinakamataas nga budget nga pwede magamit sa procurement kag indi amo ang aktual nga ginabayran sang gobyerno. Suno pa kay Gatchalian, ang aktual nga nakuha nga kontrata para sa food pack amo ang 797 pesos and 87 centavos. Ginapili ini paagi sa competitive bidding kag ginahatag sa supplier nga may pinakamarubo nga balor nga nagasunod sa tanan nga requirements sang DSWD. Ang isa ka family food pack ang nagalakip sang 6 ka kilo nga bigas, 4 kalatang nga corned beef, 4 kalatang nga tuna, 2 kalatang nga sardinas, 5 ka sachets ang 3-in-1 instant coffee, 5 ka sachets ang powdered choco malt drink. Ginpanginwala man ni Gatchalian ang mga allegasyon nga hindi luwas kaunon ang mga sulod sang food packs kag suno sa iya, personal niya nga gina-check ang mga pagkaon nga ginapadala sa mga benepisyaryo. Ginapaagi man sa evaluation sang Food and Nutrition Research Institute sang Department of Science and Technology o kun DOST ang mga pagkaon agud masiguro nga nagasunod ini sa food safety kag nutritional standards. Ginpahayag sang DSWD nga ang procurement sang family food packs mayara sang istrikto nga requirements para sa kalidad kag specifications sang mga pagkaon.
29: Balita International. International.
28: Sa detalye naman, Banwa, sang Balita International, ginadulong sa kalawan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Club Huasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, maluya ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa atong dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Walo katawo ang kumpirmado nga napatay samtang masubra 12 pa katawo ang padayon nga ginapangita matapos maglugdang ang isa ka passenger ferry sa baybayon sa Northern Cyprus. Sunod sa impormasyon, may 259 ka pasahero kag 8 ka crew members nga sakay sa Philojet sang ini ang ginhampak sang duha ka dalagko nga balod matapos maghalin sa Banwa sang Kyrenia. Nagpatigayon na sang malapad nga search and rescue operation gamit ang mga helicopter kag Coast Guard boats sa pagpanguna sa mga otoridad sa Northern Cyprus kag Turkey. Ginaristo naman ang kapitan sang barko kag pito ka crew members. Agon imbestigaran ang ginapatihan nga kapabayaan kag mahibuloan ang eksakto nga rason sang trahedya. Yara naman sa isa ka gatos ka pasahero ang nasalbar samtang padayon ang paghatag sang bulig kag koordinasyon sang mga rescuer sa lugar.
0: Sa dugang nga balita international, nagsaka na sa hindi magnubo 800 katawo sa Nepal ang kumpirmado nga napatay bangod sa nagluntad nga flash flood kag mudslide sunod sa disaster authority sang pungsod sang Domingo. Samtang nagapadayon naman ang pagresponde kag pagpangita sa mga biktima sa ikalimang adlaw matapos ang insidente. Angot sini masobra 3,000 katawo naman ang nagapabilin nga missing o kun wala mahibaluan ang kahimtangan. Sa India, nagpahayag man ang mga otoridad nga may 7 ka bangkay sila nga ni-recover halin sa mga suba nga nag-ilig gikan sa Nepal. Ginapatihan nga ang mga bangkay ang lunsay biktima sang flash flood apang wala pa sang opisyal nga ginlakip sa death toll.
29: Balitang sports, sports.
28: Balita sa Inampang, ginadulo naman sa kalawan sang Clinical Spore Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics sa mga nabudlayan magpamuhin mag Clinical Spore Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kolon agud makaliko kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinical Spore Biotics, the fortified probiotics. Liwat naman nga nakakuha sang gold medal si Filipino Pride AG Obina sa Staff Berlin sa Olympia Stadion sa Germany. Na-clear ni Obina ang 5.82 meters agud nga magpangibabaw sa 10-man field kag makuha ang ikasyam nga titulo subong nga tuig kag ikaapat sa pito ka kompetisyon nga iyagin pasakupan sang nagligid nga bulan sang Hulyo. Si Obina ang yara sa ikalima nga pwesto sa Zurich League sang Diamond League nga nag-clear sang 5.90 meters agud nga makuha ang qualification sa 2027 World Athletics Championships.
29: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Ginkoronahan ang tiglawas sang Pilipinas kasi Margaret Briton bilang labing una nga 2026 Miss Interglobal sa Coronation Night nga giniwat sa Bali, Indonesia. Nakuha naman sa pambato sang Indonesia nga si Nabila Fenelia ang first runner-up samtang si Nicole sang Australia ang nagtakop naman bilang second runner-up. Sa Miss category, nakuha ni Diria Telequan sang Kazakhstan ang titulo samtang si Mini Aurora sang South Asia ang first runner-up kag si Zodwa Giosa sang South Africa ang second runner-up. Dugang pa sa among titulo, napauli man ni Briton ang pila ka special awards, lakip ang Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award kag Dinner Dress Award. Nahibaluan nga si Briton ang napasakop man sa Miss Bicolandia 2022 kung sa riin ginrepresentar niya ang Tubaco City Albay kag nagtakop sa ika-apat nga pwesto.
28: Oras, Philippine Standard Time, alas 5.53. Nabatian Banwa ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa DTV Bayo Afternoon Newscast.
0: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyutag sa mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinaagi sa ato na official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
28: Standby na sa agenda sang Bilyonaryo News Channel, magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan, sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
0: Kag ako naman si ka-K5, Gashamari Catalunya Hanaysay.
28: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
0: K5 News FM.
29: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
29: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
29: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
29: Yung may D3.
14: Mabakas, mga butika.
29: D3 Bio.
15: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
29: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
29: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
29: Yumay D3.
14: Mga butika.
29: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganaga panubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Masi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
29: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, mga butika.
29: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon chan.
29: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabaka, mga butika.
29: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
29: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
29: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Biski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
29: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
29: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!

0: Yasang Hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Miag-Aw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadragsa nga punggot,
4: DTX Beauty Soap.
3: Magaspang nga panit,
4: DTX Beauty Soap.
3: Galao magputi,
4: DTX Beauty Soap.
3: Puro katol-katol,
4: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura upgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
10: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
11: Elimination Round Second Term Level.
10: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
12: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow!

0: K5 News FM Philippines.
1: K5 News FM Philippines.
0: And Millonario News Channel Agenda News Tonight.
2: Nakatutok ang Millonario News Channel sa epekto ng sama ng panahon. Live si Remus Macasero mula sa Apalit, Pampanga at nasa Olongapo City naman si Lade Cabagani.
3: Live rin si Maika Razon sa Tarlac City habang nasa Rodriguez Rizal naman si Isaiah Mirafuentes.
2: Simulan na natin ang agenda. Death toll dahil sa habagat umakyat sa 33. Tarlac at Pangasinan kabilang nasa under state of calamity. Bilang ng namatay sa delubyo sa Nepal, higit 900 na. Mga nawawala na sa 4,000 pa rin. Exclusive umano'y big-time Chinese businesswoman, arestado matapos magpanggap na Pinoy. Isa pang exclusive, Senador Pia Cayetano at Loren Legarda namumurong swing vote sa impeachment trial ni VP Sara. Rider na nambangga sa car-free zone sa Makati, sasampahan na ng kaso. Dalawang biktima, kumusta na kaya? And for the first time, Novak Djokovic natalo sa opening round ng US Open. British content creator Nella Rose nag-fangirl kay Alex Ayala. At Olivia Rodrigo, cover girl ng Vogue Philippines.

0: Tila sinukua naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sanay inspeksyon sa mga gumuhong tulay sa Tarlac City dahil sa matinding traffic. Ang apat na sakay ng nahulog na sasakyan na bumabagtas sa Agana Bridge nitong Sabado nawawala pa rin. Narito ang agenda report ni Micah Razon live mula sa Tarlac City. Micah?
1: Corina, nandito nga tayo sa Ninoy Aquino Bridge na kung saan ang ibang bahagi nito ay gumuho noong Biyernes. At sad news, Corina, dahil yung ibang parte naman nito ay gumuho kahapon.
2: Makapigil hiningang lakaran ang bahaging ito ng Agana at Ninoy Aquino Bridge na magkasunod bumigay sa kasagsagan ng hapagat. Ngayong hapon, may pagkalmaman ang panahon pero nananatiling malakas ang agos ng Tarlac River. Nitong weekend, sabay na bumagsak ang malakas na ulan at ang mga tulay sa Tarlac City. Nitong Biyernes, pasado alas 11 ng gabi, bumigay ang bahagi ng Ninoy Aquino Bridge. Kinabukasan, Agana Bridge naman ang gumuho. Sa kasamaang palad, isang sasakyan ang nahulog na may limang sakay. Isa ang nakaligtas habang pinaghahanap pa ang apat sa kanila. Bunga ng di inaasahang pagguho, problemado ang mga tricycle driver na nakapuesto malapit sa tulay. Ang dati raw nilang kitang 400 to 500, 100 na lang ngayon.
3: Dito po kami kumukuha ng kinabubuhay po namin. Kaso nung bumagsak po ito, tsaka po yung doon, yung mga pasayeros din na po pumupunta dito. Kaya yung kita po namin, madalang na lang po yung pasada.
2: Para naman daw may madaanan ang mga residente at light vehicles, magtatayo ng temporary Bailey Bridge sa Agana Bridge, ang DPWH, habang isusunod naman daw ayusin ang Aquino Bridge.
1: Corina, kwento ko lang din na mula Agana Bridge hanggang dito sa Ninoy Aquino Bridge, tinataya mahigit kumulang 2 kilometro. Yung SUV nahulog siya doon sa Agana Bridge. At sabi ng rescuer na nakapanayam natin kanina na si Jumel Calyal, ay nakita niya na yung isang survivor dito sa bandang ilalim ng Ninoy Aquino Bridge na nakakapit sa talahiban. At dahil nga dyan, Corina, yung ibang parte ng Tarlac City, baha pa rin. At gumuho nga itong 2 pangunahing tulay nila. At dahil dyan, tuluyan nang nagdeklara ng state of calamity sa lungsod. Balik sa'yo, Corina.
0: Micah, 4 ang nawawala. Ano yan? Hanggang kailan? Malalim ba yung tubig doon sa ilalim ng tulay?
1: Corina, tama ka, 4 yung nawawala. Ang sabi nung survivor, mga kamag-anak niya daw yun. Yung panahon nang inagos sila, nung panahon nang nalaglag sila, sabi sa akin nung mga nakatanod dito, umabot na daw doon sa pinakamataas na tubig na red alert. Kaya mataas talaga nung panahon na yun. Pero ngayon, Corina, kumalma naman na yung tubig at nandun na lang sa orange level yung tubig. Kaya nagpatuloy na yung Coast Guard sa paghahanap nila ng retrieval operation. Corina?
0: Pero yung sasakyan, Micah, nakita ba at wala na yung mga tao sa loob?
1: Nakakalungkot, Corina, dahil hindi pa rin nakikita maging yung sasakyan, no? Pati yung mga sakay nito, Corina.
0: Okay. At meron ba tayong detalye tungkol sa edad, kung sino-sino itong 4 na nawawala?
1: Corina, sabi ng rescuer, mga tita at tito niya daw yon. Dalawang tita niya, ibig sabihin 2 babae, tapos 2 tito niya, 2 lalaki. Bale, isa silang pamilya, Corina. Regarding naman doon sa edad, sabi nung rescuer, yung nakaligtas daw ay nasa, ang tansya niya ay nasa 20 anyos, samantalang ang sabi nung nakaligtas, yung mga tito at tita niya daw ay nasa 30 years old hanggang 40 years old. Corina?
0: Ito, nakausap ni Willard kanina umaga yung mayor, no? Mayor ba yun, Willard? Or, okay. At ang sabi niya, ito daw ay 50 taong gulang na tulay. Tama ba? O ito ba'y proyektong substandard?
1: Tama po rin na, no? 50 years old na nga daw tong tulay na ito kasi magkasunuran lang na ginawa, sabi ng mga naninirahan dito, Corina, na nakausap natin, no? Kasi ang tawag pa nga daw nila sa Agana at Aquino Bridge ay mag-asawang tulay dahil halos sabay nga daw silang nagawa noong panahon ni dating President Cory Aquino.
0: Okay, maraming salamat, Corina. Si Mike Carazon, nag-ulat ng live mula sa Tarlac City.
4: Nagdeklara na ng state of calamity ang Zambales. Kabilang dito ang Olongapo City kung saan daang-daang pamilya pa ang nasa evacuation centers. Yan ang agenda report ni Laid Cabagani, nag-uulat ng live sa Olongapo City. Laid, go ahead.
5: Pinky, naghahanda pa rin ng local government ng Olongapo, pati na rin ang mga residente dito sa lugar sa paparating na pagbuhos ng malakas na ulan, lalo na nakataas pa rin ang yellow rainfall warning dito sa lugar.
2: Binabantayan pa rin ang baha sa Olongapo City matapos lumubog sa tubig ang ilang lugar dahil sa matinding pag-ulan. Nananatili pa rin sa evacuation centers ang mahigit 700 pamilya o katumbas ng mahigit 2,000 katao na inilikas nitong Sabado. Kinumpirma rin ng Olongapo CDRRMO ang pagkasawi ng 3 taong gulang na bata na una nang idineklarang nawawala matapos matangay ng rumaragas ang tubig baha. Umapaw ang ilog sa ilalim ng Del Rosario Santa Rita at Calaclan Bridge at naapektuhan ang 11 barangay. Kabilang dito ang Santa Rita, East at West Bahak-Bahak, Kababae, East at West Tapinak, New Ilalim, New Banikain, Mabuyuan, Old Kabalan at Lower Calaclan. Samantala, work from home muna ang mga empleyado sa mga tanggapan ng gobyerno maliban sa mga empleyadong nakatalaga sa Basic Services, Disaster Response at Health Services. Ayon naman sa Office of the Civil Defense, nagdeklara na ang buong Zambales kabilang ang Olongapo City ng State of Calamity dahil sa matinding epekto ng masamang panahon. Simula nitong Biyernes, may mga pangunahing kalsada hindi madaanan dahil sa baha. Kinailangan ding lumikas ng ilang residente na nakatira sa mga tabing ilog. Una nang naiulat ang minor soil erosion sa barangay Calaclan na nagkalat ng mga bat

0: Sa amon pinalangga ang mga tagpalamati, nadulat kita sa kahanginan bangod sa power interruption. Kagliwat kita nga nagapanumbalik, padayon lang ang magpamati para sa mga kampiyon nga balita, drama, musika, kalingawan kag serbisyo publiko sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ngayon po, itong mga bayan na dinaanan po ng Lower Agno River, sila po yung nakararanas ng matinding baha ngayon po.
4: Na hindi po nangyayari dati, meron po ba kayo nakitang pagbabago sa mga binabaha ngayon at yung bagal ng pagbaba ng tubig, etc.?
3: Well, ito pong sa Lower Agno po kasi, galing po ito doon sa San Roque Dam. So yung mga nasa San Roque Dam po ay galing din po ng Benguet. But it, mas lumalala po kasi tulad po nitong sa mga Tarem, because of the Tarlac River Basin, ito pong sa Camiling River at yung Tarlac River. So dito po napunta rin na dulot ng paglala po ng baha dito sa mga areas na ito. So yun po yung it made it worse, no, this time.
4: Mm-hmm. So ano po ang inyong nalalaman tungkol sa mga pinag-uusapang ghost project, mga substandard projects ng flood control? Meron din po ba sa Pangasinan?
3: Well, syempre, nasa gaan naman po lahat yan. But then, as far as the implementation is concerned, wala naman pong kinalaman ang province of Pangasinan, because the primary agency who actually implements those projects is DPWH. Pero alam po namin, aware po kami, kasi dumadaanan po yan sa RDC po namin, nasa NEP po yan, and then it eventually gets approved in the GAA. So we are aware, but of course, ang hinahinga po namin, sana meron kaming mas participation sa implementation nito para naman may check and balance sa pag-implement po ng mga proyektong ito. And it should be coordinated with us kasi mas alam po namin kung saan yung mga priority areas na kailangan pong lagyan ng mga river protection. So yun lang po ang amin pong hinihingi sa mga national agencies that implement these kinds of projects to have a close coordination with the LGUs and the province.
4: Opo, lahat po ng mga local government leaders, yan po ang hinihingi ngayon, ano? Kasi out of the loop sila pagdating po sa mga national projects. Centralized po kasi ano, sa DPWH. Pero wala po kayong matutukoy na proyekto na sana'y nakatulong, pero hindi po nakatulong?
3: Nothing in particular, but in general, we hope that sana yung mga binigyan po nila ng mga flood control ay yung talaga mga areas that need them more, and yung bang may urgency. Kasi po, tila ang nangyayari, it's being spread to several districts, I mean several LGUs, para lang po siguro magkaroon ng equal na pondo, bawat lugar. But I think there are areas that need more priority. Kasi ito po yung mga mostly affected. And once these are affected, most of the province is also affected. So yun ang hinihingi po namin, from the planning to the determination of where the project should go. Sana po merong more involvement ang mga LGUs po dito.
4: Ano po ang estado po ng mga tao ngayon sa mga evacuation center? You have enough supplies, support from national government?
3: Yes. In fact, we have prepared on our own. Enough naman po yung mga supply na ibinibigay po natin sa mga families and individuals sa ating mga nasa evacuation centers, like relief goods, hygiene kits, sleep.

0: blankets, water, and yung mga yung hot meal, no? We have our cocina which we deployed to several of these evacuation centers. Nagpo-provide po ng mga arroz caldo ito. And then we have the hospital group that tends to our evacuees pag meron sila mga medical needs. Ganun din po, may mga gamot kami nakalagay doon. Mm. And yung DSWD naman po nagbigay ng mga ready-to-eat meals. I think initially 2,500, no? Na mga ready-to-eat meals. And we are asking for more.
1: Ayun. Okay. Well, good luck at mag-iingat po kayo, Governor. Marami pong salamat sa inyong tulong, sa inyong mga kinasasakupan. Pangasinan Governor Ramon Gico III.
0: Thank you po.
1: Samantala, naparalisa ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX dahil sa matinding pagbaha. Nagmistulang parking lot ang daanan at na-stranded ang sandamakmak na motorista na tumagal ng 7 oras. Yan ang agenda report ni Remus Macacero, nag-uulat ng live mula sa Apalit, Pampanga. Remus, kumusta na ang sitwasyon?
2: Purina, pasakit sa mga motorista at residente ang malakas na ulan dito sa Pampanga nitong mga nakarang araw. Bukod sa matinding trapiko dito sa kahabaan ng NLEX, nawalan rin sila ng kuryente.
3: Dumoble ang dati isa o 2 oras na pagbagtas sa kahabaan ng NLEX, Panorte. Ang ibang motorista na bigla dahil ang expressway naging malaking ilog dahil sa walang patid na pag-ulan nitong mga nakarang araw.
4: Yung kita sana 3 to 4 hours lang, eh ngayon 6 hours na, more than 6 hours na nandito pa rin kami, tapos yun nga, walang CR. And then when we came here, wala pa rin yung supply ng food.
5: Sobrang hirap po, di po ang mga punch na maayos, lagi kong patay kumila. Tapos yung mga, yung mga gas, lagi kong bumibili.
3: Naparalisa ang ilang bahagi ng North Luzon Expressway. Ang matinding sikip sa daloy ng trapiko, sanhi ng malalim na baha sa bahagi ng Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Ayon sa mga motorista, umabot sa 7 kilometro ang haba ng pila ng mga sasakyan mula sa Candava Viaduct. Kita rin ito sa mga drone shots sa lugar.
6: Hindi siya okay actually. 5 oras eh. Oh. Pambalita ko hanggang dito lang.
7: Last year po kasi ganito na yan. Dapat ito pinagandaan nila yan. Last year, ganito na ito rin. Dapat nabagat na, bago sila nag-prepare.
3: Pangako naman ng NLEX Corporation ang flood mitigation measures sa expressway.
8: Ito mga low-lying areas na we have already experienced na flooded. Definitely yung pavement we will be raising the pavement. Isa pa po siguro to complement is just like what we've done with the Metro Manila area, especially for Valenzuela and Mekawayan, ganun din po sa Manila City itself, no? We help the LGUs clean yung mga waterways po natin.
3: Inanunsyo ng NLEX Corporation na ipatutupad nila ang kanilang mga traffic interventions at rerouting. Pinapayuhan ang mga motoristang papalapit sa bahang bahagi ng San Simon, northbound man o southbound, na lumabas sa San Simon exit at agad na bumalik via San Simon entry para maiwasan ang lubog na kalsada. Maaaring mag-U-turn ang mga northbound motorists bago ang Candava Viaduct, habang maaari namang mag-U-turn ang mga southbound motorists bago ang Tulaok Overpass at San Simon Interchange. Nagbigay din ng ayuda ang NLEX sa ilang stranded na motorista, pati si Senator Lito Lapid, na mahagi rin ng ayuda sa mga kabalin na apektado ng sama ng panahon.
2: Purina, tumila man ang ulan dito sa Pampanga, danas na danas pa din kung paano pilayan ng baha ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang lalawigan, 2 linggo na rin nasa ilalim ng state of calamity. Purina?
1: Maraming salamat, Remus Macacero, nagulat ng live mula sa Pampanga.
9: Nagmistulang dagat ng basura ang bahagi ng Manila Bay sa Diokno Boulevard, Pasay City, sa gitna ng malalakas na ulan dulot ng habagat. Tonelada ng styrofoam, plastic at kahoy ang kumalat sa baybayin at agad namang nilinis ng DPWH. Pero habang kinukunan ito ng video ng BNC News Team, pinigil sila ng ilang security guard dahil kailangan umano ng permit. Mahigit 20 minutes daw pinigil ang crew at pinakiusapang huwag ilabas ang mga litrato at video.
1: Tutok daw ang Malacañang sa epekto. ng masamang panahon, nagpulong si PBBM at iba't ibang ahensya para raw tugunan ang baha sa Central Luzon at mga sakit ngayong tag-ulan. Kasama sa pagpupulong ang DILG, DPWH, DSWD at Budget Department. Pinag-iingat nila ang publiko habang nakahahanda na ang food at non-food aid para sa mga apektadong pamilya.
9: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist, Benison Estareja. Benison. Willard, ganap ng naging bagyo kahapon ang low pressure area dito po sa may silangan ng Luzon at binigyan na ito ng pag-asa ng local name na Pilandok. Hango ang Pilandok sa Philippine mouse deer na endemic o matatagpuan lamang sa southern Palawan. Huling namataan si Tropical Depression Pilandok at 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna at halos hindi gumagalaw dito sa may Philippine Sea. Bukod kay Pilandok, may tatlo pang sama ng panahon ang patuloy na binabantay ng pag-asa sa labas ng ating park. Nabilang na dyan ang Tropical Depression dito po sa kanluran ng Taiwan at ang LPA dito sa may Pacific Ocean na posible rin maging bagyo for this week. Ayon sa pag-asa, magsisimulang kumilos ang bagyong Pilandok sa Martes ng gabi patungo po ng Okinawa, Japan. Ibig sabihin, lalabas na ito ng par sa araw ng Miyerkules at hindi natatama pa sa ating kalupaan. However, patuloy po nitong ihilahin ng southwest monsoon dito sa northern at central Luzon. Sa katunayan, may aasahan pa rin 100 to 200 millimeters na ulan sa susunod na 24 oras dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet, habang posible naman ang 50 to 100 millimeters sa Ilocos Norte, Pangasinan, Batanes, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa may Nueva Vizcaya at ilang pang bahagi ng Central Luzon. Kaweather, ito pa rin po ang mga probinsya na posibleng makaranas ng malawakang baha sa mabababang lugar at dalawayan ng tubig at pagguho na rin ng lupa sa mga matataas na lugar. Kaya payo ng pag-asa, makipagtulungan pa rin po sa inyong barangay or municipal disaster risk reduction and management offices para sa agarang rescue o evacuation. Bukas araw ng Martes o sa unang araw ng Burr Months sa Luzon, may aasahan pa rin pong pamisang-misang malakas na ulan sa may Ilocos Region, gayon din sa Batanes, Babuyan Islands, lalawigan ng Benguet at Zambales dahil pa rin yan sa hanging habagat. Habang posible naman ang mahina hanggang katamtamang ulan sa maghapon over Metro Manila, lalawigan ng Rizal at natitirang bahagi pa ng Northern and Central Luzon. Kaya huwag pa rin pong kalimutan ang inyong payong o kapote. Sa ibang bahagi ng Southern Luzon, gaya po dito sa may Bicol Region, Quezon, Marinduque at Romblon, mananatili pa rin pong maaraw at mainit ang panahon bukas. Habang posible pa rin ang paminsan-minsang ulan sa Palawan, Mindoro Provinces at natitirang bahagi ng Calabarzon. Sa Visayas at Mindanao, iiral pa rin po ang maaraw at mainit na panahon sa Martes dahil sa tuyong hangin po na galing sa may Equator. May mga lugar pa rin na posibleng makaranas ng delikadong antas na heat index na 42 degrees Celsius, gagaya na lamang sa may Zamboanga del Norte, Agusan del Norte, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Habang may chance lamang ng mga saglit na ulan or thunderstorms sa Western Visayas, Negros Island Region at Zamboanga Peninsula. Sa unang walong buwan ng 2026, umabot na ng 16 ang mga bagyo na pumasok ng Philippine Area of Responsibility. At ngayong papasok na Burr Months, posible pa itong madagdagan ng 5 hanggang 9 na bagyo. Dalawa sa mga tatlong bagyo na ito ay posibleng sa buwan ng Setyembre. Ang nakagaya ng Agosto, kadalasan pa rin po nabubuo ang mga bagyo sa Setyembre sa bandang Pacific Ocean o dito sa may Philippine Sea. Saka ito kikilos pahilagang kanluran. Halos kalahati ng mga bagyo tuwing September ay nagla-landfall po dito sa may Luzon. Habang sa mga hindi naman nagla-landfall, posible pa rin itong magpalakas ng habagat, lalo na sa western section ng Luzon. Ang susunod na ipapangalan sa mga bagyo ay Queenie, Rosal at Samuel. At yan muna napapanong balita ngayong Lunes. Ako po si Benison Estareja. Ingat po mga kawet.
10: In sports, official lang nagsimula ang US Open. And in a stunning development, natalo si Novak Djokovic sa opening round ng torneo for the first time. He fell in 5 sets to unseeded Argentine Mariano Navone. This also marks the first time Djokovic lost in the first round of a Grand Slam since 2006. Meanwhile, after a frustrating run-up to this year's final major, umabante si former champion Daniil Medvedev sa second round, matapos talunin si French qualifier Hugo Gaston. On to the second rin ang highest-ranked American na si Jessica Pegula. The world number 3 beat Romania's Elena Gabriel Ruiz 6-3, 6-2. As for world number 18 Alex Ayala, she will open her singles campaign Wednesday Philippine time against world number 122 Mary Stoyana. Unang naglaban ang dalawa sa Pennsylvania noong 2024 kung saan nanalo ang Pinay tennis star. Certified Alex Ayala fan din ang British content creator na si Nella Rose. Nella posted a video of her meeting the Filipina athlete sa US Open. Nella says she waited 3 hours to surprise her favorite tennis player. Ania, she is also rooting for Ayala, whom she calls Princess. Sa TikTok clip, nakikitang nag-fangirl din ang tennis sensation kay Nella.
1: Rider na nambangga sa car-free zone sa Makati, sasampahan na ng kaso. At oil price rollback kasado na bukas. Susunod yan sa agenda.

0: See you Monday, class.
1: Rest day Monday.
2: Poor eyesight can affect school performance. For state-of-the-art facilities and expert eye care, go to EO.
0: Please read our lesson today.
3: EO Executive Optical. Love your eyes.
4: My ever best meal, the one we prepare together.
3: Everest Refrigerators. Everbest from Everest.
4: My ever best partner in the world is you, babe.
3: Everest Washing Machine. Everbest from Everest. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving.
5: Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA West Avenue. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Bumper to bumper naman sa northbound lane. Dalawang jogger ang sugatan matapos masagasaan ng motorcycle rider sa Makati City. Pinasok ng rider ang kalsada sa gitna ng pinapatupad na Carless Sunday sa lugar. Ang detalye sa agenda report ni Edwin Balasa.
6: Nasampana ng kaso ang 17-anyos na rider na sumuyod sa dalawang runner sa business district sa Makati City nitong linggo ng umaga. Nagpapatupad ng Carless Sunday sa lugar para sa kaligtasan ng joggers at brisk walker. Kaya pala isipan kung paanong nakapasok at nakasagasa pa ang menor de edad na rider. Ayon sa Makati City Police Traffic, patuloy ang investigasyon nila sa insidente.
7: Bukas, sasampahan ng kaso yan sa piskalya paglabas ng medical legal. Reckless imprudence resulting to multiple physical injury.
6: Patuloy pang inoobserbahan sa ospital ang dalawang biktima na 34 at 36 anyos. Ang rider naman na nasugatan din na discharged na sa ospital ng Makati. Katuwiran naman ng rider, papunta siyang Paseo de Rojas mula EDSA at sumunod lang siya sa app niya sa kanyang cellphone. Gate naman ng Makati Traffic Unit, depende pa rin sa piskalya kung tatanggapin o ibabasura ang kaso dahil menor de edad ang suspect. Para sa agenda, Edwin Balasa, Bilyonaryo News Channel.
5: Aarangkada na bukas ang panibagong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Pero ang LPG namumurong tumaas. Yan ang agenda report ni Che Sulit.
8: Matapos ang dalawang sunod-sunod na oil price hike, may kaunting pagluwag sa bulsa ng mga motorista ngayong linggo. Ibinahagi ng isang industry source sa Bilyonaryo News Channel ang computation ng price adjustments ng Energy Department na ipapatupad sa Martes. Wala pang 4 pesos ang bawas presyo para sa kada litro ng parehong diesel at kerosene, habang 32 centavos ang ibababa ng kada litro ng gasolina. Inilabas din ng oil firms kagaya ng Shell ang kanilang computation para sa price cuts. 3 pesos and 80 centavos ang tapyas sa kada litro ng kerosene at diesel, at 30 centavos naman para sa gasoline. Una nang sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias, isang driver sa rollback ng diesel, ang pagkakaroon ng sapat na supply ng krudo. Pero limited aniya ang downward trend dahil kulang pa rin ang exports mula sa Middle East.
9: Muling sumisipa ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang nagpapatuloy ang sigalot sa gitnang silangan. Ang pangamba ng mga motorista, posibleng mawala ulit ang ginhawang galing sana sa rollback na yung linggo.
10: Araw-araw ko ginagamit yung sasakyan and nagko-consume ng medyo malaking amount ng gas yung ginagamit ko. So malaki din yung nadadagdag ko doon sa expenses sa gasolina.
11: Yung nga nakakabaliw eh, pag nag-rollback, mababa. Pag tumaas, laki. Oo, kaya bali, parang nakakabaliw. Wala din. Wala nang pag-asa ang Pilipinas. To be frank, to be honest, oh. Wala na, lubog na tayo. Nakikinabang na lang dito, mga politiko.
8: Ayon naman kay Regasco President Arnel T., posibleng umakyat ang presyo ng LPG ng 2 to 3 pesos kada kilo bukas, unang araw ng Setyembre.
12: Because of the 3 consecutive weeks of crude oil price increases, it has an impact in the increase of, we call it premium, which is shipping cost, ang equivalent po niyan.
8: Patuloy na nagtitiis ang mga motorista sa taas-babang presyo ng produktong petrolyo. Sa ngayon, tuloy-tuloy lang daw ang biyahe habang kinakaya pa ng budget ang konsumo. Para sa agenda, Che Sulit, Bilyonaryo News Channel.
13: Nasa 3.7 billion pesos daw umano ang nasayang na pondo ng bayan sa mga illegal reclamation projects sa Taguig ayon kay Senador Ping Lacson. Kabilang sa umano'y irregularidad ang double appropriations, ghost projects at paulit-ulit na litrato sa billing ng ilang DPWH project. Ipapasa raw ni Lacson ang mga ebidensya sa ombudsman para tukuyin ang mga dapat managot, habang ang unpermitted reclaimed areas naman daw ay maaaring ma-forfeit sa gobyerno. Pero depensa ni DPWH Secretary Vince Dizon sa DZRH, road project at de-reclamation ang tinutukoy na dinatnan lang nang siya ay manungkulan.
5: Buhay na buhay umano ang pork barrel system sa budgeting ng bansa ayon sa isang kongresista. Ito raw ang rason kung bakit bokya ang flood control project sa bansa. Yan ang agenda reporting ay Isaiah Mirafuentes.
14: Last year po, higit 643 billion pesos ang hiling na budget ng DPWH sa susunod na taon. Sa 2027, muli ring ibabalik ang alokasyon para sa flood control projects. Sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel kay Deputy Minority Leader Representative Antonio Tinio, katakatakaan niya ang listahan ng mabibigyan ng pondo.
15: Naipakita natin na maraming mga kumbaga bumi sa kasalukuyang proposed budget, yung National Expenditure Program ng DPWH. Maraming mga distrito o district engineering offices ay walang mga projects, no, para sa mga kalsada, tulay, multipurpose building, flood control at iba pa.
14: Kaya ang babala niya, panigurado raw na maraming maghahabol sa pondo at dyan umano magsisimula ang insertions o singit sa budget na kung tawagin naman raw ng ilan ay amendments. Kumbinsido rin ang mambabatas na malaki pa ang magiging pagbabago sa pondo ng DPWH. Gayong muna nang inamin ni Secretary Vince Dizon na maraming lugar sa bansa ang wala naman talagang flood mitigation master plan.
15: Ang problema kasi sa budgeting natin ay dinadaan sa pork barrel system. No, ito na nga yung may kanya-kanyang alokasyon ng mga kongresista. Kongresista ang bahala kung sa pag-identify ng mga project na pupondohan. No, kaya tuloy patingi-tingi at pautay-utay, and then hindi effective yung mga flood control projects.
14: Ang masaklap pa niya, nababahira ng politika ang paglalaanan ng pondo.
15: Alam natin lahat to, no? Sinong malapit sa kusina? Sinong malapit sa kusina, meaning yung Malacanang sa presidente, sa yung may pinakamalaking alokasyon, no, whether senator ka, whether congressman ka, or whether LGU chief executive ka. Realidad naman yon. At sinasabi yan ng mga bumoto ng law, halimbawa sa impeachment. Sinasabi nila yun, no, na dahil sa boto nila ay nabawasan o wala silang pondo para sa kanilang mga proyekto na matatagpuan ka sa budget.
13: Ang proposed allocation para sa DPWH sa susunod na taon ay aabot sa mahigit 640 billion pesos. Mula dyan, aabot rin sa mahigit 100 bilyong piso ang ilalaan naman sa flood control projects. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
5: Doble kayod ngayon ang mga pampublikong ospital para tugunan ang dumaraming kaso ng leptospirosis dahil sa mga pagbahang dulot ng pag-ulan. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor.
16: Walang sugat sa paa at hindi lumusong sa tubig baha ang 23-year-old na si Mark Ian Blanco. Pero ito ang sinapit niya, severe leptospirosis at nagkatubig sa baga.
17: Unfortunately, sa kanya po, hindi kaya, no? Nag-congest siya, so nagkaroon ng tubig sa baga. Kaya aside from the dialysis po, kinakailangan po namin mag-start ng mga medications para makatulong na mabawasan yung tubig niya sa katawan.
16: Suspetsa ng pamilya ni Mark Ian, nakuha niya ang leptospirosis sa pagkain ng natutuluan ng tubig mula sa kanilang kisame. Isang buwan ding pabalik-balik ang lagnat ni Mark Ian na inakala lamang noon ay simpleng trangkaso. Galing na si Mark Ian sa PGH na confined doon at nagdialysis. Pinauwi na siya kahapon dahil bumuti na ang kanyang kalagayan pero isinugod ulit kanina dahil nahirapan ng huminga.
18: 1 month na siyang putla, ganun. Tapos nung pagdating ng pangatlong week, yun na nagkalagnat siya. Ang akala namin, tinatrangkasa lang siya.
16: Moderate to severe naman ang kondisyon ni Aki Bisco, 9 years old. Naligo sa ulan at sa baha noong August 25. Makalipas lang ng ilang araw ay nilalagnat na siya, nagsusuka at may diarrhea.
19: Nakita kong nanghihina na siya, nahihilo, hindi na siya tumatayo. May nakahiga na lang siya. Ayaw niya nang kumain.
20: Meron siyang jaundice. So pag jaundice po ang patient, naka-classify po sila as moderate to severe. Pangalawa din po, nung nag-further history kami kay mother, noted din po na bumaba yung ihi niya. So decreased po yung urine output, kaya kailangan din namin siyang masondahan and i-work up po yung kidney function.
16: Sa bagong ospital ng Maynila, may 11 na bata, 20 na adults na may leptospirosis. Mula January hanggang August 26, 2026, 70 na ang namamatay sa ospital na ito dahil sa sakit. Ayon kay Dr. Ray Salinel, hindi lang taga Maynila ang dumudulog sa bagong OSMA, maging taga Pasay, Cavite at Las Piñas, kaya't sinisikap nilang maayos ang kanilang operations, kasama ang paglalaan ng mga kama mula sa iba't ibang department ng ospital na walang gaanong pasyente.
21: Organisado na kami, alam na namin kung anong gagawin na ibibigay namin blood test, ibibigay namin antibiotics na kinakailangan, fluids. Pag hindi na po kaya po sa medical ward po, naglaan na rin po doon ng isa pong espasyo po, pinababa po o nililipat namin po sa iba pong surge ward, kumbaga surge left ward, para po doon naman po sila ilagay.
16: Referral system ang ginagawa ng mga public hospital para matugunan ang sumisirit na kaso ng leptospirosis. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
5: Itinuturing na crucial swing votes ang ilang minority senator sa impeachment trial ni VP Sara. Sa exclusive report ng Politico, closely watched umano ang boto nina Senadora Pia Cayetano at Senador Loren Legarda. Posibleng weak link din daw sa minority bloc sina Senador Jinggoy Estrada at ang magkapatid na Camille Villar at Mark Villar. Ayon sa mga nag-oobserba, maaaring makaapekto raw sa kanilang desisyon ang kanilang mga legal at political issues.
13: Pipigilan na ang pagkalat ng karahasan sa Facebook matapos makipagpulong si Senador Risa Hontiveros sa mga opisyal ng Meta. Pero ang ilang grupo nangangamba sa posibleng epekto nito sa privacy ng mga Pilipino. Narito ang agenda report ni Joan Manalo.
22: Magbibigay na ng user data ang tech giant na Meta sa Pilipinas sa oras na may matukoy na banta ng posibleng karahasan, lalo na sa mga kabataan, ayon kay Senator Risa Hontiveros. Nakipagpulong ang tanggapan ng senador kasama ang Philippine Government Delegation sa mga opisyal ng Meta Asia Pacific Region sa Singapore para talakayin ang tungkulin ng Meta, lalo na ng Facebook, sa pagkalat ng nihilistic violent extremism. Magandang parallel development para sa senador ang kooperasyon ng Meta dahil pinag-uusapan na sa Senado ang Child Online and Safety Protection Act.
23: Inabisuhan namin ang Meta. Malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations bago pa ang anumang atake.
22: Pero para kay Zian Guevara mula sa grupong Computer Professionals Union, kailangan pa rin pag-aralan ng mabuti ang naturang Information Sharing Agreement. Maaari raw kasing makompromiso ang mga personal na impormasyong ibibigay ng Meta kung walang malinaw na safeguards sa pagbabahagi at pamamahala nito.
24: Now what if ang person that's critical of the government says something that can be considered a potential threat? Now they say that this is for school shootings, but we don't know. Kasi nga, yung Meta yung magdidictate nun eh. Kailangan nating mag-determine kung ano nga ba ang definition ng potential threat. Kasi once ma-set in stone natin kung ano ba ang definition na yan, that will limit the AI agents kung ano ba yung mga ipa-plant niya.
22: Sang-ayon din dito si UP Journalism Professor Danilo Arao.
24: more than surveillance, responsible gatekeeping should be practiced. So what do I mean by it? It's very simple. Damaging content like body cam footage of the shooter, as uploaded by the shooter, this should be taken down immediately.
22: Hamon din anya sa gobyerno na muling makuha ang tiwala ng taong bayan, lalo na sa usapin ng data protection at privacy. Tiwala naman si Ontiveros na handa ang mga opisyal ng Meta na higpitan ang kanilang safeguard sa karahasan.
23: Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
22: Patuloy ding nananawagan ng senador ng suporta at pakikiisa mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para mapanatiling ligtas ang mga kabataan sa online spaces man. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
13: Nakatanggap ng maraming ulat ng banta ng pamamaril sa mga paaralan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ayon yan kay CICC Executive Director Aboy Paraiso sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel. Sinabi ni Paraiso na nakipag-ugnayan na ang CICC sa PNP at NBI kaugnay ng mga banta.
0: I'll be honest, wala pa kaming tulog ngayon kasi nakita natin yung spike ng mga threats na nangyayari online so sa mga schools. So we coordinated with the PNP, NBI because I think kahapon, during the weekend, marami hunga mga threats ng mga school shootings.
13: Dagdag pa ni Paraiso, makikipagpulong sila sa Department of Education para bumuo ng mga safety protocol para sa mga estudyante. Muling nabuhay ang World Cup campaign ng bansa sa pamumuno na nakakabilib na performance ni Kai Soto. Handa raw gamitin ni Gilas Pilipinas coach Tim Cone ang kanyang connections para matulungan ang 7'3 center na maabot ang pangarap nito sa NBA. Yan ang agenda report ni Zeus Valdez.
1: Hindi lang panalo ang iniuwi ni Kai Soto mula sa fourth window. May bagong tulak din para sa matagal ng pangarap na makapaglaro sa NBA. Marapos ang perfect 2-0 run ng Gilas Pilipinas, personal na sinabi ni Tim Cone kay Soto na handa siyang tumulong at gamitin ang kanyang Miami Heat connections para buksan ang posibleng pintuan para sa 7'3 center. Marapos ang dalawang sunod na panalo ng Gilas, muling nabuhay ang World Cup campaign ng Pilipinas. Tinapos ng national team ng Jordan 82-81 sa overtime noong Biyernes bago sinundan ito ng 68-56 win kontra Iran noong Linggo. Mula sa 2-4 record, ngayon ay 4-4 na ang Pilipinas sa second round ng qualifiers. Sa dalawang panalo, malaki ang naging ambag ni Soto. 18 points at 14 rebounds kontra Jordan at sinundan ng 13 points at 16 rebounds laban sa Iran. Pero para kay Cone, higit pa sa numero ang kanyang nakikita sa 7'3 center.
2: You know, he plays like a point guard. He has the mentality of a point guard. He sees the floor, he reads the floor. He's out there playing and thinking the game, which is really rare for big men. And I think that's what makes him.
1: At matapos ang kanyang comeback game, gusto ni Cone na itulak si Soto patungo sa NBA.
3: I still think you need to get into the league. Find a way. I'll talk to Miami. See what I can do. Would you be willing?
1: May connection si Cone sa Miami matapos siyang maging guest assistant coach ng Heat sa NBA Summer League at malapit din ang relasyon niya kay Heat head coach Eric Spoelstra. Pero habang inahabol niya ang sarili niyang pangarap, nakikita rin ni Soto ang malaking potensyal ng batang core ng Gilas.
4: I think this young core we have, I think it gives me confidence pagdating sa future na, you know, me, Carl, Dwight, AJ, KQ, Juan. These are young guys who has a really bright future for the national team. And
1: lalo na't kinailangan ng batang core na ito na mag-step up matapos mawala si Justin Brownlee sa fourth window. At para kay Soto, naging hamon ito sa lahat ng manlalaro.
4: I think this window was a good, was a big challenge for us without Justin. And it was on us to take that bigger step. We have to help each other, we have to play better, and we have to own that we have that big responsibility for this team. And
1: at sinagot naman ng Gilas ang hamon, pero hindi pa dito nagtatapos ang Gilas campaign. Ang susunod na malaking hamon ay ang Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa September, bago muling sumabak ang Pilipinas sa FIBA World Cup Qualifiers Window 5 sa November, kung saan makakalaban nito ang Syria at Iran. Apat na sunod na pagkatalo ang naglubog sa Gilas sa 2-4 record. Pero sa isang window, nabaliktad ng national team ang kwento. Malayo pa sa garantisadong World Cup spot, pero muling nabuhay ang pag-asa ng Pilipinas. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
13: Mahigit 280 million pesos na raw ang kinita ni Alex Ayala at mula pa lang yan sa kanyang mga endorsements. Ito ba ang mag-aakit sa kanya bilang isa sa highest paid female athletes in the world? Yan ang Agenda Report ni Erica Christensen.
6: Ayon sa latest report ng Forbes, pumapalo na sa over $5 million o mahigit 280 million pesos ang kinita ni Alex Ayala mula sa mga endorsements pa lamang sa nakalipas na taon. Dahil dito, confident ang kanyang manager at IMG Tennis Vice President na si Max Eisenbud na by 2027 maaari nang maging second highest paid female athlete sa buong mundo si Alex. Sunod lang sa kasalukuyang top earner na si Coco Gauff. Ayon sa mga ulat ng Forbes at Sportico, si Gauff ay may tinatayang net worth na nasa $35 million o mahigit 1.9 billion pesos at kumikita ng higit $30 million taon-taon mula sa prize money at mega deals sa kilalang global brands. Ayon pa kay Eisenbud, pila na talaga ang brands na handang magbayad ng malaki, maisalpak lang ang kanilang logo sa suot na jersey ni Alex sa mga Grand Slam tournaments. Ang mga sleeve at chest patches ay itinuturing na prime real estate sa pro tennis para sa mga top players. Ang isang patch deal ay pwedeng magkakahalaga ng $100,000 hanggang mahigit $1 million o humigit kumulang 5.6 million hanggang 56 million pesos bawat taon. Bakit nga ba napakalaki ng perong sangkot

0: tennis player.
1: Patuloy man ang kanyang pag-akyat sa world rankings, patunay si Alex na hindi lang talento ang mayroon ang Pilipino. World-class superstar package na rin. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonaryo News Channel.
2: Exclusive, umano'y big-time Chinese businesswoman arestado matapos magpanggap na Pinoy. At pambansang pinsan, Olivia Rodrigo, cover ng Vogue Philippines. Susunod yan sa Agenda.

0: healthcare should never be out of reach. In this episode, discover how generic medicines have transformed access for affordable healthcare for millions of Filipinos. Journey through the story of Genetica Drugstore, from the vision of its founder, Teodoro Ferrer, to a mission driven by compassion. It's a story of hope and making a difference, one life at a time. Pay it forward.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda bang takbo?
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Traffic check ulit tayo sa NLEX Candaba via Dock. Wala pa rin galawan ang mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Tila another Alice Guo ang nabingwit ng Bureau of Immigration. Isang big-time Chinese businesswoman umano ang naaresto dahil sa pagpapanggap na Pilipino. Yan exclusive or yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimbad.
8: Arestado nitong August 7 ang Chinese national na si Yaling Hu sa NAIA Terminal 1. Pagdating sa Pilipinas, galing China. Subject ng isang Bureau of Immigration Intelligence Operation si Hu, matapos matuklasan ng mga otoridad ang umano'y pagpapanggap niya bilang isang Pilipino. Nakuha kay Hu ang ilang Chinese identification documents, kabilang na ang isang Alien Employment Permit, ACR ID at isang Chinese Citizen ID. Ayon sa employment permit ni Hu, nagtatrabaho siya sa bansa bilang isang Mandarin Site Supervisor sa NEPC Power Construction Corporation. Kasabay nito, nasabat din sa kanya ang iba pang

0: dokumento at identification kung saan ipinapakilala niya ang kanyang sarili bilang isang Pilipino.
1: So nakakuha po siya ng iba't ibang mga identification documents and has been using this despite not being eligible. So sa initial checking po natin, wala po siyang naturalization, hindi po siya naging Filipino citizen, but was just able to get these documents and present herself as a Filipino.
0: Nakuha kay Hu ang isang birth certificate na na-register lang nitong 2020. Nakasaad dito na mayroon siyang Filipino name na Lingo Basel at ipinanganak sa Santa Cruz, Davao del Sur. Mayroon din siyang postal ID na valid hanggang last year kung saan Barangay Pulanglupa sa Agusan del Sur ang nakalagay niyang address. Isang lumang employee ID rin ang nasabat kay Hu kung saan ipinapakitang nagtrabaho siya sa isang kumpanya sa Davao City noong 2021 kahit na hindi ito ang kumpanyang nakalagay sa kanyang working visa at employment permit.
1: Pagka ikaw ay nakita na nagre-render ng services sa ibang lugar apart from your petitioning company, that's a clear violation of the limitations of your stay. Ngayon ito ay ina-attempt i-circumvent ng ilang mga dayuhan. Kinukonsidera natin to ng mga illegal aliens despite having a valid working visa.
0: Ayon sa BI, kasalukuyang nasa kustudiya nila si Hu habang nahaharap ito sa deportation proceedings. Sa ngayon, under investigation din umano ang iba pang kumpanyang konektado kay Hu matapos madiskubre ng mga otoridad na tila big-time businesswoman din sa Pilipinas ang dayuhan habang ginagamit ang kanyang alleged fake Filipino identity. Abangan ng iba pang detalye sa susunod na bahagi ng aming ulat. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Bumuo ng koalisyon ng mga non-government organization at civil society groups para i-monitor ang paggastos ng budget ng gobyerno. Sa panayam ng memo ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Hannibal Camua ng Philippine Business for Education na dapat mapondohan ang lahat ng pangangailangan sa mga sektor tulad ng edukasyon. Nasa 160,000 pa rin ang classroom backlog sa buong bansa.
3: PBED is part of it. We're monitoring the education budget, no? But then, itong budget coalition na to, it monitors the whole of the budget, no? So tinitingnan kung saan na allocate yung budget based on the National Expenditure Program ngayon for 2027. And then, maganda po kasi nakikita po siya and it's available to the public na makikita kung aling mga ahensya ang may pinakamataas na proposal for 2027 budget, alin yung mga nabawas, alin yung mga nawala, alin yung mga nadagdagan.
2: Pinangangambahan ng mga eksperto ang epekto ng pagsadsad sa record low ng halaga ng piso. Matindi raw kasi ang tama nito sa mga Pilipino at negosyo. Ang buong detalye sa Agenda Report ni Che Sulit.
4: Sa pagsadsad ng halaga ng piso, posible namang sumirit ang presyo ng krudo at iba pang serbisyo at bilihin. Ayon yan kay BDO Capital President Ed Francisco. Nitong Biyernes, August 28, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa 62.265, isa na namang historic low. Sa Business 360 ng Bilyonaryo News Channel, tataas pa rin ang antas ng inflation dahil aakyat na naman ang halaga ng importation. Mahihila rin daw pataas ang gastusin sa kuryente, transportation at business operations. Babala ni Francisco, malaking dagok ito sa mga negosyo, lalo na ang mga MSME.
5: Their costs of goods have really increased much, but if they pass that on, hindi na talaga kaya ng consumer. And that's why when I talk to the large FMCG companies, people are shifting down na nga. We're doing a lot of this sachet marketing, and yet some of them, aside from buying smaller thingy items, are even shifting down to the cheaper brands.
4: Dagdag ni Francisco, dahil patong-patong ang mga hamon na mataas na presyo ng mga bilihin, mahinang piso at global uncertainties, mas maingat nang gumastos ang mga Pilipino.
5: So unless the consumer sentiment, the general environment improves para mas gumastos ang tao because people are also being more careful, they're saving, trying to save for all this, the war and the uncertainty. It's having this double, triple whammy on the economy.
4: Para naman kay former BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo, ramdam pa rin ng merkado ang epekto ng sigalot sa gitnang silangan dahil higit 90% ng langis ng bansa ay inaangkat mula sa Strait of Hormuz. Ayon din kay Ginigundo, lalo ring humihina ang investment confidence dulot ng isyu sa politika. Kabilang dito ang korupsyon na iniuugnay sa maanomalyang flood control projects at ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: The Vice President is charged with plunder, illegal use of public money, etc. So these are the things that that worry investors, both domestic and foreign.
4: Sabi ni Ginigundo, kapag mababa ang kumpiyansa ng investors, nababawasan ang dollar inflows na kailangan para suportahan ang piso. Kaya panawagan niya, unahin sanang tumbukin ng pamahalaan ang mga problema sa inflation at governance para unti-unting maibsan ang pasanin ng mga Pilipino. Para sa Agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
2: Panatilihing buhay ang pagmamahal sa bayan. Yan ang mensahe ni PBBM ngayong National Heroes Day. Kinilala rin ng Pangulo ang mga anyay bagong bayani ng bayan. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
7: Transparency, accountability at ang paninindigan sa West Philippine Sea ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-alala sa mga bayani ngayong National Heroes Day. Ganito raw ang dekalidad ng serbisyong nararapat para sa mga Pilipino. Sa 10th anibersaryo ng 2016 arbiter ruling ng Pilipinas sa South China Sea, timely daw ang ipaalala sa publiko ang pagdepensa natin sa ating teritoryo sa mapayapang paraan. Isa ring paksa sa talumpati ng Pangulo ang disinformation na isa raw sa mga pagsubok na kinakaharap ng bansa ngayon.
8: Across every platform available to us, we shall champion truth, counter disinformation, and encourage responsible discourse. Sapagkat ang tibay ng ating panindigan bilang bansa ay nagsisimula sa lalim ng ating kaalaman at lakas ng ating pagkakabuklod bilang isang bayan.
7: Kinilala naman ng Presidente ang mga makabagong bayani ng panahong ito, kabilang daw ang mga OFW, men in uniform, first responders at healthcare workers lalo na sa harap ng mga krisis. Ang pagkilala sa bayan ang paraan ng pagbibigay mukha natin sa kabayanihan sa panahong ito, ayon kay PBBM, kung saan daw may soberanya at integridad na mamanahin pa ang mga susunod na henerasyon. Bukod kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., National Historical Commission of the Philippines Chairman Regalado Trota Jose at Diplomatic Corps, dumalo rin si Taguig City Mayor Lani Cayetano sa commemoration. Ayon sa Philippine Historical Association, importante na panatilihing buhay ang sakripisyo ng mga bayani. Pero hindi lang appreciation, kundi dapat gabayan din ng mga magulang ang pagkupanatiling buhay sa mga aral ng kasaysayan sa mga susunod pang henerasyon.
9: Bahagi kayo ng kwentong ito. At ang sa dulo, yung mangyayari sa bayan natin, no, apektado tayong lahat. So kung gusto ninyo ng ang Pilipinas, dadalhin ko sa pangarap. Kung gusto ninyo ang Pilipinas may pangarap maging first world, umunlad, no? Kailangan may gawin tayo ngayon.
7: Para kay Balsamo, ang National Heroes Day ay pagpapakita ng kamalayan ng buhay at sakripisyo ng mga bayani noon at ngayon. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.
10: One of the OG stars of Days of Thunder isn't happy about Anne Hathaway's casting sa sequel. In a series of posts sa X, Randy Quaid called Anne a leftist, woke, and horrible choice for a NASCAR audience who are MAGA. Kung siya raw ang in control sa production, ibabalik niya si Nicole Kidman. He says the sequel doesn't need a new girl, it needs a new race car. Tinag pa mismo ni Quaid si Tom Cruise, telling the actor that Hathaway isn't sexy. Minention pa ni Quaid ang pagka-pregnant ng aktres. Si Quaid ang gumanap bilang si NASCAR team owner Tom Dallin sa original 1990 film. Kidman, meanwhile, played Cruz's romantic lead, but they have not appeared on screen together since their divorce in 2001. Our pambansang pinsan graces the cover of Vogue Philippines. Bida si Olivia Rodrigo na naka-Filipiniana sa September-October issue ng fashion magazine. The terno was made by Filipino designer Joey Samson. sa cover story, the Pinay Grammy-winning artist reflected about her latest album, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Nagkwento rin siya tungkol sa inorganized niyang Daisy Chain Fields Festival, which raised $10 million for non-profit organizations benefiting women. Bukod dito, nag-donate pa ng additional $10 million ang philanthropist na si Melinda French Gates. Cat's Eye's Sofia La Forteza is sitting out the group's European and UK tour. Focus kasi ngayon ang Pinay performer sa kanyang health and mental well-being. She says she can't express how much she wants to participate in the tour. But when she knows up daw, she wants fans to get the best version of her. Dagdag pa niya, you can't pour from an empty cup. Gaganapin ang European at UK stop ng Wild World Tour ng Cat's Eye from September 1st to 17th.
11: Malacanang pumalag sa mga basher ng birthday celebration ni FL Liza. At death toll ng flash flood sa Nepal, higit 900 na. Susunod yan sa agenda.

0: honor the people who fought to lay the foundation of the future we know today. National Heroes Day, Bilyonario News Channel.
1: Isa pang traffic check ngayong holiday Monday. Sa EDSA Mega Mall, maluwag ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Kapapasok lang na balita, sinuspindi ng Malacanang ang on-site government work at face-to-face klase sa lahat ng antas sa 16 na probinsya bukas September 1. Dahil yan sa inaasahang patuloy na sama ng panahon. Sa inilabas na Memorandum Circular 133, inatasan ang mga tanggapan ng gobyerno at mga paaralan na magsagawa na alternative setup. Sakop ng direktiba ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet at Kalinga. Kabilang din dyan ang Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga at Bataan.
2: Umabot na sa 903 ang nasawi sa Malawakang Baha at Glacier Collapse sa Nepal. Higit 4,200 pa ang hinahanap. Lumiresponde na ang mga rescue team kasama ang mga eksperto mula China at India para hanapin ang mga posibleng natrap sa tunnel ng hydropower projects. Ilan namang di pa nakilala ang labi ang inilibing agad dahil sa mabilis na pagkabulok sa gitna ng mataas na humidity. Sa US, higit 20 tao ang nawawala matapos tamaan ng matinding flash flood ang Grand Canyon. 62 individual ang inilikas mula sa Phantom Ranch nang mawasak ng baha ang mga tulay sa Bright Angel Creek. Mananatiling sarado sa publiko ang mga apektadong lugar habang nagbabala ang National Park Service sa posibleng karagdagang ulan, kulog at landslide.
3: Ipinagtanggol ng Malacañang ang pagharana ni PBBM sa birthday ni FL Lisa. Hindi raw tulad ng iba, nagtatrabaho ang Pangulo sa gitna ng kalamidad. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes.
4: Ilang oras lang daw ang ginugol ni Pangulong Bongbong Marcos at walang masama sa ginawa ng Pangulong panghaharana sa unang ginang. Yan ang panibagong sagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa kanyang personal vlog. Sa ngayon, binabash na birthday celebration ni First Lady Liza Araneta Marcos noong August 26.
5: Kasi gumagawa na naman ng kwento itong mga DDS na para bang hinarana ng Pangulo si First Lady nung kasagsagan ng bagyo. Or rather, hindi bagyo. Kasagsagan ng malakas na ulan at kasagsagan ng baha.
4: Bukod sa gabi naman daw ang selebrasyon, wala rang ulan noong August 26 ayon kay Castro.
5: Eh, hindi siya yung gabi na alam mong hindi maganda yung panahon. Okay kasi siya. Saka bago yan naganap, gabi yan mga kaklir, gabi yan. Marami nang tinarabaho ang Pangulo. Ano ba naman kayo? Yung ang iniidolo niyo si Pepe Sara, hindi nga nagtatrabaho.
4: Depensa pa ng spokesperson mula sa mga kritiko ng administrasyon, gaya ni former spokesperson and attorney Harry Roque, yes, may baha, lalo na sa Central Luzon. Pero pinuntahan naman na raw ito ng Pangulo nang magsagawa ito ng situation briefing sa Pampanga noong nakaraang linggo. Kumpleto raw ng ebidensya ang palasyo, kaya huwag daw sanang paikuti ng mga kritiko ang kwento at palabasin na walang ginagawa ang Pangulo. Ikinumpara rin ni Castro kay Vice President Sara Duterte si PBBM at kung paanong hindi raw lumalabas ng bansa ang presidente tuwing may sakuna. Paalala ng Malacañang, walang maituturo sa Pangulo ang mga kritiko nito dahil abala raw sa trabaho si PBBM. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonario News Channel.
1: Stacy Musgrave suffers an unexpected scare sa kanyang concert in Boston. A small fire erupted in the rafters during her performance of Golden Hour. Inamin ng singer that situation was giving her anxiety, but she managed to remain calm at nakapag-joke pa sa fans. She said she had way too much hairspray to be standing underneath the flames. In the end, kusa umanong nawala ang apoy. After a battle with a heart condition, pumanaw na ang South Korean actor na si Lee Yong-joo. Lee was best known for his role sa hit K-drama na Princess Hours at Blue Tower. Yan ang agenda report ni Teen Matro.
6: Pumanaw sa edad na 44 ang South Korean actor na si Lee Yong-joo matapos umanong makaranas ng cardiac arrest. Ilang buwan lang bago ang kanyang pagpanaw, mismong si Lee Yong-joo ang nagsalita tungkol sa kanyang heart condition. Noong February, naging guest siya sa YouTube channel ng aktor na si Lee Jong-hyuk. Doon niya ibinahagi na siya ay diagnosed with hypertrophic cardiomyopathy.
7: Well, somehow I was not feeling well, so I have some heart issues, so I feel like I'm bringing up the heaviest topic. The very first thing I say right now, shake off 1,000 words.
6: Ang hypertrophic cardiomyopathy ay kondisyon kung saan kumakapal ng abnormal ang heart muscle na maaaring makaapekto sa kakayahan ng puso na magpump ng dugo. Dahil dito, sinabi rin ni Yong-joo na na-exempt siya sa mandatory military service ng South Korea. May mahigit 2 dekadang career si Yong-joo sa entertainment. Nagsimula siya bilang model at nag-acting debut noong 2004. Kabilang sa kanyang projects, ang Princess Hours, Ugly Miss Young A, Divorced Lawyer in Love, Uncontrollably Fond, at The Blue Tower. Sa edad na 44, isang promising career ang biglang naputol, kasabay ng pagluluksa ng kanyang pamilya, mga kaibigan at mga tagahanga. Para sa Agenda, Teen Matro, Billionaire News Channel.
1: Kinasal na sina Phineas O'Connell and his longtime partner na si Claudia Salowski. The Grammy-winning musician and the actress creator tied the knot in an intimate ceremony sa San Isidro Ranch sa Santa Barbara, California. At ang nag-officiate sa kasal, no other than his superstar sister, Billie Eilish. Dumalo rin ang mga Hollywood A-listers tulad nina Justin at Hailey Bieber, Emma Chamberlain at Kirsten Bell.
8: Stop. Nakakaawa naman ng mga tao. Ano? Alam mo, itong nakaraang ilang araw na hagupit talaga ng habagat, tapos nasa bahay ka, di ba, kasama mo yung mga mahal mo sa buhay, pati yung mga alaga mong aso, safe. Pero marami rin ang lublob sa tubig. At walang choice. Paano ka makarating sa bahay mo kung hindi ka talagang lulusong sa baha? So, hindi mo rin maiwasan ng sakit. Tapos wala rin pambayad sa sakit. Ayun, problema.
9: Problema, leptospirosis ngayon. Problema, NLEX. Isipin mo, ilang oras sila na stuck sa traffic. Kala nga daw nila nasa ilog sila.
8: 7 hours.
10: Oh. Parang white water rafting na nga yung peg, di ba? Nung nakikita natin yung mga images.
8: Mm-mm.
10: Parang I think your car needs to be a slash boat at this point.
8: Correct. Lalagyan mo ng motor para magiging bangka.
10: Yes.
8: Oo nga. Pero what were you saying a while ago? You noticed that it's happening globally.
10: Yes, di ba? Kasi yun nga, like what were you saying, na parang pag nasa bahay ka, nakikita mo yung feed mo, parang from Nepal to the Grand Canyon to here in the Philippines, parang Mother Nature is just showing its true force and its true power, diba?
9: It's wrath, yeah. Actually. Even Japan, ha? Nagkaroon din ng pagbaha sa Japan.
8: Nako, kaya...
11: Dito naman, tumatawid ka lang ng tulay, hindi mo alam na madidisgrasya ka na pala.
9: Isa pa yun.
11: Isa pa lang.
9: Iyon din yung tanong ko, yung mga tulay. For example, yung Aquino at yung Agana. Diba that's in Tarlac? So let's say 40 years yung tulay na yon. Ang tanong ko lang talaga doon, ganun ba talaga kalupit yung ulan kaya't nasira yung mga tulay?
10: Or kailangan ipa-renovate na, di ba?
9: Yung may mga update. May isang pwedeng point yun eh. Kasi yung mga retrofitting, natuloy ba yon thereafter? Kasi kailangan importante din yun.
10: Yeah.
9: Hindi ka lang kasi dapat gumawa, sa alam ko ah, pag gumawa ka, dapat meron din yang retrofitting at some point. At least that's what I think. But that happened, I mean, that was built, I would say, 40 years ago. And then ngayon, bumigay. So, maraming kailangang malaman at ayusin.
11: Gaano kadalas ginawa ko, halimbawa, inspection.
9: Correct.
11: Para malaman yung integrity ng structure.
9: Correct.
8: So, ang ibig sabihin, lahat ng mga tulay kailangan ngayong inspeksyonin, say after 20 years, after 30 years. Ano sabi ni Mayor kanina umaga?
11: May daw, nire-rehabilitate.
8: Ah? Totoo ba?
11: Mm-hmm.
8: Oh, Okay.
11: Kasi kung dapat nire-rehabilitate, dapat hindi bumigay yun kahit gaano kalakas yung current.
9: Tsaka dapat may model on which how long you're supposed to rehabilitate a bridge. Yeah. Kasi hindi mo naman pwede sabihin, let's say, every 5 years kailangan natin gawin yun. Is that because it was done not right? Because it was substandard? Ano yung world model by which a bridge should be re-inspected to find out its stability and its structural integrity? Kailangan importante din yun. Oo.
8: Pinag-usapan na natin yan, di ba, Willard, na dapat isubcontract na lang sa mga Hapon, sa mga Aleman, Germany, Singapore, Japan, na kilala sa matitibay na infrastruktura. Di ba? I mean, we can't figure it out alone. The problem is it's all centralized to the DPWH. Lahat sila, pati pala classroom, sila rin pala ang nagko-construct ng classrooms.
10: They have a lot of work ahead.
8: They have a lot of income source.
10: Yeah.
9: Di ba merong ano, may proposal to move it to the DepEd? Yung pag-build ng classrooms. Yes. I don't know how good that, you know, that will be or what benefit that can give us, but a classroom backlog of 160,000 still.
8: And perhaps. Overpriced.
9: And overpriced. At ginagawa pong evacuation centers. Ang dami po nating problema. Sometimes hindi mo na alam saan dapat tumutok eh. Pero wag po tayo titigil. Wag tayong, let's not stop because they have to be accountable. Kung sino man silang lahat.
8: Oo. Parang kilala ko na kung sino. Pero tsaka na yun.
9: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
11: Ako naman si Willard Chang. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, pnc.ph.
10: Ako naman si Raymond Gutierrez.
8: At ako si Corina Sanchez Roja. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
12: K5 News FM Philippines.
13: K5 News FM Philippines.
12: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
13: Elimination Round Secondary Level.
12: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
14: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio. Yung
13: may D3. Mabakas,
12: magabuti ka.
13: D3 Bio.
15: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
13: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
13: Yumay D3.
12: Makakas, magabuti ka.
13: My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihit? Masami ginauhaw? Kasi may diabetes ka na! Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipon yung rasan oras sa Pilipinas, alas 7.34. Ang oras, builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan San Clinica DTX 500, the superior anti-oxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwan San Clinica D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa Kalwan San Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend food supplement for men. Kag San Clinica DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch programa nga magahatag sang pinakaulihing mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga Paramati. Mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga distrito sang Lapus, Lapas, Harom, Andrea Mulo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga Paramati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga isla sa Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Liwat kita nga magatalakay na sa nga pila kamadlag ko nga mga issues. Mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabaling aso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subuh nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Kirandan mga ikaw po naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kang taran sila na tipon nga mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaloyo. Samtang mga ikaw po naton karon iban pa nga mga balita mga information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters. Good man sa kay ka-K5 Karen Badilla and ka-K5 AJ Cordoba. Samtang mga dalag ko magkaroon ng mga balita nasyonal. Ang kaupo natin karoon ito ng news center sa mga balita nasyonal kag international. Po natin si ka-K5 Sunny Punay. Kinandano po natin rin sa technical side. Ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ninyo ka K5 June Alohado Kapulot. The welcome gate sa inyo tarantaran. Dili sa aton nga pagpangaragad mga ka K5. Today is a Monday, August 31, 2026. Katapusan na subong adlaw sa bulan sang Agosto mga ka K5. Holiday subong. So wala sang klase, way opisina, way bangko. Way tarantaran kagay na yung holiday. Bangon mga K5 sang inang National Heroes Day. Adlaw subong sa mga baganihan. Kaya mo naging talakay naton nga siling ko kung buhi ayhan ang mga baganihan. Kung buhi ayhan si Gat Jose Rizal, si Gat Andres Bonifacio, si Gat Apolinario Mabini, kag iban pagid nga mga kwan, no? nga mga national hero naton. Ano ayan ang ila sining reaction may kang tanan sa natabo sa aton pungsod. Number 1 mga K5 ang problema naton sa kapigaduhon, grabe. Number 2 mga K5 nga problema ang puwerte nga kinawatay sa kaban sang gobyerno. Mga K5 harap-harapan na giniya mo. Sang una ya K5 Andre, ang mga kwan ang mga politiko sang una nga chimpoya. Dihamak nga nahuya pa ni sila yamong. Ginawa pa nila ya K5 Andre katago-tago kung mga wat sila sang kwarta sa kaban sang gobyerno. Natago pa nila niya, ginawa na katago-tago, ginawa na kaplansa maayo para nga hindi balan sa publiko. Pero subong niya hayagan katama o. Hayag katama yang pagpangawat, ang pagpangawkaw sa nga kwarta sa kabansang gobyerno. Masyado kahayag, nakasimple lang sila. Mga kakifab daw mga wala gidya sa mga huya. Wala gidya sa mga nagkalabilin ng mga huya sa mga guya nila, luwalunsay ng mga damol guya ng mga politiko. Pwede lang sa iba ng mga politiko, may mga pila pa mga guro nga nagkalabilin dira. Mga kakifab, nga kung mga awat, gamay-gamay lang kay may huya pa. Pero may ara ganyan, K5 Andre. Ang pangawat nila, ya, pati tanan-tanan, ubuson mong. Tanan-tanan nga kutop sa makita nila, kag pwede lang makaukaw, ya, kaukawo nila mong. Mga K5. So, amuna. Amuna sa subong tikon buhi ni nga aton, sini nga mga national heroes, nga aton, sini nga mga baganihan, ano ayhan, ang ila sini nga mga interaction, ano ayhan, ang ila sini nga pagahimoon. Gumatsa ko pang pitkon nila sa talinga kapag bintingon sa gising-gisingan ining mga politikong ini nga lihamak ka purti kahayag mga kakipayb ang pagpangawkaw sa kwarta sa kabansang gobyerno. Pagkatapos panghatagan ng sanggamay-gamay kaghamay-hamay ang aton ng mga pumuluyo. Ang mga pumuluyo naman aton paghatag sa ila ang lihamak ka grabe nga pagdayaw nila kay may mga utang na silang kabalaslan sa sining mga tangkaw nga klase sa mga politiko, mga kakifay. Hindi ba? So ganin sa ato sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagasilibrar kita karon sa ato sining pagdayaw sa ato sining mga baganihan. Mga kakifay. So yan, track karon din sa ato sining pagpangalagad. Dari kinabang ang ato sining paghanduraw, mga kakifay, sa ginhimo sa ato nga mga baganihan. Para gilamang nga mangin independente ang pungsod Pilipinas kontra sa mga gusto magpangsakop. Kontra sa mga gusto magpangsakop nga mga pungsod. Ang Amerika, ang Espanyol, ang Hapon, mga kakifab nga regaplano nga sakupon sa unang Pilipinas. Ginpakigbato ini sa ato sining mga kwan, sa ato sining mga baganihan. Para nga mga independente kita, para nga magapabilin kita yung mga K5 nga independente sa pagpangabuhi naton dire. Pero ano ang ginhimo sang aton subong nga mga lideres? Ang ginhimo sang aton mga lideres mga K5, pinabay-an na gilamang nga maglumos-lumos sa utang ang Pilipinas. Maglubong sa utang ang Pilipinas. Maglubong, lalabot nga lubong na sa utang ang Pilipinas. Nalubong pa mga K5 sa mga tao nga mga kurap o sa mga kawatan sa kabansang gobyerno. Kag nalubong pa kita mga K5 sa tarantanan nga mga katuntuhan, illegal drugs, sa iban pa nga mga krimen. Labi kang labaw sa tanan, nalubong kita sa baha. Mga K5, kinakadlawan talang ni, pero amo ni siya ang realidad. Amoning matutuod nga sitwasyon. Amoning matutuod nga natabo diri sa aton. Mga K5 diri sa aton sa Pilipinas. Amoning siya ang matutuod nga nagakatabo sa Pilipinas. Realidad ni. Kagang pinakmasakit si Nidre. Kay ang ining administrasyon subong regapungko, wala nasang ginaubra pa nga mga matarong kag ginapaminsar para sa karaydan sa mga pumuluyo. Kundi ang ilang ginapaminsar kun paano pabagsakon kagubon sa publiko ang ilang mga kontra sa politika, mga KK5. Teway na sa may ginahimo pa nga mga pag-perform sa ato sininga pangabuhi, mga KK5. Bangod sini sang ato sininga administrasyon, mga KK5, masyado ka bangag ang pagpanakat sa ato sininga gobyerno. Hindi bla? O sige. Ano sa ato sininga mga pinalangga nga mga tepramati, abi react man kamuda. Anong reaksyon nyo parte sinidiri sa sitwasyon sa Pilipinas? Subong taas presyo sang gasolina, mga KK5, taas ang balayran sa kuryente, taas ang balayran sa tubig, taas mga KK5 ang plitihan, taas ang tanan-tanan na taas, mga KK5, ang wala na nagtaas ang swildo. Amo na pinakmasakit. Taas ang tuition fee. Taas ang mga balaklon. Taas ang gasolina. Halos tanan nagtaas. Ang wala lang mga KK5 nagtaas ang swildo sang mga mamumugon. Amo na subong ang sitwasyon kag realidad nga nagaluntad sa abon sa aton subong. Tapos nagaplano pa ang kwan ang gobyerno nga iban ko no ang Facebook diri sa Pilipinas. Kay ginapatihan nila nga ang ining platform nga ini kon social media platform nga ini, mga KK5, ining social media ko ng Facebook, amo ning ginatunaan, mga KK5, sang paghuramintado sang mga kabataan sa mga eskwelahan. Sige na lang taon nila nga ang impluensya sang social media, mga KK5, amo ang kabangdanan sang paghuramunta, huramintado sang mga kabataan sa tagsa ka mga eskwelahan. Tinagahambal ang Malacanang ang Facebook o kung ang social media untaton iban diri sa Pilipinas. Kung iban pagin ang social media sa Pilipinas, nagdugang pagin ang mudamo pigado eh. Hindi ba KK5, Andre? Sa pagkamatuod ng mga KK5, nakahatag ini sang gamay gawa nga bulig sa aton nga mga pumuluyo nga daw halos hindi sila gawa makabatyag masyado gid sang kapigadohon, bisan pa nga mahal-mahal na ang presyo sang gasolina, bisan mahal-mahal na mga KK5 ang presyo sa mga balaklon. Ang aton nga mga pumuluyo da medyo okay lang bangod mga KK5 nga nakabulig sila sang nakabulig ini ang ila ginakwaan sang income. Amo ini ang social media, most especially sa mga mahilig mag-content creator. Damo sa mga nabuligan sini. Nga sa mga content creator, sa mga vloggers, labi kaglabaw sa tanan, mga KK5. Nakahatag ini sang bulig gawa sa aton sini nga mga pumuluyo. Kung pananglitan nga dulaon pag ini, laban-laban ni mga KK5. Laban-laban mamulak naman ang istasyon diri ka magsaka din tanan-tanan ng mga tao ka magambal nga siya nga ikubulig nagbakal bulong why na gid ang balon mga tikat to kato sa kay Mayor naging katuan ko to si Mayor ganyan ko to 50 pesos man lang ang akon siya nga bata ulupirahan di kinanglan nga buligan gini kay gay why ko inugbayad sa pagpaupira nagbakal sa mga bulong ang chokos ng doktor amunin mo to mga KK5 dunduman ko mga 1990s until 2000 nga mga tinuig mga KK5 amo ni pirming akon ginatubang sa radio station ang ginatubang ta pirmi mga tawo nga nagapangayo bulig bangod sang kapigaduhon mga KK5 gasaka sa istasyon ka magpangayo bulig ting ginahimo naton gina-interview naton live pagkatapos interview sila mismo nga nagahambal mga KK5 ang nagapangayo bulig, amo ang nagapangayo sang bulig sa mga listeners. Yang mga listeners namon, amo naton mga KK5, amo ang nagapatipon-tipon sa ila sining mga sobra nga alawan sa ilang alawa, sa ilang kaugalingon. Kag amo ginatipon-tipon kag ginahatag para sa sining mga nagapangayo bulig. Subong mga KK5 medyo may gamay-gamay nagawa nga kwan no? Medyo may mga kwan na Niyo talag sa smalakan na kita makatubang sa kasubong sini. Nga klase sang mga sanguna nga tiyempo sus di hamak nga. Halos adlaw-adlaw yaga tubag imo siyang protekta mo nga tawong na ipangayok bulig si mo sa istasyon mo. Subong ganit do mayadayad gawa na. So isa sa mga nakabulig din mo ni social media. Pero ito nga plano pang gobyerno ta nga paunta ton social media. Mga kakifay. Eh, dugang pagitpigado ka mga pumuloyo eh. Hosto ginambal ni Bongbong Marcos. Nga sila niya may hatag na sila nga 2,000 pesos sila sa tanan ng mga pigado. Tapos sila niya dugangan tapag ina sa mga lapit na lang magpigado. Kita mo kung ano ka bangag na klasika. Ay Maria Ihunis ni Grapuni Santissima. Kaya mga ka K5! Ah, sige, plasta tara karoon din sa ato sila nga pagpangalaga din lamang sa K5 Night Watch. Diri kita na karoon sa ato ng mga dlagko ng mga balita, national, balita lokal. Ato sila nga mga headlines sa mga balita lokal. Mga ka K5! Lalaki nga gingapo sa puno sang Doldol sa distrito sang Arivalo ginbuno sang agi nga iyaman nga nakatransaksyon. Ang biktima kag suspect suno sa balita may ara nga relasyon. Base sa impormasyon kag sa investigasyon una sang aton nga mga Iloilo mga miyembro sang Iloilo City Police Office. Ang pinaka the best nga headlines kay Pep Andre mo kuno ano? Gin palipay kagin patay. O hindi ba? Ah, mga ka K5. Sino sa report yung informasyon ni may gapos pa ni mong? Ah, ti dalon pa ni sa ospital, ginhingagaw pa ni dala sa ospital. Pero ang report yung informasyon daw na disgrasyagin. Ah, ang report mga ka K5 na nagtransaksyonan ay ang duwa, kanpirmi man na sila kunuga kadto na sa may puno sa induldol. Ang kasaysayan sa ilang pagpalanggan ay aras puno duldol kay Pep Andre. Gahagaray sila nga duwa. Ah, hambal sang lalaki. Sila nga ti sige, transaksyon ta. Sila nga sang agil niya sige, total may relasyon makita. Nga dito tas puno duldol. Basta ang nami ngay muon ta. Ah, para nga daw kwando may trill. Kapuson ta ka sa puno duldol pagkatapos ako nabala si mo. Pagkatapos tas ang hatagay o pagkatapos tas ang pangalipay, ihatag ko si mong ginapangayo mo. Karon, pagkatapos mga kakipag nalipay ng agi, siling sang 18 anyo, siling atidiin ang kabaylo, siling sang imong aginhimo sa akon nga kalipay, dili sa may puno sang duldol. Di siling niya, way ko kwarta. Ah, siling niya, way kakwarta. Niya, umandam ka lang siya makakuan ko, di makahalin ko di sa gingapusan mo sa akon. Niya, umandam ka lang siya kay patyon ta ka. Di siling sang agi. Niya, kung ako na malang patyon mo, niya, tingin niya, ikaw na lang unahon ko. Di hindi kabato, mga kakifive, ang biktima, hindi makabato tungod kay nakagapos siya sa puno sang duldol. Amo na siya ang istorya sang duldol, mga kakifive. Ah, so, ginriskyo sang aton ng mga pumuloyo. Ini biktima mga kakifive nga nakagapos pa sa may puno sang duldol. Tanong mo kay makita mga kakifive suno sa informasyon. Nga ang kutsilyo makita pa mga kakifive nga nagaungot sa liog sang biktima. Kani sa ato sila nga mga pinalangga nga mga tagpanamati sa ato makauturan. Tanbay ka mo. Tapos si Agi. Ah, ining si alias Agi mga kakifive nagpalagyo. Until now, hindi makita sbong si alias Agi. Diyan ay hanagkadto to si Agi man. Geng, din ka na geng. Una ko si mo, geng, surrender ka na geng. Grabe nga balita, mga kakifab. Di perti ka na muna mo sa mga balita. Subong ang akon mo. Ah, sa sulod, ginamang siyang 48 oras sa Iloilo City kaysa probinsya sa Iloilo. Ah, K5 Andre. 48 hours within 48 hours. Sunod na ton nga mga headlines, mga kakifab. Ah, sa sulod, ginamang siyang 48 hours. Mga kakifive, di hamak perte kadako kagkadamo sang mga insidente nga nagluntad sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Sa sulod gid lamang sang 48 ka oras. Ah, mga kakifive, ang report kay impormasyon lang tawa nyo bala. Sa muni sa may barangay kala sa may barangay Kalaparan sa distrito sang Arivalo gingapos sang agi ang 18 anyos. Ginpahalipay anay ang iyako garingon pagkatapos pinataya ini biktima nga 18 anyos nga nakagapos sa may puno sang duldol. ikaduha mga ka-K5, may nadakpa ng agi. Kasi mayo kayo nadakpa ng agi, mga ka-K5. Awalang taon na nagkaroon kayo may mga follow-up report ato sila nga mga patrol reporters. May just-in report ng agi mga ka-K5 ang nadakpa na. So, standby ka mo. Kaya, ato nagkaroon nga i-plastar. Diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka-K5. Lagyo ng agi mong galing gisunod sa aton nga mga pulis, kinihiwat ang hot pursuit operation kag sa report nga nadakpan na ining agi mga ka-K5. Kagang agi, amo gani gali niyang nagpanugid mga ka-K5 kung paano sila natabo kag kung paano niya ginhimo ang pagpatay sa sining 18 anyos. Gani plastar ka mo karong nagdugay kay plastar na tondari sa ato sining nga pagpangalagad. Samtang sa iban pagid nga mga balita kag informasyon mga ka-K5, may isa pagid pila ka mga barangay sa siyudad sa Ngirilo, ligom dulong bangod sang manual load wrapping. Ay, plastat naman na karoon din sa ito, sila nga pagpangalagad, pero iyan na sing NGC, ha? Huwag na di sala ang More Electric and Power Corporation o kunang ato, sila nga distributor. Ang power distributors, mga ka-K5, wala sang sala di ang generator o ang nag-generate or generator, ang nag-generate o kung nag-supply sang kuryente, amo ang may problema, sinidere. Amo na ginahimo karon sang More Electric and Power Corporation ang ginatawag nga manual load wrapping bangod mga ka-K5 sang sining sining problema sa kakulangon sang supply nga ginaagawan karon sa halin sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Bisan sa iban nga mga lugar amo niya katabo ay bisan pa sa mga Bacolod, sa mga Rojas, sa Kapi, sa Aklan, sa Antique, diri sa aton sa Iloilo, mga ka-K5. So, damo-damo sa mga affected sa grehimo karon sa ato siring distribution utilities, ilabi na ang More Electric and Power Corporation na ginapang kwalanganay, ginapanibot lang, gina-spread out to the sunshine, ginapanibot lang sa mga taga-syudad sa Iloilo, mga ka-K5 ang kuryente, ginakwan lang abi. Ginabahin-bahin o kung ginapulo partida lang anay bangod mga ka-K5 siyang kakulangon siyang kuryente sa aton dire. Dire gani sa amon sa K5 nyo sa Family Willow ng burnout man. Hasta subong kibabandri, burnout pa no? Generator pa yung nagamit na subong? Generator pa? Generator pa yung subong na gamit man amon? No, bangod kay burnout man dire sa amon nga area, dire sa may distrito sang haro mga ka-K5. Sa istorya na taman nagkaroon kakuha ng dugang ng mga follow-up report rin sa ito siling pagpangalaga. Samtang si Bamparaton ng mga balita ka informasyon, Bamparaton ng mga headlines, mga ka-K5, masobra 50 ka-taxi drivers ang isa ka-taxi company diri sa Iloilo City, ginpaidalom sa random drug testing. Ang resulta, nag-negatibo at very good mayo. Amo ni mga ka-K5, at least nga may ara nga, kwan, may ara sang ginatawag mga ka-K5 nga inang salig ang ato sini nga mga pumuluyo na magsakay sa mga taxi kay negative ang resulta sa random drug testing sa sining isa ka taxi company nga nagpatigayon sa ang ginatawag naton nga inang random drug testing mga ka-K5. Mayo kay ang resulta negative sila mga ka-K5. Samtang si ibang panaton nga mga balita, damo-damo ta balita subong. Ka-K5, ibang panaton nga mga headlines. Diri sa ato sila nga pagpangalaga, GT Poultry Farm, nga ginareklamo sa Linubayan, Tigbawan, Iloilo, ginpapanaugan sang suspension order. Pamangkot, sino nagpapanaog sang suspension order? Ang munisipalidad sang Tigbawan? Kung hindi ka mo paglukpan, di ka mo maghurulag? Mga ka-K5? Ate Mayo, amo ni siyang ginapaabot naton. Kay hindi na pwede nga magreklamo ang mga pumuluyo kung wa'y sila sa may nabatsagan. Ang natabo yung mga ka-K5, baliskad pa yamong. Imbis mga ka-K5 na ang mga pumuluyo, amo ang magreklamo kag magpasaka sang kaso

resignation letter? Mga kaki-five sa may banwa mismo! O, te! Pagkatapos sa niligato in-interview, tas Mayor Kwan, si Mayor Virgilio, ano gani pinido ng Kwan, oh? Si Mayor Virgilio, ano gani pinido ni Mayor man? Ipat ko itsura, ipat ko pinido ni Mayor ba? Ang, ano gani pinido ni Mayor sa nga banwa sa Tigbawan, mga kaki-five man? Kailangan, Terwell, ah, nalipat ko. Ah, amo na, malipat ka pirmi sa nga kwan, sa nga pinido, sa mayor, kung hindi sikat, ilabi kang labaw sa tanan, mga kaki-five, kung inang ginapatumbayaan niya, iyan nga mga pumuluyo, wala? Ah, kung hindi sa mga kaki-five, pag ikwanon, kung hindi sa paglukpan, hindi sa maghulang, kung way sa pagkomentaryuhan, di ka ginadudahan sa aton nga mga pumuluyo, nga base na kabaton sa poultry farm, way pag-aksyonan, no? Tapos, ginasabat siya mga kaki-five, ginapasabat siya, magsabat siya, palabor-labor nga duro sang damo, palabor-labor pa sa nga damo sang ulo istorya, nga wala man ta sa may nakuha, gin-gin informasyon siya to, kundi palabor-laboran, nga sila niya may kantok mi di, makantok mi to, muni mo to, ha, ginkantuan man naman to, nga timapati man ko sila niya sa mga taga-DNR eh, yung gears mo eh, ha, mga kaki-five, base makatansa ta karon may ginkuan mo nag-live sang nagligad nga adlaw nag-live mga kaki-five si Congresswoman Janet Garin ha kag iya sini nga ginsabat kay siyempre kami gapangita man kami sang access sa kay Congresswoman Janet Garin mo under sa iya sini nga supervision ng bilog nga First District ta ilabi nang banwa sa Tigbawan ti mga pumuluyo itong may concern sa may barangay Linubayan labi kang labaw sa tanan ang may concern ang mga barangay official. Di gusto naton nga mapasabat si Congresswoman Janet Garin. Kung anong mahambal niya sini, may kanta niya sini, hindi apag-intrahan eh. Di si Congresswoman Janet Garin, nag-live sa nagligad nga mga inadlaw, may kantanan sa sining problema dere sa may barangay Linubayan, Banwa, sa Tigbawan, mga kaki-five. Ah, ang iya nga komentaryo, ginpamatian naton kagaina. Ini siya ang nagapabor sa mga pumuluyo sa barangay Linubayan. Ah? Kaya ang ilang apunto, simple man lang mga kaki-five, ang pariho man sa punto ko ah. Nga siling ko, ang mga pumuluyo, nag-a-star inadira, mga kaki-five, nag-apangabuhi sang matarong. Kung wala man lang disturbo sa ila, ining buisit nga poultry farm nga ini. Mga kaki-five, kung wala man lang nasang disturbo sa ila, labi nga mariklamo sila man. Sa anong rason? O hindi bala? Pabor pa gani na sila kay may poultry farm na basi plakadlaw kung may mga ro-reject na sila ng mga manok na nga kung magpang-harvest sila, pwede pa sila maka-avail na makabakal ka makaayo-ayo na bakal bisan gamay-gamay lang. Hindi, Black and Bob Andre? Pabor pa ni sa ila mo kay lapit sa ila na? Oh, sa may barangay, isa ka barangay na ginbuta, hindi na nasakop sa barangay Linubayan mo. Daw barangay ano na Piitan mga kaki-five ha so asipitan galing no? Barangay Sipitan na daya na pahamtang ang ining GT poultry farm base sa background sa sining GT poultry farm kay 500 no nakuha naton ng impormasyon base sa background sa sining GT poultry farm nga ini sa aton nga pagpamati kagaina sa kay Congresswoman Janet Garin sa iya nga live ang background sini sa GT poultry farm lain gali ni Permiro ang tag-iya K5 Andre sa aton nga mga pumuluyo lain gali ni Permiro kuno ang tag-iya sang una sang naga operate ina dira may ara lang ina dira sang una kuno sa mga ara sa mga 40, no? 40 to 50,000. Halin sa 20 top 40,000 ka mga ulo sang manok ang ginasagod dira sa may poultry farm nga ini dira sa may barangay Piitan mga kaki-five. Ah? So, dira na pero ang tag-iya sadto during the timeline. Ah? Di kada makabatya gani ang tawo sang baho

0: ni ang mga pumuluyo dira sang baho, sang iti kag paglaptas ang langaw. Nagakadto ina dito mga pumuluyo kag ang mga barangay official kag nagahambal sa tag-iya sa mga nagagakuan sa mga mga tinawo, no? Sa sining poultry farm nga ini kag ginahambalan ba sa nagbaho naman kamo di tapos sa munimoto kay langaw. Siyong ginahimo sang tag-iya sang una. Ginatret ya ina, no? Ang ila nga mga ang ila nga poultry farm ginasprayhan, ginatanan-tanan, kag ginalimpyuhan sang maayo para nga madula ang baho. Di daw okay man lang kuno sa ila sang una. Why man ni nagkuan, why man ni reklamo kag daw okay man lang sa ila bala nga nag-gailinchi hindi hanay. Gailinchi hindi hanay ang mga pumuluyo kag ang tag-iya sang poultry farm during the time. So no, sa balita, ginbaligya ni sang tag-iya nga original ang ining poultry farm nga ini. Kag ang nagbakal, kag nag-operate, amo na ni ang GT Poultry Farm. Ha? Sang nag-operate na ini ang GT Poultry Farm? Instead nga 30 to 40,000 no? Heads ang ginabuhi dira mga ka-K5 sa may poultry farm nga ina. Sang nag-operate ang GT Poultry Farm? Naglabot mga ka-K5 sa 85 to 100,000 heads ang ara dira nga ginabuhi sa GT Poultry Farm nga ini. So bangod sini dire nagsungaw ang grabe gigya nga baho kay ang ining Barangay Linubayan nadalman gali ini siya sa porsyon sang barangay Piitan nga sa dindira na pahamtang ang ining GT Poultry Farm. Di kundi samal-samal ginila ang baho kon parang litan nga hanginan. Basta manok ya mga ka-K5 ang itis na yung baho gid. Oh? Testingay bla nga maitihan ka bla kay hindi ka manghugas dayon bisan habunan mo pa gani ara pagapabilin baho niya hindi bla K5 Andre. Amo ni ang itik manok mong mga ka-K5? Di wala labot sina ginaamag panasang langaw. Eh? Kundi itong baho dito man ang langaw. Kanamitan man langaw sa baho mo. Eh? Makaon kay mo mga ka-K5 man takod kay mo muskutiro para hindi ka lang ma dapuan sang langaw ang ginakanaan mo. Kag sa kilalag sa aton nga pag-insyende base sa mga eksperto sa health mga ka-K5. Oh? Sa barangay Sipitan, galing ha? I stand corrected, I'm sorry. Oh, barangay Sipitan, mga ka-K5. Oh, so ining ang sa mga health expert, sa aton sininga mga doktor, nagahambal nga ang langaw, mga ka-K5, amo ang numero uno nga manugpalaptas ang mga germs, mga kagaw, kag mga virus. Labi kang labaw sa mga kagaw kang mga bakterya. Number one nga manong palapta ang langaw. Tamakon mo na ang mga kagaw kang mga bakterya to. Ginadala ya mga ka-K5? Huh? Ginadala ya sang langaw pagkanto sa imo pagkaon? Kung nagkakaon ka dira sa imong lugar? Tapos mariklamo ang mga pumuluyo. Subong ang isog-isog pa yung GT Farm? Or ang GT Poultry Farm? Nga amo pa yung magpasaka sang kaso sa mga komplainan? Sa mga pumuluyo, sila pa yung maisog? Pati ang mga barangay official? Nga nagtuman gidlang sang ilang trabaho? Agod nga pangapinan? Kagagod nga mangin representante sang ilang mga pumuluyo? Pasakaan pag isang kaso? Karon, nangayo bulig ang mga barangay official sa Barangay Linubayan sa munisipalidad sa Tigbawan. Pinabahian niya ni Mayor Virgilio Teruel. Oh, mga ka-K5? Tapos mahambal pa sa nga ginkadtuan kuno sang iya nga mga taga din arto mga taga health ng sanitary inspector to. Gintiniran kuno mga tag 5 ka oras to. Di wala man kuno sila sa may na panimauan to. May mga ulo istorya pa sa niya, sinyate, base dipindi sa ilong. May taas nga ilong, may kurapa nga ilong. Ginago? nabor ka pa sa istorya parte dira. Ang punto sinadira, alang-alang na mag hindi magreklamo ang mga alang-alang na nga magreklamo ang mga pumuyo kung wala baho da. Oh, hindi bla. Amo to gani rekomendasyon ko kay Mayor Virgilio Teruel. Nga sila ko mayor. Kung amo nang imo nga rason. Mga ka-K5 daw hindi ka abogado magrason. Mga ka-K5. Oh? Alang-alang na magreklamo ang mga pumuroyo na kung wala sila sa may nabatsagan, kag wala sila sa may napanimahuan, nulabot na sportry farm na yakul parang litan man, kay kapangabuhi mo na sila sa formal da, kapangabuhi mo na sila sa malinong silang barangay da, o hindi bla? Nan! O, te! Nagligad nga adlaw kung nagkantos mayor to, naghinunanon to sa mga pumuroyo, nagtaasay sila tingog, sang isa sa mga residente sang Linobayan nga manunudlo botchilingon teacher kay ginapamangkot yas Mayor Teruel nang bala niya niya tingaanga pinabayaan mo kami di ngaanga nahatagan na sila sang business permit na nga mag-operate nga amon eh ang problema grabing hazardous o ginatawag nga health hazard para sa mga pumuluyo nga kami nga mga pumuluyo diri. Hindi man kami magreklamo ni kung mo to. Sumalta kuno si Mayor. Nagsaka kuno boses ni Mayor. Oh? Daw siya pang akik, mga ka-K5. Amo ni siya ang nakuha nato ng informasyon, mga ka-K5. Oh? Ginhatagan gali sa mga bilik sang ilik nila. Sang banwa. Ginhatagan nila gali ya. Sang certification ang GT Poultry Farm nga ini. Hinatagan sang munisipalidad sang banwa or sang local government unit sang tigbawan sang certification nga ang ining GT Poultry Farm wala kuno sang may ginviolate sa tanan-tanan nga health process kag sa tanan-tanan nga mga proseso nga mag-operate sa sining barangay sa may barangay sipitan. Pero kay nadalman ang barangay Linubayan, amo ni ang barangay Linubayan, amo ang naigo diri mga ka-K5. Kay bangod nga nadubo-nubuan ini sa ginapamtangan sang poultry farm sa may barangay Linubayan o sa may barangay Sipitan. Te, lantawa nyo, mga ka-K5, te subong ara naging trust si Congresswoman Janet Garino. Hambal ni Congresswoman Janet Garino sila niya. Niya hindi na pwede. Di may posibilidad siguro kaya nag-intra na si Congresswoman Janet Garin na pilitan ang banwa sa pagpapanaog sa ginatawag mga ka-K5 nga ining suspension order. Nan. Oh, sipa ba na? Kumakon mo ngayuan mo pa imo yung damages itong mga pumuluyo yung damage itong ilang poultry farm. Ano ka haslo nga klase ka kwani? Ikaw na nagpangayaw, ikaw na naghimo sa imong negosyo. Pagkatapos mga ka-K5, ikaw imo yung nga residente nga ikaw na mismo nagareklamo bangon dyan apektado, ikaw pa yung pangayuan sang ginatawag mga ka-K5 nga kwan? Nga damages? Ano ka tunto klase ka poultry farm ni? Oh, mga ka-K5? Kala taon tara kero kung ano ng suspension order, sino na papanaog, sinisang suspension order? Base siguro kung nagkuhan na ni si inang Mayor Teruel mga ka-K5. Base nakakuhan siguro, nakamarasmas. Nga sila nga daw masalaan kita sila nga nakabaton ni sa poultry farm kung mag-amon eh. Nabili guaton tani. Amo na yung problema sa inyo eh. Kira pa matyagan nyo bla. Kung ara ka mo sa posisyon, makapinagusto na lang kamo. Amo na nang uso, gali subong mong. Ang uso, subong, kung sinong nagareklamo, kung sino mga witnesses, kag sino man nagareklamo, kay babandre, amo pang mapriso. Amo nang uso, subong. Balo ka mo, tin, nag-uso, malanat, tungod sa natawag na ton nga, bendalo. Mga kakifay. O, hindi ba? O, sige. Kasta na ito na karoon din sa ito, sining ang pagpangalaga, dirig lamang sa K5 Night Watch. Kaga iban pagid nga mga balita, mga kakibay, iban pa nga mga headlines karon. Sa sulod gid lamang sang 48 hours, mga ka-K5, ang report kay impormasyon. Sulod gid lamang sang 48 hours, namudamo sa may sirente na luntad sa siyudad ka probinsya. Oh. May napatay sa Haniway, magin patay din sa may barangay Ungka kagabi. Mga kakay 5 kakay nasang agami na sa puan naman itong atao nga gahilig daon puno kahoy. Mga kakay 5 dito sa may banwasang saraga. Tapos may isa pagid nga gingapo sa duldol sa may kalaparan. Tapos may isa pagid ka inang minor de edad nga nagpamuno. Ang suspekto mga kakay 5 sa may ungkados pa banwa sa Pabia. Ang nagdrive sa motorsiklo nag-surrender. Pero ang ining minor nga 17 years old nga nagpamuno kay nagpamatay. Hasta subong wai pa makita kay ang report information nga ginlango-lango kuno sa malam to atong isabla nga nabun-an sa ulo. Ginlango-lango kuno ng minor de edad. Kay kuno iya sining nga tatay sang sining minor de edad daw nagamasakit. Ginlango-lango kuno sa malam to. But kuno ginlango-lango siya sa sining minor de edad. Nga minor de edad na init ang ulo. Pagpanginit siya mga kakay 5, binuno ya ining duha nga ini. Isang napatay, isang pilason, kang pilason na mo patong naglangulango kung tatay niya. O ganit, standby sa ato, sining mga tagpanabate. Kaya istoryan, trakeron, din sa ato, sining pagpangalagad. Di lamang sa K5 Night Watch, may base ko may interview, karo ato, sining mga patrol reporters. Sa kay Barangay Kapitan na Tanyo, sa Barangay Bino Linubayan, sa may Barangay Linubayan, sa Banwasang Tigbawan. Angot sang suspension order sa sining poultry farm nga ini. Ako ya mga kakay 5 nagapating ati siyempre kung ganegosyo ka, normal na ganegosyo ka. Pero magabot sa punto nga ikaw pia imo yung magpasaka kaso sa mga complainant nga mga ka, nga mga tawo da. Nagagwa na karon nga kuan kay imo sa dosi imo kapudiruso. May ginasaligan ka. Ginareklamo ka na kay grabing baho nga gintuga mo da health hazard sa mga pumuluyo da ikaw pia may ikaw pia mareklamo. Tunto. Di ba? Sige, plasta trackeron diri sa ato sila nga pagpangaraga diri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ang inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika DTX 500 na superior antioxidant kasang may TC de alkaline vitamin C ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Moni sa mga K5 ang mga produkto ng mga food supplement. Nga, bisan ano lang, bisan ginatawag lang natin sa inyong food supplement pero galing may aras nga natawag natin nga medicinal value nga sarang makabulong o kung makabulig mga kakay-five no, sa pag-tapna. Makabulig mga kakay-five sa pag-tapna sa aton nga nasuprer nga mga balatian. Katulad sang hypertension o kung high blood. Katulad sang diabetes. Nang taas sa aton sining blood sugar level, nami-nami gini siya. Testingin nyo mga kakay-five, inom sang DTX 500 kung taas inyo blood sugar. Kay mabatsagan nyo gini. Sa unang simana, sa pag-inom nyo, mabatsagan nyo gina kung paano magnubo ang inyo sining blood sugar level. Amo na yung pinagkada best dire sa Klinika DTX 500, mga kakay-5. Ginami pa gina. Kung parisan mo rayon sa vitamin C, ang vitamin C, ang mighty C, mga kakay-5. Kaya kung may paris ang mighty C, nagabulig ini para mga kakay-5 sa pagpabakod pag isa ato sining lawas sa immune system para hindi na magbalik liwat tapik ang mga baratian kaya nabatsag na to sa atong lawas. Nga kinanglanon taginihaw kay man mga kakay-5. Ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Mga kakay-5 agun nga pungga na pagtubo sa mga inflammation o kun bukol-bukol sa aton nga lawas. Nga nag-develop sa ulihi sa cancer. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kun sugarcane extract sang DTX 500. Batok sa pag-develop sang cancer. Ang mighty C naman, isa kalkaline vitamin C ang kampiyon ng immune system mediator ng pag-usog sa immune system capabilities. Sagun nga patyo naman na kalaguba ng mga cellula sa ato silingalawas through apoptosis bago pa man ini nga mag-mutate kag maging cancerous. Lano pag inahula to? Mga kakay-5, Klinika DTX Pamerica Mighty C. Mga kakay-5, imnon para magapabiling healthy ang lawas naton. Ini mga kakay-5 ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy. Salang yun ay ma-avail sa mga nagkalain ng mga butika, parmasya, kag tanan-tanan ng mga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Miloy nationwide. Aton nga oras, las 8:19.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no, nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
4: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, ano, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang gitawag imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Perme na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag subsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
1: D3 Bio with Visio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gidatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulabang imo nga sulok-sulok. Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid halin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
4: sa may mga guard mo
3: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala so kung bako di mo cardiac sphincter amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio, puno inaasang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
4: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
6: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no? Magtulog ka nga gatakilid, pawala bala. Agod, hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
4: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
4: Dabi na kung late dinner ka.
6: Kinanang wala gid ang posisyon sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala Sir Kevin ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
4: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sa imong tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong tiyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
1: Garantisado.
7: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr.

Mo pangaiban DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer, mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
5: Klinika Diofresh.
4: Available now.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pabakang sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: Una.
9: Problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
9: Salamat sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa totood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestinan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin niyo ang Extend Pod Supplement for Men.
6: Extend
13: Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
16: Mas tatino ang atay.
15: Happy kanunay.
16: DTX 500.
15: Masaligan.
16: Epektibo.
15: DTX 500.
16: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
16: DTX 500.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
15: Yan ang gapanupo
16: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
16: DTX 500
15: masaligan
16: epektibo.
15: DTX 500
16: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
16: D3 Bio.
15: Ang D3
16: yung may BCO.
15: Ang BCO
16: yung may D3.
15: E3 Bio with BCO.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio.
16: Ang D3.
15: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
15: Yung may D3.
16: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bito Onharo, tunay, naka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tunay. putok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
3: K5.
13: K5
3: News FM.
13: K5
3: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my
14: K5 Nightwatch. June Alujado Kapulot. K5 Nightwatch. Nightwatch. Pabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras na aton karon nakalabor kita sa 32 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sa ato sila nga pagpangalagad, mga ka-K5, this time, prover kita mag-silo sa pagtalakay sa iba na ito. Sila nga mga dragko nga mabalita kagpagkuha sa mga balita ka-informasyon. Lagi ka sa ato sila nga mga ka-K5 reporters. Check na ito ang latest weather report. Lagi ka sa ato sila nga pag-asa Iloilo. Kaya sa ato nga mga followers, don't you worry. Pero guys, basahon tayo sila mga mensahe. Kaya sila nga mga, ano, nga mga comment. Dari sa comment section sa K5 News FM Iloilo. Labi na sa K5 Network. Check na ito ang latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa Iloilo. Kamusta untang kuan na nga ito? Sini nga tiyempo? Kung diin na ang mga bagyo. Pero check na ito ang latest weather report. Nagika sa ito nga pag-asa. Upo na itong karon si Engineer John Baron sa pag-asa Iloilo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir.
20: So, sir, mayong gabi. Kag sa ito man mga tagpalamati. Latest nga weather update na ito sa adlaw sa nga Lunes, August 31, 2026. Based sa aton nga update no, ang ginamonitor naton nga si Bagyong Pilandok, Tropical Depression Pilandok, nasa kalayoon 1,145 kilometers east of extreme northern Luzon. Maximum sustained winds gilabot 55 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kagastanas nga pwede maglabot sa 70 kilometers per hour. Present movement, north-northwestward at 10 kilometers per hour. Expect na siya na ito nga mag-exit sa par by Wednesday and samtang magkapasaka siya no, sa going towards sa southern part of Japan. Possible pa siya mag-intensify sa isa ka tropical storm category. However, manubo man ang chance no, nga mag-landfall siya sa aton nga pungsod and wala man siya direktang epekto sa aton. Meanwhile, ang southwest monsoon, nagpadayan nga pa niya epekto sa may Luzon and western section sa Visayas. Sa mga sistema, dari sa aton sa western Visayas, particularly sa may Aklan, Kagsantik, you know, magalumon ka pag nakalangitan nga may chance sa mga scattered, yung mga pag-ulan, pangilat, kag panagoob. For the rest of western Visayas, generally fair weather na kita. Pero may mga chance ka po no, sa mga isolated nga pag-ulan, pangilat, kag panagoob. Epekto ka po sa southwest monsoon. Ang hangin, kasarangan, tubtob mabaskog sa direksyon na bagatnan, nakatundan, nga mo niya magadala sa ang kasarangan tungtong mabalod nga kadagatan. Oras temperature na ito, 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw, nagtunod sa 6 kinas ng hapon, magabot na kini, 5:40 buhat sa aga. Ngayon, latest weather update, ako si John Baron. Maraming nga salamat.
14: Engineer John Baron.
20: Yes, sir.
14: Ang ining mga nagdigang mga tropical depression nga sa subong nangin LPA na lang, ining si Saudel nakagwa naman niya sa aton nga par and then ang nagsasulod-sulod karon nga tropical depression naman si Pilandok and ang tropical depression naman subong nga former LPA nga ra sa may nababaw nga portion sang northern Itbayat Batanes no ano ni siya may tendency nga adto nagpagwa naman siya sa ato sini nga par Engineer John Baron sir.
20: Yes sir, nagawa niya sa ano no sa par ang ano niya amon siyang duwa ka tropical depression nga ginamonitor nato no. Galing medyo babaw naman tong yung dalagan pala do pala fall niya sa ano no sa may China and wala naman siya direktang epekto sa aton. So actually wala naman siya kabalaka ano ang ining duwa ka bagyo nga dito sa babaw nga sagwa sang par. Amo man lang ni si Pilandok ang aton nga sa sulod sang par nga ginaano ginaw ginapokusan gid kay gainan since siya sa southwest monsoon.
14: Aha. So ining may isa nga na siplatan man nga LPA dere dere dapit sa may southeastern Luzon. Medyo malayo-layo pa man ni sa aton nga par Engineer John Baron.
20: Yes sir, bali ano no ang inang LPA ano siya ang so far wala pa si kita na gin ano no gin pagwa nga LPA nga sa guwasang par kay base siguro sa ano pa nanong outside pa na sa aton nga monitoring domain, so wala pa naton gin public no ang iyang information. So kay basa bi sir nga ano no basa outside pa sang aton nga par say monitoring domain daw ano na sir no daw medyo dako pa lang siya sabi nga hindi gid siya magano hindi pa siya magsulod sa aton nga monitoring domain, kaya actually ang aton nga monitoring domain hindi lang siya sa parser pero do may duwa pa na siya ka monitoring domain nga duga pa box man siya no nga nag-extend towards further sa may Western Pacific. So kung base most likely siguro ni outside pa ni siya sa monitoring domain, so wala pa naton gid gin ano no gina-inform ang public kay tam-an pag siya ka ano no tam-an pag siya ka layo nga wala man na siya direkta nga epekto kag damo pa man ni ano damo pa ni chances nga magano siya no mag or hindi man magsulod sa aton monitoring domain. So amo na nga siguro wala pa naton gin pagwa ang iyang information, pero kung magsulod di man siya sa aton monitoring domain, ano to no magwa ta na sang information or update.
13: Okay. With that, Engineer John Baron, thank you so much and good evening sa Liwat.
20: Thank you, sir. And good
21: evening. K5 News FM.
22: Pantay Bagyo.
21: Pantay Bagyo.
23: K5 Night Watch. June Alojado. Capulo.
24: K5 Night Watch.
25: Night Watch.
13: Mga ka-K5, nabatian ng latest weather report nagikan sa ito sining pag-asa Iloilo. Hindi may kagtanan sa sining inang latest weather report. No? May mga kwan kita, may mga tropical depression, pero ito nagwa naman sa ito sining par. May ara-ara sa sulod karon sa par na ito, ang si tropical depression Pilandok. Ang iya sining wind is 55 kilometers per hour and ang iya sining gustiness is 70 kilometers per hour. Movement siya is northwestward kagang iya sining lakat mga 10 kilometers per hour no pirti kahinay pero te ari ni sa may babaw nga porsyon sa Pilipinas, so ginatawag naton mga K5 sa may east of extreme northern Luzon, but sa pinakababaw nga porsyon na mga area sang inang mga ko naman eh, mga Batanes area naman eh, kag mga Babuyan Island, mga mo ni mga lugar mga kakipay bang agyan niya naman sini eh. Pero may posibilidad nga ni siya magdugay magpabilin ina kag magabalik na ini siya sa ginatawag nato nga LPA con low pressure area mga KK5. Sato sini nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa ato ni mga kauturan standby na kamo kay prober na ton nga i-check gali no aron sa K5 cam asli niya ta pagbalik lang guro no para nga makuan matatay commercial and then makuan kita mabasa tra sa mga mensahe kag reaction sa ato sini nga mga followers, then after that pagbalik na ton matatay commercial, then pagbalik na ton amo na mga detalye na sa mga balita lagi kan sa ato sini nga mga patrol reporters mga ka K5. Shout out anay sa kay Sinon Paris Jr. Sinay, good evening Sir John, kapamati ko diri sa K5 Night Watch. Thank you. Sa kay Verna Salvilla, good evening and shout out sa mga grupo sang John Capulot Fans Club International. Mga ka K5, sa kay Ria Capanas, kay Ro Simpas, Lilia Laila Sofia Altelio Hiroche, sa kay F Cormida, Hermi Catalunya, Mercedes Malquerido, sa kay Mary Jane mga ka-K5 no, sa kay Mary Jane Pastrana Villaranda kag sa tanan-tanan, sa kay Verna Salvilla, kay Albert Palumo, shout out man Florinda Cadavero, kay Maximo ano niya man kwa niya Advertise Smith ni sayo sa kay Barotac Viejo Watts niya kung may suspension order ang munisipyo, bo chiringon may basihan ang reklamo sang barangay tungod may basihan ang reklamo, dapat ma-dismiss ang civil case kontra sa mga barangay officials. Tinita mag-intrada sa kuan kay mantiara nang hindi na kita mag-intra sina kay kara na sa korte mong bulay intrahan no. Pero ti amo na siguro eh no. Sa kay Romeo Pasquin Jr., good evening watching from Barangay Rizal Uton. Shane Tansilia, shout out. Sa kay Ace Tanyo, shout out man. Marinette Manikan, thank you for watching. Kay Saracen Bailoses. Idol John, good evening. Dua kami sa niasawahon, Galantaw live stream. Nimo Idol, keep safe Idol John. Thank you. Arnold Westka, niya husto, good Idol. Jacqueline Dwayne Barriostan. Good evening Idol. Madayon kung hindi ang barangay election, tani madayon lang para mailisan ang mga wala pulos ng mga barangay official. Madayon niya, daway na chan, sana nga mauntat kag nga i-postpone pa mga kaki 5 no. Dayon noon gining barangay election. Kay JC Lelebetro, ma shout out Den Villarreal. Kay Roel Servisa, wala gid chan sa Antoson tanalang hasta matapos ang ila termino. Hindi ayuda ang solusyon sa kapigaduhon. Correct. Band-aid solusyon na yung mga ayuda-ayuda ni. Band-aid solusyon na yan. Dapat kang ganyan kinang lanon diya ang long-term solusyon sa kapigaduhon. FJ Almario is watching. Thank you for watching. Sa kay Real Solanya. Shout out man kay Bibigirl, shout out kay Lolly Gardose. Tamyaw ko ng tanan ng mga kabataan niya kagang Gardose family. Sa kay Norberto Aguilar Jr., shout out si kay Renato Bindita, shout out sa inyo tanan-tanan. Kay Emma Castro Kabilan kag inang good evening ko no idol sa Uton sa Zulweta family. Kaya si kay Ace Tanyo, kay Jovi Kalapan, shout out, grabe na gid ang mga tao subong sa kalibutan ta. Amogid eh, mga ka-K5. Iban pa gid nga mga followers naton mga ka-K5 ato, sining nga mga viewers nga nagalantaw man sa K5 News FM, Rilo 88.7 nga Facebook page. Sa kay WRMI, pa shout out kay Bren Boy, taga Buen, nga nagapamati gid subong. Sa kay Chris Boy Kualmohen, sininya, good evening, nak. Daw ginahimo lang kita nga tando-tando ka mga politiko, nga mga swapang sa plunder kag kwarta. Da wala na katapusan nga kapigaduhon ang aton. O, sininya to. Sa kay Digoma James, good evening, idol, shout out kari sa pamilya Digoma family from Pasi. Sa kay Solano Vilma, niya daw kalahadlok na dira aton sa Iloilo, damo na nangyari. Basi na tabuan malang ah, no? Nga ini nga semana mo gini, ini nga may nadlaw. Sa kay Arnel Brito, shout out. Sa kay Brenjon Ferrer, taga Buen, shout out man. Sa kay Wermel Lisa Maglinte. Sa kay Rimia Panes, watching live from Taguig City. Sa kay Selly Pacheco, Duen Bolivar Quinianola. Shout out man sa kay Noel Gonzaga Palalimpa. Idol, buwas lang ko mapa-shout out. Dugay ko wala ka live kay nag viruson ko, idol. Ha? Na viruson ka? Anong nag-virus mo? Virocon ko na. Ano ang virocon? Viruson, gimana? Sa kay Noel Gonzaga Palalimpa, niya abakula na lang sila idol diyon. Nagaanad na lang na sila. Kay Restituto Lanza. Good evening from Guimaras. Kay Siamera Fega na kagumban niya pilosopo klaseng mayor sang tigbawan. Pila ka porsyento mo na mayor raw? Grabe ba? Noon ito sumbong dira patinira. Dira patinira ang mga taga DNR para balaan nila kung wala baho. Oh, mugid. Okay, Glenn May Doktora Udtuhan, ang mga pulis tiraha, sir, kay gabulig lang kay may mga kwarta dapat sa ila gapu ano man gapuan aga ano gapuson. Sa kay Cherry Lapating Branya, number one career sang germs career sang germs viruses kag bakterya. Ang langaw. Gani. Kay Rita Clayon, shout out. Gapamati sa tubungan. Kay Agosto 5, watching from Kuwait, idol. Thank you. Kay Milita Paklibar Navarro, shout out. Anali Bahadi. Shout out man sa kay Heneken Estrella. Sir John Gribing, and shout out lang sa gutuhan ni John Suarez. dere sa Lidisco Village. Always kinig pamati sa K5 News FM. Amuna sa ang upod ko ding guard gayuti sa Lidisco Village. Always nga nagapamati gid sa K5 News. Thank you. Kay VL Pitugo, bubo panahon ni Duterte, magkaano ang litro ng gasolina? Magkaano ang kilo ng bigas? Sa panahon ba ni Duterte, tumaas ba ang sahod? Tulog ka yata, klase reporter. Ay, natulog ka ba sa kangkungan noong panahon ni Duterte? Ilang presidente nang dumaan? Bumaba ba ang bilihin? Trantado, klase reporter. Magrabi, aking sakon mo. Ang kuanan siyang chimpo ni Digong, may kuan pa to, may pandemic pa to kay Papandre, no? May pandemic pa to siyang chimpo ni Digong. Pero ang presyo sang gasolina sang una, may harap pa gani, tag 29 pesos ang kuan po, ang litro. Pero, no? Base ikaw tulog siguro? O base ko nalulong kasang syabo? Sa mo itong chimpo, ano pa, ay kakabalo? Nga brato, mga gasolina sang una? Ina, may kuan pa na. May pandemic pa na sang una. Naglabot, tag 29 pesos ang litro sang krudo sang una, diesel. Abi mo, VL Pitugo, kung nga nga nabalaan ko, siyempre may salakyan ko mong gatughong ko. Ha? Gatughong ko? May salakyan ko, gatughong ko, tiya mo nga nabalaan ko sa musa nga chimpo. Basi ikaw tulog o basi kung lalong ka sang druga? Ha? Muna nga way kakabalo. Sa kay Banks PSJ, puro na lang nagtaas, sir. Hindi na maabot ang mukhani. Oh, sige, sa kay Arman Bakugo ay shoutout sa kay Rene Espinosa. Walang pakialam ang gobyerno, pasipsip pa more. Oh, amugid kay Baby Menyesa. Oh, sila niya amugid sa kay Rhodes Nansan. Mayo na kay Bangagya Girahon. Sa kay Kim Arisoni. Flora, agad namin gamonitor lang kami diri sa Sumag. Kay May Carbonera Ragay, Idol, may gabi. Ed Malikinya, shoutout. Nunito Sumbong, Bengs PSJ. Kay Nena De Los Santos, kag sa kay Rene Espinosa, and also sa kay Kristen Gardose. Okay, ayos. Wala, sige. Sa ato sila nga pagpanumbalik mga ka-K5. Historyahan tang, iban pa nga mga balita. Si Aripagaleo, sa kay Solano Vilma, sila niya daw kaladok, ano ba sa kanya? Sa kay Jovito Coronado, Godeming Idol John, Leog Tamya, sa kay Cap Greg Sumagaysay, kag si Matias Gabriel, lihog drama ka sa Duldol Cap John. Ba, hindi ko magdramahan na, kaya nga, patay na ng biktima daw. Ah, 18 anyos. Di pwede madramahan, kag hindi pwede kadlawan, kaya may patay. Sinsyagid, no? Sa kay Digoma James, maayo gani, madayon, eleksyon idol, kay Pigado, Pigado, gid, nami nga Islan Bag-o, nasa pwesto idol, kay mga luma na dabi, ila mga ugali, oh, mga ugali mo. Naton, Islan nyo, kay Waiga Perform, ang ato nga punto sinidre, hindi ay kay siling mga ugali nila, ang mga barangay official nga naga-perform sa ila nga, pa, nga pang-gobyerno. Amo na yung dapat ang ibutang ang mga wala nag-perform. Amo na dapat pang ilisan. Ilisan ta bag-o. Pag hindi mag-perform ang bag-o, ilisan liwat nga sang bag-o. Pagin, hasta nga sa uli, makakita kita sang maayo nga mga leaders. Hindi kay konsin o lang tong insaktong apelido. Nga daw, amol na pirmi mga apelido sa inyong barangay. Amol na pirmi, ginapadaog nyo, ginabalik-balik nyo. Matapos sa barangay kapitan, madagan sa kagawad, daog man gyapon. Pagkatapos siya barangay kagawad, mabalik na masiluwat kapitan, madaog man gyapon. Sa malipot nga sugilan, nga sagsag batasan nila sang ginago na sila nga barangay, kaya nga ginapasugtan nyo man. Pero kung kada eleksyon, laino nyo kapitan nyo, pagkasunod ng eleksyon, laino nyo naman liwat, para nga malabot ta, kag makita naton kung sino ang maayo, kag pinakamaayo nga mag-perform ng mga barangay official. Ano abi, kay halisang una, halos dinikada na. Kung anong apelido nga nagapungko sa inyong barangay, amo man gapon ang nagapungko da hasta sa apo, hasta sa mga apo sa tuhod. Amo man gapon ang nagapulungko, tilantawa, ga-asinso barangay nyo? Ga-asinso sa baha siguro? Kag nag-aasinso sa kapigaduhon? Ang mga balita ang inubatan mga ka-K5, ang builog ng iradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika D3Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5, ang Klinika D3Bio, isa ka superfood supplement nga ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3Bio grimo sang aton nga lawas into monoglycerides kay isa na diri nga tawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga KK5 nga sa D3Bio ang gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-kusog natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami man sang D3Bio ang absorption or ang sang D3Bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Ang vitamin K isa ina sa capsule vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kon gindingge kana. Ginapanami pagid sang D3Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation kag nagabulig agud malikaw ang lawas naton sa bleeding kon epektar kana sang dengue uso subong dengue mga ka-K5 puerte gid ya no so kahit man titig ulula namong gani sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati kinahanglano na naton nga magamit sang Klinika D3Bio para maproteksyonan ang aton kaugalingon sipon hilanat ubot rang kaso kag iban pa ng mga klase sa mga pamalatian, mga ka-K5, hindi na kamo mag-antos. Inom sang Klinika D3Bio. Gusto nyo, mga ka-K5, nga madulang ninyo ng mga hyperacidity? Avoid hyperacidity. Take Klinika D3Bio. Ang Klinika D3Bio, mga ka-K5, ang produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang aton nga oras... Alas 8:53.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from four divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio.
5: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
0: Para sa matilong nga dugo.
5: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
5: Happy kanunay.
0: DTX 500.
5: Masaliga.
0: Epektibo!
5: DTX 500!
0: Mahig ko bala ang imo dugo?
5: DTX 500!
0: Masamig ka bala ang gina-allergy?
5: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
5: Ang nagatilo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
5: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
5: DTX 500!
0: Masaligan!
5: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
0: Pro
6: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaampinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
25: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
26: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
25: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Show sa Iloilo City kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sarap Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na! Good news!
1: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
2: Uli ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Gadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: Nestor, ang sinaing!
6: Luto na!
5: Ang labahan!
6: Nakasampay na!
5: Ang uniform ko!
6: Naplansa na!
7: Ganito ako!
8: Tigasi!
7: Tigalapa!
8: Tigasay!
7: Tigaplansa!
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
7: Sa gabi,
8: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
8: Ang extend!
7: Supplement for men!
8: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
9: Yes, darling! Come to mama!
8: Extend Food Supplement for Men.
7: May maca at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
8: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
8: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
8: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
8: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
8: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
7: happy kanunay.
8: DTX 500
7: masaligan,
8: epektibo.
7: DTX 500
8: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may VCO!
8: Ang VCO!
7: Yung may D3!
8: Mabakas mga butika!
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
11: Nagapamati kita ko sa K5 News FM! Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalinggid sa nagipusuon sang komunidad. Kamplon gid! Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5!
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: K5 News FM.
14: K5
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow, my puso.
8: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
16: Pabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangaraga. Doras sa aton karoon nagkalabor kita sa 8 or 4 minutos na nakarigad sa alas 9. Krasig sa oras ta. Pero check na nato na mga detalye na sa mga balita upon kita kay ka-K5 Kim Kaluyo. Hindi may kang tanan mga ka-K5 sa pagbutang o kung paghatag sa suspension order kontra sa GT Poultry Farm nga mga ka-K5.

0: nga napahamtang dire sa may barangay Sipitan sa Banwasang Tigbawan. Ang report kag informasyon mga kaki 5 nga ginapapanaogan ini sang suspension order. Pamangkot sino na papanaog sang suspension order nga ini? Mga balasihan? Kan mga report kay informasyon kag iban pa nga mga balita informasyon. Mga follow up may kang tanan sa sining natabo mga kaki 5 nga mga insidente sa sulod gilamang sang 48 oras. Daw apat o lima gikabilog ang mga patay mga KK5. Pero mga detalye sa mabarita upon kita kay KK5 Kim Karun. KK5 Kim sa kampiyon nga report, standby.
1: KK5 News FM Kampiyon, kampiyon report.
2: Okay, dilim ng paligid.
0: Bao. Manual. Manual load dropping gani, manual load dropping gani. Kantahan mo pang dilim ng paligid kay manual load dropping gani.
2: Pero oh. Ang pagkani direct to 5 John sa mga pumuluyo, mga negosyante, San Oni solusyonan sa Department of Energy na namo ginang ginagamit.
0: Yes. Dapat gid man ni, dapat ang DOE gid ni, Department of Energy. Kagi bro, of course ni President Bongbong Marcos eh.
2: Ano ba, gawa ka brown out ni 5 John, no? Kalabanan, nanotisyaran na to, the more nga brown out na mo sa mga, usually mga kriminalidad ba na nagkatapos, siyempre dulo mo, may mga chance na makabataan, mag-himo na sa kung ano dira kay 5 John, pareos din kay Inas na may harap na dulo na di kay Inas, so 5 John,
0: Teo, dari yung announcement sa NGCP, ang mga nag-kwano, ang mga emergency power interruptions or ginatawa na ton nga manual load dropping sunod sa NGCP August 31, 2026 ari nga mga lugaro ang La Paz Feder 1 offline siya 5:49 PM tapos Masiga siya 7:33 PM ang Arevalo Feder 2 offline siya or mauntat siya offline ano yan na mapatay 5:30 PM, Masiga 7:33 PM, Diversion Road Feeder 2 offline 5:50 PM, 7:36 PM kagaina. Tapos ang update mga KK5, ang La Paz until now wala pagyapon nagbalik. Ang Haro ang La Paz Feeder 4 wala pagyapon. Then ang Haro Feeder 1 mga KK5 offline sa 6:12 PM pagid. Ang mobile feeder 2 offline sa 6:13 PM. Update as of 7:35 PM. Sini nga gabi. Yung subong ba siya nagsiriga naman eh, no? Mga KK5, kag tiamo ini ang mga naapektuhan kagaina ho. Ini nga mga lugar ang Astang Haro feeder 2, mga KK5 ang mobile feeder 4, feeder 4, ang Arevalo feeder 1. Kag ang mobile Freder 3 sa as of 7:35 PM. So muna nga mga lugar ang magin pang post karon sang emergency power interruption or manual load dropping sang NGCP K5 Kim. So muna nga ang nalabayan mo da madulom K5 Kim.
2: Area.
0: Oh, La Paz.
2: Pag-haro, kay 5 John, may porsyon man sa city proper kay na, no, nga, ligom, dulong. Pura mo na, damo sa mga nagreklamo, kay Luwalos at Luwadlaw, siya bala. Kaya, there are times nga, oras, basang tigtululog sa mga pumuloyo, especially may mga katigulangan, may mga kabataan sa sulod, ang mga negosyante, gito may mga nagabarigan, dapos sa mga frozen foods, kay 5 John.
0: Ti, manual road, manual load dropping, ani.
2: No, ang despite nga ti ginay mo no, para sa hindi mahubsan gid totally pero dapat kini nagahatagan kumbaga sang nagakaigo nga igtalupangod no sa aton sila nga mga national government agencies kay hindi naman kita basta nga dapat nga batunon na naton nga amo ning sitwasyon naton adlaw-adlaw kay 5 John
0: manual load dropping ani oh te hindi tani hindi man pwede alang-alang karon ano himoon abi karon sang kwana sang taga sang ato sini nga mga inang electric utilities naton diri ang mga katabo sini kay mga ati kulang gani sa supply subong ang ina problema mong ilabi na nga mga naga-generate wala mo nang problema. That's why nga gin manual load dropping ang mga lugar nga ini gina-distribute sang kuan na lang pasunod dalaga distribution para lang gid nga makaangkon sang kuryente ang tanan-tanan dire amo na lang gid lang nang mahimo sang mga kuan dire sang mga supplier or sang mga distributors sang kuryente kay ang supplier ya way gitupa amo na gani ang problema sini dire kay naka-schedule na gani kun ning mga generator blani naga-generate sang kuryente, naka-schedule na sila, may aragi man sila schedule nga muna, mauntat sila generate sa muna nga lugar, kaya mang nimpyo sila, mang may ara sila nga mga maintenance, sabi no? Ang problema, kay nagpatong-patong. Like for example, subong abing nga bulan, ang isa ka generator, naka-schedule sa muna nga bulan, nga may ara sila nga inang maintenance. So ila na nga maintenance, pag schedule nila automatic ma-shutdown sila kahit siyempre ma-maintenance sila. Ang sunod naman nga bulan, ang isa naman to ka generator, amo naman to ang naka-schedule nga ma-maintenance naman, so ma-shutdown naman sila. Wala ang ining isa nga supposedly mabalik na kuntani sa pag-generate, wala nag-generate. Ang isa naman to kay naka-schedule to siya, siyempre nasa pawan sang isa, duwa na sila ang wala nag-generate. Pag ikatatlo nga schedule na maliwat, ang isa naman ka generator nga ma-maintenance, ara naman ang kimpo sa schedule ya, siya naman siyempre automatic ang manirado o kung ma-shutdown kay minti ma-generate, may ara naman siya maintenance, pero ang duha wala gyapon nakabalik sa pag-generate. Amo na sang natabo kay 5 Kim, nagpatong-patong ang ining mga generators ngani nga wala nag-operate sa naka-schedule sa ilang operation. Hindi mo man pwede nga hambalon tong sa piyak to nga hindi ka manay magsirada ha, hindi ka may ma-shutdown da. Kay mahambal sila nga, amo na niya chimpo, siyempre may violation kami karon sa kwan? Sa Department of Energy kundi na mo ni pagpatihon ang among naging schedule ni. Amo na sang natabo, that's why ginalantaw naton nga may posibilidad pang sabotahin ang ginaubra sa mga buwisit nga mga generator ni. That's why intrahan dapat ni sang aton nga kongreso, kag sang senado, kag sang aton nga mga public official nga pinabayaan nila ni. Oh, Kim?
2: Wala gani kita may nabatian gid nga mga kongresista, senador o kon presidente naton nga ati syempre ikaw ang pinakamataas or kung ara ka mo sa mataas nga posisyon, kumbaga may poder, may otoridad kag matukbol mo kumbaga ang ining mga naga-supply ka kay 5 John, pero subong do kumbaga namo sa mga dismayado nga mga konsumidor
0: yes.
2: Mga politiko naton subong do wala gid mati-mati
0: nawili siguro sa kwani nawili siguro sa Marita. Oh. Amo ni laban-laban ang sitwasyon ta. Dapat inintahan na ni sang presidente, inintrahan na ni sang DOE, inintrahan na ni sa mga senador, paimbestigaran na tani nila ni. Oh, ang mga generation, mga generator, ang mga naga-generate, ang mga suppliers, dapat paimbestigaran na nila ni eh. Ano na tabo sa inyo man? Nga mo na tabo? Nga ang naghimo sa inatawag nga manual load the dropping ang tanan nga mga supplier or ang tanan nga mga distributors sa bilog nga Pilipinas, Luzon, Visayas, kag Mindanao, hindi lang kita diri sa Visayas ang nagasuprer, pati ang Mindanao kag pati ang Luzon mismo naga problema bangod sini sang mga power generators nga ini mga nga hindi makahatag sang supply bangod sang natabo nga wala subong sila nag-generate gyapon. Ambot na nung mga rason, hindi gani sila katagagpatag sa aton. Kitaya gahipos lang. Kaya way kita ka-inchinding, ang aton sininga mga pumuruyo gani. Yati, basta may kurinti lang, ara lang mo, basta-basta. Way sila ka-inchinding sa mga kasubong sini, Kipaib Kim?
2: Amo giti na lingaw, tuguro kanta to. Kita ko daan ligal, kanta-kanta to.
0: Ano kanta na?
2: Nakabot na si Moha.
0: Ano to, ano to?
2: Matapagan kanta, yaligad. Huwag na baha itong mga pumuloy. Huwag akatakas
0: natin sila. Ah, oo, ara, anang kwan. Kita mo na kay Five, Andre. Lang to, may ginsend ko na sa aton yung group chat. La. Damo-damo, sila galusom sila sa baha. Tapos gakanta sila. Ang kanta nila, mga politiko na ano ganito ba? Na kawatan i ano ito? Ikulong.
2: Arada, arada. Si Pep John. Oo. Si President, do si Presidente Marcos ang gakanta sa tangina baha tuligat mo?
0: Ah, muna. Ini may ara pagid damo-damo sila ng mga tawo, galusom sila sa baha. Tapos may ginakwan sila, may ginakanta sila, may ginasinggitan sila. Damo-damo sila, dumayari ko na nga ginsend kay Five Andre mong sa aton nga kwan, sa aton nga group chat la. Ka, no, kwan, ginsend ko gina, kasi ko gusto ko gina ipakita sa mga pumuluyo, bla, nga, daw may rason, gitlang tawa, bla, tagaduhan nilang tubig, tanan-tanan sila sa isa ka, ambot daw subdivision, guro, na ginaplastara nila sa mga tao nga na, no? Gakuan sila, ga-tiriringob sila tanan-tanan, ka nagatindog na sa tunga, sa puwerte ka na dalong-dalong nga tubig. Tapos may ginasinggitan sila daw hindi matukanta daw singgitan gimnara o oh, na damo sila oh. Na hindi niya AI generated ah oh, original niya oh raw lang tawab lang oh. Oh, mati antabla ujo nila mati be oh, pabati pabati ta sa aton nga mga ta para mati oh, nasinggitan nila niyo oh kay Five Andre go

0: ang ilagay niya singgit, mga kurakot i kulong na yan. Mga kurakot i kulong na yan. Ginimo lang nila nga kwan nga lantawab lang. Ang tubig hasta sila hawak ko. Sige, damo-damo sila puro basao. Hasta sa hawak tubig nila, iban mga taga-tuhod, iban taga-hawak, puro sila basao. Nanao, mga kabataan, mga taga-tuhod, tubig. Oh. Ah, K5 Kim?
1: K5, John, no? Te, damo sa mga problema, pasubong, nga ginapong nga tubang, no? Aton sila nga mga pumuluyo, damo nagkalamatay sa mga baha, problema naton subong sa kuryente, kaga iban pa, no, nga mga concerns. Sa dugang naman aton rin, no, nga balita, lokal K5, John, inaabi-abi, no, sa mga opesyales, ang barangay Linubayan, Tigbawan, Iloilo, ang pagpapanaog, no, sa suspension order sa ining GT Poultry Farm, nga ginapanag-iiyahan, no, sa isa ka doktor, kag amo na kaki-5 John, no, tay madumduman nga ining siya ang nahamtang sa may barangay Sipitan, Tigbawan, Iloilo, adjacent barangay sa Linubayan, we're in, no, despite kasi sa Sipitan siya, pero ang direksyon ba usually isang hangin, kagang nagatupa, di ba ng mga langaw, nagkakalabot na no, sa mga
0: Linubayan.
1: Sa barangay Linubayan. Ang ring suspension order ang ginpapanaog, no, through the local government unit, o kung LGU sa Tigbawan, sa pagpanguna, no, ni Mayor Virgilio Nene Teruel, siya diin, no, ang napetsahan, sa August 28, no, kag based man sa information from Kaparinetanyo, ang punong barangay sa Linubayan, na tinakaina lang sila, nakabaton niya sa kopya. Pero based dito sa kasulatan, nakasaad dito, no, ang effectivity sa suspension, Agosto 30, o kung kumbaga kahapon, kagipa John. Yari ba lang napamatian natin ang kabahin sa atong siring interview, kag pag-confirm ni Kapitan Tanyo, dali na sa K5 News FM, Iloilo.
0: A ver. Okay. K5 ba, Andre? O sige, proceed.
2: Basta kayo na lang, una ka ba ito? So, ang suspension order, siya nga pala na
1: eh. Oo, pero ang date, yaka last week din man.
2: Kung date kami sa liya, yung last week, dahil kita, it's 38.
1: Oo, pero sana nang effectivity, yaka?
2: So, 30 man ito, ma'am.
1: Ah, 30? So, bali, isang ano pa yun, no? Isang... Itong kahapon? Oo, kahapon.
0: Kahapon,
1: no? So, pero nag-close na gin man sila, Kap?
2: Bakit sa close, ma'am daw wala ka balo ko na-close. Pero ang importante niya, may suspension,
1: order na. Oo.
2: Pero dito, malasabkat nga din nga barangay, ma'am, mag-iimpa, ma'am.
1: Oo, pero tawag nga, Kap, anong reaksyon niyo? Di kay T-Sins nga sa mao, kung nang effective ang inyo nga nangintikang o kung nang pagprotesta.
2: Wala ka ma'am, may siguro mapatawag man si Mayon so para nag-rehan pala ang party suspension na ma'am. Nag-rehan na siguro ang both parties ma'am.
1: Ate, sige. Kap, thank you so much sa pagsaba.
0: Okay.
1: So, 5 June, kapatian.
0: Si daligid lang, no?
1: Si Kapitan Reneta niyo. Pero so far, based man din sa una, niya nga pa-message na to, tingin na abi-abi yaman, no? Ang ining atikang kaki-5 June. Based man din sa nasambitan niya nga order, nga tikon, for example, no, maka-comply abi sa mga nagkakaigo ng mga requisitos or certificate from the EMB, no? Kung ining Environmental Management Bureau, kaga ibanton mga concern agencies for the environmental protection and sanitation K5 doon maka proceed no kon makapadayon liwat in kaso no nga maka comply no ang ining GT poultry farm
0: ay nga sa
1: so it seems
0: K5 Kim
1: iyo da po
0: gabili sang ilik man way gali sila sang compliance pa sang environmental ano na para sa protection sa EMB Environmental Management Bureau wala pagli sila sa compliance health and sanitation why pa sila sa compliance pagkatapos sila pang kwan sila pang maisog na magpasaka sang kaso sa mga pumuluyo nga nagareklamo sa barangay Linubayan kag sa mga pumuluyo sang barangay Sipitan K5 Kim grabe ba tapos sige operate nila tapos sila pagali ya ang makwan sila pagali ang maisog nga wala pagani gali sila sa mga compliance na pamangkot sa nagligat tong adlaw kag gininterview ta si Mayor Teruel nga nagambal siya nga nagkadto makunutong tagadin argin sugo yang tagadinar tinawo yang ginsugo ya hindi blara gina titaguon tagining kopya ni sang iya sini nga interview ng bayan niya tingin padalaan ko man to sang sa health and sanitation sa aton Department of Health sa barangay sa Municipal Health Office ang ang taga DNR siya ginpatiner ko magan ito mga taglima ka oras lag tiner to di pagbalik nila tin sakto man report nila ting undi amo to gani nga si alang-alang ko hindi magpati sa mga report sang mga tawo ko kay sila siyempre mga tawo ko na sila hindi bla mo nang hambalya sa interview to gali kay tinga nga wala pagali na sang kwanaw wala pagali ni sang compliance sa EMB naton sa Environmental Management Bureau sang Department of inang Environment and Natural Resources o kundi NR, K5KM?
1: I-check na itong dugang naka-K5 June no, ang processes pagid regarding dira. Kung bala may mga renewal o kung ano pagid ang mga plastata nila dira. Pero amo na subong ang ina-require nila nga certificate from the ENB may kang tana, no? Nga tinagapamatuod bala nga nag-comply sila sa mga ordinansa dira sa lokal nga panguluhang sa tugbawan may kang tanan sa nagakaigo, no? Nga sanitation since ang ginareklamo gadabi ang mabaho nga mabaho, no? Nga dapog dira or kumbaga hindi maayo para sa mga pumuloy for their health kakipagjon.
0: So, gawin ulan nga daan, subong.
1: So, amo na. So, kung makita na ito, it means that doon may mga lapses manggali based dari sa ila, dari nga suspension order, subong. Mm.
0: Anong, pero, kwan?
1: Wala nag-resign to sila, wala nag-protesta.
0: Ginpabayan lang? Ginpabayan lang, hindi kaging kapan-kapan. Pinabayan, ginya, kaginhatagan pa na armas ang GT Poultry Farm nga magpasaka sa kaso sa mga barangay officials kag sa mga pumuluyo nga nagareklamo, hindi ba?
1: Yes, K5 John.
0: Oh. So, ano gid ang nakabutang sa kwan? Ang nakabutang sa suspension order ni? Ano gid ang nakabutang kag ang specific no, specifically, ano gid ang nakabutang sa suspension order nga ini? O suspension order nga ini? K5 Kim, nakakita ka?
1: Actually, ginpatag lang naton mga initial sa ito or ginpatag lang initially ni Kapitan Tanyo.
0: Kasi magkapangayo kita, kopya?
1: Na naton, especially kung may paatag na rin dugang si Mayor Teruel kung paano siya naka-come up nga manggali isang suspension order
0: gani,
1: nga wala pa siyang nagdigat nga sang, didugay niya na higong reklamo.
0: Kaginhulat siya pa nga magpasaka kaso ang GT Poultry Farm sa mga barangay official kag sa mga complainant kag amo magpapanaog sang sinigong suspension order nga ini. Oh? Nga subong ka lang nagpapanaog sang suspension order, ginhulat mo pa nga magpasaka kaso ang GT Poultry Farm. Kay ang GT Poultry Farm, may balasihan nga ang hambal sang GT Poultry Farm, wala kami sang ginlabag nga kasuguan dire sa pagpatindog kapag operate sa amo nga GT Poultry Farm. Amo na ginfailan niya kaso ang mga pumuluyo kag ang mga barangay official kag nagapangayo sang ginatawag nga damages. Hindi ba amo na ginfail na kaso tos may gimbal? Oh, K5 Kim?
1: Dako ganito nga damages ang kinasukot nila mo.
0: De, gali kay ara man ang gali, may suspension order. Nandaw ko na nung kagagong klase ka. Ida po gabili sa ngilik kung wala ka mo, kung wala madala sa medyane. Kung wala nagre-resign ng tanan ng mga barangay kapitan, wala madalahig kung wala madala sa medyane. Laban-laban, nagparahimunong kamuda ng mga bilik sa ngilik yun sa may munisipalidad sa banwa sa tigbawan. Yun na po ga ka mo. Oh, hindi ba, K5 Kim?
1: Amogid, no, nga tiko naga, kumbaga effective ang ngayon pagprotesta.
0: Sign of protest tumong atong pag-file nila sang resignation letter tanan-tanan nga mga barangay official, sign of protest to sa LGU nga ang LGU nagpahimunong daw mga bulay og ang arad sa may munisipalidad sa Tigbawan kay nga pinabayaan nila ang mga barangay official to. That's why ang ilang pag-resign or massive resignation is sign of protest nga pinabayaan nila, ginbaliwala nila kag pinabayaan sang mayor ang ining mga barangay official da. Oh, K5 Kim?
1: Mugid niya K5 Joe, no? Nga tikon wala ni nag-intervene ng mga kongresista dira, si Congressman Janet Garin. Actually, doon nag-pailabot man nila, no? Kunti may mga say man kumbaga dira, board member Ferminanda.
0: Oh.
1: Si si board member
0: Garin.
1: Garin Matya kay 5 Jolo, mm. Accordingly, tugin pa imbestigaran man ni kagniga pa usisa. Pero accordingly, ti ang power kontani, no, aragad diya sa lokal nga panguluhan o kung LGU, no, sa nga tigbawan. So, i-check natin kung may mga reaksyon padugang na rin si Mayor Teruel tomorrow. Kaga according nga din rin kay Kapitan nga posible nga ipa-isapol pa ni, no, ang both parties, ang ining complainant man niya, or ang ining mga barangay officials, kagti ang tawag na, no, ang tatagumalahan mismo, no, sa ining poultry farm kakay 5 John.
0: Laban-laban ang, kwane, laban-laban ang suspension order dito ni mo makita sa may barangay Sipitan, kay dito ni ang barangay nga dito na pahamtang ang GT Poultry Farm. Kag ti siyempre, base kung may kopya lang guro ang barangay Linubayan, eh, kay manti, ang mga complainant taga Linubayan mo, kay 5 Kim?
1: Yes, kay 5 June, no, i-check na to na tomorrow, kahit since, yes, no, sa Sipitan, gitman na ng inang poultry farm, kag kun, for example, kay according mga ni kay Kapitan Tanyong, at effectivity August 30, so supposedly kahapon, ti-close, so i-check na to on the site mismo, kay 5 June, kung matutuod yun man nga nag-comply ni sa suspension order ang GT Poultry Farm.
0: Sige, salamat kid, kay 5 Kim.
1: By the way, nagapamati dira sa imo kay 5 John, no? Si Sir Benny Hermano, dira sa may area sa nga Haro. May solid listener man tadi sa may Maliaw, Leon, yung kay 5 John. Si Sir Lucerio Kalikaran. Kamusta na mga utanta, sir. Na mga fresh na da. And of course, sa mga listeners natin sa may Mandurriao, si Mama Antonina and Sir Ricky Manaay, si Mami Imakali sa La Paz, sa Lupa Costa. Tititara na mga pa, Mamay, Mam Kaykay, dira kay Mam Veronica sa Dekamay, sa Rizal Lapus. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron nga nagainom gid sang extend food supplement especially kay ti masami kapoy no sa mataga adlaw para mangin mabaskog ang mga ka K5 mabakal sa klinika di alternative medicine and wellness attorney Dr. Amil Itang Uy ini si ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag Karingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Ay, shoutout kali dala sa kay Punong Barangay, kay Barangay Kapitan Shim Cesar, no, sang Barangay East Valencia sa probinsya sang Guimaras. Nagpamati de, no? Get well soon, no? Kapitan. Sa kaya Barangay Kapitan Shim Cesar sa Barangay East Valencia sa Nueva Valencia, Probinsya sa Guimaras. Mayong gabi dag shoutout si mo kasi tanan-tanan nga mga pumuruyo sa East Valencia. Dira, no? Sa kay halin sa kay Punong Barangay Shim Cesar Fernandez mga kakipay. Sa ato sila nga pagpangalagad ang mga balita yung inabatan ng builog na inadulong sa inyo sa Kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix ga Cafe Kanaga Detox Kapa. Kag subuman giradulong sa inyo sa Kalwan sang Extend for Supplement for Men may maka kag Club Waska nga nagabulig hatag extra energy sa lawas ang tawo. Sa ato sini nga mga ka K5 kag nagapanami sa ato sini nga blood circulation, that's why layo kita sa balatian. O layo kita labi na gid sa stroke mga ka K5. Ang ini nga mga produkto ang klinika sang klinika produkto ini sang klinika de Alternative Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Ang report ni Karen Badilla, mga ka-K5 daw na ubusan na tauras gino, bulang alang na gin. Anyway, natalakay ito naman to. Ang sining nga balita, ang follow-up may kang tanan sa sining isa ka lalaki, mga ka-K5, may 18 anyos, nga gingapo sa puno duldul. Kaga ginpatay sang agi, si alias agi, mga ka-K5, no? Pero ito may relasyon kuno sila nga duha. Ang report kay informasyon, si alias agi, nadakpa naman sa aton nga mga kapulisan. Buwas may mga follow up kita kag latest nga information. Kag sa buwas mga ka-K5 hulaton ninyo ang kompleto nga madetalye may kang tanan sa sini dira sa may Barangay Linubayan sa Banwa sang Tigbawan. Merry Christmas to you. Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas. Merry Christmas to you. Una ko sa inyo pa namyawa. Kay buwas sa aga mga ka-K5, dugay-dugay gali, no? Alas 12:01, it's a bear month. Advance Merry Christmas sa inyo, tanan-tanan. See you tomorrow, same time, same station. Sa nga na sa bilog ng pwersa sa K5 News FM, Irino, Ako naman yung ka K5 John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Second Term Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
4: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: K5 News FM
7: 88.7
8: Campion,
9: the best radio station.
10: Your favorite radio station. More hit music, more fun.

0: show the cop that.
1: Your music, your request. The hits just keep on coming.
2: Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive. Game 5 Night Drive.
3: Campeón.
4: K5.
2: K5
4: News FM.
5: K5
4: News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow!
7: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TTX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TTX 500 ka na!
8: TTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
8: TTX 500.
10: Istoryahan ta kon ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makit-an nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
11: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sang skin layer. Pero kun pala inom ka dito X 500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag indi lang amo niya damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
12: DTX 500.
13: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar 375.
14: Sang naginom ka
15: DTX 500.
14: Ilay nalang subong imo sugar.
13: Tigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
12: gitu. DTX 500.
8: Para sa matilo nga dugo.
12: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
12: ang nagatilo sang imo atay.
8: Basta tilo nga atay.
12: Happy kanunay.
8: DTX 500.
12: Masaligat.
8: Epektibo.
12: DTX 500.
10: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
11: Hindi gid man sir GP ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako sir GP ang gitawag nato nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
10: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
11: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
10: Oy,
11: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan sir GP sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
10: Baom nang budlay?
11: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
12: TTX 500!
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
12: Magalingin pala ang imo nga ulo!
8: Masami nagkapangihi!
12: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500
12: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
12: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
12: garantisado.
8: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500
12: ikaw ba na
8: ang may diabetes?
12: DTX 500
8: ang DTX 500
12: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
12: kag kontrolar
8: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
8: masalika
12: epektibo.
8: DTX 500
10: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
11: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tipdas, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX5.

0: 100 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang balatian. Ti adlaw-adlaw inom gid dito 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amoni nga mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
2: Magalingin pala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
3: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
1: Mabakas, mga butika!
3: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
1: Mabakas, mga butika!
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
1: DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
6: Garantisado!
1: Epektibo!
6: Aramis
1: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
1: Masami ginauhan!
6: Kasi may diabetes ka na!
1: Mag-DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compound!
6: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
1: Garantisado!
6: DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka, mga butika!
3: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod akon siyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan.
3: DTX Coffee Mix!
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka, mga butika!
1: Mighty C!
3: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
3: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
1: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre!
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon, sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Gabasa na naman bala ang imo.
15: Ay, gabasa na naman?
14: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
14: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Nagabasa na naman bala ka.
14: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Para sa maputi at mabangong
16: pangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: X10 Food Superman
17: Roman. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
13: X10 Food Superman Roman.
11: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
18: Nga pamati gid ako sa K5 News FM. Kita mo gid ako natun-an yung mga health tips sa linki Dr. Mil Uy. Nakabuli gid ini sa akon para maging healthy, guwapa kag sexy. Ako gali si Cynthia. Yes, ang Barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
11: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
19: Wow, my puso.
20: K5 News FM.
21: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
22: K5 News FM.

Yo, yo, yo! DJ Macho P!

0: Bardagulan sa K5!
1: Bardagulan sa K5!
2: Bardagulan sa K5!
3: Bardagulan na! Bardagulan!
4: Kaupod si Macho Kulit!
5: Yeah, yeah, yeah!
2: Yari na ang bago nga programang na makahatag sang kasadya sa inyo!
6: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K5!
0: Bardagulan sa
4: Bardagulan sa K5! Kaupo si Macho Kulit!
7: Ang

0: Pag na, Maxi Nadia ta. Katamo sa problema everyday, pero magbar na gulan ta. Mag-enjoy ta.
1: Yung palangga mo na. Tuntuhon ka pa.
2: Sweet-sweet ka sa ko. Ano na iban ka man gali?
3: Hala ka pamantay sang iban. Kagalingon mo, hindi mo mabantayan.
4: Adakpan ka na, gabutig ka pa. Di, mayo na.
5: Macho Kulit.
6: Ang number one. Tawag na. Basta bardagulan. Si Macho Kulit.
7: Ne, higo mo di ala chat-chat sa konho.
5: Bardagulan to the max. Sa 88.7.
8: Ay,
5: K5 News FM.
9: Bardagulan sa K5.
10: It's time to roy. Higa ka dugdug again.
11: Kampiyon.
12: This program is rated PG.
13: Rated PG!
12: So bawang bad words.
14: Bawang bad words.
12: Pero pwede ang bad jokes.
13: Enjoy!
15: Bardagulan!
5: Bardagulan! Sa

0: Hala bira bira chismis. Hala bira bira ugdas. Tapos mareklamo mo lang sa barangay kapitan. Mayang gabi, Western Visayas, Lunes kay Edison. Boom! Grabe, August 31, Subong. Swildo ng adlaw. Nabato mo na swildo, mag-give 500, wala pa. Oh, buwas pa, buwas pa. Oh, buwas pa ang swildo, anay. Swildo ng adlaw, tanay Subong, galing buwas pa. Sa mga kag-K5 naton, buwas! May mabatian na naman kita sa natawag ng mga lain nga ambahan nun. Si Horace Jose Jose Marecha Ana. Wala bantayan natin mga ka-K5. Kay makibot na kita dugay-dugay. May muni na tanga music ko. An. Sa tanan nga radio station, kamigid una-una nagpahuni. Oh. It's coming to town.
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Mga ka-K5 natin sa Jahon Tanik, iti Berberna. Bound! Happy birthday kay Mama Netnet! Ba, mayong happy birthday sa imo, ma! Pagpatak sa September, ka-K5 anday, September, October, November, December... Pagka next naman naton mga ka-K5, mabatian naman naton ang mga ambahanon nga tumalagsaho naman naton mabatian. Oh, grabe kita subong mga ka-K5, dugi na lulos lang ang inadlaw. Oh, hindi mo gid mabalaan nga dugay-dugay ni. Oh, tapos ni Christmas mga ka-K5. Sadya naman yung syudad sa Iloilo? Oh? Kaya mabatian naman nato ng Hala Bira Iloilo! Wow! Oh, mga ka-K5 naton. Sa K-5! Grabe, ginisubong ang aton yung panahon. Kaya may mga area, Subong, nga wala nagabaha sang una, pero Subong, nagabaha nga. Oh, di ba lang? Abudlay, gin mga ka-K5. Ha? Pero sige lang! Ulo antos-antos lang kita. Ah, well, sa mga ka-K5 naton, matulutamyaw kita na isubong agabi sa aton nga mga karanso. Oh, happy birthday kay Mama Netnet, kay LC Itanes, nakatutok din. Happy birthday kay Nanay Nenfa, kay namising sa Alegre Otongan, mayang gabising muda Nanay Nenfa. Kay namising, kay Lumahang, nga nagamati subong sa aton. Kay DJ Ash. Ano DJ nisa? DJ? Ash Tamayo, Bedia. Mayang gabi, machokolid, pulaw-pulaw, pamati, diri sa Sipio. Salamat, gid guapo. Pulaw-pulaw ka muda. Kaya ko bala magpulaw-pulaw man sinyo ah. Sa Jahonta na yung pinulaw-pulaw natin. Pero kagabi, brado, hindi kaya namin isubong yung mga inadlaw. Damo, nagibinun anay, maginipang halid nga patay. Bo, ano na lang ni man. Well, mga kaka-K5 natin. Ano pa ang ginahulat-hulat ninyo? Ha? Ano pa ginahulat-hulat naman subong ninyo mga kaka-K5? Ready na bala ka mo? Mamati naman sa bag-o naton nga episode? Ha? Ready naman ka mo bala mamati sa bag-o nga episode? Sa aton nga drama sa subong nga gabi? Grabe. Kag sa mga friends man naton, Driza may uton. Nga always nga nagatutok subong sa aton, maid-ayad, nga gabi sa inyo tanan-tanan, ha? Kaya Phil Ren, kaya Rogine, nga nagatutok subong sa aton, mayang gabi sa inyo tanan-tanan, Western Visayas. Ah, grabe sa mga friends naton. Grabe subong, ha? Gingaid to ya sa duldul. Ay abaw. So unayang dul-dul ginay mo ulunan, subungin ginay mo nagairan. Grabe na gidya. Ay, ano blang rason nga ah, nag-amusin na iman? Oh? Babatsagan ko siguro. Nag-propose na siguro si Nini nga wala ginbayran sang asang agi. Oh, amo na guro ginigot sa duldul ay ano ni man. Gano kamo diya permi sa duldul da. Gano ano kamo da ya. Yeah! Well mga kagay five, ari naman isa ka istorya sa aton nga programa.
2: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito, ang kwento ko.

0: Ang aton pangabuhi may kahisa. May mga oras nga ara ikaw sa babaw, kag may mga oras nga ara ikaw sa idalom. Ang pangabuhi naton indi permi lang sa babaw, kag indi lang permi sa dalom. Isa naman ka istorya ang basahon ni Ma Chocolate kag inpadala sa aton ni Nanay Gloria. Ma Chocolate, ako po si Nanay Gloria. May bata ako nga babayi nga tagua lang sa ngalan nga si Mika. Kami ni tatay niya, Ma Chocolate, nagahandom gid nga makatapos gid si Mika sang iya nga pag-eskwela sa kolehiyo. Naghimakas gid kami sang iya nga tatay, pero labandera lang ako.
1: Nay, next day, grade 12 na ko. Gusto ko tani na ibaklan mo ko sang sapatos nga bandolino. Kag gusto ko nga kun nga bag, H&M. Kay mga classmate ko, kabalo ka naman nga, mahisaon sila nay. Doria, daw hindi ko na may kasarang sang tatay mo. Pero tinguan na mo na. Oh, dapat kid nay. Kabalo ka naman ng honor student ako, Nay. Oh, sige, Mika. Okay. Sa next week, kaliba si Ma, laba kami to sa piyak balay naton para may ibakal ako sang sapatos mo. Nay, halin sang gamay, gapang laba ka pa. Asa sumong, wala ka nang kanyang obrahan nga iban? O pwede ka man kaobra sa department store? Or pwede ka man siguro na'y makaobra sa iban nga lugar. Nga mo na permihaw? Why ka na huya sa kinaobra mo, Nay?
2: Mika, kabalo ka naman nga pigado si nanay mo. Halin sang una, labandera lang ako. Kag si tatay mo, manguma.
3: Mika, pasensyahan mo lang kami ni nanay mo. Eh, kabalo ka naman nga. Hindi kita yung mga manggaranon. Grade 4 lang natapos ko.
2: Kagakuman, Mika. Grade 6 lang ang natapos namon.
1: That's why.
3: Mas maayo ganin, Mika, nga nakalabot ikaw sa grade 11.
1: Okay, tayo ah. Malakad ko, anay, tayo ah.
0: Macho kulit ang lakad si Mika. Nagkaadto sa iyang barkada, kag nagtulutambay dito. Dugay na kami nagapanilag sang iyang amay. Nga siguro ginakahuya kami sang amon or sang akon bata. Macho kulit, samtang dito siya sa piyak balay, dito siya sa iya barkada.
2: Bumayo niya si Mika, ho? Bag-uper mi bayo?
1: Siyempre, eh. Si kabalo ka naman kinanay. Every time nga makasweldo sa gani, ginabakla niya ko ikaw sang dressed.
2: Oh? Din ka obra si nanay mo gani, Mick?
1: Manager siya sa isa ka resort. Sa basta hindi na
2: Ay grabe si Mika. Ako na si papa ko ganito, tricycle driver lang. Pero sige lang ah, langga kumandyan pa si tatay kuya.
1: Gani. By the way classmate, sa Monday dungan talakat ha, kiti grade Grade 12 na kita. Hi, kasama na. Siguro kung wala lang grade 12, first year college na ko or second year college na kuya.
2: Sige lang, Nika. Ano mo nabi kay ti? Gimbutan nga nila grade 11 kay grade 12.
1: Ama na gani.
2: Mga chocolate!
0: First days ang school! Grabe aga pa si tatay ni Mika nagbugtaw kaginlutuan sang itlog kaguga.
1: Imbot ah. Puro na lang itlog. Puro na lang uga. Natakaan ko magkaon sa balay!
3: Oh, Mika. Pasensya lang iha kay ti amula namang ang magkaya ni tatay mo sa subong.
1: Katalaka. Katalaka, ganyan.
0: Mga chocolate, nakita ko gid ang discouragement sa mata ni Mika. Ginistorya ko akong nga ba nang maghimakas na lang. Kagmangita kita sa ubra para makasuporta man sa aton bata.
3: Ano na lang yung ubra hunta, Gloria, sa bata ta?
2: Ako man gani. Gusto ko man tani nga makapangita sa ubra. Di galing wala kita tinapusan.
3: Ang iba na gani nga mga tricycle driver ng ilang ginikanan wala man ginakauya sa ilang bata. Kita ya. Ginakauya. Amo na gani. Pero sige lang. Basi, hindi pa man tiyempo ang mabato ni Mika ang abigado kita.
0: Nagatulo ang luha ko mga chocolate samtang nagasugilanon ako sa akon nga bana. Ginambal ko lang sa akon nga bana nga ipadayon ta ang aton nga ubra. Agod, masuportaran ta si Mika. Magabalik si mga chocolate mga kakayfime sa aton nga programang
4: Dear Mga Chocolate.
0: Ang kwento dito lang yan sa K5 News FM.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, may puso.
7: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold Capsule, ang kapsula ng gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa, I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Good news!
2: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pamakal sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag, nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
11: Salamat, gid.
10: agad sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
2: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tagtino nga tay.
7: Happy kanunay.
2: DTX 500.
7: Masaligan.
2: Epektibo.
7: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Ikaw pala ang may diabetes.
7: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
7: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
7: DTX 500.
2: Masaligan.
7: Epektibo.
2: DTX 500.
7: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio.
2: Ang D3. Yung
7: may Physio.
2: Physio.
7: Yung may D3.
2: D3 Bio.
7: With Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
2: Ang D3.
7: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
7: Yung may D3.
2: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
14: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
14: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
19: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
20: K5 News FM. Bardagulan sa K5.
21: Bardagulan sa K5.
22: Bardagulan na. Bardagulan.
23: Kaupod si Macho Kulit.
24: Aras Pilipinas, 10:43 on the clock. Okay na kay sa mangita kapas ang manamit nga sudan. Pigado kan pigado. Lang ta pero hindi kita dapat mapasikat kang mangranon ta. Injakto na na Sir John. Kaya gusto 5, good evening, watching from quiet. Bo quiet ako, et. Quiet man gabi sa inyo da. Grade 4 man matuod, pero pwede pong pa na mapadayo ng eskwela, umiskan alts ka. Chak to good Lester dyan. Kanami kay Lester kaya nagka-participate sa ating program. Machokulit, wala ka na color. Next week naman kita may color, mga ka-K5. Ha? Kaya may bago kita ng segment sa next week. So, preparahan nyo na. Subong na istorya-istorya ka mo, ano. Parang suwabe, man. Namigidaan niya nga, kung kisa, may mga istorya-istorya man kita. O, oh, diba? Hello, man sa friends naton. Dara sa Infante Molong. Yan ay gabamati subong sa aton nga program. Thank you. Kag sa mga friends man naton, diri sa may Ordaneta. Ang mga taga-Ordanita, kanon nakatutok man subong sa aton. Salamat, Gib. Especially, pag it's our friends naton, dari sa may Iloilo. Oh, nagatutok subong sa aton. Thank you. Mayang gabi sa inyo, sa friends man naton, dari sa may Bukari Leon. O nga nagamamati sila subong sa aton. Thank you. Mga taga-Bukari Leon, ha. Thank you so much, Gib, sa inyo tanan-tanan. Especially, pag-it sa kay Ramon. May gabi sa imo, Ramon. How are you? Kay Mrs. Hulaido. O Argona. Yan ang gabamati sa bang sa aton. Thank you so much. Kay Pensy. Na always nakatutok sa aton yung program. Thank you, kids. Machokolit, pwede nyo ko, pwede mo ko matamyaw. Pwede, kid. Ah, sino gusto mo tamyaw mo naton? Tamyaw ko, machokolit, akon nga friend. Yan ang gabamati. Nga pamati di subong sa imo ah. Kay Jolan Castor kag kay Albert Henona. Nga pamati sila subong sa ato. Mga ka-K5, September 10, 2026, ara na si Macho ulit ha, sa gimbal. Kita na kita dira. Mahos si Macho ulit sa Orange and Lemon. Grabe gan, grabe gan. Kita na kita, pag na si ka-K5 Andre. Mga ka-K5, once again, nga makita yun nandun suplado na balana si K5 Andre na dayon. Ah, muna. Pakantahon na kaguro K5 Andre sa stage. Kasi manamihan pa to si Mayor. Si Imo kang mga singkumel ka pa to siya. Oh, Mayor ka rin. Get anay kita dira. Nagbantayan yung mga si Macho Colina, October 12. Ara naman ko na sa may Boracay. Host naman ko na sa isa naman ka-celebrity events. Hindi ko lang pag-mention ano yung artista. Ay, grabe na niya. Oh, September, October, November, kabay pa damo-damo, good events naton. Para hindi niyo ko mabatihan. Grabe, good. Kaila Sir John. Okay, ginayamat, chocolate. Well, diretso kita mga ka-K5 sa aton nga drama sa subong gabi, sugpunan na naton ang aton kwento.
0: Dear Macho Kulit, ito ang kwento ko. May mga kwento tayong hindi madaling sabihin. Mga kwentong matagal nating itinago. Pero ngayong gabi, oras na para marinig ang kwento mo. Ito ang kwento ko.

0: Il Bawat Kwento May Saysay.
1: Bawat Kwento May Saysay. Machokolit, grabe gid ang paayon ko sa akon nga bata nga si Mika. Permi ko sa ginahambalan nga Mika, hindi ka tani magpareyo sa iban mong classmate. Kung hindi umasarangan, kag hindi masarangan ni nanay, kag ni tatay mo, ang ginapangayo mo, tani insindihon mo. Machokolit, si Mika, isa ka bata nga mahilig mag-request na dapat ara dayon. Si Mika nga bata, Machokolit, mabudlay siya, paintsindihon. Kaya ang ginapamatian niya, ang hutik sang iya barkada.
2: Mika, kami gani sa balay. Tagapuli na namon niya, Mika. Ginahaboy ko lang na yung mga sapatos ko kag midjas, kuya. Kati si Manang ang nagaligpit mo, may timbang kami, ha?
3: Ay, ala ka nami, gano'n sa inyo, no? Amon sa balay, galing ti... Wala naman si Manang subong, eh. Nagpuli sa subong santike.
2: Ami, ara man ka mo timbang?
3: Oo, eh. Kabalo-kabalo nga OFW lang tatay ko. Ang nanay ko bala'y sa ka-manager. That?
2: Ah, okay.
3: Mika, kamakachempo ka bala. Kato ka sa balay. Gay birthday ni papa mo. Imbitaron mo ko, ha? Sano na ako?
2: Ah, buwas, ah. Ikaw mo lang ang classmate ko ang ginagad ko, kati. Kita ko man nga, ikaw mo lang ang may kwarta. Kag, kabalo ka naman kay daddy kay mami. Ng mga friends ko na iya. Gidalantaw niya kiniya, babaw dalom, friend. Gusto ni mami kag ni daddy may kwarta.
3: Ay, hindi man, ah. Basta. Amo lang ni. Sige, ah. Makato ko ta.
1: Machokolit, nagpuli ang bata ko nga si Mika. Kang nag-request siya nga magpabakal sang bayo sa pen shop. Gusto niya gid branded nga bayo ang ibakal ko.

0: Mad Chocolate, grabe kit. Hindi ko maintindihan kung nga amusin na ang iyang inapagwa.
1: Mama, baklin ako blabayo, nay. Balaan mo buwas may party itong friend ko nga si Eugene. Ako mo lang yung invitaria blato, nay. Anak, wala ko kwarta. Bo, permi malang. Ambal mong permi ka malang. Wala kwarta. Sige ah. Kung hindi ka maghatag sa ako, nay, wala problema.
0: Daw hindi ko kayo hindi machokolit nga wala ko man nagipadako ang bata ko sa pariyo sina. Nga nag-amo sina. Nakibot lang ako machokolit sang hapon naglakad si Mika nga may bag-o nga bayo. Kagintulok ko lang siya.
1: Wow! Ala ka namin namin isang pala isang classmate ko. Ay, ala, totoo. Ayos lang nga mang karano. Ay, ala, grabe ba?

0: Okay na si Susan. Mayo, eh, okay na siya gali.
1: Oh, friend. Oh, ay, kanami isang bayo mo. Ay, Mega. Kanami isang palayan yung Mega, no? Oo, sa sunod ako naman tumalagaw sa inyo, ha? Mayong gab, ilan nagla sa piyaka estasyon nga nagpamati isubong sa akon. Tisoy-tisoy ni siya. Pero kung ibonggo mo kami nga duwa, mas tisoy gi Kuya Yaya. Ah, oh, sige ah. Hambalon ta ka sa sunod ko mga birthday man si mami at si daddy ko.
2: Nag-aambisyon ang bata ko, matsokolit, nga dako man ang balay. Grabe ang ambisyon niya. Kaginapakita niya gid sa mga classmates niya nga OFW kami kuno. Matsokolit, grabe ang akon kasubo sa akon bata. Because nga hindi maayo ang papakilala niya sa akon. Macho kulit! Grabe ang discouragement kinabaton ko sa akon tagipusoon.
0: Ala, karami namin isang palay sa classmate ko. Ala ka namin isang ilang nga banyo, lapat-lapan. Ay, ala, ano siya ho? Ala, doon may mga swimming pool, ilang banyo. Ay, amon to yaya. Wala-wala, get. Doon wala ka ng chance, ha? Mapasudlon ko na nila. Palangga nila si Lolo. Lolo Kalbo. Macho kulit. Ah, sige. Anyway. Dapat nimbalaan sa classmate ko nga pikato kami. Gusto ko gyan na magmangkarano anong pareho sa ila. Oy! Ala ka namin isang bracelet. Dali lang. Ilang tahon ko ba? Ay, ala ka namin. At ala, takot-takot sa bracelet. At ilang tahon ko? Ay, kwaon ko din siguro ay. Total, base na pilil mo lang isang bisita nila sa comfort room nila. Kagdamong panbisita, guru kasulod niya. Hindi man halata ako nagkuha. Dali lang. Abikwaon ko ba? Ari na, ibutan ko sa pulisya ko. Magguha ko sa pertaan ito. Wala lang.
2: O, Mika, kakaon ka na?
0: Oo. Pero tumapuli ko sa balay. Nagalingin ang ulo ko.
2: Machokolit! Pagpuli sa balay sa akon nga bata, natingala ako. Nga ano nagasala gid siya. Ano bala ang natabo sa akon nga bata? Mga kagay-five buwas, bantayan naton. Kung ano ang kasugpon sang drama ni Tiyay Gloria. Mga kaka-K5.
3: Hello mga gabi sa aton nga friend. Yan naga ola istorya man kami. Kaya namin niyang friend ko kay Tito wala personalan. Trabaho lamang ang amon maubra. Oh, mga gabi na sa imo ah. Tiyoy. Tisoya. Mayang gabi sa imo. How are you? Kabalo ko nga damo ka na kwarta. So dapat sa Disyembre
2: mahatag ka na sa amon sang regalo mo, ha? Sa kupon mo si K5 Andre La Pastora. Kaya hamba sa mga contact ko da, mga contact lens ko da sa Bacolod. Nagaswildo ka no 80,000 per month, ha? Plus pa may gina-endorse ikaw. Kag wala ka na kanong nag-istorya sa hindi mga royal family. Wala ka na kanong nag-istorya sa mga pitla. Oh, grabe na ginihan ako niya, friend. Kabay pa nga, magdamo pagid ang blessing ihatag mo sa amon. Bugayan ikaw. Ngayong gabi sa imo na tisoy. Well, 10:58 on the clock. Kung ikaw nag-problema, ikaw bala ang nagmasakit? Maginom ikaw sa D3 Bio. Ikaw nagkakaunot balang buhok mo? Inom ka sa klinika D3 Bio. With virgin coconut oil, kag may vitamin D3. Oh, mga gag-K5 naton, parisan mo sang Mighty C. Kung ikaw naman ang imong itsura, do traktura. Tistingi sa imo itsura ang DTX 500. Guwapa ka na, hamis ka pa. Reminder sa mga babayi, kung ikaw hindi guwapa, hindi magsinoplada. Ha? Kung guwapa ka, pwede ka na kasinoplada. Pero kung hindi mo itsura, no garangan, hindi ka ganyan magsinoplada. Mga kakifay, magabulos na si Doc Ramil Itang Oy. Kaya magabulos na si Madam Usang, ang iya nga garter laga. Only here to your favorite radio stations. The number one, ang matuod-tuod nga numero uno nga radyo sa Western Visayas. K5 News FM.
4: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
6: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system.

0: pagkaon nga gapataas sa imo acid. Ti once nga gataas ang acid, gatokari mo nga kuan hyperacidity, ganipis ang mucus lining. So once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So dapat ka baluta. Amo na ang rason nga ang mainom ka di tribayo adlaw-adlaw para nga ano, hindi hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman nakaditribayo ka. Pero may nato na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang ditribayo kag supsupon ang unod para amat-amaton amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang ditribayo mahapin na na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya ditribayo, Sir Kevin.
1: D3Bio with Physio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Malakas, mga butika.
3: Ilabi na kung kada tapos mukaon, nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
0: Mm.
3: Kag ang wala untat nga kaon, Dok Ramil, kag Dok Sam, isa man gali sa kabangdanan, no? Nga anaga hyperacidity ka. Mm-hmm. Bangod na galuya ang imo nga cardiac sphincter.
0: Mm.
3: Kag hindi siya makapahuway. Amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan, no? Pakadto sa imo nga tutunlan. Kag amo man ang nagapugong sang pagbalik sang mga pagkaon mo. Pagwa sa imo
0: katabo sa may mga guard mo.
3: Amo nang nagapugong man, Dok Ramil, nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa. Maski magigda ka. Tapos ang D3Bio, puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam, no? Sa sige mo kaon.
0: Siyempre, busog ka.
3: Busog ka.
0: Mm.
4: So, daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imong cardiac sphincter, no?
0: Mm.
4: Magtulog ka nga gatakilid pa wala bala.
0: Mm-hmm.
4: Agod hilway ang lagyan sang acid kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
0: So, wala. Dapat tulog wala.
3: Tulog wala.
0: Dabi na akong late dinner ka.
4: Ginanong wala gid ang posisyon sa pagtulog, ha? So, likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
0: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection, Dok Sam, iniisa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog nga digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid, kag monolaurin nga makita mo sa D3Bio, layo ka sa ulcer.
1: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
1: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
5: Garantisado.
1: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5. News FM.
7: K5
6: News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may puso.
9: Bedtime secret. You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo tagid ka mo.
10: Wow!
9: Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 featuring radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang. sa program.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo Madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usan ako kay Usangon taman ka. You're looking into your favorite radio station, CD 8.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Monday edition na masadong yung program. Pwede naman si Madam Usang ang madam ninyo kong kagabihon. Ang inyo na kaupod sa pag patuyo-tuyo kad paturong-turong sa inyong mata. Ako po si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka. Before that, sa mga gabi mga K5 na tamiyaw ko na yung mga tanod na ton. Manong tanon? Handusi, kubrasang batpota mo, igua ang tangkugo ko. Hey! Good evening sa inyo na tanan-tanan sa mga drivers na ton sa sikat. Dira sa lalasan. Mayong gabi sa inyo dira tanan-tanan mga sikat driver, tricycle driver, kag taxi drivers, kag screw drivers. Ay, bangga. Kag sa mga friends nato na nga mga tanod, dira sa lalasan, kaya pamati sila sumong sa aton. Good evening sa inyo, cargo. Always na kamo da pamati kay Madam Usang, kay Truta Miahon, tamang kay Munda Perbi. Dira pa sa Rizal Ibarra. Good evening sa inyo, tanan-tanan. How are you? Kaya sa mga friends naton, yung mga politiko nga nag-plan mo pa dilagan. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Hello, magaling sa mga friends naton, ha? Luzon, Visayas, and Mindanao nagatuto. Hindi ba ka, lipatiwag inamsang extend a food supplement for men sa mga ka-K5 naton dira. And also sa mga friends man naton nga gusto mag-inamsang kape, hindi ko magkalipat mag-inom nilang pre-bio coffee or either sa GTX coffee mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Sa mga friends pagid naton sa dira sa may lapas, kinagamati sabong sa aton, mga kapulisan naton, mga drivers man dira sa may Negros, kag sa Bacolod, yun ay gabamati sabong sa atong program. Good evening sa inyo, tanan-tanan. Well, mga K5 Monday edition sa atong program, isa naman ka letter ang aton basahon. Wow! Sino naman yung babae nga nag-send sa ang iya istorya ni Man? Madam Musa, tagawala ang ngalan ko nga si Marjorie. Isa ako ka babayi nga simple kag mabuot man ako. Madam Musa, nga kung nga banay sa ka-taxi driver kag 24 hours per minute ka piyahe. Sa nagarelasyon pa lang kami bilang magnubia sa sulod sa nga pulo kabulan tama amiga sweet-sweet. Subong mga labot na kami siguro mga isa ka to igantunga. Dula ina ang ginapakita sa akon sa akon nga boyfriend. Dom, hindi na sa sweet. So una, kaga-obra pa ko sa call center, ginasugat-sugat ako na kaginatulong. Subong, disakay na lang ako sa sikan, Madam Usang. Kagkabalo ka ba na Madam Usang? Nga, doon na-notice ko sa akon nga boyfriend nga dumailaing gidya. Sa totoo lang, Madam Usang, dukitugay na kami, pero wala gig kami kaagi tabo. Hindi ko kagets kung agi siya kung ano Madam Usang. Pero hambal ko sa iya, ano man, may lalaki kagid man o kung girl. So hambal niya sa ako Madam Usang, lalaki git siya. Pero nakibot kita ko Madam Usang nga, gakis man siya sa akon. Pero one time, nagtulog siya sa balay. Wala git siya Madam Usang, gahulat-hulat man ako nga, mercy na ako. Pero wala, gabi natabot sa amon niya, mercy gola, Madam Usang. So, habang ko nagduda na ako, Isa ka adlaw adam usambal ko hindi epay kapag mercy mangita ko nga mercy hon. Siyempre madam usang dugay-dugay na kami. Kati ang edad ya madam usang 32 na ako ya 29 di siya gusto magpakasal pa sa akon. The time madam usang hambal ko sa akon yung boyfriend. Ano gidang plano mo? Te hambal ko sa iya. Naluyag ka man sa akon hambal niya oo. So natulog na kami madam usang sa hotel. Kag hambal ko sa iya. Ready ako nga pwede mo kukuti-kuti yun. Ay, wonga. Kuti-kuti good. Bada mo usang, sa tuduod lang, ako pa yung naguna. Nakibot kita ko madam usang na ginakapta niyang atubangan niya do hindi niya pagpatapot sa akon. Dito gali madam usang nahibaluan nga wala pagali na utod ang panit. Ha ha ha ha. Da huya ako. Wala ako gimprangka. Hamba yung sapan, sorry, gid, kiti. Ula pa ako. Ula pa na utod ang panit. No. Sang. Tando. Ah! Madamusag, do. Dumahamot mo na ako madamusang. Eh, syempre. Hambal ko, tani, naghambal ka sa ako. Wala mo na problema. Dito ko ni malo ang madamusang lalaki siya eh. Pero lang kay ti wala na utod or wala na gunting ang sipil-sipil. Patamusang ano bang advices mo sa akon? Though, dumakadlo ako sa akon ni letter. Pero, maitlo ko advice sa imo. I know na hindi mo ako pagkadlawan. Kag kabalo ka mamadamusang ang pagsulat ko din sa imo is ang intention kumaayo. No, medyo parental guidance, pero ti wala. Tamagin mensual, madamusang. Oh yes, tama. Wala ka tamagin mensual sa mga lain-lain. Bala ka mo, magpanumdum ka mo. Basta wala na utpod ang panit sang tando-tando. So, dito gid madamusang, o dito siya kanon nag-worry gid. Well, mga kagifay, balikante ikaw karon Marjorie, kay taganta ka advice kung ano ang dapat mong himuon, ha? We'll be right back si madamusang. Ang title sa atin nga, Letter Subog. Wala na utod nga panit sang tando-tando. Only here to your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Sa aton nga programang Bedtime Secrets, ang title panit nga wala na utod sa tando-tando diin bukid. We'll be right back. Ako po si Madam Usang.

0: Secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, like, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamig ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jay, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Masakitang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
11: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
12: K5 News FM. KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5, sa

0: Mama Suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kakulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasi!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
11: Supplement for men!
10: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to Mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
11: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
11: DTX 500
10: masaligan,
11: epektibo.
10: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Ikaw ba na
10: ang may diabetes?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
10: Yan
11: ang
10: gapanupo.
11: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Asalika.
11: Epektibo.
10: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
10: Ang PCO.
11: Yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow, my
1: puso.
2: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: You're listening to the best radio stations, 88.7 K5 News FM. Ako po si Madam Usang, ang inyong madam sa kagabihon, ang upod nyo sa kadaluman. Madam Usang Langga! Hampak-hampak ako, balalangga. Well, sumong magagay 5 Monday edition sa ating program. I'm sure nga ti medyo makapoy-kapoy sumong aton niya mga umbra. Magagay 5 naton, grabe ang programa. Agin basa, programa, problema, agin basa, kusubong. Parte kay Marjorie, ang iyang banya, putsukay, butsilingoan. Wala na utod. Ang banit sang bitso-bitso. Wow, grabe. May mga muna pa nag-isubong nga. Mamiga-miga ka. Before ka tani, nagmiga-miga, sir. Ginpautod mo ng imo nga panit-panit. Kaginhimo mo na siya butahan mo sang ano, bitsin, kamatis, no? Langgaw, kagpatis, ginsumsuman. Kilawin eh, Diyos ga. Well, sa imo Marjorie Subong, syempre kalain sa babahe. Dati syempre, nagahulat-hulat kamantani nga nga imiring ikaw. Kaliwala ka ng biringan because ngang imong amigo may kalo, may hilmit pa ang ihiyang nga ulo. Budlay sa dakpon sang LTO. Ah, ha, ha. Ikaw naman yung Marjorie tani, ginprangka mo sa, I am sure, yan di ka worry ka man, pero nalaki tani nagprangka nga ti. Mahal or langga, baby, sorry, gid, huyayin ko sa imo, kaya nakuan bala nga ulo, may helmet pa. Tiyan mo na bala, do ka discourage, gid, yes, sa parts ng girl, o, diba? Duhalain. Pero tihambal ni Marjorie, ginagwanta niya lang. Ba, ang botanoy hanong baho. Ay, Marjorie, OMG. Sa pagkatamod-damod sa lalaki, pero mayroon mo na ganun may helmet sa apang di siya madakpan sa ato ng mga auxiliary, o, diba? Ikaw naman, Marjorie, katontogin sa iba. Pero ha, learn sa ato ng lesson, get? May lesson kini na ma-learn. Kaya iba niyo mga mamahe, may paris-parios, di ba? Biyadi lang lalaki. Aray, grabe si Marjorie no, ginpalangga niya gid ang iyang boyfriend. Gin, sa pupo niya. Ti, schedule mo na Marjorie ko saan o siya maano, magpahiwa sang baboy sa super. No, ipahiwa na na Marjorie. Dati kidako nga nagadako na na sa Marjorie. Pwede na edad dyan, 32 plus na, a 29 plus na. O, imagine mo, maawot na ina. Bow. Biskan garab siguro, gaano pa na mo, nagaduwa-duwa pa na kong garab. Well, kabudlay, good hello, good sa mga friends natin from 3955. Madam Busang, dumapatagin ako sa kadlaw, sa letter ni Marjorie. Wala siya gali sa kabalo sa iya. Wala siya kabalo sa boyfriend niya gali. Nga wala pagali na utod ang epiderma. Wow, epiderma! Ada pagida from 295. Madam Busang, dumapatay man na kami kakadlaw. Samtang gabamutos kami di sang ibos, utu-utuay kami kadlaw sa problema ni Marjorie. Marjorie, kung napos sa imo, dalana na sa doktor. Kag-ipautod na na ang panit. Kag-ibutang sa ininit. Para tukoy sa kolonat net. Kay tura, ido panit. Ay, karayim-rayim bongga. Gautu-utuay kami ni kadlaw sa bong. Dali kami sa super na madamusang. Hindi basta-basta ang imo yung letter subong. Dumapatay gid ako sang kakadlaw. Grabe. Hello gali sa mga Espinosa family. Nga nagabawati subong sa aton. Thank you. Kag sa mga friends mo naton. Madam Usang daw hindi gijaya mapungga ng akon kadlaw sa imo subong ang gabi. Ay, grabe gid bong gagid. Madam Usang, thank you. Kay every morning, every afternoon and evening, matigid kami sa K5 News FM Philippines. Well, mga K5, thank you so much. Magabalik si Madam Usang sa dugay-dugay, ha? Siyempre, dumapatay man ako kakadlaw ho. Dalit lagi. May basahon ko bala, anay. From 3995, Madam Usang. Siyempre, sinundi pa makadlaw na man. Nga ang iyaya nga ulo may helmet ba? O do motorcycle? Aginasakyan niya gali ba? Grabe, good. Well, magabalik si Madam Musang only here to your favorite radio stations sa aton nga Monday editions 88.7 K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Musang.

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtatna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine, ako gidang apon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa apon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX.
7: DTX Beauty Soap. DTX
9: Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon.

0: pagserbisyo sa iya. Buta mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo nga tay.
3: Happy kanunay.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
1: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
1: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
3: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
3: Masaligan.
1: Epektibo.
3: DTX 500.
1: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3.
3: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
3: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: Babakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungod na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako dali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

isa't isa. Di pong sabay tayo nag-aalala. At tanong na kumain ka na ba at asan ka. Yung lambing na di na tayo mapaghihiwalay. Kaso

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City K-5 News FM Iloilo 88.7 E3 Bio.
2: O, si Karen, kada mo isang akon hair follow, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio yung may D3 para sa mga butika, para sa matino nga dugo. DTX 500, para sa healthy nga tay. DTX 500. DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500, ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500, masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag Eye Care Gold, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa lecithin, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabakal mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, ginamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan, sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre? Libre!
9: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Available now.
14: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katong katol, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasin!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw ba na
18: ang may diabetes?
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
18: Yan
17: ang
18: kapanupo.
17: Kagakontrolar.
18: Sang imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masaligan.
17: Epektibo.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
20: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
17: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
17: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
11: Mabakas, mga buti ka!
16: Ngaaga pamati ka sa K5 News FM!
22: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo!
23: Wow! My puso!
24: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Angka kampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM. News.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika. My family history, bala ka mausong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. Ang may powerful compound kanaga panubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado, epektibo. Aramis Whoa. TDX 500. Nagapalang durum bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa hali. Kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula.

Sporbiotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Sporbiotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sporbiotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sporbiotics! Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Balik ka mga langaw! Ako'y nakapaborito nato niya ilaw!
5: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Kadaragsa nga punggot,
8: DTX Beauty Soap.
7: Magaspang nga panit,
8: DTX Beauty Soap.
7: Dala o magputi,
8: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol,
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman Roman.
10: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: Extend Food Superman Roman. Extend Food Superman Roman.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. May

K5 News FM アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga-Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Gagabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Xtend Food Supplement for Men.
4: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linti Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News.

K-5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pusa!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahal na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas ginpapasko kag mas ginpanami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc.

0: ko, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. I-maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Babaka sa mga butika.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
3: Masakitang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
4: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
5: K5 News FM! KKB! K5! Kalingawan sa Barangay! Fiesta Edition! Iloilo City! Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
6: Clinica Diofresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi kakao leaf extract. Papaya

0: Extract. Kag Virgin Coconut Oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasing!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw ba na
5: ang may diabetes?
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanubo
4: kagakontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3.
5: Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi gitbala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gita nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gita ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Yanagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Para mismo!
4: DTX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauhaw!
5: Kasi may diabetes ka na!
4: Mag-TDX 500 na!
5: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compact.
5: Nga nagapanubos
4: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Mabaka.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan nami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabastog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa munubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
8: Mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untab nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
12: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
13: K5 Kalingawan sa Barangay. Yes!
12: Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5!

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Kadaragsa nga punggot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang lapanit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: X10 Food Superman Man.
11: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba.
10: X10 Food Superman Man. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalida sa mga nagkalain. Dying Energy DTX 500 Masaliga DTX 500 D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakas mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero may gid bala sa nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Muna'y naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow! My puso!
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

0: Hello.
1: Mga kauturan, mga kabiyanan, sa tanan nga tagpalamati sa aton nga istasyon, K5 News FM Philippines, kag sa tanan mga K5, sa aton mga kapamilya, sa aton mga palatuntunan, tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Parayon kita sa aton mga palatuntunan, sige hapon, ang aton pangabahay nga yara kamo sa maayong kahintang sa inyong panglawas, sa bungman sa inyong pagtuo, kag kabay pa nga nagamarisigon pirmi sa Dios. Importante gid ang pag-alagad sa Dios nga barasikon kita kay malipay ang Dios nga maglantaw sa aton pagbubo sa aton sa tanan nga mga pagpakamaayo nga aton gin kinahanglan. Amo na nga kamusta pa mo tanan sa sini nga tiyon? Padayon kita sa aton nga palatutunan kag kapay pa nga sa gihapon wala gid kamo untat sa inyong nga pangamuyo, sa inyong nga pagtuon sa pulong sang Dios kun sakop gid man ang aton nga palatutunan makabulig ni siya pagpamatik. Kag kung kinahanglan ninyo ang lugang pangapagtuon, pwede man kamo nga mabisitahan sa inyong mga puluyan. Amo na nga mga kuturan, makabiyanan, padayon kamo sa pagpamatik, kamong tanan kay sa ginasiling na naton rin sa atong ginaliwat, kinabalik-balik. Ang pinaka-importante sa kabuhi naton sa sining nga tinion, sa sining nga timpo sa kalibutan, amugid lang ang aton nga relasyon sa Dios. Kay ang Dios gamhanan sa tanan, kaya kita iya ilikaw sa tanan nga mga kabudlayan, sa tanan nga mga lagko nga mga nagkatabo sa kalibutan nga kung kisa hindi natin mapatihan nga matabo sa kabuhi. Muna nga ang aton nga kabuhi aras kamot sa Ginoo, ang aton anghel nga dela guardia nagapod sa aton, basta nga kita nakaangot man sa Dios. Muna nga pero may kita rin nagapahinomdom kay amuni ang pinaka-importante sa kabuhi natin sa kalibutan. Damo kita priorities, pero ang pinaka-priority amugid ang aton relasyon sa Dios. Muna nga hindi tagid na pagkalipatan. Muna nga permi natin na sige manikbalik, balik-balik. Kaya kung kamo permi nga pumati sa aton nga palatutunan, kada adlaw ara man siya, muna nga dumdumunta na siya permi kay kung hindi natin marumduman ang Dios base siya man malipot sa aton, kung malipat ang Dios sa aton, amo na ang pinakadelikado sa tanan. Muna nga sa sini nga diyon, sa Japon, kamu, matanan, aton, ginadala sa aton ng mga pangabay kag pangamuyo, nga tani, magmanasigon pirmi sa aton nga pag-alagad sa Dios. Samtang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sa Japon, pangamuyo anay kita, makuturan, mga kabyanan. Dakilang Diyos na sa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat po na inyong pinagkaloob ang K5 News FM Philippines upang magamit sa pagpalaganap ng inyong banal na mga salita, mga informasyon na kinakailangan sa lipunan. At pagpalain mo ang CEO Rocamil Oy at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpupala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kulangan at mga pagkakasala laban sa inyo. Ito'y aming samutiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen. Sa ato ng pagpadayong subong, sa ato ng pagtuon sa mga pulong sang Diyos mga uturan, basahon ta, danin niyo ako. Sa ato ng basa sa Mateo Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Kayo sugilano ni siya, samtang si Juan, naghimo siya ng ministeryo. May kaangtanan niya sa aton nga pagtuon nga si Kristo wala magakari sa kalibutan para sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, agud maghinulsol. Ama na nga siya panahon ni Apostol Juan, bilang siya ang forerunner ni Kristo, ang but na malon kang forerunner is siya ang nagauna. Siya ang balingin gamit ni Kristo nga instrumento. Agod nga siya ang magpahibalo nga saan di madugay si Kristo mag-abot na kalibutan. Amo na nga si Apostol si Juan Bautista ang gingamit nga representative nga magdala sa mensahe. Basahon naton ang Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa unahan. Sa tatlong mga adlaw, nag-abot si Juan nga manubatiso nga nagawali sa desierto sang Hudya. Nagsiling siya, untatin ninyo ang pagpakasala kay ang ginharian sang langit malapit na. Siwa na mo ang tao maging tumod ni Isaias nga propeta sang magsiling siya. Nagwali sing ng babaskog ang isa ka tao sa disyerto. Ama na ninyo ang lagyan para sa Ginoo. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga iya pagagyan. Ang bayo ni Juan nahimo sa bulbul sang kamilyo kag ang iya paha panit. Ang iya kalanon apan kag dugos sa talon. Ang apan diri mauturan, hindi ni siya apan ng nabalang apan nga may kabuhay nga no, kundi isa ni siya kaklase sa kahoy sang ila nga carob tree nga muna ang pangalan. Search lang ninyo, ara na siya nga ang ginakaon ni Juan, hindi ni siya apan nga nabalang grasshopper. May grasshopper nga yung abig natong nga apan. Muna nga diri, sa versikulo 5, nagkadto sa iya ang mga tao nga halin sa Jerusalem, halin sa bugos nga probinsya sang Hudya, kag halin sa tanan nga mga lugar sa palibot sang suba sang Jordan. Gintuad nila ang ilang mga sala kag ginbautisuhan ni Juan sila sa Jordan. Sang pagkakita ni Juan nga madamo ang mga Parisyo kag mga Sadusyo nga nagpalapit sa iya sa pagpabutiso, nagsiling siya sa ila, mga kaliwat sang manog, sino bala ang nagasiling sa inyo nga makapalagyo kamo sa kaaking sang Dios nga madali na lang magabot? Pamatud-in ninyo sa inyo mga buhat nga naghinulsol kamo sang inyo mga sala. Grabe ni diri makuturan hasta sa bersikulo 8 ang aton ginabasa. Diri mayo ang sugilanon diri tungod kay ginpakilala ni Christ ni Juan Bautista nga siya ang nagauna kay Kristo, bali forerunner. Muna nga diri dayon samtang nagpalapit ang damo ang mga tao, nagtuad sila sa ilang mga sala, nagkumpisal or naghinulsol, dayon iyagin bautisuhan. Lamang nakita niya ang mga Parisyo. Pagkakita ni Kristo sa mga Parisyo kag mga Sadusyo, muna yung ginambal natin diri nga mga Parisyo kag Sadusyo, kung kisa miguhanay ni sila, pero kung kisa magdibatihanay man, bangon kay nagadiferensya ang ilang pag-intindi sa pagkabanhaw. Kaya mga Sadusyo na hindi nagpating ang tao mapatay, may pagkabanhaw. Ang mga Parisyo, impit ang ilang pagtuo nga ang tao kung mapatay, may aragin pagkabanhaw. Muna nga, basta mabatian nila na dibatihanay gina sila. Pero sa pihak naman ng party, migyohanay sila. Kay parehas man sila mga tumurutani sa doktrina sa mga Hudyo. Karon, nga ang bugat diri ang mga pulong nga ginmitlang ni Apostol, rather ni Juan Bautista, sa mga Parisyo kag mga Sadusyo. Kay ang mga Sadusyo kag ang mga Parisyo, grabe sila ka mga hipokrito. Olo iman ang gabung at man ng gamiton, pero kung ini basahon ang Matthew kapitulo 23, diri ninyo makita. Kung inyo lang taon ang kapitulo 23, nagsiling diri ang aton mabasa, siling ni Kristo, si Kristo diri ha. Dayon si Jesus naghambal sa madamo nga mga tao kag sa iya mga gitutunan. Ang mga manunlo sang kasubuan kag ang mga Parisyo, amo ang may otoridad sa pagsaysay sang kasuguan ni Moses. Gani tumana kag sunda ninyo ang tanan nga ginasiling nila sa inyo, pero hindi kamo mag-ilog sang ila mga ginahimo, tungod kay wala nila ginabutang sa buhat ang ila ginawali. Ang butsilingon, maayo lang sila magwali, pero wala man sila magtuman. Manang ginhatagan nila ang mga tao sang madamo nga mga katungdanan nga mabudlay tumanon, pero wala man gani sila mismo nagahimo sang bisan jotay lang nga butang sa pagbulig agud tumanon ini nga mga katungdanan. Sa bersikulo 5 ni sa kapitulo 23, kapitulo sa Mateo kapitulo 23 mga bersikulo 1 hatta sa bersikulo 4. Sa 5, ang tanan nila nga ginahimo pagkita-kita lang sa mga tao. Tanawa kung daw ano kadalag ko ang mga suludlan sang mga dinalan sang kasulatan nga ginabugkos nila sa ila mga agtang kag sa ila mga butkon nga kag malaba ang mga sid-sid sang ilabayo. Luyag nila ang pinasulabi nga mga pulungkuan sa mga punsyon kag sa nahuna nga mga pulungkuan sa mga sinaguga. Luyag nila nga abi-abihon nga may pagtahod sa mga tindahan kag luyag nila tawgon sang mga tao o luyag sila nga tawgon sang mga tao nga manunudlo. Pero hindi dapat magpatawag kamo nga manunudlo tungod kay kamutanan magulutod kag isa lamang ang inyong manunudlo. Amo na nga damo diri mara mga kauturan bisan inyo basahon hasta sa katapusan nga mga bersikulo 3 kapitulo 23 sa Mateo nga mga pulong ni Kristo nga daw kabug-at nga pamatian kung ano gid ang iyang pagpakamalaot bangod sa pagkasalimpapaw or sa pagkahipokrito sa mga parisyo kag mga eskriba nga nga dinitoryahan tani kay amo ni ang masubo-subo nga kamatuoran sa aton nga tinion nga man ang mga parisyo kag mga sadusyo nagdugok sa pagpabutiso kay Juan. Yadtong bala sing kahadlok nga manugwali si Juan, walay kahadlok nga manugwali sang pagkamatarong naghambal sa ila. Kamu nga kaliwatan sang mga manog, sino ang nagapaandam sa inyo nga makapalagyo sa kaakig nga mag-aabot? Nga nga kaakig man, nga nga daway man sila kapatawaran. Kasi si Kristo mismo, kag si Juan, propita man si Juan, si Kristo Ginoo man o Dios man, nakabalo sa ila sitwasyon nga sa ila tigipusoon, hambalgay ni Kristo, mayo lang sila maghambal, hindi man sila magtuman. Ginapatuman nila ang mga miyembro sang simbahan, sang dalagko nga mga pagsulundan, nga dabunlay tumanon, pero sila sa kagulingon, bisan gamay na lang, wala man sila magtuman. Amuna nga delikado katama sa ato nga chimpusubong, may ara nga amuna nga klase sa mga pangulo, mga leader sa simbahan kay hindi gid maayo. Hindi gid maayo. Muna nga why gid si Juan kahadlok sa pangamal sa ila nga ginambalan sila nga kaliwatan sang manhog. Dayon, gani, nambal ni Apostol Juan sa versikulo 8 sa kapitulo 3, gani magdala ka mo sang bunga sa pag bunga nga nagakabagay sa paghinulsol. Amo man ang bunga. Ang bunga sa paghinulsol, amo ang pagtuman. Kung matuman ta ang kamatuoran, matuman ta ang kasuguan, matuman ta ang mga pagsulundan, ginambal ni Kristo nga dapat tumuon sa isa ka Kristiyano, ay di, muna nga mangintod tuod ng Kristiyano. Kaya muna ginbasa natin dito sa versikulo 31 sa kapitulo 8 man sa 1. Ngambal ni Kristo, kung kamu nagatuman sa tanan ko nga ginatudlo sa inyo, sa pagkamatuod gin nga kamo akon mga gintutunan. Amo na nga ang bunga dira, amo ang pagtuman. Amo na nga kung kita nagasiling or nagahambal, nagapanudlo, mayo lang kita nagapanudlo pero wala kita nagatuman, kaangay kita sa mga parisyo kag mga eskriba nga ginpakamalaot ni Kristo. Amo na kadelikado. Amo na nga ining mga taong hindi takos, ambal ni Apostol Aurada ni Juan Bautista nga mga naghimo sila mga rason pagpalapit kay Juan. Mga tao sila, o sila mga tao nga may makahililo nga mga prinsipyo kag malaot nga mga binog mga buhat. Apang wala sila sing ila matuod nga ginahimo. Puno sang bugal kag ambisyon, hindi sila mag pangalagag sa bisan ano nga paagi sa pagpataas ang ila kagulingon kag sa pagpabakod sang ila anay nga mga tao. Anay sa mga tao, nagkari sila sa pagbaton sang bunyag sa kamot ni Juan, agun mas maayo pa nga matuman nila ining mga butang. Ginbasa ni Juan ang ilang mga rason, ginagbinag ni Juan, kaginsugata sila sang kinanglanon nga pamangkot. Sino bala ang nagpaandam sa inyo nga makapalagi ugikan sa kaakig nga mag-aabot? Kung nabatian sila ang tingog isang Diyos, nabatian nila nga naghambal sa ila mga kuntani, naghatag sila sing pamatuod sang pareho sa patubas sing bunga na nagakabagay sa Panginoonsol, wala sing kanta sa isa ka bunga nga nakita. Nabatian sila o nabatian nila ang paandam sumong tingog lamang sa tao. Sila nawili sila sa gahong kagkaisog nga gingamit ni Juan sa paghambal. Apang Espiritu sang Diyos wala magdala sang konviksyon sa ila mga ulay kaga bilang patuod ng resulta, magdala sang bunga sa pagbasa mawalay katapusan. Wala sila sing ginhatag na pamatuod sang ginhimo. Pagpakita sa ilang pagpakita tani nila nga sila matuod gin nga na converter. Amo to nga nakita man ni Juan Bautista ang matuod-tuod nila nga kahimtang nga hindi sila nagpalapit lang magpabautismo pero hindi man sila konvertido. Amo to nga nabatian nila ang pulong nga kinahambal ni Juan Bautista nga bungat nga hindi sila gihapon makapalagyo sa kaakig sang Diyos sa palabuton. Muna nga kung wala na bag-o paagi sa gahong sang balaan ng Espiritu, walay kapuslanan. Muna nga luyang ni Juan Tani nga mahampan nila nga sila makaintindi sa seremonya, makaintindi sa pagkari ni Kristo, batono nila, pero nakita ni Juan Bautista nga sila mga sa ginasiling natin hipokrito nga termin nila ginakontra si Kristo. Muna nga hindi nalipay si Juan nga Bautista samtang naglantaw sa ila, kundi gin gamitan pa sila sa mga pulong nga sila daw mga kaliwatan sang manog. Terrible, no? Now, ang pagsabdong sang manlagna na aplikar sa madamo sa aton adlaw, atong balang kadlawan sa mong hindi mapamatukan sang bisan kag makapakumbinsi sa mga argumento nga nagasaktag sang bisan diin. Apang ginabaton nila ini sing resulta sa tawhanon nga pangatarungan sang sa Diyos noon nga bunga. Kaysa subong tutuod lang damo mga tao nga ginatunan nila muna ang debate sistema. Amo ang pagpagigdebate kaangay sa panahon ni Kristo sa una, permis sila nga daw ginadebate sa mga parisyo kang iskriba. Permis nila gipangitaan, permis ang hindi amo pangitaan, sala. Nga man, ang mga parisyo kang iskriba, nagahimo sila sa mga damo nga pagsulundan, pero hindi mas lagani nagatuman. Amo nang sa aton nga tiempo subong, amo nang makita naton nga debatehanay sa diin. Dibatihanay sa YouTube, makita nimo, dibatihanay sa publiko, sa plaza, damo sa radyo, naman. Pero kung istoryahon ang kabuhi sa pagpakabalaan, wala nila himua, wala ginatudlo. Naman ang namangin aplikado sa aton nga matinyong subong ang ginahimo ni Juan nga Bautista. Naman, kay wala nila kay wala sila sing matuod sang ila subong nga pagpakilala sa sala dito sa mga makasala. Wala sila magatudlo sing matuod nga pagkabang-o. Apang kaangay sa mga presyo, nagbatyag sila sa isa kadako nga pagpanubo para sa ila nga pagbaton sang kung ano ang ilang ginahimo. Muna nga, nalakip sila sa amuman nga klase nga ginapatuhuyan ni Juan subong isa ka kaliwatan sang mga manog, mga anak sang isa ka malauton. Ang amo nga mga tao yara sa tunga naton, wala na makita. Tapos wala man ginasuspitsahan, pero nakita na sa Ginoo nga ara na sila. Nagalagad sila sa kausa ni sang kaaway sang Dios nga mas epektibo sang sa pinakamalaot nga mapintas. Kaya ang naulihi, wala nagatago sang iya matuod nga kinaiya. nagapakita sila kung ano sila. Manang ang Diyos ng kinahanglan sang bunga nga nagakabagay sa paghinulso. Kung wala ina ng bunga, ang aton pagpahayag sang pagtuo, wala sing pulos. Ang ginasiling naton diri nga, bunga sa paghinulso. Ang bunga, amo na nga makita nga ikaw nagakabuhi suno sa imong ginawali. Ikaw nagakabuhi suno sa imong ginatudlo. Kung ang tudlo ka sa amo na kinahanglan makita sa kabuhi, kaangay sa ginhimo ni Kristo. Ang tanan nga ginhimo ni Kristo, ang tanan ginatudlo ni Kristo, ginpakita niya paagi sa iyang pagkabuhi. Kaysa magatudlo kita pero wala kita magakabuhi, muna dako na nga sampal sa aton. Dako na nga sampal sa aton. Muna nga, si Kristo nagatinguha nga makakita man sa bunga sa panghinulso nga nagakabagay na ang Ginoo makasarang sa pagbangon sang matuod nga mga tumulo sa tunga sang mga wala pagid makabati sang iya mga sa iya ngalan. Hindi ka mo gunahuna na magsiling sa inyo kagulingon si Abraham ang amon amay kay may pagpapagtuo sa mga parisyosang una kay tinling ni Kristo nagasiling ako sa inyo nga ang Diyos makahimo sang mga anak ni Abraham gikan sa sini nga mga bato. Basa ta na dito sa kapitulo 8 versikulo 33-34 hasta sa unahan sa kapitulo 8 sa Juan. Ang Diyos wala nagasandig sa mga tao nga wala nagmagbago sa di pusoon kagabuhi. Hindi gid niya pagpaboran ang bisan sino nga nagahimo sing kalautan. Kagkaron ang wasay yara na si gamot sa mga kahoy. Gani ang tagsa ka kahoy nga wala nagapamunga sing maayo paga puludon kag idapong sang kalayo. So manamana ang ginhabal ni Kristo sa Mateo 3. Ang mga nagadayaw sa ministro samtang nga patumbayaan nila ang mga buhat sa pagkamataro. Naghatag sila sing hindi masaypan nga pamatuod nga sila na converter sa ministro kag hindi sa Dios. Sa aton subong may mga tao na converter sa ministro pero hindi sa Dios. Amo na gani nga importante ang isa ka ministro, isa ka pastor, isa ka manunudlo dapat nagatudlo siya nga suno sa gitudlo sa Dios, ka instrumento mo lang siya sa Dios. Ang importante sa isa ka manunudlo nagatudlo siya sa nagasugo sa iya. Sino ang gasugo? Ang Dios. Amo na kung nagakabig siya nga sugo siya sa Dios. Siya ministro sa Dios, alagad sa Dios. Siya magapanudlo suno sa ginatudlo sa Dios. Kag ang iya ginatudlo iya magin kabuhi agon nga mga mapakita nga ang kaangay ginstani sa isa ka bunga nga makita ang bunga sa paghinulsol. Importante na siya katama. Manatingog bala ini sa balaan ng Espiritu o kung tingog lamang sang tao nga imo nabatian sa mensahe nga ginpadala ng Diyos. Ang bunga ginpatubas magpamatuod sang kinaiya sang kahoy. O si wala sing pangguwa nga mga dagway nga makahimo sa aton nga matindo. Wala sing ordinansa nga ginapatuman sang labing balaan sang mga tao nga makabulos sa bunyag sang balaan ng Espiritu. Ang Espiritu sang Dios dapat maghimo sang iya buluhaton sa tigpusoon. Ang tanan nga wala maka-experience sang gahom sini sa pagbangko mga upa sa tunga sang trigo. Ang aton Ginoo may isa ka bintilador sa yakamot daw nigo bala na ginagamit kag iya pagatinuan sing bugos ang iya salog sa palabuton ng adlaw. Mahibaluan niya ang sa tunga sang iya mga nagalagad sa Dios kag sang iya wala nagalagad sa iya. Ang Espiritu ni Kristo ipahayag sa tanan ng mga anak sa Dios. Ang mga pagbinaisay, ang mga paglalisanay hindi mahimo nga mag-utwas sa tunga sang mga ginakontrol sang iya Espiritu. Magtinlo kamo nga nagadala sang mga sulundan sang Ginoo. Ang simbahan talagsa lang magkuha sang mas mataas nga mga panindugan sang sa ginakuha sang iya mga ministro. Kinahanglan naton ang isa ka na konverter nga ministeryo kag isa ka na konverter nga katawhan. munang kinalan sang Ginoo, munang makuturan magabianan importante katama ang dinikan sang Ginoo nga ang tao hindi lang interesado kundi na converter. Ang mga manukbantay nga nagabantay sa makalang subong sila nga dapat maghatag sing husay magatoy-toy sa panong sa mga banasang paghidahit kag pagkabalaan. Kaya nga man, ang ginkilan sa Ginoo, ang mga ang iakatawa, tawahan mangin balaan. So, ano sa atong mabasa, ginkilan sa Ginoo, kumasaw naton ang 1 Pedro, Kapitulo 1, Versikulo 14, hasta 16, ang tanan nga gintawag sa Ginoo, luyag ni Kristo nga makitaan sila nga balaan. Naman, kay ang nagtawag sila balaan. Naman yung katapusan ta nga basahon nga versikulo nga vertika importante sa tanan nga balaan nga nagakabuhi sa mga pulong sang Dios. Ang 1 Pedro Kapitulo 1 Versikulo 14 hasta sa 16 ang balderi magmasinlundon kamo sa Dios kag indi magpadadala sa mga kailibgon nga nagagahom sa tuanay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Dios. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subong nga ang Dios nga nagtawag sa inyo balaan. Kaya ang kasulatan nga siling, magpakabalaan kamo tungod kay ako balaan. Ambal sang Dios. Muna nga, magutoran, importante katama sa kabuhi sang isa ka Kristiyano nga makitaan nga ang pagpakabalaan sang Ginoo sa tao. Kaya ang Dios man ang magbalaan sang tao. Pero mamangin balaan ang tao basta willing siya nga musurrender sa Dios. Lamang ang aton tiempo natapos naman aton tapuson anay sa nubo ang pangamuyon. Mapagpalat, mabagi namin Panginoong Diyos, muli kaming dumurulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig at ang baytubay. Maraming salamat po sa inyong dakilang pag-ibig at sa pag-usa sa amin. Maraming salamat sa inyong banal mga salita naming napakinggan. Nawa, ito'y maging gabay at palaala sa pag-usa sa amin. Wala doon sa mga ngaral at sa mga sakop ninyo sa inyong bayan sa buong mundo. At patawarin mo lamang kami. Lahat may magkulang at pagkasalamat sa inyo. Pagpalain mo lamang ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang CEO Rokamilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial at addiction. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkasalamat sa inyo. Ito yung samutiling sa pamagitan ng katamis sa pangalan ng Ibn Jesus. Amen.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makikbahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
2: Sini nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung consider?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Kung ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo, nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatungar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas unless Sir GP may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C.

0: ito ang cortisol. 80% sa cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanami, Sir Boy.
1: Palainom ako.
0: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
1: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
0: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
1: Wow.
0: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong nga liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
1: tinlo. Sa atay, no? Like avocado, Dok. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
0: Avocado subong.
1: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
0: Take note, ang avocado may glutathione man.
1: Ay,
0: na,
1: wow.
0: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang ako papahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mayilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: DTX 500.
4: Imo pangalan na partner.
5: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imong blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
5: 470.
4: Sangsano ka nagsugod inom na DTX 500?
5: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times a day.
4: Pila na lang imong blood sugar sang last mo nagpa-check?
5: 160.
4: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
5: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
2: DTX 500.
1: May mga madamo pa ng mga health benefits na makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen. Kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
0: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Cesar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit naman ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigula

0: ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
1: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kagni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
2: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
0: Agoy.
2: Untat, inom alcohol.
0: Agoy.
2: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
0: Ngrustan. Palahubog.
2: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne.
0: Mm-hmm.
2: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
0: Ha? Kabalos?
2: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kun indi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
0: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sang gitawag holistic approach sang health management, permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago nago lang na siya.
3: Ano sikreto niya?
4: Milig siya tago ay.
0: Wala siya panago siya trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa yapi edad, sir boy.
4: This is no, 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oy, 19 na.
3: Kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Maligo.
4: Basic gina yan.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka importante, hamot-hamot ka. Kung imo hapon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
6: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahamal mo sa ila?
6: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa akon nga lawas.
5: DTX 500!
8: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permena mong ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
0: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
0: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
3: para oh, mapares na, may pares.
0: Di siyempre, Klinika Dio Fresh.
3: Klinika Dio Fresh.
0: Mm-hmm. Damo yung, ano, hindi ka sa iban niya deodorant, try nyo Klinika Dio Fresh.
3: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na huwag ipikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapipikto sinyo nga akig ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
3: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas ka.
2: Nakapangapi ka na.
0: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
3: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
9: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
3: Pwede sa diabetison.
9: Nagkaplitoon na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oh, gatamis kay tamis ang diterbayo eh, no? May protection ka na sa kagaw.
3: May protection
9: may
3: ka pa.
9: May antioxidant ka pa.
3: May protection ka pa sa tanan sa free radicals kay puno sang ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin may ara ka pa muno laurin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagat indog tanan.
0: Kung aga gapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe iya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
3: Ay, kampiyon. Anyway, nami extend, kinami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
3: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
0: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, wala kaagiinit, Sir Boy.
3: Pinaka-kampiyon klase.
0: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Masiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Masiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Mid of lipids.
3: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang halo black sini, lipids.
0: Tikong pala inom kaya di Tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag selula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di Tribayo. Siyempre, importante ini sa imong selula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
1: Nagpamati sa aton.
0: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong selula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula,
1: may ga-repair man.
0: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituag cytosol environment.
1: Uy, kampiyon.
0: So, sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na.
1: Kulang na.
0: Kulang na kung ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
9: So importante na ang good fast sa aton yung mga cellular, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, sir boy, 60% is made of fats. No?
1: Correct.
9: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
0: Oh, pero may natumpatihan sa ano? Kaon mani.
9: Kaon mani. Oh.
0: Pero lain nga mani ang ginakaon sa boy, no? Nga anong ara sa mani? Oh, di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
2: Oh.
1: Layo lang.
0: Layo gid ya. 100 times.
2: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
9: D3 bio. Tiyari, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsable sa pag-create sa ginatawag myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, sir boy,
1: nerve cells, no,
9: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
1: No? Amo nagnatag sa D3 bio.
9: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
0: try nyo lang mga wire nga live wala putos. Oo. Di ba gasiga-siga?
9: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kun nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagidya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
1: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria, kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo selula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sa ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong but silingon siya na? Kung gadito bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang protection sa makina sa imo selula, which increases which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula ina tanan-tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
0: Kung wala kaga inom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imo selula nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te kung wala si D3 bio, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya imo selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune system. Relax ka lang immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na pipermina mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
1: Every 8 hours.
0: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
1: It's all natural.
0: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag cancer. Sumining pa, maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
10: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bala. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
12: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
8: Ikaw ba lang may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa binipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
0: Yes. Ti kisa also ang chicken pox. Before pa pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
1: virus,
0: no? Kinanglan inom D3 bio.
2: Bisan dengue gani inom ko.
0: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa mag dengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
4: Patay sila.
0: Kag hindi lang hastada. Hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria.
0: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 bio.
2: Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E, kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sa vitamin D. May D3 na siya nga daan nga dala.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Makakas, mga buti ka. D3 Bio.
2: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si J, sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
9: Wow!
7: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
10: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Gadragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 4.35 sa aga. Ang oras, ginadulong sa taskarawansang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Isaiah 1.17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: campeón, campeón, campeón, campeón.
1: El campeón, la estación K5 News FM.
2: K5, Rey Espeja Umalay. Para Sabalitan, K5 sa Umaga.
3: Hi, hello, good morning. Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga K-5 sa itong siniga pagpangalagad ang balitang K-5 sa umaga. Sa inyo kinanda na kung inyo alagad si Kanginan, kaupo ninyo sa tag sa kaaga. Ako raman si ka K-5 Ray Espeha Umalay. Thanks God it's Tuesday. Unang adlaw sa bulan sang September 2026. Today is September 1, 2026. Mga ka K-5, sa itong siniga pagpangalagad, it's a bear month. Subong adlaw!

Alas 4, kuna ni unong oras ato sini nga pagpangalagad. Mga ka-K5, ma-feel na feel tanang aton sini nga Spirit of Christmas sa unang adlaw sang Bear Months. 115 dias mga ka-K5 ang nabilin. Kag Paskwa na!

0: Alas 4:44, mga ka-K-5, advance happy Merry Christmas and Happy New Year!
1: K-5, Ray Espeha Umalay, para sa Balitang K-5 sa Umaga!
0: Good morning! Mayong aga, Pilipinas! Mayong aga, gisaton sa ni mga pinalanggang mga tagpramati, saton sa ni mga suki, mga K-5 Taxi Patrollers, Mobile Patrol Patrollers, saton sa ni mga overseas Filipino workers abroad, saton mga online netizens! Kamusta kamutrahan, mga ka-K-5? Yeah.

Live na live kita mga ka-K-Pem sa 88.7 K-Pem News FM Iloilo. Mabatian kita o malin sa Permira Distrito pagkanto sa Quinto Distrito sa Ngaton Silinga Probinsya o po ng Ngaton Silinga mga relay stations. Live na live pag kita ka nagpakalagad sa inyo mga ka-K-Pem via Facebook Live sa 88.7 K-Pem News FM Iloilo. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagiging mga ka-K-Pem natin around the world. Ang makapamati sa balitang K-Pem sa umaga. A blessed Tuesday morning, unang adlaw sang Setyembre mga ka-K-Pem. Good morning kay Sir Alex Sabong, ito Guanzon, kay Nanay Beth Guanzon sang Barangay Malusgod Pototan. Almighty Father, thank you for bringing us into another new month. We do not know everything this month brings, but we know you are already working on it. Please walk with us through conversation, decision, journey, and challenges. Lord, protect us from mistake that could steal our peace. Keep us away from people who may not have good intention toward us. Help us recognize the opportunities that are meant for us and give us the courage to take the right steps. Bless our families and friends and relatives and keep our hearts united. Let this month brings growth, progress, peace, and moments that reminds us your goodness. We surrender everything to you, Lord. A blessed amen. A blessed Tuesday morning, ka-K-5 Bray Umalay, kagsatanan ng mga ka-K-5. Salamat gid Ma'am Lee Ning Ilumba for sharing the Word of God. Subong nga aga, because every gising is a blessing. Ang tagsa kapag bugtaw, isa kabugay, sang aton mahal nga makako. Kaya ganit pasalamatan ta si Lord. Sa aton sininga mga ka-K-5, kag mag-inom kita sang Klinika DTX Coffee Mix. Samtang nagpamati mga ka-K-5 sa balitang K-5 sa umaga. May kapi ka na naka-detox ka pa. Ang kapi nga kampyon ni Dr. Amil Itanguy. May ampalaya kag chia seeds. Amuman may aras ang sugar cane extract. Nahalin sa panit sang tubo. Alas 4:48 mga ka-K-5 mga dalagkuan ng mga balita. Subong naka-standby sa ton. Kahapon mga ka-K-5 sa sulod gid lamang sang 24 oras asod-asod nga mga balita nga mga dalagkuan ng aton siringan na record diriya sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Puros tanan mga ka K-5 may kang tanan K-5. Sa mga kremen ang natabo to mga ka K-5 sa pabiya atong duha ka mga panday nga ginpatulog lang mga ka-K-5 sang ila sini nga upod kaging pangbuno sa aton sini nga mga ka-K-5 ang natabo ka gabi o konsang August 30 sang gabi sa aton sini nga mga ka-K-5 nga ang isa kasultiro nga 18 anyos kalalaki dira sa may barangay Kalaparan Arevalo ginhigot sa duldol sang iya sinigi na payag nga girlfriend. Pero hindi na siya mga ka-K-5 girl ha? Sa tong sining mga kuturan, kundi miyembro sang LGBTQ plus community. Naglabing-labing sila sa puno sang doldol. Sa tong sining mga ka-K-5, kagati... May mga malapilikula sila ng mga eksena dito sa puno sang duldol. O galing mga ka-K-5 na ang masiling na ton nga malapilikula tani nga pakighilawas sang sining lalaki kag sang sining LGBTQ plus member. Noon na hulog mga ka-K-5 sa isa ka-brutal nga krimen. Ini matapos mga ka-K-5 ginapayag nga nangakig ining lalaki nga 18 anyos kay ginhigot sa duldol matapos nga ginkonsumo lang siya sang LGBTQ plus member nga ni nga later on nangin suspect kag wala sang bayad.
wala sang kwarta nga inugbayad sa Sining Sultirito. Si karon nga kig ining Sultirito mga kakaypay. Kaya ginahambal yang kung hindi mo kugani pagbaydan. Suno niya sa panaysayon sang suspek ka. Sa ton sining mga kakaypay, ti umandam ka lang sakon. Tungod sa ginapayag nga kakulba sa sining LGBTQ member. Imbis mga kakipay nga buyan niya ining lalaki sa puno sang duldol, nagpa-deliver pa ini sang kutsilyo sa iya sini abyan nga babayi. Nagpa-deliver siya sang kutsilyo agud gamiton sa pagbuno patay sa sining lalaki mga kakipay sa sining Sultirito nga ginapayag iya nobyo sa aton sining mga kakipay. Kung sa diin konsumo yanay, di hindi man to mga kikang lalaki kung wala may natabo sa ilang aduha sa aton sining mga kakipay. Tungod sa iya kakulba, apat kapag buno ang naagyan sang sining Sultirito. Buno sa kilid sang tiyan, buno sa dalom sang ilok, buno sa liog dapit, kag sa ulo mga kakipay. Istoryahan tani karon mga kakipay sa ito sining pagpanglagay dugang ang mga update with the kakipay Karen na Barilia. Kag ang aton siniman nga tawag ni no, mga developments ni. Angging promisa sang suspekto sa klibo, baydan takay sa klibo. Pero ang kwarta sang suspek sang LGBTQ member 40 pesos. 40 pesos lang. Siyang sukot siya sa klibo. Kakipay balirapin. Mahal na glesubong. Sang chimpo sang kilala ko do uso ning ang bal nila nga 150. Subong isa klibo na. Sa dugang mga balita mga K5 ang GT Poultry Farm tubla nga ginareklamo sa Linobayan Tigbawan game pa paraugan sa suspension order ni Mayor Virgilio Rini Teruel. Ang basing ibanti kung hindi pa magre-resign ang mga barangay officials doon sa barangay Linobayan kag hindi pa mag-tarbi ko sa bilog na social media kag sa mga katapos ang media hindi pa yapag-aksyonan sa nga banwasang Tigbawan. Ibaloon ta na karon mga ka-K5 sa report ni ka-K5 Kima Kaluyo kagadugang pag itong update mga ka-K5 to sa Latabo to sa Maysaraga. Ibaloon ta na karon kay ka-K5 Karen Badilla. Katon sini nga mga pinalangga nga mga tagda palamati. And update to sa Latabo to sa May Pampia, Iloilo. Tanan nga mga binunanay kag natabo nga mga krimen kahapon. Standby kabo kay isa-isahon kag patpatonan naton. Upod kay ka-K5 Karen Badilla sa patrol. Namtrak ka may karga nga balas na intercept sa Barwa Sangsara. Ano naman karon report ni ka-K5 Barreggio Di Mayo sa Quinto Distrito kag sa dugang naton sila nga mga update. Dito sa may Luzon area mga ka-K5 grabing bubo sang ulanto. Tuga mga ka-K5 sang ginatawag naton sila mga kabyanan nga hanging habagat to, o kon southwest sa monsoon. Ang ulan sa NCR sa aton sini nga mga ka-K5 no tungod sa sini nga tropical depression pilandok kag sa sini nga tropical depression and formerly LPA nga ara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kag ining tropical storm Saudel nga ara man sa guwa sang Philippine Area of Responsibility pero malapit-lapit lang ni sila mga ka-K5 ining tatlok bilog gani sa area sang Luzon na mga ka-K5 sa NCR. So Razon ang grabe ang pubo sang ulan dito mga ka-K5 no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati daw sige-sige nga ulan may pila ka mga area na to nga gimpang baha mga ka-K5 kag sa pinaka-latest nga update sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC mga ka-K5 no,
sa aton sa mga pinalangga ng mga tagpormati, kapin na masobra na sa 6 milyones ka mga individual ang apektado sang sining gimpalaba nga heavy rainfall nga nagatuga sang pagbaha sa pila ka mga rehiyon sa NCR o kon National Capital Region. Sa uling record sang NDRRMC, may ara sang 29 tanan ka mga nagkalamatay, 19 ka mga injured persons, kag 3 ka mga missing due to the weather disturbances. Sa tonsini nga mga kakipay, estimated infrastructure damages naglabot sa 4 milyon pesos, kag 1,884 ka mga structures partially damaged, kag 226 tanan ka mga destroyed. Sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, dugangan ta pa na karon ang mga latest ka development and updates sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kuturan. Kaysa pinaka latest nga report sang NDRRMC, mga ka K5 ka gabi, may yara na sang 32 tanan ka mga nagkalamatay sa weather disturbances dito ya sa may bayin sang NCR o kon National Capital Region, mga ka K5. Grabe, terrible itong baha sa aton sining mga ka K5. Hindi magwantahan, no? O 33 na gid gani, hindi 32 kundi 33 ka mga tawo ka K5 balirapin ang nagkalamatay tuga sang mabaskog nga impact sang southwest monsoon o kon hangin nga bagat, no? Inisundig sa report sang Office of the Civil Defense. Kag nagsaka na sa 8.8 milyon ka mga individual, bigat to sang Friday, 6 milyon lang, sumung 8.8 milyon na ang apektado sang weather disturbances. Grabe mga ka-K5. May mga videos da, photos sang NCR nga nag-grabing ulan. Automatic na dapat mga ka-K5. Sa aton sini nga mga kuturan, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ining ulan-ulan gani sa aton sini nga mga ka-K5, no? Basta gani sige-sige kag wala untat sa aton sini nga mga kuturan, baha gid ang resulta. Didirip lang ang daan sa sudad sang Iloilo, gamay-gamay lang yang nga ulan, nagabaha ang pila na aton sini ka mga dalanon. Imaginon mo kung isa kasimana, duha kasimana, sa aton sini nga mga ka-K5 nga wala untat ang ulan. Oh. Ang resulta, bahagit sa aton sini nga mga ka-K5. Ilan tawa bala na sa aton sini nga mga kuturan? Kung ginaubra lang kutani sa gusto sa aton sini gobyerno, ang ila sini nga obligasyon sa pumuluyo, no, sa pagpatukod sang binilyon, tinirilyon nga mga flood control projects. Tani madugay na ini nga napahaganagan ang problema naton sa sinagritawag nga pagbaha. Sa aton sini nga mga ka-K5, ugaling kay nauna pa ang kwarta sa ila sini nga mga bulsa. Amo na mga ka-K5 nga sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang mga flood control projects palpak. Sa aton sini nga mga ka-K5, pangita bla kamo da sang sitwasyon subong sa NCR kay grabe mo. Ambal ni ka-K5 bro Jojo Bautista nagililihi yung mga paka sa pagbaha. Ilan tawa nyo, actually yung pagbabaha ni, hindi lang niya kung nga baha lang ang problemahan sa pumuruyo. May kumukbalo nga nagataas ang kaso sang leptospirosis suno sa Department of Health tungod sa sining pagbaha-baha mga ka-K5 sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati, no? Sa ton sini nga mga kuturan, may mga picture pa da, may mga photos pa da sa bahin sa NCR
nga pwede naton di mapakita sa live ta, no? Ang sitwasyon dito sa buong kay Treble. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? Ang ining leptospirosis, no? Kuha upod gini mga ka-K5, no? Sa pagbaha-baha sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamatid. May ara ganito nga na report, no, sa aton sini nga mga ka-K5 nga tungod sa sining maulanon nga tiempo. Way siya pila sa tiila, way siya pila sa lawas. Tungod sa naglagwa ng mga balabaw ni, no, ang inyo mga abyani bla. Kung diin diin is nagpangihi. Hasta nga maiha nila ang inyo baso, ang inyo nga ano. Tapos gulpi mo lang mainom. Yara to bata nga nakainom siya sang ihi, sang lepto, sang ilaga na contaminated sa ginatawag nga leptospirosis. No, sa aton sini nga mga kakipay, ginahilanat, nagmasakit, natingala sila nga ti nga leptospirosis kay way masasang pilas. So halong gin kita mga kakipay ba? Pila ka mga gipang baha sa Zambales, sa Pampanga, sa aton sini nga mga ka-K5 sa Metro Manila. Oh, amo ning mga areas nga gipang baha dito mga kabyanan. Mm. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Grabe ang pagsaka sang tubig, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga kuturan. Kagkaluluoy lang ang aton sini nga mga pumuluyo, no, sa aton sini nga mga kakipay. Ay labi na gid ang aton sini nga mga estudyante, no, sa sining natabo mga kaki 5 nga pagbaha. Ang Department of Health nagapahanumdom basta gani may pagbaha-baha maghalong gid sa sining posibilidad mga kaki 5, no, nga epekto sang leptospirosis. Gilayon dayon nga magpakonsulta sa pinakamalapit nga ospital kung ikaw na expose mga ka-K5 sa sining tubig baha, no, 72 hours magseek ikaw medical consultation, no, agud matagaan ikaw sang nagakaigo nga bulong, especially kung may mga simptomas na mga ka-K5 sang leptospirosis. Ini ang ginpagwa nga statement sang Department of Health, no, kasunod sang sige-sige nga pagbubo sang ulan, especially na gid dito sa may bahin sang NCR sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, no. Suno kay Undersecretary Gloria Balboa, yung pag nagsentomas ka na after ng 5 to 15 days nalalabas na yung symptoms, too late na yon, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So ang symptoms actually magwa 5 to 15 days ti ambal niya, it's too late already.

praxis nga daw kaangay sang doxycycline, no, sa atong sini nga mga kakipaib, agod nga malesen ang risk exposure sa leptospirosis sa atong sini nga mga pinalangga nga mga tagapalabati. Subong nga 2026 nakalabot sa 5,835 ka mga kaso sang leptospirosis mga kakipaib ang na-record halin January to August sa National Capital Region kag Central Luzon. Sa tong August 18 to 26 alone, mga kakipaib, no, ang Department of Health naka-record sang 1,171 cases sa Metro Manila, no, sang kaso sang leptospirosis mga kakipaib. Kag sang August 30 gid lamang ang San Lazaro Hospital mayara sang 133 tanan ka mga pasyente nga na-expose sa ginatawag nga leptospirosis mga kakipaib, no? Say tungod ini sa pagsulong nila kag pag-expose nila sa paha sa tonsini nga mga kakipaib. Di amo na siya ang matabo sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kung ang aton sini mga kabiyanan nung gobyerno palpak ang proyekto, hindi man ni manigar mga kakipaib, hindi ka magsulong sa pagbaha. Dibla, kung isulod sang tubig baha, balay mo langan nga mamantener kalandas babaw. Kundi masulong ka gid kay tungod nga maparescue ka o di gani malagyo ka kay tungod nga basi kag magtaas pagin ng tubig baha. Amo nang mga tendency sinada sa aton sini nga mga kakipaib. So ang advice, dapat magpakonsulta gilayon sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagapalamati. Ang oras alas 5:07 sa agas. Standby ka K5 Karen Padilla. Kay kwaunta ang mga latest developments sini kay ka K5 Karen Padilla mga ka K5. Ambal ni ka K5 bro Jojo Bautista, grabe ya ba sa Metro Manila ka K5 Ray. K5. Ang mga lugar nga wala ginabaha, nagaanaw tulad na. Diya mo gina sa aton sini nga mga kakipay. Di basta gani ya pagkasulod sang July, expect na ron naton we are on the rainy season mo. Sa aton sini nga mga kakipay, di amo na nga kung kaysa masubo ning matuod. Ang iba niya nag-celebrate sang Pasko nga maname, ang iba niya tinagaparigo sa baha mga kakipay. Ang mga politiko, atoya sila ya sa mga Highlanda, tawag ni, ang subdivision, sa mga high-class subdivision, nga hindi basta-basta masulod ka baha, mga kakipaib. Dito sila namin yung property nila, dito kang namin paniol ni Hall, samtang nagabobo ang ulan. Kag nagapangapi-kapi, mga kakipaib. Samtang ginalantaw ang sitwasyon sa mga pumuluyo. Eh, namian ka mo sina. Namian ka mo sina nga munang ilaya nga sitwasyon sa ton sini nga mga kakipaib. Ambot din yung konsensya nila sini mga kabiyanan. Imagine mo nung trilyon ka peso to ha. Kung i-implementar lang to sang mayo mga kakipaib sa aton sini nga mga kuturan, siguro nga aton sini nga mga flood control guro do mga kasubong sa mga flood control sa Japan, China kag iban pagid ka mga nasyon. Narana si kakipaib Karen Badilla. Standby ya kakipay ba Karen? alas 5:09 sa aga sa aton sini nga mga kakipay plastara ara na. Sa aton sini nga mga kakipay naka-standby na si kakipay ba Karen Padilla sa patrol. Sa aton sini nga pag

0: agad kakipaib ka rin, patpata, isa-isa, halin sa una, pakadto sa punta, pakadto sa mga natipon mo, ng mga update, ini may kang tanan sa sining lalaking mala, 50 Shades of Grey. Why gani ko ni kentindi kung nanoning 50 Shades of Grey nga ni kakipaib aliramo? Wala ko na kentindi ka K5 Karen Badilla kung nanoning 50 Shades of Grey. Abi pa intindi ni si Amon gani? Nga agwado ginahambing nila sa pelikula nga 50 Shades of Grey ang natabo sa sining sulterito nga ging buno patay dito sa may kalaparan Arevalo, Iloilo City. Pero kabalo ako nga si Oting Guanson sa barangay Malusgod, kabalogin ni siya kung ano ni siya ang ginatawag na 50 Shades of Grey. Sa K5, Karen Badilla, sa report, please come in.
1: K5, Ray, Agosto 30 sa gabi, mga alas 10 ni K5, Ray, nag-brown out sa may zone 10, barangay Kalaparan sa distrito sa Arevalo, kung sa diin nagpadulong ni ang duha, no, kapersona nga si Aaron Bacolinaw, kag si Earl Angelo. Earl Angelo, K5 Ray, nga isa ka miyembro sa LGBTQ community, K5 Ray, dito ya sa may puno sang doldol nga nahamtang sa nasambitan nga lugar, K5 Ray, no? Kag sang amo to nga time, mga siguro mga lapit-lapit ni alas 11, K5 Ray, nakibot na lang ni ang mga residente, especially may mag-asawa dito, K5 Ray, siguro mga 15 meters lang gid ang kalayoon sang ilang abalay dito sa may crime scene. Ang asawa, nakabati, K5 Ray, nga doon may nag-singgit sang ano ni tapang K5 Ray, no, or nagapangayo sang bulig. Ginpabaloyan ni ang iyang bana K5 Ray kung sa diin gingatuan nila ang area kung sa diin K5 Ray, no, dugin sunod nila bala ang tunog ning may nagasinggit sang nagapangayo sang bulig K5 Ray kag sang nagflashlight sila dito malapit sa may duldol. Dito nila nakitaan K5 Ray ang ining victim or ang biktima nga si Aaron Bacolinaw, 18 anyos, construction worker ini siya K5 Ray nga nakagapos dito sa may puno sang duldol kag puno sang dugo K5 Ray kung sa diin may nagaungot nga kutsilyo sa iya nga guya suno ni sa mag-asawa, no, so nagpatawag ni sila dayon sa mga barangay tanod K5 Ray, kag responder kag mga kapulisan ta diri sa may police station 6. Pero according sa mga barangay tanod naton K5 Ray, ang ining biktima bisan pa sa mga patal nga pilas, no, nga naangkon niya sa iyang lawas, especially sa guya niya, nakatingwa ini sa gihapon ang victim nga si Bacolinaw nga makamit lang kung sino ang suspect. K5 Ray, tigin mention nito ang ining LGBTQ community member nga si Earl Angelo K5 Ray, nga tiamo na ang may kahimuan sang krimen sa iya. Kag bangod sina K5 Ray, no, sa na-mention niya na locate ni dayon sang aton nga kapulisan ang ining suspect. Ginadtuan ni siya K5 Ray sa iya nga puloy-an sa may barangay Kalumpang sa distrito sang Molo kung sa diin naabtan ini siya sang aton nga kapulisan nga ginalabhan niya ang iya nga bayo K5 Ray nga may mga dugo. Bali mo tong suksok niya sang ginbuno niya ni si ano itawag si Aaron Bacolinaw K5 Ray. Then dito man na tuad ni Earl James or ni Earl Angelo nga hindi lang siya ang isa nga nagplano nga patyon ni si Bacolinaw kundi may upod siya nga tumboy man K5 Ray nga si Crystal.
0: Amo tong ambalya nga sang suspect sang pakaisa ni ka ni Aaron. Sang sining biktima nga si Aaron. Sa interview na ton kapon sa K5 News FM Iloilo exclusive, no, with ka K5 Enrico Zurita. Sa ton sining mga kuturan nga balya, may babayi siya nga ginpakadto sa area para magdulong sang kutsilyo. Pero ang babayi nga to asos, miyembro magkalay sa LGBTQ?
1: Yes, yes, K5 Ray.
0: Kag isa ka?
1: Tomboy.
0: Tibo. Okay, kikipay ba Karen?
1: Oo. Kaya mo to ang nanugid ni si Earl Angelo sa Kapulisan tanga amo ning si Alias Cristal ang naghatag sa iya sang kutsilyo pero
0: lagi ka pero balaan ni Alias Cristal nga ang kutsilyo nga ginatagya gamiton sa pagpatay kag pagbuno sa sining biktima.
1: Yes, correct, K-5 Ray.
0: So kung makabig si na, K-5 Karen, makabig ng accessories to the crime, ining si Cristal, kag pinipailan sa kaso sa ato mga kapulisan.
1: Yes.
0: Hmm.
1: So no, there is a kay Earl J, kay Earl Angelo, K-5 Ray, prior sa krimen, nagkita ay na ni sila yung adaan, nga duha ni Cristal, kung sa diin, tiyan mo ito gindaho ni Cristal okay. Sa iya, ang kutsilyo.
0: Prior sa sining pag-meet up ni ano man prior sa pag-meet up ni ano ni
1: Makulinaw kag ni Agi.
0: Ano nagid ni Alias Agi kag ni Aaron?
1: Yes, yes.
0: Prior nga mag-meet up kag mag-ubra sang 50 Shades of Grey si Agi Alias Agi ah.
1: Oo,
0: Alias Agi. Basi may nagambal karon nga ano kita ni gini ang
1: discriminate.
0: Oo, discriminar kita ti kay Alias Agi yang gipangalanan sa pulis bulang ang mano
1: yes.
0: Tabi. Oo. Si Alias Agi kag si Aaron, prior sila meet up sa puno sang duldol, ka K5 ka rin, may kutsilyo na nga dala nga daan si Alias Agi.
1: Yes, correct.
0: So that is why amuna nagasulod, kay mao gina taod na tuntong ang balbla sa pulis ka, may intention to kill or plan to kill na nga daan si Alias Agi.
1: Mm-mm.
0: Kay tungod nga prior sang meet up, may bit-bit na ini nga kutsilyo.
1: Yes, correct, K5 Ray.
0: Ini, hindi, tawag na, hindi matuod, or shall we say, i-correct naton ang scenario, kaya nga nagagwa kahapon is that ging konsumo anay ni Agi, si Aaron, ang biktima.
1: Mm-mm.
0: Hindi niya si Aaron Ripuyo ha. Reporter na si Aaron Ripuyo. Oh. Si Aaron, sa ton sini nga mga ka-K5, antes iya ipadulong ang kutsilyo matapos ga pahugon siya ni Aaron ni Aaron ni ta mo lang lay naman ako ni Alias Aaron.
1: Oo.
0: Ka-K5 ba Karen Badilla? Amo na yang gagwa ang istorya kapon.
1: Mm-mm.
0: Una, nag-meet up sila. Chat through chat chat nga nagdesisyon nga okay, basta gaan mo ko 1K ha, di ba? May 1K, amo ni okay ah, why problema? 1K okay, meet up puno duldol ah. Okay, higot kamot ah. Higot kamot todo higot kamot, okay? Hindi ulaga. Ah. Okay, 1 2 3. Mic test. Amo na. Kakipad Karen?
1: Yes.
0: Oh. After kasang mic test, sa ton sini nga mga K-5, nanukot na sila laki. O, di nang isa klibo ko. Ang balas ni isang biktima. Tapos, sa malilimo ko pagbaydan, mandam ka sa akon kay Amon, ay Patyon Takaw.
1: Oo.
0: Dama na. Tapos, tungod sa kakulba sang suspect na makabuhi ang biktima, ginunahan niya na. Pero, nagpadulong sa anay kutsilyo sa kay Alias Cristal nga, titibo, kakipay ba ka rin?
1: Oo, pero negative.
0: Amon na siya, so negative na.
1: Yes, yes.
0: Subot silingon, bago pa man matabo, may plano na sa nga Patyon si Alias Aaron, pero kung sumuhon niya, nay.
1: Mm.
0: Kaki-5 ka rin.
1: Yes, yes, K5 Ray.
0: Tingin mo nang ginatawag ka double kill. Kaki-5 ka rin?
1: Oo.
0: Kadlaw kagidaw.
1: Wala.
0: Oh. Double kill eh.
1: Mm-mm.
0: Tingin buno mo na ta. Again, na... tawag ni gagay na abusuhan mo na ang
1: yes.
0: Lalaki, gimbuno mo pa.
1: Mm.
0: Pero ang pamangkot sina, nga antes pa sila mag-meet, may dala na sa kakutsilyo, kag may intensyon na siya, nga patyon ang biktima. Kakipad ka rin?
1: Mm. Based there is sa dugang investigation sang aton nga kapulisan K5 Ray, ang ining si Alias Agi or si Earl kag si Aaron Bakulinaw ginaaligar nga tatlo ka tuig nga magka-relasyon na K5 Ray no kung sa diin perminada sila nagagadto sa lugar according sa kay Police Colonel Wilbert Parilla K5
0: sa
1: Ray.
0: Sa Doldol mismo kay ambal yes. Sa mga witness to duay mas la kuno kakita kuno kagway mas lamay na obserba Hankro?
1: Same location according sa city director kag base man sa allegation sang suspect K5 Ray nga ti hindi ini nga hindi ini first time natabo sa ila nga magadto dito sa
0: puno sang
1: sa
0: doldol,
1: ang ginagapos ang victim. Bali per ano ni K5 Ray, may mga tion suno sa kay Colonel Parilla based sa allegation sang suspect nga nagagadto sila dito, nagapasugot ang ining si Bakulinaw nga gapuson sang suspect kag amo na may nagakatabo sa ila kabaylo sang kwarta bisan pa nga may relasyon sila kay K5 Ray.
0: Sakiton ta ka, pamaigtes mo ako, baydan, takado mo ng ano?
1: Yes.
0: Ti, dali ka. Kung matuod nga nobyahanay sila, bisan nobyata ka, kagkarelasyon ta ka, baydan mo man ko sa gihapon. Doon mo na?
1: Mm.
0: Di kayong iban tayo nga nakabalaan nga mga relasyon, nga may relasyon sila nga LGBTQ member, di ba? Kung in relationship sila, why na nayabayad-bayad?
1: Yes.
0: Di, kung may relasyon sila, nga aga pabayad pang biktima.
1: Mm. Kay ano ni, ang base ni sa pagpangusisa sang kapulisan ta sa ila, kay gin, ano ni, gin-investigate man ni pati ang mga cell phones nila K5 Ray, dito man na kumpirmar, the way isang pag-communicate nila sa isa kag isa K5 Ray, confirmed no, nga may relationship sila K5 Ray.
0: Ano tawag na nila? Ga, be, pot, love, ging, ang ginguro do ka pamilyar na no? Ipab ka rin?
1: Wala na detalye gid no sang kapulisan ta kung ano ni ang tawganay nila sa isa kay
0: gina deny man sang pero... suspect ka may relasyon sila. Hampas ang pakaisa tong interview namon. Kay pagkagabi sila tabo tong krimen kag napatay tong biktima gin kadtuan sang pamilya ang sang biktima ang suspect kag gin paluad sang iya sini nga payag tiambalya why cross la relasyon ni Aaron?
1: Mm. Kahapon, pagadto ta sa may police station, kay dito siya sa buong nakahunong sa police station 6, pero nagpamalibad niya siya nga magpa-interview kay 5 Ray noon. Ginpamangkot na lang siya sa pila ka mga palamangkotan noon kung may relasyon sila. Suno sa iya, dati may ara kay 5 Ray. Pero according naman niya sa pagbangusisa or sa investigation sa kapulisan ta, nga may relasyon sila hasta subong kay 5 Ray.
0: Okay. Ano trabaho sa sining agi?
1: Ang why ni siya sang trabaho, baga racket-racket lang kay 5 Ray. Dayon ang ining victim, construction worker.
0: I-describe ang tsura ni Alias Agi.
1: Ang nubo ni siya nga pagkatawo, slim ni siya kay 5 Ray, kag maputi, kag makinis ang guya.
0: Naka DTX Beauty Shop siguro.
1: Yes, as in, ga-pinkish-pinkish.
0: Pero ano siya, may duha ka klase mo, bisexual kag trans damo ko nini transwoman, transgender, bisexual kag gay. Ang transwoman or transgender rather kay Paiba Karen, amo ni siya ang mga agi or mga LGBTQ member nga gasoksok sang pangbabayi, nga bayo ga-transform ang tsura nila sa babayi, pero ang ila Pocari Sweat, ano, wala pa mislan. Kakay 5 ka rin? Ang muna siya tawag nga transgender. Kung di ako magsala, ah. Ang transwoman, do babayi na, nagainom sa mga pills nga mga deform ang ilang balaan bukid. Kakay 5 ka rin? Tapos ang ila Pocari Sweat, nadula na.
1: Yes.
0: Nakihad na na. Kakipab ka rin? No. Gina-distinguish lang bala kung ano ang classification sang sining suspect. Ang bisexual, lalaki tulukon, pero bongga! Babae ang balatsyagon! Kakipab ka rin? No. So, diinda ang pamatsyagan mo, diinda na-classify da?
1: Ang ano siya K5 Ray, ang sa bisexual siya siguro. Kaya kung tanawon mo siya, di ang inablando ka lalaki pero ka feminine K5 Ray.
0: So bisexual.
1: Yes, yes.
0: Okay. Ari, balik kita sa pamangkot ko tubla. Nga hambal ko nga anti sila magkita ay based investigation sa police, may bit-bit na siya nga daan nga kutsilyo.
1: Yes.
0: So nga plano, may plano na siya nga pat yun. Nga ginaplanuhan niya na nga pat yun. Nano, may selos, may gusto sang lalaki nga makipagbulag, gusto sang lalaki nga ti huay na kita sang relasyon, gamit-gamit tayo na lang. Ano-ano ang nakita diri nga motibo sang pulis?
1: Sa subong, according kay Colonel Parilla, ang ongo padayon ni ang ilang nga pag-establish sa motibo, pero based naman niya sa pagpangusisa naton K5 Ray sa K5, ang posibleng nga nagkaselos ini ang si alias Agi kay bangod nga sa pinsar niya bala or nagaduda siya nga ang ining si Aaron Bacolinaw may babaye nga karelasyon.
0: Ano naman ang itsura ni Aaron Bacolinaw?
1: Bacolinaw, no? Bali,
0: Bacolinaw, Bacolinaw.
1: Based there sa nakita naton nga video, mataas ni siya nga bukod lawas kiti construction worker siya.
0: Intact ang lawas?
1: Yes, yes, correct.
0: Okay.
1: Pag ano man ni may lutsura-tsura kay Five Ray.
0: May tsura gani Bule Caldero. May tsura eh. Pero Moreno?
1: Yes, yes. Kagagapon gani.
0: Kung ikaw, Agi, do sumet?
1: Yes, kay Five Ray.
0: Amo man ang basa mga agay mo, sumet! Di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, kung tulukon mo, sumet?
1: Yes, kay Five Ray.
0: Sa atong sili nga mga ka-K5, may ara ako kilala nga duwa na tatlok bilog bata ya. Numero uno, ka-chick boy. Pero terrible kabalo mag ano ni gay language ka K-5 karen mo. Tidira ko na balaan siya ang mga termino nila. Sumet. Sa aton sini ka mga ka K-5 but chilingon ang attractive law. Diba? Amo na iya sa mga amo nang mga terminolohiya sang mga ano. May sa pagkikon ng balik ka K-5 alira borta. Ano na yung burtaya? Habi ko yung burtaya, mga anong burta? Barako. Barako. Barako naman lang ano, ang maskulado. Grabe si Kakipay, balira na mong balaan ba? Kakipay ka rin, si Crystal nga nagdulo, naghatag sa kutsilyo, base sa suspect, kagbalaan niya kung para sa diin ang kutsilyo, anong plano sa pulis? Pailan man sa kaso?
1: Yes, arrested man ni siya kay Five Ray.
0: Arrested sa Subong?
1: Yes.
0: Kahapon? Saan sa ginaresto?
1: Same nga gabi man sa kung saan naman ni naaresto si suspect, si alias Agi.
0: Okay. Na ano na ito eh? Na dala na ito na si Kanginan?
1: Yes, yes.
0: Tiwa't mo ba yung magpa-interview si Crystal?
1: O negative kay Five Ray. Duhagit sila.
0: Ano tsura yan ni Crystal ya? Baba, yigid, kutulukon mo o kung lalaki pa kay alias Agi?
1: Malata mo gid nga tibo siya kay Five Ray.
0: Nga man.
1: Kay bangod sa the way siya bala magulo ang postura niya.
0: Pero lawa bukya.
1: Oo, nagapamungos.
0: Okay. Dulas tigon.
1: Oh, yes.
0: Okay. Taga diin si alias Agi kag si Crystal.
1: Si alias Agi taga Barangay Kalumpang, Molo, then si alias Crystal taga Kalaparan, Arevalo.
0: Taga Kalaparan gid?
1: Yes.
0: So kilala ya gid ang biktima.
1: Yes.
0: Pirang edad ni alias Crystal?
1: 19 anyos according sa kay Colonel Parilla.
0: Si alias Agi?
1: 18 anyos.
0: Ang biktima?
1: Same, 18 man kay Five Ray.
0: Ti legal age na.
1: Mm-mm.
0: Ti ano gid sila ya? Ang liable gid sila sa kaso?
1: Mm-mm.
0: Kay K-5 ka rin?
1: Yes, kay Five Ray.
0: Atong nagbuno, tos pabiyagan niya, minor de edad?
1: Mm.
0: Di ba? Do 17 or plato edad ya?
1: 15 kung ikte magsala. Oo.
0: Pero nagabulig-bulig man pro panday mo, no?
1: Mm.
0: Ang sige. Ginapakita tani subong ang doldol bla sa aton nga live. Subo chilingon ka K5 ka rin kung matuod ang ginambal sa mga pulis base sa nakuha nilang impormasyon sa suspect nga ang ining doldol hindi lang ni makaisa ka beses nga ginduldulan. Mic test ni alias Agi si biktima. Kaya tiyan mo nang ilang payag, di ba? So, ang duldul, ang saksi, sang tanan. Kaki-five, Karen Badilla?
1: Yes, K5 Ray. Tisa subong suno sa kay Colonel Parilla. Duhani ka ang ining duwagid no ka suspect ang natanan nga filean sang kaso nga murder, K5 Ray. Pagangting family man ni nga daan
0: may mga screenshots kita sang conversation
1: negative kay Five Ray, no? Hindi maghatag ang aton nga kapulisan, although nga ti nagayo kita nga kung pwede bala mabasa ta, pero negative hindi.
0: Pero sila ang nag-confirm nga 1,000 ang Suryanay.
1: Yes, yes, kay Five Ray. Kay basement ina sa allegation ni alias Agi, kay una-una to sang natapos na bala kay Five Ray ang pagamunay yung paghimo sang ni alias Agi sa kay
0: mag-mic test, ah, pag-mic test lang.
1: Oo, para... nag-mic test. Hmm. Nagambal ni Dayon si alias Agi nga wala siya sang kwarta. Amo to nga nangakig si Aaron sa iya kay ginambalan.
0: Oo, na konsumo yan mo.
1: Oo.
0: Okay lang tani kung waya makonsumo nga o bago antes magumpisa. Hambalan niya na nga ti way ko kwarta. O ti mamba si alias Aaron to nga ti hindi na pagpadayo na. Maluhoy ka. Bawrang tagsa ka mga pagluhod mo. Maghahatag sang kaluya sa akong natuhod. Kakipan ka rin?
1: Yes, yes. Kaya mo itong pagpahog sa iya kay Five Ray, nga ginabalan siya nga kung makabuya si Aaron, ipatyon siya. Pero lipod ni sa ihibalo ni Aaron kay Five Ray, nga may plano na yagali si alias Agi, nga patyon gid siya kay Five Ray.
0: Okay. Sige. Kadto kita sa, tawag ni, sa pamangkutanon. Kamusta ang pamilya sang sining mga suspect?
1: Ang sa suspect guardian niya lang gid ni kay Five Reno kay hindi
0: wala na naman gaswilan eh.
1: Oo, wala na ding iya nga ginikana na istorya tato kahapon ang iya nga guardian ti nagpamalibad nga maghatag sang statement regarding ni sa kay alias Agi, pero ang isa lang gid nga nahambal nila sa aton nga bisan sila nakibot nga amo gini ang ginhimo ni alias Agi nga ana sarangan niya bala ang pagpatay gid sang tawo kay Five Ray, no? Kay ti kung sa pagpadako lang why gid ni sila nagkulang para sa nasambitan nga suspect kay Five Ray.
0: Okay. Ang kay Five Karen confirm ta lang ni sa pulis kamusta ang ila sina investigasyon, di ba ging rescue to si Aaron, buhi pa to sa mo?
1: Oo, buhay
0: pa. Sige, katuan sang mga otoridad, may video kita dire. After sina, kaki 5 Karen, pagdala sa hospital, DOA gidiretso o kon nakatiner pa?
1: Nakatiner pa kay Five Reno, bali pasado alas 10 ni siya na sa Puan, nadala pa siya sa Western Visayas Medical Center, pero pagka alas 12:36 sang tungang gabi, Agosto 31, ginbawian siya sang kabuhi kay Five Ray samtang ginabulong.
0: Anong rason? Ano ang cause of death yagid?
1: Bangod ni sa pagkabuno niya, especially sa mga patal nga igo sa iya nga ulo kay Five Ray.
0: So naglabot gito ang kutsilyo na wasakid ang bagulyaw?
1: Wala man, pero may ano ni siya, may igo sa satyan, sa dalom sang ilok. Kag ang pinakapatal gid sa tanan, ang saguyan niya kay Five Ray. Kung baga ara sa dalom, dugamay lang no, nga ara sa dalom sang iya nga mata, nagungot ang kutsilyo kay Five Ray.
0: Kailangan niya sa saunta, kayo doon may mga ibanta nga sa information nga sa liog, gambal sa pakisa, lapit sa liog. Sa,
1: yes, may ara pagid. May ara pagid sa chan, liog.
0: Sa chan, no?
1: Iya, yeah, sa chan, sa dalom sang ilok, sa liog, then amo niya ang sa oong sa tsura niya sa ulo pagid kay Five Ray.
0: Dasig lang ni kaluluoy kay Aaron. Bata pa ni si Aaron mo, kay Five ba Karen? 18 anyos. Bisan tuod nga way sa giskwila, pero mapustla ni sa kuno sa sulod sang balay.
1: Yes, correct.
0: Amba sa mga pakisay mo mga ka sideline ni kargador.
1: Mm-mm.
0: Pabati ta sinyo ang actual nga video sang pagkasapo kay Aaron sa aton sini nga mga ka K5 sang gabi nga natabo ining krimen, no, sa aton sini nga mga ka K5 kay ang balay da sa kilid sang duldol mga 10 meters away. Na-interview naton ang tagiya, si alias Lynn. Nakita iya pa ka K5 Karen nga nagasinggitan.
1: Mm.
0: Natingala kita nga naubra na sang duha kag nakabalik dira sila. Kay way galigawa da suga da kag kapin pati brand out the time dulom-dulom.
1: Yes, yes.
0: No? Do kumbaga malinong ang palibot bala.
1: Yes, correct.
0: Ka K5 Karen. So that's why guro nga dito ya gidila na desisyonan nga magkita ay kag ang kalumpang kag kalaparan gadi kita nay lang
1: ingoday lang. Oo.
0: Ang area dira mga ka K5 kusa din natabo ang ining pag mic test ni Agi kay Aaron, boundary lang gid na sang kalumpang kag sang kalaparan Arevalo.
1: Mm-mm.
0: sa aton sini nga mga ka-K5. So ipabati na aton ang pagpangayo sang bulig ni Aaron sa mga nagresponde. K5 Karen, anong pilido niya sige?
1: Earl Talusan.
0: Talusan?
1: Yes.
0: Ah, amo to gimit lang niya, Earl Talusan, di ba malitaw ba niya? Earl Talusan. Earl Talusan. Mamo sa mga kaso, mayon ni kinadakpan da yun ang suspect. Pero ang last statement sang isa ka naga kagumatayon nga biktima, that is very crucial kag importante sa pag-file sang kaso ka K5 Karen. Kay kung wala makamit lang ining victim, kag nasapwa na gid lamang sa dira sa puno sang duldol ka K5 Karen Badilla, mabulubudlayan pan-identify ang mga kapulisanta. So maayo lang nga na-meet lang kag maayo gid nga inisyatibo sang mga nagresponde nga ging pamangkot nila dayon ka K5 Karen. No? Kay sa usgado ni pat ano gini? Dako gining ebidensya nga para mapanabat ining mga suspek ka K5 Karen Badilla.
1: Yes, correct, K5.
0: So hindi lang ni homicide ang kaso kundi murder?
1: Yes, murder.
0: Because hambal sang pulis nga prior pa man matabo ang krimen, may pagplano na sa pagpatay sa sining biktima. Ging pa-attract lang ini nga kunoabi tagaan niya 1,000 pesos ka K5 Karen. Gali kay ginaplanuhan niya na nga patyon ining biktima nga si Aaron ka K5 Karen Badilla. Terrible sa ton sini nga mga ka K5. So subong sana san oi file karon.
1: Ang posi ang according to sa kay attorney Calzado, ang legal officer sang ICPO, posible buwas nga adlaw K5 Rey, no? Kay ti may mga ginahikot pa sila nga mga
0: kay holiday. Holiday kahapon.
1: Kahapon, yes.
0: Oo. Sa aton sini nga mga ka-K5, mayo lang na kay nadakpan dayon ka-K5 Karen, kuni mala lawig-lawig pa ang tener ni sang mga tunto. Oo. Sa aton sini nga mga ka-K5, nakita niyong kutsilyo nga ginggamit?
1: Wala na K5 Ray. Pero according sa kay Colonel Parilla, ang kutsilyo ni amo ni siyang masami nga ginausar sa ano lang K5 Ray, sa panimalay.
0: So matawag ini crime of passion?
1: hindi pa ma-establish sang kapulisan ta kay 5 Ray.
0: Okay. So 50 shades no ang pagkabig ni sang kadamaan no 50 shades?
1: Yes, kay kung si Colonel Parilla pa do kumbaga suno man ni sa kay Alias Agi no, do padugang ni sa thrill sa gisa ginahimo ni Lucky 5 Ray.
0: Do na namian saya nga tawag ni do na namian siya nga may amo-amo sina antes siya ang tawag ni ang climax.
1: Yes.
0: Kakipay ka rin?
1: Mm-mm.
0: Doa muna ang punto nga ado gusto ni Alias Agi nga mag-amu-amu na ang ila sini nga eksena ni tawag ni
1: Aaron Bakulinaw.
0: Aaron Bakulinaw?
1: Mm-mm.
0: Maan mo ang 50 Shades of Grey hango ina sa isa ka pelikula, tama?
1: Yes.
0: Oh, ganun katiway magtakok lang tao sina mo. Ngambal na ko no, sa pelikula nga na, do ginahampak-hampak, ginalampus-lampusan, antes ya, nga obrahon ang pakighilawas.
1: Yes.
0: So, amuning natabo sa kay Aaron, ginhigtan sa puno sang duldol, samtang si Agi, naga, mic test, kakipive Karen Badilla. Grabe no. Sige. Ang dugang karon nga update to sa may Pabiya kag sa may Zaraga sa natabo tubla nga pagkasapo man to sa isa ka 15 anyos nga sulterito.
1: Yes.
0: Dugangan ta na karon sa aton sini nga pagpanbalik kag kung hindi na malabot sa Foro de los Pueblos program karon with ka K5 Enrico Sorita Jr. Ka K5 Karen.
1: Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: I-check na ang signal mga ka-K5 sa aton. K5, kamustahan sa K5 Western Visayas. Una kita sa probinsya sa Antique. Good morning.
2: Good morning, AVP. Good morning, K5 Western Visayas. Sa mga friends ta sa bilog nga Negros Island Region and Panay Island, matawhay ang amon nga aga dyan sa probinsya ka Antique. Klaro ang signal. Balik ka nimo, AVP.
0: Alright, salamat kida ka K5 Melmar sa ilo kita sa probinsya sang Capiz. K5 Jobber.
3: Good morning, AVP. Good morning sa itong mga pinalang nga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas sa Negros Island Region. Makanay ka na yung panahon dari sa siyudad, sa Roa, sa probinsya ng Capiz. Nahidlaw man kami sa imo. Back to you, Iloilo.
0: Salamat gid ka K5 Jobert Lago. Kami nahidlaw man sa imo. Wala ka kapon, no?
4: Ara siya. Ah, wala siya.
3: Brown out kapon.
0: Wala siya kapon, eh, no? Sige. Ka K5 Michael Zelorio.
5: Good morning, Sir Ray, Sir ABP. No? Good morning, Western Visayas, Negros Island, Region, kampyo ng signal. Manaya-naya ang tiyempo ni sa amon sa banwasang kalibo mag-alom gamay, pero so far okay man. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik sa imo, Sir Ray.
0: Sa Iluhanta, ka K5 Babes and ka K5 Robert Pacardo sang Bacolod City.
6: Mayong aga, Sir Ray. Iloilo Ruas, Antique kagkalibo. Mayong aga, kampiyon signal mo diya pang way problema. Problema lang kung di ka kapangapi ko na aga ang DTX Coffee Mix. Kampiyon na.
0: Morning.
6: Back to you.
0: Morning. Salamat ganda ka K5 Babe sa Gantalaw. Diretso kita sa mga balita sa nagapaguna ng mga update dira sa may Antique.
2: Sa mga nagapanguna ng mga balita dyan sa probinsya kang Antique, naghabol pa antes pa matapos ang bulan kang Tikiriwi kay Pebosan Visayas, ang isang kaura makilalan nga persona ho nga nangauti sa sulod kang balay. Sus Maria Kagusip, nagsuno sa reklamo kang diyang tag-iya, kang balay. Napasayang-sayang lang nanda makadali ang bag sa sulod kang andang balay, although nga sa sulod kang balay, nakauit sa gihapon ka takawan ginkuhit lang sa may bintana tapos ginbuol ang mga cash kag subong man ang pira ka dollar to sa mga kabugtuhan sa K5 kadya gina check care pa kang kapulisan no ang diyang nasambitan nga insidente kapag panakaw reja sa may San Jose de Buenavista.
7: Samtang sa dugang pagid nga mga balita magapatigayon kadyang adlaw kang job fair sa may barangay Simirara Kaluya tub-tub sa September 4 ang gobyerno provincial imaw ang Department of Labor and Employment kag LGU Kaluya suno kay Ma'am Mayra P ang peso manager kang Antike target kang diyang programa nga matugruan kang kahigayunan nga makapangita kang bag-o nga obra ang 462 ka mga trabahador kang Semirara Mining and Power Corporation banged sa redundancy program kang kumpanya. 15 kuno ka mga kumpani halin sa lokal kag overseas companies ang nagpahayag kang interest nga makapasakop sa diyang programa.
2: Ako na so far mga balita na mo just probinsya ka Antike AVP. Balikan ni mo sir.
0: Salamat kada ka K5 Melmar and ka K5 Nestor na palingka. Diretso kita sa mga balita na dira sa may Bacolod City. Ka K5 Babes and ka K5 Robert Pacarro.
6: Mga balita na pandiri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. So gidantay ang baton sining mga taga-Iloilo kag Antike. Lagip na ang gimaras mga ka K5 ba nga nagapamati sa aton subong. Arestado ining isa ka lalaki matapos madakpan nga nagapanago sa sulod sang supa sa balay nga iya sining ginkawatan. Natabo ini diri sa may barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod nagsulod sa sa balay siling sang nakawitness ay may nagsulod matud sa balay pun bula sa kalikay ti pagasulod sa mga pulis ara ang supa may cover pa kalikay ti medyo gubao na nagsulod to sa supa igo nga ginapangita sa pulis ginaluidog-idog ang supa sa pulis nandos ka kabug at siniyaw kalikay ang kawatan ara sa sulod sang supa tidakop eh
0: nagtransform sa pom.
8: Iban pagid niya balita, lalaki patay matapos nga nagbato sa mga kapulisan sa isa ka drug buy bust operation.
0: Uy!
8: Ginta naman ang pulis. Natabo ining insidente sa barangay Inulingan, Moises Padilla. Ang suspect nga ginkilala kay alias Trinan, 43 anyos, involved sa ginagamit nga illegal nga droga, apang sanggin serbihan na inisya sa nga by bust operation tapos may natabo nga pagbato nagpalupok 12 gauge shotgun apang wala maglupok
0: abaw
8: pagit siyang isa ka 45 pistol
0: lupok
8: sa uli way kaigo nagbalos ang pulis patay ining suspetado
6: te apelidara niya no mga kawatan may mga pusil
8: suspect sa drug by bus biktima sa paniro.
6: Grabe.
0: Sige.
6: Amo na mga balita namon diriya sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Iloilo, si Ray.
0: Isa pa ka sound effect, may isa pa sound effect. Ano ang balsang pusil? Ano ang balya?
6: Pak pak pak pak.
0: Okay. Balik siya. Kakipay pa Jobert Lago sa mga balita sa Kapis.
6: Ano klaseng pusil man?
9: Merry Christmas at Anana. Mga nagapanguna ng mga balita binisamon sa probinsya sa Kapis kag siyudad sa Rojas. Wala pagintida rason nga ginuthang sang manghod ang iya sining nga magulang gamit ang 38 kalibre mga K5 nga armas ini matapos nga nagbinaisay sila nga duha sa problema sa ila sining nga uya padukon talamnan ang mga sapat o kun mga kamanukan sang iya sining nga manghod mga ka K5 o sa magulang mga K5 ang nagkaon sang mga humay sang biktima ako sa suspensado mga K5 nga ining si alias Tadio wala kaluwas mga K5 kay nagsabtanay sila nga duha kay gusto sang manghod nga kwaon tipunon ang iya mga sapat hinanusa niya sang 38 kalibre nga armas mga K5 samtang nagbinaisay sila nga duha. So no, sa report ni Police Captain Danilo Lauro ng Hepe sa Mayon PNP mga K5, nga wala sila magtambagan sang ilang pamilya sa may kamalig mismo sa ila sininga talamnan. Kaya dito, wag ikaluwas, biniras ang tatlo kalupok sang 38 kalibre ang nasambit nga magulang si alias Fernando. Ang suspitsado, gindakop sa ato matapos sa kapulisan kag naghinulsol na sang iya ginhimo sa iya sininga magulang matapos nga namarasmasanya nga napatay agid ang iya sini nga magulang. Samtang bangod sang pag inom-inom, napabayan sang bantay, sang ulingan sa banwa sang kwartero, mga ka-K5, malapit ni sa lugar mo ka-K5 Ray.
0: Okay.
9: Dito sa may bahay niya sang barangay mainit na kwartero Capiz, nag-inom-inom ang tag-iya sang nagapauling, ang manugbantay sa pauling. Sang matapos ang ilang pag-inom, mga alas 11 sang gabi, nagbalik ang nagabantay sa ulingan. Justa, wala mabantayan ang ulingan because nga natulugan ang bantay. Nagsugaw ang ulingan, nagdaba-daba ang kalayo, napupos ang uling. Umabot ang tag-iya, nga upod niya man, bayaw niya, aw bilas siya mga K5. Kag dito, ining si alias Jiri, mga ka-K5, amo ang gintiro or ginbuno, I mean, sang iya sining nga bilas nga si Santiago nga 43 anyos.
0: Okay.
9: Nga tag-iya sa ulingan mga ka-K5. Wala kasalbar ang biktima, mga ka-K5, bangod sang nagkalain-lain nga igo sang kutsilyo nga gingamit sang suspitsado. Kag dito panasapuan ang biktima sa punong ukon sa fish pond mga ka-K5 nga wala na sang kabuhi. Alas 8 na sang kaagahon, nagsurrender ang suspect, mga ka-K5, matapos natabo ang insidente sa mainit kwartero, mga ka-K5. Amo naman ang pangunang balita din sa amon sa Capiz, aduang patay, mga ka-K5. Back to you, Iloilo.
0: Mainit nga mga balita sa Capiz. Ang oras, alas 5.51 na, Sir Michael Silorio, go ahead.
5: Mga balita sa Banwa sang Kalibo kag bilog ang probinsya sa Aklan, napatay na sang makita ang isa ka lalaking ginreport nga missing. Nagatin lang ini sa isa ka binaylihan, ang biktima ginkilala kay Gerald Talantad kag taga barangay Tina man sa Banwa sang Akalimban sa Tina sa Banwa sang Makato. Ang biktima nakita kahapon sang kaagahon diri sa barangay Tina, lapit lamang gato paray malang na ang barangay nga ginkadtoan niya para sa binaili, nakita siya nga patay naghapaon ang mga ka-K5. Ginapatihan nga posible nga naaksidente ang nasambitan nga biktima. May patay gihapon isa ka assistant cook, mga ka-K5, ang nakita nga patay siya ginatrabahuhan nga karinderya, nakita siya wala na sang kabuhi kag wala na makabugtaw, ginapatihan ginbangungot ini mga ka-K5, pero ginapaidalom subong sa postmortem examination para masiguro gid nga wala foul play mga ka-K5. Patay gihapon ang aksidente, report gihapon nato sa Nabas, nag-overshoot man ang isa ka motor, patay ang driver nga si Win kag ang angkas ini nagapa ayo pasubong sa ospital, no? Gindala ini sa Ibay District Hospital ang biktima matapos nga mahulog sila sa pilas kay ginasugid nga nakainom ang driver nga si Win mga ka-K5. Amo mga balita di sir ABP, balik sa imo.
0: Salamat kid ka-K5 Michael Silorio. Sa mga balita diri sa may siyudad sang Iloilo, focus lang kita sa pinakadagko nga balita, especially diri sa may siyudad sang Iloilo. Kung nakalabot sa inyong impormasyon nga may isa ka solterito nga 18 anyos nga ginpatay sang isa ka LGBTQ member matapos ginggapos sa puno sang duldol. Nagmala eksena nga 50 Shades of Grey sa pelikula ang ining krimen nga natabo mga ka-K5 nga matapos kay higot sa puno sang duldol ining nga 18 anyos kasi alias Aaron, no, ginkonsumo ana ini kagin mic test ni alias Agi mga ka-K5 nga miyembro sang LGBTQ member. Pagkatapos mga ka-K5 nga nag mic test ang ining Agi sa aton sini nga mga ka-K5, ka-K5 babes Gantalao, no, nanukot na ining si alias Aaron sang 1,000 ka pesos kay ila sini nga gisuryahan. Pero imbes kay 1,000 ka pesos sa giatag, hindi ba kadlaw ka-K5 babes, ha, ay 1,000 ang giatag, 40 pesos lang ang bit-bit ni alias Agi. Nangakig si alias Aaron mga ka-K5 nga matapos mo ako gapuson diri sa puno sang duldol, 40 pesos lang ang imo sini nga ihatag, animal ka! Amo to mga ka-K5 nga ambal ni alias Aaron nga umandam ka lang makagwa ako, kag makagwa ako sa sining paggapos ko kay Patyon Taka! 1,340 pesos lang ang bit-bit mo! Ginigtan mo pa ko din sa puno sang duldol! Kaging mic test! Mga ka-K5, tungod mga ka-K5 sa kakulba sa sining suspect, no? Ang iya bit-bit ka kutsilyo, ginggamit niya sa pagbuno mga ka-K5 sa sining biktima! Binuno iya sa tiyan, binuno iya sa dalom sang ilok, binuno iya sa maya, dalom sang kilisang liog, kagimbuno iya sa pinakuli sa ulo! Nagdulot ginang kutsilyo, pati ang kalaptan sa kutsilyo, kakas! Pagkakita mga ka-K5 sa mga nagresponde kay alias Aaron, mga ka-K5, maayo lang kay nakamit lang pa siya sa pangalan sang suspect antes mapatay mga ka-K5. Amo to nga madasig mga ka-K5 nga nadakpan ining suspect, naglakip na ang tomboy mga ka-K5 nga naghatag siya sang kutsilyo para obrahon ang krimen sa biktima. Ambal sang iban mga ka-K5, saksi ang duldul sa tanan nga natabo kag mga ka-K5, no, sa aton sining nga mga kuturante, hambal sang iban double kill gid, ging buno na ging mic test pa. Amo nang mga balita namon diri mga ka-K5 sa siyudad sang Iloilo, alas 5:55 na, halong kamo halong gid ka K5 Robert Pacardo. Hindi mag salamat
10: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
0: Oras mga ka K5, 5:55 na sa ato sining pagpakalagad. Ipabati tala ng balita ni ka-K5 Kimo, kaya nasuspende na to ang GT Poultry Farm. Mga ka-K5 sa barangay nga tupad sang Linubayan, Tigbawan. Matapos nga papanaugan sang suspension order ni Mayor Nene Teruel. Sa report, ka-K5 Kim Kaloyo, please come in.
11: Ginpanaugan sang suspension order sang lokal nga panguluhan o kon LGU sang Tigbawan, Iloilo sa pagpanguna ni Mayor Virgilio Teruel ang ginreklamo nga poultry farm sang mga taga barangay Linubayan. Ini ang ginconfirm ni punong barangay Rene Tanyo sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo. Suro pa kay Tanyo, subong lang man nga adlaw Agosto 31 sila nakabaton sang kopya sang order. Sa nakuha nga information sang K5 News team, sa nasambit nga order mahimo lamang nga maka operate liwat ang poultry farm kun may nagakaigo na sila nga mga requisitos gikan sa Environmental and Management Bureau o kon EMB na tuhoy sa compliance sa environmental protection amo man nagakaigo nga sanitation. Napet sa hana nga mga orders sang tinalikdan nga semana Agosto 28 kag sa impormasyon ni PB Tanyo, Agosto 30 ang effectivity siniya ang reklamo sa baho kag langaw sa among poultry farm nga nahamtang sa barangay Sipitan nga nagaapekto no sa mga taga barangay Linubayan nga wala mahatagan sang aksyon sang LGU ang nangin mayor nga rason sang pagresign sa pwesto sang punong barangay pito ka mga barangay kagawad kag SK chairman bilang pagprotesta. Nakalabot man ang among concern sa igtalupangod sa mga opisyales sang Premier Distrito kag Iloilo Province. Posible naman nga magapatawag pa sang pagsinapol si Mayor Teruel upod ang magtimbang nga kampo suno sa opisya. Kag ini nga balita ang iradulong sa inyo sang DTX Coffee Mix sang Healthy Coffee sang Clinic kada alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Amil Itang-Uy. Perfect gid mga ka-K5 subong no nga magtimpla kag mag-inom-inom akod makapainit dira sang inyo nga mga lawas. And of course, mga ka-K5 sarang man ini mabakal sa iban pagid nga mga butika sa inyo nga mga lugar. Kag ini si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Available ang Klinika DTX Coffee Mix sa kay Tita Rina Mapa sang Rizal Lapus. Tita Rina Mapa sang Rizal Lapus ang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. And happy birthday lang sa bata ni Sir Francisco Mampula nga si Janjan. Birthday niya subong. Happy birthday. Happy

0: pinalangga nga bata ni Sir Francisco Mampula. Happy birthday sa tanan nga nagasulog sang ila sini nga kadlawan subong nga bulan sang September. Happy happy happy happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Ang oras alas 5:58 sa aga sa aton si Barwa nga pagpangalagad. Kita ay naman kita sa masunod nga mga inadlaw, same time same station diri lang sa kampyon nga istasyon ang K5 News FM Iloilo 88.7. Ako naman si K5 Reyes Pea Umalay para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. God bless us all mga K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Flex 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!

0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
1: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
2: Libre? Libre!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.

0: is ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mamakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
5: Wow! My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 6:06, ining oras sa dulong sa isang Clinical Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Mayong aga syudad, God Provincia sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong aura sa bilog ng kalibutan. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Martes ga adlaw, Setyembre 1 tuig 2026.
7: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
6: Kami ang inyo mga tagbalita sa ngalan ni ka-K5 Ray Espia Umalay. Ako naman si ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr.
7: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
6: Sa headlines, sa dulong sa kaluan sang DTX 500 with Ampalaya leaves, with the sugar cane extract para sa may mga diabetes kag para makalikaw sa high blood pressure kag sumuman sa balatian niya cancer, mag DTX 500 the superior antioxidant. Kagkaroon, una kita sa top story of the day. Presidente Bongbong Marcos wala sang holiday sa pag-responder sa mabaha tuga sa Abagat suno sa palasyo sang Malacañang. Kagkaroon sa aton mga
1: headlines.
6: Sa balita lokal, GT Poultry Farm ginareklamo sa matagalinubayan Tigbawan ginpanauga na sang suspension order.
7: Paggapos kagpagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Arevalo, planado suno sa ICPO.
6: Balitang regional, Capiz, ikaduwa sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa may pungsod Pilipinas.
7: Sa K5 Network News, napulo ka suspect sa droga arestado. Masobra 2 milyones nga balor sang shabu na kumpiskar.
6: Sa balita nasyonal, halit sa abagat sa infrastruktura, masobra na sa 6 billion pesos, samtang masobra naman sa 2.3 billion pesos sa agrikultura, suno sa Office of the Civil Defense.
7: Malacañang nagpatuman sang alternative work ug learning arrangements sa 15 ka mga probinsya.

0: Sa balitang international, isa ang patay, kagapin 20 ang missing matapos maanod sa flash flood sa Grand Canyon sa Arizona.
1: Para naman sa balitang negosyo, price rollback sa petrolyo nagsugata sa unang adlaw sang Setyembre.
0: Balita sa patog sang hinampang, Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ginahaylo si Kai Soto nga padayunon ang handom nga makahampang sa National Basketball Association.
1: Para naman sa balitang entertainment, Kayla Estrada nagbakasyon sa Japan upod ang iya rumored boyfriend nga si Daniel Padilla.
0: Sa aton sini nga balitang extra special, ipis ginatun-an nga gamiton sa search and rescue operation sa Australia. Aba, aba, aba. Alasais 11 na batian ang aton sini nga mga headlines. Kakaroon sa mga detalye na sa aton mga balita, una kita sa top story of the day.
2: Top story of the day.
3: Top story of the day.
0: Sa aton sini nga top story of the day, ginatagan pagtamod sa Malacañang nga padayon nga nag-responder si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag mga tungdan niya ahensya sa gobyerno sa mga lugar nga apektado sa malaptagon nga batuga sa basko nga ulan dulot sang habagat. Sa video message gipayag ni Palas sa Press Officer Yusek Claire Castro nga wala sang holiday para sa presidente sa tunga sang sitwasyon. Apisar sa pagdumdum sa National Heroes Day subong Agosto 31 kung kapon nga adlaw, wala sa gyapon nagauntat ang presidente sa pagtrabaho kung sa tingin ng monitor sini ang lakat sa panahon kag sitwasyon sa mga lugar nga ginabahaan. Dugang pa sini nagimando man ni PBBM sa mga ahensya sang gobyerno nga siguraduhon nga dapat hindi magutuman kag kumpleto pati ang non-food kits sa tanan nga apektado nga lugar kag mga residente. Ginpangunahan man ni PBBM ang response meeting sa Central Luzon kag Metro Manila kaupod ang opisyalis sang DILG, DPWH sa DSWD kag DBM sa pagkuha sang update angot sa ba. Yari ang pahayag ni Palas sa Press Officer Yusek Claire Castro.
4: Nakita po natin na buong linggo na nagtrabaho ang Pangulo para asikasuhin ang kalagayan ng ating mga kababayan. Lunes ay nag-inspect siya sa Bulacan at Pampanga. Pinuntahan ang ating mga kababayang naapektuhan. Nagsagawa ng situation briefing kasama ang mga liderato ng Bulacan at Pampanga. At ipinagkaloob ang financial assistance na tulong sa mga nasabing rehiyon at bayan. Sa nasabing briefing ay nag-utos si Pangulo sa mga miyembro ng gabinete kung ano ang mga dapat na gawin. Dapat na sapat ang supply ng pagkain, non-food kits, ayusin ang mga evacuation centers, kailangan tama at sapat ang supply ng gamot. Pati ang short-term at long-term solution sa problema ng baha sa Pampanga at Bulacan ay pinag-usapan at inutos na rin ng Pangulo na asikasuhin kaagad. Pinapuntahan agad ng Pangulo kina Secretary Vince Dison at Secretary Benhar Abalos ang hagunoy at paumbong upang makita ng personal ang kalagayan ng nasabing lugar. Minomonitor ng Pangulo ang lagay ng panahon. Sa paglakas muli ng ulan itong gabi ng Biyernes at Sabado, ang mga miyembro ng gabinete ay muling nag-update sa Pangulo. At inutos ng Pangulo na dapat na lahat ng apektadong lugar at apektadong mga residente, siguraduhin hindi magugutom at kompleto pati ang...
0: Ang kamayin sang pagpayag ni Palas Press Officer Yusek Claire Castro. Alasais 14, batian ang ato siyang top story of the day. Kakaroon sa lahat ng mga detalye sa Balita Lokal.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Lokal.
0: Ang mga balita lokal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Sa detalye sa ato siya balita lokal, ginpapanauga na sang suspension order sang lokal ng Panguluan. Sa may banwa sang Tigbawan, Iloilo, sa magpanguna ni Mayor Virgilio Teruel, ang ginareklamo nga poultry farm sa matagabarangay Lino Bayang. Iniaging kumpirma ni punong barangay Rene Tanyo sa pagpakingangot sang K5 News FM Iloilo. Sunod pa kay Tanyo, subong lang nga adlaw, nila nabaton ang kopya sang order. sa nakuha ang impormasyon sa K5 News Team. Sa nasambit na order, may himo lamang na maka-operate liwat ang poultry farm kung may nagkaigo na sila nga marikisitos gikan sa Environmental Management Bureau kung EMB na tuoy sa compliance sa environmental protection amuman ang nagkaigo nga sanitation. Napitsahan ang mga orders sa tinlikdan ng simana, Agosto 28 kag sa impormasyon ni Pulong Barangay Tanyo, Agosto 30 ang effectivity sini. Ang reklamo sa bahok paglangaw sa mga poultry farm nga nahamtang sa barangay Sipitan nga nagapekto sa matagal no bayan wala matagan sa aksyon sang LGU ang nangin mayor nga rason sa pag-resign sa pwesto sang punong barangay, pito ka barangay kagawad kag SK chairman bilang protesta. Nakalabot man ang mga concern sa igtalupangod sa mga opisyalis sang premier distrito kag probinsya sang Iloilo. Posible nga magpatawag pa sa pagsinapol si Mayor Teruel upo na magtimbang ang kampo suno sa opisyal.
1: Sa pihak nga bahin paggapos kag pagpatay sa 18 anyos nga lalaki sa Arevalo, planado suno sa ICPO. Ka-K5 Karen Badilla sa report.
6: Mga ka-K5, planado ang paggapos kag pagpatay sa 18 anyos nga lalaki nga nasapuan diriya sa may Sibdol nga nahatang sa may Zone 10 Barangay Kalaparan Arevalo pasado alas 10 ang gabi Agosto 30.
7: Ginkilala ang biktima nga si Aaron Bacunilaw kag ang suspect nga si Alias Agi. Suno kay Iloilo City Police Office ukon ICPO Director Colonel Wilbert Parilla nga ginaaligar magkarelasyon ang duha kag makapila naman ka beses nga ginagapos ang suspect si Bacunilaw sa puno sang Duldol bilang padugang sa thrill sang ila ginahimo nga sexual apang lipod sa ihibalo ni Bacunilaw nga may plano na nga patyon ini ni Alias Agi. Agosto 30 sang gabi nagpadulong ang duha sa Zone 10 kung sa din liwat nga ginagapos ni Alias Agi si Bacunilaw sa Duldol kag ginhambalan niya nga baydan ini sang 1,000 pesos. Apang sang natapos na, naghambal si Alias Agi nga wala inis ang kwarta rason nga naaking sa iya si Bacunilaw. Ginbuno naman ni Alias Agi si Bacunilaw nga nakagapos pa tubtob nga nagungot sa guyas ang biktima ang kutsilyo. Sang nasapuan ang biktima, nakamit lang pa inis sa mga tanod kung sino ang suspect rason nga naaresto gilayon sang kapulisan si Alias Agi kag si Alias Chris nga amo naman ang naghatag sang kutsilyo antes pa man nagkita ay ang suspect kag ang biktima. Last 12:36 naman sa tungang gabi Agosto 31, ginbawian naman sang kabuhi si Bacunilaw samtang ginabulong sa ospital. Samtang padayo naman ang investigasyon sa Police Station 6 angot sa motibo sang suspect sa plano sininga pagpatay sa biktima.
8: Accordingly, nagkasundo sila. Ito sila ay may magka-partner, no. Ang suspect natin is si Sir Tin Agi, an LGBT, okay? And then may arrangement sila na magkita doon sila sa UMA na kung saan usual na nila din itong ginagawa, no? Na kung kumbaga itatali muna para for additional
9: thrill,
8: no? Doon may plano na pala itong ating suspect na gawin yung krimen.
6: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Sa kaangot nga balita, nagapanawagan sa ustisya ang pamilya ni Aaron na Bacunilaw. Ang 18 anyos kag residente sang Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo, matapos sinasapuan yung wala na sa kabuhik ang nakagaid sa puno sang duldo sang gabi Agosto 30. Sunok kay Ayaslin, pakaisa sang biktima, wala sila nagalaong nga may malain nga matabo kay Aaron. Gipahayag man nila nga wala sila sang ideya nga may relasyon ang biktima sa ginatudlo nga suspect na si Alias Earl. Suno sa panaysayon ni Alias Lin, mabuot kag mahigugmaon nga bata si Aaron, hindi man magpatay ang pamilyang isa lamang katawo ang nagbuat sang krimen. Padayon ang ilang panawagan sang ustisya para kay Aaron kag hindi sila magunta tubtob nga mebeluan ang kamaturan kag tanan nga detalye sa nasambit nga insidente.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, makapila na kabeses nga may nagakatabo sa 18 anyos nga lalaki kag sa isa ka miyembro sang LGBTQ community. Sa diin ginagapos ang lalaki sa puno sang Duldol kag may ginahimo nga sexual nga aktibidad ang suspect sa iya sa Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo. Ini ang pahayag ni Iloilo City Police Office Director Colonel Wilbert Parilla. Base man sa investigasyon sa Police Station 6, angot sa natabo nga krimen. Madumduman nga Agosto 30 sang gabi, Gingapos ang suspect nga si Alias Agay ang biktima nga si Aaron Bacolinaw. Sa punos ang duldol, sa diin pagabaydan inis ang suspect sang 1,000 pesos. Kabaylos ang hingalit nga kalipay kag maygin kahisugtan ini gikan sa biktima. Apang sang natapos na, nagpahayag si Alias Agay nga wala inis ang kuwarta. Rason nga naaking si Bacolinaw kaginpahog ang suspect nga iya inipatsyon kun makabuya. Posible naman suno kay parilya nga ginason lang ni Agay nga wala siya sang kwarta nga inogbayad may para maakig ang biktima kag mahimo sang suspect ang iya plano nga batyon si Bacolinaw. Yari ang pahayag ni ICPO Director Colonel Wilbert Parilla.
8: Gisa natin na nag-usap itong si Alias Agay at saka yung isang suspect natin na si certain Chris, no? Aka Chris, female, 19 years old, bago niya ito gawin. And then even itong ano natin, itong isang suspect natin na si Aka Chris is the one who provided the knife. Mm-hmm. No?
9: Aside from that, sir, anong participation niya, sir?
8: Papasok ito sa conspiracy, no? So ito yung
0: alas 6:21 nabatian ang kabayan sa pagpahayag ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla. Sa lugar pa natin nga balita lokal, ang masunod sa balita lokal na dulong sa inyosang Detex Coffee Mix. Init na ka muna tubig ha. Mga pi kita, Detex Coffee Mix, ang healthy nga kape, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Minor di edad na sapuan patay sa banwa sang Zaraga, pamilya sa ni, hindi mabaton ang natabo sa ila himata. Upod kay K5, Kim Kaluyo.
10: Mga ka-K5, diri kita subong sa may area, no? Sa kilid ni sang dalan, diri sa may area, sang barangay Balud, Aliluan, Saraga, Iloilo. Sa diin, sa ini nga porsyon, nasa puan nga wala na gid lamang sang kabuhi, ang isa ka minor de edad, to be specific, 15 anyos, nga tinagakaya, no? Kag diri sa may area, matapos nga ginhakwat ang iya nga bangkay, nakit-an diri, no? Nga may mga preska pa, nga mga tinulo sang dugo.
11: Tuman niya paghilibion kag hindi mabaton sa mga ginikanan sang 15 anyos nga si Alias Nico ang iya gindangatan matapos nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa igad sang dalan sa barangay Balud, Liluan, Saraga, Iloilo pasado ra sa isang aga Agosto 31. Si Nico ang subang sa anum ka mga mag-ulutod nga nag-eskwela pa kuntani kag natala na pa ang ila exam sa Setyembre 1. Suro pa sa amay ni Nico nga si Estilito Pagsugiron iya ginpahayag nga maayo nga bata kag mabinuligon si Nico.
12: Maayo na nga bata mo. Hindi man adalo.
13: Kanang iya ni nag-ubra-ubra sa poultry para makabulig man si Nico.
11: Agosto 30, nagalin ini sa ila Puloy-an, agud nga magpadulong sa poultry para sa pagbulig harvest ang manok. Sa riin tatlo pa lang siya kaadlaw nga nagatrabaho. Gabi sa among adlaw, nag-inom-inom pa ang minor de edad upod ang kaupod obra sa poultry nga mga minor de edad man. Sa panaysayon sa mga ulihi sini nga nakaupod, alas 10 ang gabi sang Agosto 30, nagsiling si Nico nga malakat siya kag magapauli.
13: Ayun ay natapo.
12: Mamay natulogan sa ma'am lang. Tapos nagbugtaw sa ma'am.
13: Oo.
12: Baho, pero hindi na mapuli. Balya mapuli. Kupre kayang ako maminsaroon sa balay.
11: Nagapati naman ang pamilya sini nga mayara sang foul play kasunod sang pagkasapo sang iya bangkay. Padayon pa ang investigasyon sa mga kapolisan kag natala na nga ipaidalom sa autopsy examination ang bangkay ni Nico.
14: Bisa initial investigation sa namon kag processing sang soko, may gamay ning gasgas sa tuhod kag sa iyang left middle finger.
10: Ang palamangkutanon sa karon kun mayara gid man bala sang krimen sa likod sang pagkasapo sang bangkay kag kun matumod nga ini ang matuod ano gid bala ang motibo. Report nagikan sa Saraga, Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal, tuman nga naghilibion kag hindi mabaton sa mga ginikanan sang 15 anyos nga si alias Nico ang iya gindangatan matapos nga nasapuan nga wala na sang kabuhi sa igad sang dalan sa barangay Balod Liluan sa Raga Iloilo pasado alas 6 kahapon sang aga Agosto 31, 2026. Si Nico ang subang sa anam ka mag-ulutod nga nagaeskwela pa kuntani kag natalana pang ila exam subong nga adlaw. Sa interview sang K5 News FM Iloilo sa amay ni Nico nga si Estelito Pasogiron. Iya ginpahayag nga maayo nga bata kag mabinoligon si Nico. Sang Agosto 30, naghalin ni sa ila pulian agun magpadulong sa poultry para magbulig sa fog harvest sang manok. Sa diin tatlo pa lang siya kaadlaw nga nagatrabaho. Kagabi o kunsang Agosto 30 sang gabi, Agosto 29 sang gabi, nag-inom-inom pa ang minor de edad upod ang mga kaupod sini sa poultry nga mga lunsay minor de edad man. Sa panaysayon sa mga ulihi nga nakaupod sini, alas 10 sang gabi, nagsiling sini kung malakat siya kag magpauli. Nagapati naman ang pamilya sini nga may foul play kasunod sa pagkasaposang iya nga bangkay. Yari ang paghilibion sang iloy ni Nico.
0: Na batian kaginyo nakitaan ang paglibion sa Iloy ni Nico. Alas 6:27. Maligo ka mo dira, gamit kita Detex Beauty Soap ah, para sa mga miss maputi singa panit kag batok sa mga skin diseases. Sa dugang pagidaton nga balita lokal, nagsungka na sa mga otoridad si alias Delphine. 32 anyos sa kaupod ni alias sa ulot. 17 anyos sa pagpalagyo matapos ginbuno ang duwak mga panday nga taga probinsya sang Antique sa Lagna Obra nga boarding house sa barangay Ungka 2 Pavia Iloilo sang hapon Agosto 30. Ang pagsungka sa niyang ginimo sa Kalinog kapon sa aga Agosto 31 kag turnover naman ni sa mga kapulisan sang Pavia Municipal Police Station. Suno kay Police Major Bonifacio Alabi Jr. ang hepe sang Pavia Municipal Police Station. Si Delphine ang nagmaniyo sang motorsiklo agad makapalagyo sa lugar matapos nangamot sa pagpangbuno sa minor de edad. O kung pagpamungbuno ang minor de edad. Madumduman niya mahamuok ang tulog sa mga biktima sang ginbuno ni Ulok sa diin napatay si alias Poypoy. 25 anyos na napilasa naman si alias Nestor. 56 anyos lunsay residente sang Sebaste Antique. Ang mga biktima ang lunsay panday sa ginakonstruct na boarding house. Kag mga pintor naman ang mga suspitsado. Nagapabilin nga at large sa minor de edad nga si Ulot sa diin ginanegosyar ang iya mga mata nga magsungka ini. Pasaka naman sa kaso nga accessory to the crime of frustrated murder kag murder si alias Delphine.
1: Sa nagakaangot nga balitang lokal na init kag napuno matapos ginlango-lango parte sa naospital nga tatay. Ini ang istorya sa rason ni alias Ulot, 17 anyos, nga nang bunos ang duha ka panday sa ilag na obrehan nga boarding house sa barangay Ongka 2 Pavia Iloilo sang nagligan nga Agosto 30 sang hapon. Ang mga biktima mo si alias Poypoy, 25 anyos nga napatay matapos nakaangkon sa multiple stab wounds kag napilasa naman sa ulo. Ang 56 anyos nga si alias Nestor, lunsay taga Sebaste Antique. Samtang si alias Delphine, 23 anyos naman ang nagmaneho sa motorsiklo nga ginsakyan ni Ulot agud magpalagyo matapos na kumiter ang krimen. Dugang pa niya nagyamuhat si alias Nestor nga hindi napagkatuan ang iya amay sa ospital bangod hindi sa atay ang sakit sini sa baylo ang ginpahiwit. Ginpahayag nga nakita ni Ulot nga nagatulok sa kutsilyo si Poypoy nga yara man sa kwato rason nga ginaligar nga ginunahan sini. Panindugan ni Delphine nga wala siya sang ihibalo sa ining plano ni Ulot kagyara sila sa hibawan Pavia sang nanugid nga pagpangbuno.
0: Sa dugang pagdaton nga balita lokal, ginpaidalom sa random drug testing ang 50, 4 tanan kumar driver sang G-Lord taxi sa barangay Takasaro, Iloilo City sa nag-legal niya Agosto 31 kung kahapon nga daw. Ini matapos na nag-request ang nasambit ng taxi company sa Philippine Drug Enforcement Agency o Compañía Region 6 kag Land Transportation Office 6. Ini ang kabahin sa gina-require sa mga transport operators agad mapasiguro ang safety sa riding public. Nangin cooperative naman ang mga taxi drivers sa among random drug testing.
1: Sa dugang balitang lokal na intercept sa mga otoridad, ang isa ka-driver sang dump truck matapos madakpan nga nagagamit sang ginapatihan nga tampered kag hindi kumpleto nga delivery receipt o kung DR sa barangay Aspera, Sara, Iloilo. Pasada la 1:15 sang hapon Agosto 30, 2026. Ginkilala ang driver nga si Alias Raymond, 31 anyos, single, kag-residente sang Hacienda Escolastica, barangay Mabini, Cadiz City. Apang temporaryo nga nagatinil sa barangay Pasig, Sara, Iloilo. Sandig sa report sang Sara Municipal Police Station, ang insidente na tabo sang na-intercept sa mga personnel sang Sara MPS upod ang Provincial Anti-Overloading Task Force, ang isa ka Sinotruck dump truck kag may kargang ang ginabulubanta 19 ka cubic meters sang baras. Sa pag-inspeksyon, naaktuhan nga ang delivery receipt nga ginpresentar sang driver. Ang giniwat kag hindi kumpleto ang pagkasulat kag may impormasyon nga hindi husto ang posible ginagamit man nga erasable o kon magic pen. Bangod sini nadakpan ang driver sa paglapas sa Provincial Ordinance Number 2025 Series of 2025 341 kag revised revenue codes of Iloilo. Sa karon ang truck kag karga sini ang temporaryo gindala sa Sara MPS para sa inventory kag pagpatuman sa nagakaigo nga penalidad.
0: Alas 6:32 sa mga estudyante na may trabaho, himos na, hindi malipat mag-inom sang Vita C, ang alkaline-based nga vitamin C. Masobra 150 mil pesos nga balor sang kagabitan na kompiskar kadungan sa pag-aristo sa isa ka manugpangisda sa banwa sang San Dionisio. Para sa kampiyong report o pwede K5, Reggie Di Mayo sang K5 News FM Sara.
15: Nadakpan sa mga otoridad ang isa ka mangingisda matapos naaktuhan nga nag-engage sa ginadumilian nga ring net fishing o kunbaling sa kadagatan sang San Dionisio, Iloilo sang Domingo, Agosto 30. Ang pagdakop na tabo pinaagi sa joint operation sang Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kag San Dionisio Municipal Police Station. Ginabulubanta naglabot sa 153,500 pesos ang kabugosan nga balor sa mga nakumpiskar, lakip ang motorbangka nga nagabalor sang 50,000 pesos, magagamit sa pagpangisda nga nagabalor sang 100,000 pesos, kag isa katab sang dilis nga nagabalor sang 3,500 pesos. Sa karon, yara na sa kustodiya sang San Dionisio Municipal Police Station ang mangingisda, samtang ang nakumpiskar naman nga motorbangka kag mga gamit sa pagpangisda, ang yara naman sa kustodiya sang Bantay Dagat Task Force para sa nagakaigo nga disposisyon.
16: Report nga gikan sa Quinto Distrito ini si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: Sa ulihi nga balitang lokal, arestado ang negosyante nga si Edison De Los Reyes, 63 anyos sa barangay Santo Rosario, Buena Vista, Guimaras, bangod sa pagpamahog kag allegasyon sang kidnapping. Ini matapos iya ginpahog ang biktima nga si Marjol Mission, 24 anyos, vulcanizer sa barangay Salvacion, Buena Vista, Guimaras, kag ginalegar nga ginkidnap ang live-in partner sini nga si Luna Caballero, 21 anyos. Base sa investigasyon sang kapulisan, natabo ang insidente sang Domingo sang gabi, Agosto 30, kung sa diin nagkadto sa ginapuy-an sang mag-live-in partner ang suspect. Nga yara sa impluwensya sa makahulubog ng ilim noon, kung sa diin ginkumprontar man sini si Mission, angot sa kaso nga ginpasaka sini Sado apang na-dismiss. Pagkatapos ginpahayag nga nagkuha sang armas ang suspect sa iya salakyan, kabangdanan nga nagdalagan si Mission, dala ang iya siyam kabulan nga bata apang nabilin ang live-in partner sini. Matapos sa kalakat ang suspect, nagbalik na si Mission sa Ila Balay apang wala ang iya live-in partner nga ginapatihan gindalas ang suspect. Gilayon nga nag-report sa mga pulis si Mission kag ginpadulungan sa mga otoridad awtoridad ang balay sini kag dito na rescue ang babayi. Ginaresto naman si De Los Reyes bangon sa grave threats kag alleged kidnapping.
5: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:35 na batian ang mga detalye sa balita lokal. Kagkaroon sa ilaton ang mga detalye sa balita regional.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional.
0: Ang mga balitang regional nga inyo mabatian na dulong sa isang extend food supplement for men para sa pangmatagalang laban. Capiz, ikaduwa sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa may pungsod Pilipinas. Para sa kampiyong report o podcast ka K5, Myla Vasquez Fuentes sa K5 News FM Rojas.
17: Probinsya sa Capiz nagapangaduha sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa bungos ng Pilipinas.
18: Pangaduha ang probinsya sa Capiz sa top 10 fastest growing provinces kag highly urbanized cities sa Pilipinas para sa tuig 2025. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, naka-record ang probinsya sa 8.7% nga year-on-year GDP growth, mas mataas kung ikumpara sa national GDP growth rate nga mayara lamang sa 4.4%. Suno sa ahensya, kalakip man ang probinsya sa 52 ka mga probinsya kag highly urbanized cities nga naka-record sa economic growth nga mas madasig kung ikumparar sa national growth rate sa Pilipinas sa nakaligad nga tuig. Nagapakita lamang ini nga padayon ng pag-uswag kag pagpalapad sa ekonomiya sa Capiz na ibaluan nga nagapanguna sa listahan ang Occidental Mindoro nga mayara sa 11.2% nga economic growth, samtang ikatatlo naman sa pwesto ang Maguindanao del Sur nga mayara sa 8.63%. Ginsundan ang Capiz sa Antique nga mayara sa 8.55%, Davao del Norte nga may 8.3%, kag City of General Santos nga mayara sa 8.4%.
17: Si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Sa dugang balitang regional, lalaki nga halos duha na kaadlaw nga missing, patay na sang nasapuan. Ka K5 Leonard Viray sang K5 News FM kalibo sa report.
19: Patay na sang nasapuan ang isa ka lalaki sa kilid sang dalan malapit sa Katalamnan sa may barangay Tina Makatua Clan kahapon sang aga. Ginkilala ang biktima nga si Gerald Talantande, 25 anyos residente sang Sitio Tansa, barangay Kalimbahan Makato. Sunod sa pamilya sang biktima sa tungadlaw pa sang Sabado nga nai-report nga missing ang ilang bata matapos nga nag-attender sa isa ka baylihan sa tupad nga barangay. Sunod man sa barkada nga ulihing upod sang biktima ara sa probinsya sang Makahulubo ng limnon ang biktima sang nag-abot ini sa nasambit na okasyon. Samtang sinisang investigasyon sa mga otoridad, posible nga nagapauli na ini sang madulaan sang kontrol sa ginasakyan ng motorsiklo. Rason nga inapok ini sa kilid sang kalsada upod ang iyang motor. Bangod nga wala sang mga pamalay malapit sa lugar kundi natabo ang aksidente. Wala natabangan ang nasambit nga biktima. Sa karon, nagapadayon pa ang ginihimo nga investigasyon sang Makato PNP anungod sa nasambit ng aksidente. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyone nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa kalibo. K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:39 na batian ang detalye sa balita regional. Kakaroon sa ilo atang detalye sa ato sa K5 Network News. Napulo ka mga suspect sa droga, arestado, masobra 2 kamilyon yung balor sang shabu na kumpiskar. Para sa kampiyon report, upod kaya K5, Aileen Cuevas Sanchez sang K5 News FM Olongapo.
20: 10 inihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa magkakahiwalay na operasyon sa Bataan, Pampanga, Zambales at Olongapo City. Aabot sa 298.61 na gramo ng inihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 2 milyong piso ang nakumpiska mula Agosto 26 hanggang madaling araw na Agosto 27. Pinakahuli sa operasyon ang isinagawa dakong alas 3 ng madaling araw araw sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales, kung saan dalawang suspect kabilang isang high value individual o HVI ang naaresto at nakumpiska ang mahigit 53 gramo ng hinihinalang shabu. Kabilang din sa mga operasyon ang magkakahiwalay na pagsalakay sa San Fernando, Pampanga, Abukay at Urani sa Bataan at West Bahak-Bahak sa Olongapo City. Ayon kay PRO Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez, patuloy ang kampanya ng pulisya laban sa ilegal na droga upang maprotektahan ang mga komunidad, lalo na ang mga kabataan. Nahaharap ang mga suspect sa kaukulang kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Balita mula sa Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: Sa dugang K5 Network News, 74 anyos nga lolo arestado sa Tayasan, Negros Oriental bangod sa illegal numbers game. Rufa Diveros ng K5 News FM Dumaguetes sa report.
21: Naarest ng mga otoridad ang isang 74 na taong gulang na lalaki na umano'y sangkot sa isang illegal na operasyon ng Suertres, Sitio Cantao, Barangay Tambulan, Tayasan sa Negros Oriental. Ayon sa kapulisan, nahuli ang suspect na umano'y nangungulekta ng taya sa lugar habang isinasagawa ang kanyang operasyon laban sa mga illegal na numbers game. Na-recover mula sa lalaki ang isang resibo ng taya, maging ang 100 piso na umano'y kanyang nakolekta. Dinila ang suspect at ang mga ebidensya sa Tayasan Municipal Police Station para sa wasong dokumentasyon at disposisyon. Sinabi rin ng otoridad na maring mahaharap ang naaresto ng kasong paglibaga sa Republic Act No. 9287 na natakda ng mga parusa laban sa illegal numbers game. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero. Para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast.
23: Morning Newscast.
0: Alas 6:42 sa batian ng ato sa mga detalye sa K5 Network News. Kakaroon sa mga detalye na sa ato mga balita, Balita Nasyonal.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal.
24: Balitang Nasyonal.
0: Ang mga balita nasyonal nga inyo mabatian na dulong sa inyo sang klinika D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist mga kakibay. Naglabot sa 6.16 billion pesos ang kabukusan nga halit sa infrastruktura samtang naglabot naman sa 2.32 billion pesos ang halit sa agrikultura tugas sa panayon nga pag-apekto sang hangin habagat suno sa Office of the Civil Defense. Base sa report sang OCD Disaster Preparedness Service, kapin 724 ka malugar sa bugos nga pungsod ang direktang naapektuhan sa malaing nga panahon, mabasog nga pag-ulan kay malapnagon nga pagbaha. Gipato naman sang OCD nga nakatutok ang ila taltapan sa sigi-sigi nga koordinasyon sa malokal nga panguluhan kag iban pang ahensya sang gobyerno agud mapadasig mapalabot ang kinahanglanon nga mga bulig sa maapektado nga mga komunidad.
2: Sa dugang nga balitang nasyonal, bangod sa ginalauman nga padayon nga mabaskog nga pagulan dulot sang habagat, nagpagwa ang Malacañang sang Memorandum Circular 133 nga nagamando sang alternative work arrangements sa mga opisina sang gobyerno sa 15 ka probinsya sa Luzon subong Martes, Setyembre 1, 2026. Kalakip sa mga sakop sang memorandum ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Kalinga, Mountain Province, Apayao, Batanes, Nueva Vizcaya, Zambales, Tarlac, Pampanga, kag Bataan. Sunod sa Malacañang, ginpatuman ang tikang kasunod sang rekomendasyon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council bangod sa ginalauman nga babaskog nga pagulan nga mahimo magtugas ang pagbaha kag problema sa trapiko.
0: Sa piyak nga bahin, naghiwat sang hublag protesta sa tubang sang Chinese Embassy sa Makati City ang grupo nga alab ng bayan kag Filipinos sa Donut Yield kadungan sa pagsaulog sang National Heroes Day. Iniagod pakamlauton ang pagpangsaklam sang China sa makadagatan nga sakop sang Pilipinas. Partikular na diri ang luyag sang China nga kuwaon ang BRP Sier Madre ngayara sa Ayungin Shoal. Ginpamilit sang grupong hindi dapat pasilabdan o kung pasilabdan pa sang China ang anuman yung desisyon sang Pilipinas, ilabi na sa mga lugar na pinag-iyahan sang pungsod. Liwat nilang ginapanawagan nga bayaan na sang China ang West Philippine Sea, kag-untatana ang ginahimong ang pagpangbuli sa mga manugpangisda kaysa makatapo sang Philippine Coast Guard.
2: Sa ulihing nga balitang national, madugay na nga hindi masaligan ang panaysayon ni Orly Guteza nga anay bodyguard ni Zaldico suno sa kampo ni anay House Speaker Martin Romualdez. Suno kay Romualdez nga ang affidavit ni Guteza nga ginsumiter sa Senate Blue Ribbon Committee angod sa flood control investigation. Ang natukiban sa Manila Regional Trial Court sa Oktobre 2025 nga gindoktor lamang ang perma sang abogado sa pagnotaryo sang affidavit. Subong man ginpamilit sang kampo ni Romualdez ang pagpanginwala sa mga bodyguards ni ko nga Sanday Mark Bunagan kag Alan Caliseo sa Setyembre 2025 nga ginatudlo ni Guteza nga makapamatuod sa iya pahayag sa Senate Blue Ribbon Committee.
22: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:45 na batian ang madetalye sa balita nasyonal. Kagkaroon sa iluhan nato na madetalye sa balita international.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balita international. International.
0: Ang mga balita international nga inyo mabatian na dulong sa usang klinika detects sa coffee mix ang healthy nga kape, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Naglunsyar sa Malapnagon nga search and rescue operation ang autoridad matapos kapin sa 20 kamatawo ang nalistang na dula kag isa na patay sa Malapnagon nga flash flood sa Grand Canyon sa Arizona. Nagluntad ang insidente matapos ginbuho o kung gimbukbo sa mabasog nga monsoon storm ang alos isa kapulgada nga ulan sa sunod lamang sang 30 ka minutos nga madasig nagtugaw sa mabasog nga daludo sang tubig luna ang mabato sa kalabaon sang Bright Angel Creek kag Phantom Ranch. Hilway naman nga nasalbar pinagi sa air evacuation ang masubra si Sinta kama hiker kag residente gikan sa napektuhan nga lugar sa bulig sa National Park Service kag Arizona Department of Public Safety. Ginwasak sa nagadaludo nga baha ang halos tanan niya footbridge sa lugar. Kabangdanan ng temporaryo nga ginsirado ang Phantom Ranch, Bright Angel Campground, kag ang North Kaibab Trail. Nagapabilin nga nabatak ang flood watch sa Northern Arizona bangod sa pamahog sa masunod pa ang mga pag-ulan nga mahimo magtugas pa rin bag-o nga pagbaha kag pagkatipag sang duta sa mga pilas.
2: Sa dugang nga balitang internasyonal, ginatake sang US forces ang duha ka launcher sang Iran sa Larak Island. Ini ang una nga pag-atake sang US sa Iran humalimpas ang bulan sang Hulyo. Sang temporaryo nga ginuntatan ni US President Donald Trump ang pag-renew sang military campaign sa tong Hulyo. Ginpahayag ni US Central Command spokesperson Commander Tim Hawkins nga ginunahan nila ang Islamic Revolutionary Guards Corps o kon IRGC forces nga naghahanda agud maglunsyar sang rockets subong man ang sea mine sa Strait of Hormuz. Nagbalos naman ang IRGC pinaagi sa paglunsyar sang atake sa mga US facilities nga yara sa Jordan. Napungga naman sang Jordan ang yara sa 8 ka missiles sang IRGC bangod sa pag-atake. Nagapangatubang sa karon ang Iran sa panibag-o nga economic pressure matapos ginanunsyo sang White House ang panibag-o nga sanctions.
22: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:48 na sa aga. Nabatian ang magdetalye sa balita internasyonal. Kagkaroon sa iluhat ang magdetalye sa balita sa patag sang negosyo.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ang balita sa patag sang negosyo na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sang Mighty C. Nagsugata sa mga motorista sa unang adlaw sang Setyembre ang oil price rollback matapos ang sunod-sunod nga oil price hike. Base sa gipagwang advisory sa mga kumpanya sa langis, ang presyo sang gasolina nagdubo sang 30 sentimos kada litro samtang ang presyo naman sang diesel nagdubo sang 3 ka pesos kag 80 sentimos kada litro. Subong man ang presyo sang kerosene nagdubo man sang 3 ka pesos kag 80 sentimos kada litro. Nagipikto ang price adjustment alasay subong nga aga. Kag sa atos nga peso dollar exchange rate, ang baylo sa isa ka US dollar naglabot sa 62 pesos kag 26 sentimos. Alas 6:49 na batian ang mga detalye sa atos nga balita negosyo. Kagkaroon sa ilo naton ang mga detalye sa atos nga balita sa patag sang entertainment.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa balitang entertainment, Kayla Estrada nagbakasyon sa Japan upod ang iya rumored boyfriend nga si Daniel Padilla. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
3: Nagbakasyon si Kayla Estrada sa Japan upod ang iya rumored boyfriend si Daniel Padilla kag pila pa nila ang mga abyan. Sa social media post ni Kayla sa Agosto 29, in-share niya ang mga retrato kag video halin sa ila Japan trip sining nga bulan. Makita sa mga retratong ila pagbisita sa nakalain-lain nga mga restaurant, pagkaon kag pag-inom, kaupo ng mga abyan, kag pagsakay sa tren padulong sa Summer Sonic Festival. Apang nangin sentro sang atensyon sa mga netizens ang mga retrato ni Kayla kaupod si Daniel Padilla. Sa isa ka litrato, makita si Daniel nga yara ang iyakamot sa paa ni Kayla samtang yara sila sa tren. May isa pa ka selfie nga makita nga nagabatang si Kayla sa abaga ni Daniel samtang pareho sila nga nagasmile. Makita man si Daniel sa mga video nga nagasaot kag nag-enjoy sa music festival. Madamo naman sang netizens ang nagpahayag sang kalibay nga makita ang duha nga nag-enjoy sa ila bakasyon sa Japan.
4: Ini nga balita ginadulong sa inyo song DTX 500 Food Supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes, kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young, and stay young mga ka-K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka-K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:51 na batian ang detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kagkaroon sa iluha natin ang madali sa balita sa patag sang sports.
22: CTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
0: Ang balita sa patag sang sports gadulong sa inyo sang klinika Deo Fresh para protektado kita batok sa atos nga balas kag hindi manimaw bayabas. Gamit kita sang klinika Deo Fresh sa aton sining nga mga kili-kili. Gilas Pilipinas head coach sa Team Cone, ginahaylo si Kai Sutong nga padayunon ang handom nga makahampang sa National Basketball Association. Yari ang kampiyon nga report.
7: Nangin mayong ipakita nga performance si Kai Soto sa FIBA Asia, rason nga nagapati si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone nga padayunon sang 7'3" star ang ihandom nga maghampang sa NBA. Nasweep sang Pilipinas ang ilahampang batok sa Jordan kag Iran sa ila padayon nga kampanya sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kusadiin nag-average si Soto sang 15.5 points, 15 rebounds, 3 assists kag isa ka block. Sa karon nagalaom si Sutong nga mabalik sa amateur ranks pinaagi sa US NCAA. Ang inibalita na duloong si usang Mighty C. Kung gusto mong healthy, inom ka mo sa Mighty C ang alkaline base na vitamin C. Ini si ka-K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Para sa kampiyon ni balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo K5 News FM.
22: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:53 sa batian ang detalye sa balita sa patag sang sports. Kakaroon sa iluhan natin ang detalye sa balita extra special.
22: DTX 500 Morning Newscast. Balita extra special.
23: Balita extra special.
0: Ang balitang extra special, ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men para sa pangmatagalang laban. Ginatunaan sang pila ka maeksperto sa Australia nga takdan sa mga kamera kag injection device ang mga ipis agod makapadala sa mga medical aid sa mga biktima sang trahedya. Gipahayag ang gitawag ang mga ipis nga mga paraborgs o kon mga paramedic cyborg cockroaches. Suno sa mga Australian researchers, mahimo makabulig ang paraborgs sa search and rescue teams nga magdulong sa mga bulong sa mga tawong natrap sa tunga sa mga trahedya. Napili ang mga ipis bangod mapos yung makalusot ang mainis sa magagpain ng mga espasyo. Pagagamiton sa mga scientist na madalagko ka pinakamabugat nga species ang ipis sa bugos nga kalibutan. Ginatunan ni karon sang University of Queensland kag University of New South Wales.
6: Aba-aba? Kon ikaw kaki-five ba, alira? Basit pagkakita mo kaipis, mahadlo ka, ha?
8: Hindi, ah, hindi man ta, kwan, hindi man ta maselan sa mga ipis. Kaya ang upod na sa balay, ipis.
6: Ano, ipis batasan?
8: Hindi, ipis gidya eh.
6: Ah, ipis gidya. Damo ka mo tinuktanan.
8: Mm. May bagay. Mga ano kami to, may hamster kami. Galing ang hamster namon lagaw.
6: Oh, ang ibanbi ka damo, kasi na nahadlok kang ipis. Ah, pagkakita na liya ka tanga. Ay, ka juices, ka kurchis. Oh. Gay, narte ka K5, alira, kaya hindi nahiguan. Kaya hindi
8: mahigo, good man, K5.
6: Igo, pero kung naanad ka na, kung mga taga-umati mo, white mo skalag, kung anong klase ka ipis. May tanga. Ano, pagid? Ang mga ipis ka K5, alira?
8: Basta tanga.
6: Oo, tanga, hindi lang tanga. Ala, 6:55 na mga ka K5 sa atong suring pagbalita. Kagamuyan to mga K5, ang kapugusan nga pagbalita nga ginadulong sa inusang DTX 500 Morning Newscast subong adlaw sang Lunes, Setyembre 1, 2026. Upod sa inyo mga tagbalita, ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr.
8: Kagako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
6: Standby na kamo sa masusunod nga Foro de los Pueblos. Upod ang inyo sa ni nga alagad. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5
8: News FM.
22: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
13: Momshie!
9: Angeline?
13: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: E3 Bio!
3: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakal sa mga butika. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sali si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C, kag 1 capsule 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, no, nagid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Join Iloilo Supermarts Shop and Win 26, seal your fortune. 4 BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO 100017 Series of 2026.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
12: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio. Adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton. Nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara ang aton D3 may ara sa gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT sir boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production, ang hormone nga naga-include sa gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kag ghrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya sir boy, meaning pa, may time nga, mahambal siya, ops, untat na, busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante, di kining musiling nga, ops, hindi, sobra na, busog ka na. Amun yung pinaka-importante sir boy, kaya may ara mga kuan mo,
13: kaya hormones. Kaon mo gutom ka, makaon
12: wala na niya hormones. Oo. Kaon na lang nga, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why, wala lang kakabalo nga. Sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian, tungod kay nga man, kontrolado ang bugat o ang timbang mo. Kaya naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
2: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
15: So, ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito, yaginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae ang ilang flower, sa aton sa mga lalaki both male and female sa baba nato, no? So pwede na da magpuyo ang fungi kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw layo ka sa ginatawag naton nga mga fungal infections. Kaya ang D3 bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi, ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin, ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin, ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sini nga mga balatian.
13: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Mm-hmm. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
12: mga matamis,
13: tinapay,
12: pasta,
13: noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
12: Islin o galing, na D3 bio.
13: O galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Mm. Pero kung ga D3 bio ka, ang D3 bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 bio ka.
12: Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3 bio, D3 bio. Mas dasig ka man. No?
13: Hindi ka mag-hypoglycemic.
12: Mm.
16: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 bio. Ang D3 bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pag anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
12: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw gainom D3 bio.
13: Wow! Right?
2: D3 bio! D3 bio! D3 bio!
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio!
2: D3 bio! Ang D3 bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas, mga butika! D3 bio! Health News! D3 bio! D3 bio!
18: Sporebiotics! Ang best friend sa mga kababaihan! Sporebiotics! Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
19: Libre!
18: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta

0: Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Mare, may filled ID number ka na ba?
2: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth.
1: Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
2: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
1: Correct, Mare!
3: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
5: Clinica Diofresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino na dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy gatay.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
10: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio
10: yung may PCO.
9: Ang PCO
10: yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
14: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Wow! May puso!
16: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM.
17: Iloilo
16: 88.7.
18: Oras sa Pilipinas! Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time. Alas 7:10. Ining oras sa dulong susang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapik na, nakadetox ka pa. Kag suman sang Star NutriMeats, dilang sarap, sustan sarap.
19: This time check is brought to you by Star NutriMeats. Dilang sarap, sustan sarap.
16: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Furor.

0: los Pueblos, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Programa nga hilway sa pantalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sa mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sa ginakahadlukan. Tagpangapin sa mga Ilonggo na wala sa dalangpan. Foro de los Pueblos, The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussions of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Isa ka magural umon kagong kaysa nagatupa nga ulan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na gabi-abi sa aton sa lima ka K5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa blabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ila si tag sa ka mga radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band kag subuman sa aton mga relay station. Sa may Banwa sang Leganes, syudad sang Pasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kag dira sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Kita man ang nagahatag sang katahuran sa aton si Maka K5 sa bilog sining Western Visayas, sa bilog sining Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton si mga Ilonggo nga mga OFW sa di mga bayan sang kalibutan, nag-monitor via Facebook Live. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi, isagid kamayng oras sa inyo tanan. Kag we hope yala lang kamo sa maayo sining nga kahimtangan.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Dari kita sa adlaw sining Setyembre na. Nabaw, Merry Christmas gid. Pizza uno sa bulan sang Setyembre. Kita diri Bermans na. Nakadasig lagi sa may adlaw ba? Martes subong adlaw, mga kaki-five, pinakauna ining Martes. Sa lima tanan kama Martes, kagyari na kita sa ikasyam nga bulan sang tuig 2026.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: 115 dias sa labilin, kamagabot ito sa adlaw sang Pasko. Balan mo, pagtapak tayo sa Bermans, pagtapak tayo sa bulan sang Setyembre, Tidrias Pungsod, Pilipinas, gahambal ng iban, Merry Christmas! Pinakalawig, taton mag sa ulog sang Pasko, na diri sa may Pungsod, Pilipinas, nga mga halos sa yara pa sa masubra sini, na mga tatlo ka bulan pag-abot sa adlaw sang Disyembre 25.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Mabatian na naton ang mga music no? Nga nagatukar sa aton sa ning mga radio station diri sa K5 News FM Iloilo. Makapatukar na kami sa inyong mga Christmas song. At siyempre ang bantugon niya kanta, ang makanta ni Jose Marichan, the Ilonggo singer.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ilonggo singer, kag-composer, mga kakifa. Alas 7:15 sa ato sa ligapagpangalagad. Timpla na ka muna kapi, samtang kapamati ka muna sa madalag ko sa mabalita. Kag-ma-development sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Unaon tanay check connection aton sa aton sining pag-asa upod kay Engineer Nicole Silvestre. Di na si Bagyo Pilando kay amat-amat nga manugpagwa na ni. No, sa aton sining Philippine Area of Responsibility. Pero sa Gyapon, ginapabaskog sining ang hangin habagat dito sa may area sang Luzon. Grabe Gyapon dito ang pagbaha. sa piyak nga linya, makaupo na ton Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
4: Hi, hello, maayong aga. Muna nga itong latest weather update para sa subong adlaw isang Tuesday, September 1, 2026. As of 4 a.m. pa ganun aga, ginamonitor natin nga si Tropical Depression Philandok. Ay gina-estimate natin basis sa mga available data nga ang IA Centro ay yara at may 1,050 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds ni nga 55 km per hour near the center, kagkasta nas nga up to 70 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwestward at 10 km per hour. So, base sa ating track and intensity outlook, si Bagyong Philandok ay magagawa sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow evening or Thursday morning. Gina-forecast na nila posible mag-intensify into a tropical storm within the next 12 hours. Mag-remain as tropical storm as it moves towards southern Japan. And then, ang hindi nga bagyong dinamonitor natin na si Philandok ay wala ni siya tigirektang affected sa atin dili sa western Visayas. Samtang southwest monsoon ang padayon nga affected sa Luzon sa western section of Visayas. Bangod sini nga sistema dili sa western Visayas ay mag-experience siya sa magulugal-umon, tugtumagal-umon ng kalangitan, may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan, pangalat, pagpanagoob, tugas ang southwest monsoon. Makasarangan tugtog makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadalas ang makasarangan tugtog mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak kaginang alas 5.40 sang aga kag magatunod ini alas 5.59 karon sa hapon.
3: Engineer Silvestre?
4: Yes, sir.
3: Ma'am, dumagrugal umon kag kung kaysa may matinion sa pagtupa sang ulan diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo, initugala gini sang hangin habagat.
4: Yes, sir. Tugan na sang ating hangin habagat, sir.
3: Why man diya ginapainhan? Sabi ko di pa baskog sang bagyo naton nga si Philandok ining hangin habagat risaton sa may western Visayas?
4: Kamagan, sir?
3: Sila naton, why man ginapainhan? So kung di pa baskog ni bagyo Philandok ang ato sa ning hangin habagat diri sa western Visayas sa Engineer Silvestre?
4: Well, more enhancement niya, sir, sa may Luzon nga area, sir. So dito ginatamaan mga grabe mga pag-ulan dito.
3: I see. Oh, ma'am, sagwa sa ni nagasunod sa kay Tropical Depression Philandok, although malayo, layo pa ni, may naman ito kita nga low pressure area. Sa subong makahambal kita nga may chance ni ma-develop si sa kabagyo kag may mo magasulod man sa ato Singapore?
4: Well, sa dokaroon, sir, medyo malayo-layo pa siya. Nasa 3,000 kilometer east of southeastern Luzon pa ni nga ang low pressure area kag may medium chance ini nga maga-develop into a tropical depression o kung bagyo, sir.
3: Okay, so medium chance. No? Pero lang tao naton, ma'am, ang direction sini na daw sa ibabaw gyapon sa atos nga pungsod Pilipinas.
4: Yes, sir, pa babaw or ano man ang iyang hulag, sir.
3: Okay, na po malayo pa ini. Samtang ining dua, may tropical depression kag ini si tropical storm Saudel nga formerly amoning si bagyo Obet. Now, why niya direktaman ng epekto sa aton sa pungsod Pilipinas naton?
4: Yes, sir. Sa may west side sa ating pungsod ng mga weather disturbance, sir, ay wala ni sila ti direktang epekto, sir. Pero ginagadugang pagod sa laman pang enhancements ng ating southwest monsoon.
3: Okay. So, kabilugan, ma'am, ano, subong adlaw, kag sa mga palabuton, tamay na adlaw, maka-experience siya gapon kita sa mula noon sila nga panyempo?
4: Yes, sir. Ma-expect kita, sir, sa mga isolated mga pag-ulan, sir, especially sa hapon or gabi, sir, sugas in yung southwest monsoon. Pero possible naman, sugod do karon kag sa buwas ay improving weather naman kita based sa ating extended weather outlook.
3: Sige. Disinformation, Engineer Nicole Silvestre sa Pag-asa Iloilo. Salamat kay Giluwat Mayang Aga. God bless you sa inyo sa Pag-asa Iloilo.
4: Welcome, sir. God bless man sa inyo.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Hangin habagat sa Gyapon ang epekto diri sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Alas 7:20 na sa aton suni nga pagpangalagad. Good morning kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa barangay Maspasan sa Banwa sang Kalinog. Laban na ba nakainom na ni sang Detex sa Coffee Mix? Diya kay kita rin na mapa sa may barangay Rizal Lapos. Sa Dikamay Kalanaan, sa Kaymanang Veronica, sa kabataan ni Tita Rinada, good morning, gina. Gala no kita da no pinagi sa speaker na no, kag available da ang DTX Coffee Mix da sa di kamay kalanaan ni Tita Rina Mapa sa may barangay Rizal Lapu. Good morning man kay Ma'am Laura Sumagaysay, kay Ma'am Nadlin Sautong sa may syudad sang Apasi, kay Sir Richard Heka na no? Pa shout out kuno sa taga Days Hotel da sa Kitchen Warriors. May dayad lang aga da, na? We hope nga manamit kag sa bruso ang inyo sinang luto da. Sa mga nagaluto da sa kwan sa kusina, subong sa Days Hotel. Gamay ito sa atos nga pagpangalagad. Kaga of course kay Ma'am Erlina Telarma Goles, nagainuman DTX ka Coffee Mix. Kag subong mga Sir Noel Goles sa may Barangay Telecom Compound, sa may Barangay Quintin Salas, sa distrito sang Haro. Good morning!
2: Foro de los Pueblos!
5: Foro de los Pueblos!
3: Alas 7.22 sa aton saringa pagpangalagan. Ano ba naman na bintal pang doon sa balita ng aton pag-istoryahan sa saring Martes edisyon sang Foro de los Pueblos?
2: Foro de los Pueblos!
5: Foro de los Pueblos!
3: Kapon madamo sa mga plamukutanon angot sa saring pagkasapo na sang 18 anyos nga biktima dira sa may bayin sa barangay Kalaparan, sa may zone 10, sa may distrito sa Arevalo. Nabasi magpasulod kita video partner sa natabo gapon. Kay nasapuan na lang ini nga nagapaligo na sa yakaugalingon nga dugo. Ining 18 anyos ring kilala sa kay Aaron Bakulinaw.
2: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Kahapon na madamo kita sa mga plamukutanon nga nagadalagan sa atos nga paminsaron. Ano gid bala no ang motibo sa sinasambit sa nga krimen? Kay kun lang tawon naton do kaangay no nga gintorture ang biktima. Just imagine sa ginhigtan ka, binuno ka, pagkatapos sila nagaungot pa ang kutsilyo sa nawala nga ulo sang biktima.
2: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Ano gid ang kaakig sang suspect sa paghimo sini sa krimen? Pagkaligad sa mga inuras amat-amat nga nasabat ang aton sining nga mga palamangkutanon. Kon ano gid ang ining ginhalinan ang motibo sa sining pagpatay sa 18 anyos nga biktima? Ang ining biktima no nagatrabaho sa super kag kun ano man ang trabaho no kargador dira construction na worker dira no kay ang ining nasambit nga biktima naga-star lang sa iya sa nga himata why ni sang iya sa ni kaugalingon nga iloy no kay ang iloya nagtaliwan no bata pa siya kag ang iya sa nga amay why man napatay pero sumakabilang bahay. Dawaya again na sapak ang kabataan. Pinabayaan niya lang. Tanong ekspektaron mo sa bata kung wa isang maayo nagagiya kagwa'y ginsang ginikanan. Ang manambal na tiyara mang katiyaan mo. Pero lain gidya kung ang isa ka bata may kaugalingon nga ginikanan nga nagatuy-toy sa iya mga kakifive.
2: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
3: Sa katiyaan, nagdako. Siguro ay magana mag-eskwela eh. Kung kaysa mga pagtilaw sa aton kabuhi, kung hindi kailang balo mag-baton, na mag-atubang sina, na kung kaysa gakatulaan ka man gana, tinilasambit si nga bata, nagkatrabaho, ako nanundang kitaan niya eh. Nagapangkarga da sa super, kung may mga urubrahon da sa construction, nagkatrabaho ini, despite nga sila maharon sa nga edad, sa edad nga 18 anyos, pero makitaan mo na ang iya sa nga pagpanikasog para matustusan kay mabuhi ang iya sa ni kaugalingon. Yung kaysa lain man mo, kunara sa katiyaan mo nag-star, na, doon na huya ka ganyan mga ayok. Unlike kung ginikanan mo, kung kaysa daw, why ka na ganyan huya mo, na, mga ayok sa akwarta, na, sa imo sa nga ginikanan, na, kahit obligasyon kag responsibilidad sang ginikanan nga mapadako kag mahatagman ang kinanglanon sang ila kabataan. Pero kon ara kas katiyaan mo kabatsyag ka man huya mo kay hindi na imo ginikanan pusilingon na lain mang pagtrato sang ginikanan bisan sa imo katiyaan. Although kati iba makatiyaan katiyuan ginakabig ka na nga bata man nila pero lain gidya na on the part sa kabataan nga ang ginikanan mo ara gidya mga kakipipe. Amin siguro kung kaisa, kung mga ayo ka o kwarta, dumahuya-huya pagani sa mga himata mo. Pero sa iloy mo, sa amay mo, daway kaya kung kaisa gani, huya mo. Ang ibang gani, kinaabusuhan pa nila. No, iba niya mga kabataan, gani. No, gahambal na, nay, tay, may balayran to sa eskulahan. Pero pitik sintas gilbo ay isang balayran tungod nga ti may maglastuson, no, magwaabi, no, mga kifay. Pero kung narakay gistas, tiyaan mo, katiyuan mo, mas matahap-tahap ka kung kaisa nga ti mangayo sang kwarta. Amo na nga sa lamaron nga edad, nakatuon na ini, mga budlay, para lang bisan pano, no, matustusan ang iya mga kinanglanon sa matag-adlaw-adlaw nga tanan, mga kakifay. Ti tanan ni mo, una, no, tub-tub sa ulihi, nga hindi madula, nga may mga amugibang kita yung kauturan, no, why kita yan nagahambal nga ginakwa naton, ginapakalain, no, ang buhat lang gid, no, kung kaisa, amulambal nila, kapit ka na sa patalim.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Kung kaysa'y muon mo bla, no? Although nga ti ang mga katiyaan, himata sin biktima, why ni kibalok kung may karelasyon ini ng miyembro sang LGBTQ. So diri, amat-amat sa imbisigasyon kaysa tuad man sang sospek, nagwa ang inyong nasambit sa impormasyon nga ang motibo sa pagpatay sa 18 anyos nga biktima tungod sa transaksyon nga wala matuman.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Ano ini nga transaksyon? No? Ti siyempre, amo na balak kung magpagamit ikaw, may kabaylo. No? Nga kantidada. Pero kung kaisa pila na ni ka mga kaso, kaangay sini. Hindi niya pinakaunang kaso kay ti kadugay makita sa media. Damo na kita sa mga encounter na makaangay sini nga may insidente. Kung kaisa ang biktima diriya, miyembro sang LGBTQ. Diri niya baliskad mo. No? Ang biktima diri, hindi yung miyembro sang LGBTQ. Kundi sila ya ang suspect.
5: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ano lang kung kaisa may mga transaksyon, pilahaw, kung kaisa hindi magilisugot pero na-consummate na, nahining mga pagpakigilawas mga kakifive, tidira kung kaisa nag-resulta na mainit ulo mo eh. Pagkatapos naging gamit mo ko, tapos pabayaan mo lang ko.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Tidira kung kaisa, no? Panulok mo. No, maimpito ikaw. Pero lain din dalagan sa investigasyon sa Iloilo City Police Office kay tungod nga may plano ya kuno ang ininasambit sa ni nga suspect na patyon gidman ang biktima.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Kag hindi lang ina, no? Magluwas sa sining suspect nga miyembro sang LGBTQ, may isa pagid kababaye daw miyembro mo sa LGBTQ man eh. No? Ang ining upod siya ng babae, nga muli kung nagatag sang kutsilyo sa biktima. Pero may information, man may dalagid niya kung nga kutsilyo. Ang ining suspect, mga kakifive. Pero ang ining paghigot sa puno sang duldol. Kaya una kita, kibot kita ya, sa puan niya ginahigot mo. No? May igo sang pagkabuno sa naglaing nga parte sang lawas. Ang kutsilyong ginggamit gaungot pa sa nawala nga ulo sini. Pero ang grabe nga kagpatal nga pilas, ara si Dalom sang iya sa nga ilo, nga mugitunaan sang iya sa nga kamatayon, mga kakipaib. Ang sa ulo yato, medyo hindi pang patal, kaya tibala na ito, may kwampitay. May tiga ang atos nga ulo eh. No, hindi mo dayong gilayon mapenetrate, mga kakipaib. Pero that time, tungod sa saling promisa, sang miyembro sang LGBTQ sang suspect nga tagay sang 1,000 ining biktima pagkabalos ining way magali sang 1,000 kundi dala sa sang nasambit sang suspect 40 pesos.
5: Foro de los Pueblos.
6: Foro de los Pueblos.
3: Tidiri nag pangakig ang biktima at kung ikaw man abe normal ng reaksyon no? Kung ikaw yung promisahan 1,000 nagamit ka na? No? Nag-test mic na ining nasambit siya suspect sa imo? Pagkatapos na ang ginistoryahan nyo, hindi matuman, tiko ikaw, hindi ka na mga kakivive.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Kung natawon doon na isahan ang biktima, that's why nga nangakig ang biktima kag nagpaandam sa suspect.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: I-check na ito ni Karun Dugang sa report ni Kakifive Karen Badilla. Sa nogid blama file ang kaso, kagano nga kaso ng iga-file, batok sining suspect kag sa upod sini, nga amo ang nagimo sa sining brutal nga pagpatay sa 18 anyos nga si Aaron Bakulinaw.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Alas 7.32 sa aton sining nga pagbangalagan. Subong adlaw sa ulog kita, sang crime prevention week panugod ini sang isa ka semana nga pag-obserbar naton no para sa saning pagtapna sang kriminalidad nga nagakatabo sa atos nga palibot o kon sa atos nga susyudad pero subong do ka ironic ang nagakanabo no kay saning mga pag-obserbar naton no sang saning nasambit sini nga programa ang ining nasambit sini nga Anti-Crime Prevention Week, mga kakifive. Nao ko ng Crime Prevention Week, nga baliskad tamo. Ha, kay madamo sa mga insidente nga nagnabo kapon. May isa man dito sa may banwas ang saraga. Amo ni kapon gini-headlines ta. Na isa ka minor di edad na sa puwan sa kilid sang dalan dira sa may banwas ang saraga nga wala naman sang kabuhi.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Very emotional ang Iloy sini sa makitaan nga wala na sang kabuhi ang iya sing bata nga gapangidaron pa lang mga kakifive sang 15 anyos.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Siguro normal man na nga nabatsagan sang isa sing ka Iloy. No? Kay ti very kwan makita close man sa Iloy tay. No? Kag as parents, balaanta ko na no kasakit na madulaan kita sang kabuhi mga kakifive. Kung kay isa gani kung ginikanan ka pa, kung gusto mo papiliun ka pa mo. Kita mong bata mo kung kisa nagamasakit. No? Mga kakifive, gahambal ka pa gani, tani ako lang. No? Hindi lang ang bata ko magmasakit.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Amay akong kaisang pagpalangga sang ginikanan, Iloy, amay sa Puloyan. Na, why niya sang kabaylo ang pagpalangga, mga kifive. Di dyan si Madgin, magmasakit ka ni bata, maluoy ka na. How much more pagid nga makitaan mong bata nga ara sa kilisang dalan nga wala nasang kabuhi. Pero para nga makonfirmar kung bala may foul play, ang nasambit sa ni nga kamatayon sang 15 anyos nga minor di edad ipaidalom ini sa autopsy.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Kung bala ano gingintunaan sang iya kamatayon kayo nakitaan doon ay masang pilas pero may mga dugo kag may gas-gas na sa iya sa nga tuhod na kay ti ang autopsy niya hindi kagin niya ka kwan kapalagyo na kag diri niya makonfirmed kung mayara sang kamalamlahan o kung hungod nga ginpatay ang ininasambit sa ni nga minor di edad.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Sa piyak nga bahin, may development pang kita sa tabo sa ni nga stabbing incident dira sa may barangay Ungka Ados sa may Banwa sa Pavia sa nagligad sa ni nga adlaw in matapos nga ginbuno to sa minor di edad. Naging kilala kay alias Ulot, 17 anyos, ining duwa tanan kay mga panday nga taga-probinsya kang Antique.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Ang upod sa nga driver sa motorsiklo nga mo naging gamit sa pagpalagyo sang sining nasambit sini na nga suspect ang nag-surrender kahapon dira sa Pavia Municipal Police Station.
6: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Pero ginalantaw diri nga motibo no tungod nga daw ginagayuta sang sining mabiktima ini nga suspect kay ti ang biktima yara sa ospital nga amay Kasi hindi na ito pagganto. Eh, ambal sa mga sospek. Ha, kaya ngayon mo, amay niya, yaway na blatian. Sinagin hiwita na namon.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Sinagugalain ang ining minor di edad nga 17 anyos nga pintor. That's why nga naimo ang ininasambit sa ning nga krimen.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:36 sa aton sa nga pagpangalagad. Sa piyak nga bahin ang controversial nga pag-resign sang halos tanan miyembro sa mga barangay council, sa may barangay Lindubayan, sa may banwasang Tigbawan. Ang main reason diri sang ila sing pag-submit sang ila resignation tungod na nga wala sang nagakigo sining tikang o connection ang pamunuan sang local government unit sa may banwasang Tigbawan, no, angot sa mandugay nila nga reklamo sa sining GT Poultry Farm.
2: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
3: Sa pinaka-latest nga update sining mga K5, nagin papanaugan sang suspension order ang nasambit sining nga poultry farm. Ma-resume lang ila operation as long nga makakuha sila sang dugang sa mga dokumento, mga papeles para liwat nga maka-operate ang nasambit sining nga GT Poultry Farm. Pero mga barangay kagawad nga nag-resign, hindi kumbinsido, hindi bastante nga pamanaugan lagi sang suspension order. Gusto nila closure order.
1: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
3: Closure order ang gusto sang sining mga miyembro sang barangay official, sang barangay Lindubayan, sa may banwa, sang Tigbawan. Pagbalik natin, i-check natin po yung K5 Karen Badilla. Angot sa pinakuling update sa sining kamatayon sang 18 anyos nga biktima. Naging gaid ra, no? Ang tsuli ang pag-gaid sini o kung pagigot sa puno sang duldol. Mga ka-K5, kabahin na kuno ah. No? Sang ila sining paglabing-labing. Kay mas thrill ko no ang amo sining eksena na do kaangay sa 50 Shades of Grey. Batian kung man di kay ka-K5, kisya K5 alira ang ina nga eksena. Ang inang mga 50 Shades of Grey daw ay kuniyak lantaw. Gapamangkot gani ko kung ano ina. Ay, susa. Kung galik ginahigtan ka, anay. Before kao, kwan, palipayon. Amo na galit, amo na natabo to. Ginigtan sang strap, sang bag. Ang inasambi sa nga biktima, kahit siguro dito nag-test mic, gila yun ang suspek eh. Sina test mic. Kaya mo itong inlalain, kaya matapos mag-test mic, why sang inog bayad. Ini kami pa mabalita sa atos nga pagbalik pagkatapos sa plika importante nga mapahibalo paliog standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, agalabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
7: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
7: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
7: Yung may D3.
9: Mabagat sa mga butika.
1: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
10: Elimination Round Secondary Level.
1: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: ko si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Malakas, mga butika! My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, aramis mo. DDX 500.
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
4: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uho.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
6: Kasi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika.
2: Good news!
9: Good news!
2: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
13: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
13: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula, na dayo ng ako.
13: Mighty C!
9: Mababaka sa mga butika.
2: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang dyan. Pag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
17: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Paulit-ulit na lang ang ulam.
22: Momshie!
21: Angeline!
22: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa may isarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustan sarap!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Pabalik mga K5 sa atong singa pagpangalagad diri sa Martes nga edisyon sa ang programa Foro de los Pueblos. Naglo sa atong oras alas 7:48 sa mga ka K5 naton na longgid sa biyahe, sa mga driver naton, sa mga motorista naton ninay-inay lang ah. Ha, bisan ninay lang kon sure ball nga makalabot sa aton siringa padulungan. Kag always remember gid naton nga may mga pamilya kita nga nagahulat sa aton siringa pagpauli.
5: Foro de los Pueblo.
4: Kapangapin ang tanan, kapi kita sa ngalting nga kapi ha, detox sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kag sumuan, subong nga tiyempo, maka-experience kita sa mga pag-ulan. Pagkatapos na may init pagid, ti kunina lang resistensya mo, mga K5, laban-laban na dakpon kagid sa nga masakit, na sip-on, ubo, hilanat, na trangkaso. Ganit pabasugo na to natin sa immune system. Mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Combination ni sang Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Taasin nyo sa blood sugar level, blood pressure ninyo. Inom kita Detex 500. Kaglakip man ang Mighty C, alkaline base nga vitamin C. Kag D3 Bio, the antiviral, the antibacterial specialist. Ang D3 Bio, may D3 na, may virgin coconut oil ka pa. Nga saranggit makapatay sa mga viruses ka mga bakterya na may mutunaan sang sining mga pamalatian sa aton. Subong at siyempo, bawal gid magmasakit. Ha, mahal ang tanan, mahal ang bulong. Ha, ang importante, manambal na pigado ka lang, importante hindi ka lang magmasakit, mga kakifay. Ining Detex 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad nga produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ni sa mga klinika outlet sa inyo sa lugar. Diri sa may bayan sa syurad sa Iloilo Klinika Outlet naton Dalan I. Lopez sa tupad sa St. Robert's International College sa Ilirada sa Robinson's Place Haro. Sa may First District, ang ato sa Klinika Outlet yara sa barangay Baybay Norte sa may Banwa sa Miyagaw sa tupad sa MCR Agriventure. Kag sumuan sa Ibanwasang Pasi, Barangay Poblasyon, Ilawod. Kag sa Ibanwasang Kalinog, yara sa Coast Mart Kalinog, ang Klinika Outlet. Kag sa may Banwasang Sara, yara sa RGM Building, sa may Barangay Apulista, sa may Banwasang Sara. Sumugod sa Pizza Size, Siningabulan, sa Domingo ng Adlaw. Mayara sa mga free check-up sa yara sa Klinika Outlet. Kag sumumantin diri man sa ato ni, no, sa may bayan sa syudad, kag sa pila ka mga lugar, may mga free consultation, mga kaka-K5. Alas 9:30, tumtum alas 3:30 sa hapon, ang ato si nga free consultation. Ining mga klinika products, pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, kag babakal man sa nagapangunang mga butika sa inyo sini nga lugar.
5: Foro de los Pueblo.
4: Mayong agagig kay Ma'am Laura Sabagaysay, kay Ma'am Winifrida Sarmiento, na kag sumuman kay Ma'am Bing Space J sa Mayong Kong, sa kay Sir Mar Hibalo, kag sumuman kay Dudoy Alto Veros, kay Sir Tisan Wyatt Gulay, siniya pabor ako sa biktima ng transaksyon ng LGBT sa victim, hindi pagbayaran, hindi na pwede, sir! At ilaban-laban, gini, doon nalansihan ka, bula doon na isahan ka, di bala Dudoy, Sir Dudoy Altoveros, kay Sir Sherwin Marcowi, may daig nga aga, kay Sir Nunoy Lopez, kay Sir Randy Diaz, gamitor, ginsato sining pagpangalaga. Alas 7:52, igacheck na to report, yung K5 Karen Badilla, anong pinakuli sining update sa sining pagpatay sa 18 anyo sining biktima? Anong nga kaso, ikanong taon natong kumplanado ang pagpatay sa 18 anyos, tilaban-laban ang kaso sa ni is murder. No, kay ti ginplanuhan mo, kagang ining nasambit sa ning tomboy na may nagatag kung sa kutsilyo para gamiton sa pagbuno sa biktima. Accessory to the crime, laban-laban ang iya kalabdanan dari mga K5. Kay may kwansay, may partisipasyon sa nasambit sa ni nga kaso. Para sa Kampiyon Report o Podya K5, Karen Badili.
2: K5 News FM, Kampiyon Report.
5: K5, Enrico, kasong murder ang pag-aatubangon sa ang duhanik ka suspect angot ni sa pagpatay no sa 18 anyos nga construction worker na si Aaron Bacolinaw. K5 Enrico, kung madumduman ining si Bacolinaw, amo ni siya ang lalaki nga gingapos sa puno sang duldol dito ya sa may zone 10 barangay Kalaparan Arevalo kanya sa Puan sang Agosto 30 sang gabi. K5 Enrico, matapos ini siya nga naka singgit kag nakapangayo no sang tabang. K5 Enrico, bisan pa sa pila ka mga pagbuno na ang naangkon sini sa iyang alawa kag sa guyan niya pa no nagdakumot ang kutsilyo. K5 Enrico, ang ining duha ka mga suspect ang kumaga ang mastermind Diriaz amoning si alias Agi o kon si Earl Angelo Talusan. K5 Enrico,
4: so duha gring ngalan niya Earl Angelo Tulusan.
5: Talusan.
4: Atalusan. Amo ni nga yes. Nakahambal pa, nakamit lang pa ang suspect prior nga ma-rescue siya, no? Nga gipamangkot siya. Sino nagahimo sini? Siniya si Earl Atalusan, no? Kag ang address niya is sa Barangay Kalumpang, Mulo, K5 Karen.
5: Yes, correct.
4: Okay, so murder ang ipasaka kay tungod nga based sa investigasyon sang ICPO sang ato sining maimbestigador sa adya sa Arevalo Police Station, nagipanuhan nila K5 Karen. Pero ano haw, nagipanuhan nila patyon, may kalain sang buot ang suspect na kung taon gani. Dapat ang biktima may kalain sang buot, kahit ang transaksyon nila is isak libo, pero imbis isak libo, kwarta sang sining nasambit ng suspect, 40 pesos ka K5 Karen?
5: Ang sasubong gina-establish pa na isang kapulisan ta, pero based man din sa mga pagpangusisa na 25 Rick, no? Ang ining si Arias Agi or si Earl
4: Earl Talusan?
5: Tawag, nagadula-dula ako kay Fibrick, no?
4: Okay.
5: Pali ang ining si Earl Angelo, pag si Aaron Bacolinaw, tatlo katuig na magkahagugma na yung adaan
4: kay Five Enrico. Subo sa lingon na mga 16 pa lang, or 18 anyos pa lang ang ining biktima, may nagapatunga na nga relasyon sa ilan ni alias Agi, K5 Bakaren?
5: Posible, K5 rin.
4: Okay, so dito, subot sa ningon kapilan ni kabeses nga may mga kaangay sining hitabo, kaya ang balto ni Police Colonel Wilbert Parilla, ang atos nga CPO Director, nga kapilan ako kabeses nga dira manatabo sa idalom sang duldol. No, nga usually no naglabing-labing ining magkarelasyon ining suspect ang biktima K5 Karen.
5: Pag nagapos.
4: Okay, dala kay do medyo gutod-tod. Agad lagan ang patrol. Base establish ra na isang posisyon ka K5 Karen.
5: Sige K5.
4: Okay, ara na. Go ahead.
5: Okay. So according sa kay Colonel Parilla, ang ano na ni hindi na niya first time nga natabo kundi tila na ka beses sa K5 Enrico no kay
4: Kankuan,
5: same location.
4: Kapila ka beses, the same location, the same man nga eksena.
5: Yes.
4: Okay, nga ginahintan. Oo. Ginagapos ang ining lalaki, ining biktima, no, samtang kwan eh, naglabing-labing sa K5 Karen.
5: Yes, correct, K5 Rick.
4: Amo lang kanyang iging komparar sa movie o kung pelikula nga 50 Shade of Grey. Kalantaw kasi na eh?
5: Oo eh.
4: Aba, may nagkapay, kalantaw ka ba?
5: Tama, kita sinakaroon mga banyo, wala.
4: Oo, mayo kay kadasig, sino magsabat ba? Pero gani, mapangin wala ka, importante, honest ka. Pero ako doon, ako ya K5 Garden, wala ko niya kalantaw.
5: Aba?
4: Oo. Di ba lang doon ka damo-damo ni isang iyasan ni nga, ano na, mga apart bla? Di ba lang doon pila ni kapelikula?
5: sa ako na iti, ako nakalantaw ko, pero wala ko na napatapos.
4: Hindi naman, kote ko nung katapusan niya, iba yung maging patapos?
5: Oo, wala.
4: Oo. Di, ngaway mo na patapos, ha?
5: Pagkasal, di niya si Anastasia, kag ang iyang partner, ang atong, ako niya.
4: ang iyang nga boyfriend.
5: Partner, legal ni Sireya.
4: Oo, kaya doon ka damo ni isang mga title. Yan mo doon kaysa may mga caption pa dira, no? Pero ang title siya is 50 Shade of Grey. No? Yes. Nga mo gining pariyo nga ginahigtan, pero hindi yas puno, sang duldol, ha? Sa din siya ginahigtan ka kay Five Karen?
5: Lain-lain.
4: Ah, okay. So lain-lain nga lugar, no? So amo na, no? Ang ining nasambit sa ning nga eksena. So amo na hindi patikala kay abi naton gani ya. Primero, sang why pagin sang kompleto nga detalye nga binuno ang ining biktima tapos ging guide ra sa doldol ka kay Five Karen. Amo na sang una nga aton sa ning nga una nga pag-analisar sang makita naton nga ginagaid ang ining biktima sa puno sang doldol, no? Pero ang pagin naton sa paglakat sa mga inuras sa pag develop sa sining kaso din naton na ibaluan nga ti may panugot sa biktima nga igaid ang iya sing actually kamot ya tong gingaid nya kay Five Karen mo ang doga bayaw blang kamot ya nga ginbugkos dira sa puno sang doldol. So may panugot, may consent sa biktima nga higtan siya ka kay Five Karen.
5: Yes, correct.
4: Kag dito na siguro na pangita sang oportunidad ang ining nga biktima kay ti nakahigot indi agawa kahulag kag isa pang gamit nga higoto strap sang bag mo. No? Do pa riyon ang iya kadamulon kag iya kalaparon sang kuan gid sang paha ka kay Five Karen sang belt.
5: Oo.
4: No, amo na kada kuon sang strap.
5: Pagdota sa may
4: crane chain, ara pa tong strap. Oo. Amin, strapless ang bag, no? Nga backpack na or any nga bag. Amo na, ang gingamit sa pagigot ka kay Five Karen, no? Pero, at that time nga daan, may dala na nga kutsilyo, ini nasambit niya suspect, o kon, kay may information, mang ginatag ko na sang upod niya nga, no? Itong boy man?
5: Ang information, dira kay Five Enrico, prior, sa pagkita ay ni Aaron kag ni Agi dito sa may duldol, nagkita ay ni Danay ang ining si Agi kag ang iya nga abyan nga si Alias Crystal.
4: Oo, si Alias Crystal. Oo.
5: Amo ni ang naghatag sang kutsilyo sa kay Agi kay Five Rick. Kasi amo to dayon pag proceed ni Agi sa duldol kay Five Enrico kay may plano na eh.
4: Mm.
5: May plano na nga patyon sang suspect ang ining biktima.
4: Okay, so prior gali sina no dugin ila nila ang victim, no? Kaya ti, why ito may kakita saan pagbiluhanay sa mensahe, pero suno sa police naton, isa sa mga katagman sang lead, aside nga nahambal sang biktima ang suspect na naghimo sini, ang isa pagin ka mga gimbasiyan sang pulista is the exchanging, no? Kung pagbiluhanay sang mensahe sa suspect ang biktima. Sumasi dito may nabutang,